0: nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang

0: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX3 Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Sa safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtan ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. Ang DX3 Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
1: Kinsa may di subawan anang grabe ka init? Nya mukalit lag kabugnaw imong pagtagad.
2: Paklarek sana.
3: Exciting.
4: Mo sa

0: Alright, balik na din mga katropa sa tuang nga ikatulong hugna sa tuang programa nga Bullseye. Inyong katropa, katropa nga ala na ba islam ang gyapon nini mga katropa. Ronnie Piho, good morning ni mo diha. Og Liam Manalaysay, Tia Alcaraz, mayong bunta katropang alan na ginom na og Santon Gold coffee mix kay Bullseye na. Tama, tama, gina, no? Kinahanglan gyud nga maginom ta og pang palagsik sa tuang lawas sa mga katropa. Labi na karon mga katropa nga panahon nga gusto ta og kanang makarelax ta mga katropa. Siyempre ay mo kalimot mga katropa ang atong partner kanunay sa Yes to Health Incorporated. Labi na sa mga produktong Santon Plus Gold, Santon Plus coffee mix mga katropa. Muna ang good combination ng mga kape o kapsula. Gamak ni sa 100% extract supplements ang Santon Plus Gold. Natural ingredients, adunay mangustin, malunggay, ampalaya, garlic o spirulina. Ang Santon Plus Gold, mapalit ka sa Shopee, Lazada o mga butika ning ato ang dakbayan sa Davao mga katropa. Napuntay clinic mga katropa sa ato ang lugar di sa GSIS sa Cellpol Building mga katropa at bang lamang kini sa Bantay Bata 163 at bang lamang kini mga katropa diha sa kining Kawayan Drive mga katropa. No? So, ang ato apong mga produkto pon-pon diri mga katropa kay grabe nagkaubusan ng kape. Ha? Sa ating sibihanan mga katropa pero natin mga produkto dire ang makuha po ninyo dire mga katropa kung makalabigar mo makasuri mo dire mga katropa og pasalamat mi nga magkita ay lamang gyapon ta mga katropa bisan pa man tuod og lagyo ta di ba so dire mga katropa ato ang hatagan og pagtagad be ato apod nga mga partners nato mga katropa sa Yes to Health Incorporated sa ato ang programa nga Bullseye ang kining New Year's Peak Mountain Resort katunang uta nag-asa dapitan ni kanu mga katropa ang New Year's Peak Mountain Resort nani sa Marilog District na tapos dito mga katropa mabati nimo ang kabugnaw kang presko kayo o ang preskong hangin sa kabukiran uban po ni sa mga nindot kayo nga talanawon nga makaparelax kini sa imuhang una-una og lawas mas malingaw pagyud ka samtang nagtilaw ka sa ilahang nga delicious nga buffet meal nga dunay view sa kabukiran perfect kini para sa barkada pamilya o di ba ka solo travel lamang mga katropa no planuhan na ang imong sunod nga day tour New Year's Peak Mountain Resort imong pahulayan ibabaw na atong dakbayan sa Davao og atimanang ilaha usab mga katropa nga Facebook pages o diha sa tuang New Year's Peak Mountain Resort mga katropa sa dugang papud nga impormasyon ang resort mga katropa nahimutang ni sa barangay Dato sa Lumay Marilog District na atong dakbayan sa Davao.
1: Bullseye! Bullseye! Bullseye!
0: Good morning, good morning ha sa mga nagpa-renlag diri sa pag-monitor na to diri mga katropa. No?
1: Good morning!
0: Salamat sa inyo hapon nga pag-atiman. Salamat sa inyo hapon nga pag-aginod mga katropa. Mangimbuntag na ituod kang Kuya Tol na to diha, Romel Boronia na minaw sa ilang sakyanan. O si Ping Tapil Papasin. Good morning ni mo sir ha?
1: Good morning!
0: Si Ping Tapil Papasin. Ingon siya nga, lahi na riyay ang lahi 89.1 pero morang gyapon mga katropa nga to ang Bullseye program o kanyang mga programa diri sa XFM 89.1 na ang atong dial sa to ang FM band katong mga naga kuan po diri ha katong mga naga text diri mga katropa ato nimbasahon basahon may kung doon may mga mensahe ipaabot mga question diri mga katropa o kanang kanaganing doon may sumbong i-text lamang kita diri sa 0969-305-37 mga katropa. Natay po diri engineer, no? Katropang birthday boy nato nga si Kenneth Royce nato. Imuhanin ko diri, kining unsa man ni siya, pin ba ni, no? Arius ba ni? Nga bulawan man ni diri ako nakita. No? Wala ba ko'y kwarta ron? Ako ni, prinda ba?
2: Pinawa!
0: Gani kay, ako na ako'y gold. Mga katropa pero Santon Plus Gold ako ning irok ni mo na lang yun gamay na yun nanam nanam kayo nay kwandre oh basig kang kwan eh pero bumurag babae may kwan ni manag nang lagpot niya mga parapernalia siguro ba no? Pinis siya na ay pearl oh nadre oh ako na punitan ni eh. Ah kang Angeli. Oh, hilig mo sa mga kumbitay, no? Hilig mo sa mga parapernalia?
2: Pinawa!
0: Ito sa mga parapernalia, no? Yung ipangita ka ron. Yung mga si Angeli, mga tropa, tag-upat ka buong cellphone, ana? Nawala iyahang iPhone, pero gilisan nag-upat ka cellphone. Unya na tingala siya, nalima na iyang cellphone. Ha? Apil, may nagdala diri ato, ah.
1: Bullseye! Bullseye.
0: Yapil, magdala ito. Malima na yan yung cellphone. Pwede pa na ito pangita. Sana na yung cellphone rin.
2: Pinawa!
0: Ay, nako. Dirita mga katropa. Ha? Tawa ko ano yung mga katropa ba ni Ate Claire. Nauntol ang iyahang pag-reels-reels. At to kag Canada, mag-reels-reels-reels. Nagtatrabaho naman tayo. Ang pag-reels natin, doble itong trabaho. Magka-income pa kami.
2: Pinawa!
0: Ginasmagan ko sa mga nagpailang supporter mga tropa sa kay Digong. No? Ato na tanawan din mga katropa. Bayon sa actuation mga katropa. Nain natin video 1 na ito din na mga ipakita na ito. Sige daw, engineer.
3: Ay, Ma'am Claire! Ma'am Claire, kumusta?
0: Grabe.
3: Pwede mong sabihan yung president natin.
0: Gamitag trumpa!
3: Patuloy na investigahan ang flood control.
0: Ganahan ka na?
3: Ang pera. Binibili nyo na lahat ng mga congressman, mga senador, at ang mga justice system. Mahiyak naman kayo! Layo sa pera ng
4: bayan. Ayan, si Clint Castro.
3: Bring back the money to the coffers of Filipino.
5: Your face is ugly then. What you are?
0: Yeah, ganahan ka na mga katropa. Das mag-dismagan ka.
5: You are a traitor.
3: Sing banana.
5: You are a thief.
0: Hilaw na kayong smile.
3: Nandong kagwapa sa inyo. Pero tangi ang kwarta sa ang Pilipino. Ibalik nyo.
2: Pinawa!
3: Ang mga Pilipino. Inaubos na ninyo ang
0: kwarta. Ang gawas yun lagi. Linte ka. Nangayog tabang sa polis.
3: We have a big
4: nagpatulong ng polis.
0: Nagpatulong ng polis.
4: Nagpatulong ng ano?
0: Abinaw, nagpatuli ng polis.
4: Nagpatulong.
0: Nagpatulong. So, nagpatulong sa polis mga katropa. Giing na siya ka ng pangit! Pangit!
2: Pinawa!
0: Onya. Ngayon si Ate Claire, ana. No, naitubag si Ate Claire. Eh, Ate Claire, ano nangyari? Ano sagot mo diyan?
6: Ngayon nagva-viral itong video ninyo dito sa Vancouver.
7: Actually, gumagawa sana kami ng reels para dito sa event na kung saan bumisita ang ating Pangulo sa Canada. So gumagawa kami ng reels, tapos may lumapit sa amin na Pilipino. So, ngumiti ako, tinanong niya ako, ako si UC Claire, sabi ko, yes. At doon, sinasabi niya na, sumigaw na siya, you ask your president to resign. So, kinuyog na kami, samantalang, kung tutusin, kami nagtatrabaho. Hindi kami nagbabakasyon dito. We're just doing our job, pero nahinto yun. Hindi na kami nakapagtapos ng aming
0: pag-shoot
7: ng reels, dahil nga may mga Pilipino, ganito yung ugali.
0: Pero pangit daw, no? Pangit daw ka.
7: Hindi ko alam kung saan sila grupo, pero
0: pangit daw ka.
7: Yung naratibo nila, yung tipong BBM resign. Yung naratibo nila ay maleta.
0: Violente.
7: Yung naratibo nila ay magnanakaw.
0: Violente.
7: So, at sinabihan ako na pangit.
0: Pangit daw ka.
7: Sabi at sinungaling. So, nung sinabi nilang pangit daw ako, piling ko sila yung sinungaling. Pinawa! So, nilang ganyan tayo. May freedom expression tayo, pero hindi naman kailangan maging bastos. Hindi naman ganyan na ugali ng mga Pilipino eh.
6: How did you feel about that, Yusek? Did you feel threatened at any point?
7: At that time, dalawa lang kasi kami ni Director Robertson. Kasi nga siya yung kumukuha sa akin. Siya yung kumbaga, sa kanya yung hawak yung camera. So, threatened. Siguro in a way, kasi dalawa lang kami. Hindi ko alam kung mananakit sila or what. Kasi parang, siguro yung grupo naman nila, parang kung sino man yung idolo nila, parang sanay sa bayolente.
2: Pinawa!
7: So, siyempre hindi namin alam. Buti na lang, thank God, na pagtawid kasi namin, hindi namin alam na may mga police officers. So, pagtawid namin, so okay na, usap na namin sila. Kasi, sumusunod sila eh. Diba? So, pero, I mean, kung ganyan talaga magiging ugali ng Pilipino, hindi kayo uunlad. So, kawawa pa rin kayo.
6: Thank you po.
0: Okay, so, dyan ako believe ni Ate Claire.
2: Pinawa!
0: Ngayon siya, tinatawag ka ng pangit at sinungaling. Eh, kung pangit ay sila yung sinungaling. Di siya gusto tawag ko pangit. Tabalok ka, kumingot tag pangit mga tropa, depende yan sa kining eyes of the beholder. Ayun mo di ate Claire, ay, na reels sa mo rin ay mo rito niya. Agarapin yung trabaho ko na matupan, nag-reels sa man mo.
1: Bullseye! Bullseye!
0: May unta nga, yes, kabastusan, walay mga disiplina, bayolente. Unsay rason? Nga nung ingon-ana ang kasagmuyo sa katilingban karon. Are they blinded? Bagyapon silang conviction, mga katropa, nga okay ang atoang presente nga administrasyon. Maayo ang relationship between sa atong administration ngadto sa mga katilingban. Nganong divisive man kayo kita mga katropa. Kumusta man atong leader nganong di man yuta niya matakdo-takdo pagbalik? Ha? Kini usa sa mga hinungdan, kini iyang spokesperson sa PCOO. Ikaw ang isa sa mga hinungdan, Ate Claire.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Nga sukad pa sa imuhang paglingko din ha, wala kailangang bukang bibig, Duterte lang!
1: Bullseye! Bullseye!
0: Wala kailangang ipang reels din ha, Duterte lang!
1: Bullseye!
0: Wag ganyan ka nagapang reels, ganyan kung sana ang atong Pilipinas o kung sana ang ato ang lakat din sa ato ang mga infrastructure, kumusta na ka ang ato ang flood control project?
1: Bullseye!
0: Kumusta na ka mga ghost project? Kumusta na ka mga nangapriso nga nung wala pa yung nangapriso sa inyo mga kalinyada? Ang mga nangapriso kato na may noong kalinyada ni Inday?
1: Bullseye! Bullseye!
0: O pa rin yung ipasigarbo, nga kamuha na ka pang discovery na yun, inyong ginadotan ang karoon yung mga kalaban?
1: Bullseye!
0: Igamit namang diapon ninyo kininyo ang weapon karon para sa mga kontra sa inyo sa bulog sa politika.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Anyway, Claire Castro mga katropa, o niya, totoo mga katropa, okay, kita ninyo, real rin nung iya mga katropa, gibadlungan ito. Diri sa tama mga katropa, follow up, diri sa itong apong palibot mga katropa, atong gipasubay mga dito kang katropang Marvin Ibano, ang sitwasyon na itong pagpamusil kagabi, duha ka babae, gipamusil, babae ha, gipamusil. O niya, dakop na raba ni sa national mga katropa sa mga live streaming nila or kining social media sa kining mga mainstream media mga katropa nga di na ani kuno sa Davao City, di na ta safe mga katropa magbakta sa gabi.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Grabe, pamulitika ng Japon mga katropa. Ito siron no, say rason no, na si katropang Marvin Ibano sa balita.
8: Live report! Live report!
0: Wait Marbs!
9: Yes, sa katropang nga ala na nining oras no. Actually, baguhin lang mang po nato na hinabi si Pulisya Major Maria Teresita Gaspanto, spokesperson sa Davao City Police Office o gibutyag na kining nahisgutan nga duha ka mga biktima ini pagpamusil sa may barangay o balde ni ato ang syudad, particular sa Agdao District mga katropa is ang isa ni ini katropang alan nakaangkong yun matod pa no, so malapot sa COP sa bahada o kining sa madpinusilan sa ulo no, samtang ang isa is gipailalom dayon sa operation kagabi human mismo kininahatod din his mismo sa may SPMC mga katropa, samtang ang kining mismong hinungdan sa maong pagpamusil na sayran nga ang kining usa sa mga biktima is kapuyo or kining asawa no niining naisgutan nga maong suspitsado mga katropa, usa kini ka 46 anyos ang usa sa mga 48 anyos rather nga si alias Jem, gialyasan lang lamang kini no sa DCPO kay sanglit posible matupang kasong Vauci no, kalapasan sa Vauci ang ipasang at inimaw nga suspect lakip na ang uban pang pagtino kung posible madugang sa kasong atubang nini ang paglapas sa Republic Act 10591 gumikan na nini paghupot og firearms og kinipong posible nga kasong kining frustrated homicide. So, usa ka na sa ginalantaw karon sa ato ang kapulisan nga ipasang at niining maong suspitsado kung madakpan. Samtang wala pa niini hinganlino ang naisigutan nga suspect kinsa sumala mga katropa is pasado alas 8 kagabi nahitabo kining maong pagpamusil mga katropa or rather 7 15 pasado alas 7 rather mga katropa nahitabo ang pagpamusil ug samtang kining 48 anyos nga biktima nga kining asawa sa maong suspek ug ang iyaha mismong gitawag og daw bayaw nahimo na nga iyaan din na katropa nga Alan 36 anyos pulos kining nga fruit vendor diri sa may Lacandula Street Barangay Ubalde natong higayon na dihang nagkalalis matud pa ang kining nahisgutan nga usa sa biktima og kining maong nga suspek nga nisangko na sa pagpamusil mga katropa. So kana pod ang under investigation pa kung unsa bagyo'y punot dulo ni inigawas mismo sa maong nga para naglalis. So far kabahin na silang ginalantaw ang kung aduna ba selos nga nahitabo ug uban pang mga kasikas ni ana katropang Alan. Apan sa karon ang gipaningkamutan pa lamang sa ato ang kapulisan ang pagpahigayon og hot pursuit operation batok ni ining maong suspitsado alang usaba sa tukbag aksyon og tukmang kaso nga ipasang ata batok
0: pa ni ining katropang initial nga gipagawas katropang Marbs no og unsay rason ani gawas nga ang ilang negosyo dia fruit vendor mga kuan ni sila kani mga Muslim ba ni sila
9: actually ang kining suspect katropang Alan.
0: Ang suspect Muslim. So ano na ilahan ng Muslim?
9: So far according po kana sa kini mga residente sa maong lugar. So gituuhan nga kini Muslim ang maong suspect accordingly katropang Alan samtang kining naisgutan nga mga biktima is so far wala pa ipagbuti kato ang DCPO so, kung
0: kinsa nagfile og kasong bawsi sila.
9: Isa na sa gilantaw karon sa kapulisan katropang Alan nga mutabang kini sa pagfile og kaso bato ka ni ining nahisgutan nga suspect.
0: Ah okay, isa sa mga victim usa sa giingon natong mutabang sa pagfile og kasong bawsi. So naay mga background ni karon sila. And nailhan na karon ang kining nagpusil tungod kay nag-ingon man sila nga Muslim. Oo. So, kabalo sila karon kung kinsa ning Muslima.
9: Yes, actually identified na pud kana katropang Alan kining nahisgutan nga suspect ad isa pud na no sa ilang ipaabot nga mahimo nga stable na gyud ang kining kondisyon ni ining maong mga biktima alang sa dugang pa nga mga investigation.
0: Wala bay kuan nag-expire sila ha, gika-report nga nag-expire or na fatal ba unsa ba, no? Dili ba kayo fatal ang ilahang na aguman nga samad?
9: Isa lang sa ato ang nakuha katropang Alan is ang isa gyud intawon sa biktima na igan gyud sa ulo. No, according di sa kini nga si Upio Saba diri sa may Bahada Police Station, mga katropa og kana patong ipaabot ang dugang report
0: labot ng ilang mga CPO, no?
9: Yes, wala pa.
0: Status yes. Atong naigo sa ulo.
9: Yes, wala pa confirmation na kung
0: siguro siya tong yes. Target gyud siguro kay naulo man.
9: Yes, sa kana katropang Alan no, ang kining naisgutan nga individual kay pulos magud kini ana karon sa SPMC is kana pod kay victim 2 gi kon magud ni mo ni gi anti sa maong biktima mismo 36 anyos
0: kini si ko sa report sa Jen. DCPO ha kay kung anti niya ning victim 2 36 anyos pa man ning victim 2 niya 48 anyos nung isa.
9: Yes, actually ana jud da katropang Alan na magoy mga instances nga mag-anti na kaya nga na naging
0: maguwang niya kining iyang manghod.
9: Mag-exilig-suon. Yes. Kana jud da katropang Alan. So hinuon na kana is ngalan nga related lamang ang kining nisbutan nga mga yes, posible matud pang nadamay lamang ang kining isa no kining anti katropang Alan sa naisgutan ang maong incident
0: ang pagpamusil. Kining isa 36 anyos anti niya ang katong unang biktima katong naigo siro sa ulo ni no di ba ang isa is, kay 48 anyos unya ug ang iyahang anti nga mo ni ang pangalan 36 anyos nalibog ko lagi nganong na anti naman iyang manghod. Oo siguro pag minyo anti ang tawag. Anyway, nga nang problema man nato na no, basta kay ang problema ho nato ani ang kining kuan identification sa suspect.
9: Yes, actually isa kana
0: po sa pangalan.
9: Yes, kan under investigation kana sa tuong kapulisan og so far isa gipasaliginon sa DCPO nga aduna gyud sila itong mga aksyon nga ipahigayon na alang niini nga mabutang no ngadto sa or kining
0: side sa atong pulis diya sa Bahada do na ba sila ilaha pod nga mga gipagula karon nga initial nga input sa ilang investigation.
9: actually gikan mismo kita sa Bahada Police Station pang alan nga gani atong nakaubang gina na si Police Major Igos no apan nag refer lamang kita diri sa DCPO para usa na pod aga impormasyon no nga mapadaga kay sama lamang matupa no?
0: Kay mura na pulis lag kini ato mga pulis karon ba mura na pulis lag kanang military kana ganing dili magkapamahayag ang low ranking official kung dili iagi nga to sa ilahang official gyud. Balik na po ning sakit ani nila og kaning sa military karon maumaon na pud. Balik na po ni ilahang sakit kaniadto. Kanang cleaver kay og muhatag og mga input og mga information. Anyway, salamat kaayo kuan katropang Marvin.
9: Yes, katropang Alan, mga katropang, mausa ka nato ang update no sa itong pagpanubay labot sa netabong incident yung pagpamusil sa may barangay Ubalde, Agdown, itong syudad kagabi. Gikan diri sa Davao City Police Office, inyong katropang Marvin Ibano, XFM News.
8: Live report. Live report.
0: So kung ibasin ni mo mga katropa sa nisgutan ng katikaran o report, gikan mismo sa atong tinubdan ng mga opisyal sa Davao City Police Office, mga katropa, personal grads na. Diliingon o kanaganing kung makakuha na pong impormasyon ani si Trillarnis mga tropa Grisa Ontiveros o EJK na po. Davao City is no longer safe mga katropa, ilan na po ning i-capture dito. Without minding not the real score sa disgutan nga kaso.
1: Bullseye!
0: Alas 8:33 na mga tropa, babalik ta. Human lamang ini sa tuang paibalo. O napa si ato ni Dawaton nyo, si Jovic Espanyol, no? Ito ang delikatan mga katropa sa ato ng palutso na lang ni si Jovic Espanyol mga katropa. Asa man itapita ni? Dirita sa... okay. Na-report si Jovic Espanyol pagpalit og decontamination vehicle laraw karon sa Davao City LGU. Ang gapon niya kay decontamination vehicle, no? Mag-start na karon og pag-procure og decontamination vehicle lang atong city. Atong sayron ng detalye manukada ni katropang Jovic Espanyol.
8: Live report. Live report.
0: Red Ma'am Jovic.
10: Giplanuhan karon sa Davao City LGU ang pagpalit og unang decontamination vehicle aron mas mapaligon ang disaster response ingon man kampanya batok sa mga sakit nga dala sa lamok. Base sa datos sa Davao City Bids and Awards Committee kana BAC ang proyekto katropang Alan naglangkob kini sa pagpalit og usa ka bagong sakyanan nga dunay gibanabana ang kantidad nga maabot sa 2.9 million pesos gamiton ang maong decontamination vehicle sa pagdisinfect labi na no sa mga evacuation centers panahon kun dunay kalamidad o uban pang emerhensya aron malikayan ang pagkatap sa mga sakit. Makatabang usab matud pa kini sa monitoring o pagpugong sa mga mosquito-borne diseases sama sa dengue o uban pang sakit nga sagad musamot panahon sa ting-ulan. Kini ang unang espesyal nga decontamination katropang Alan o decontamination vehicle nga mapanag-iya diri sa Davao City isip kabahin sa pagpaligon sa mga programa sa panglawas ingon man sa disaster preparedness sa dakbayan sa Davao. Mga katropa, naipos ng impormasyon mga katropa gikan mismo sa Davao City Bids and Awards Committee. Alang o katropa mo sa balita sa Davao City, Jovic Espanyol, XFM News.
8: Live report. Live report.
0: Charo mo mga lamuka mo, di mo mangkagiw.
11: Ayaw pag-alala.
0: Ubalik ta mga katropa, 35 minutos na palabay, sige alas 8 sa buntag.
12: XFM. Kaklarik sana.
13: Exciting.
14: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
15: M2C Graphics Davao.
13: Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan.
15: Aspire to be naturally beautiful. Visit Dihas Skin Clinic. Committed to delivering flawless and young-looking skin. Dihas Skin Clinic. Equipped with state-of-the-art safe technologies. Our solutions span from skin whitening, pigmentation, melasma, sun-damaged skin, acne and acne scars. Dihas Skin Clinic. Located at Bini and Mariner Street, Doña Vicenta Subdivision, Davao City, near Nanay Bebing Restaurant. Call 295-7184. Dihas Skin Clinic. Hashtag Beauty Radiance.
16: XFM.
12: Kaklarik sana.
17: Exciting!
18: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang Sea of Clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
13: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May og Danny De La Cruz.
19: Mga katropa, available

0: Pharmacy Saman, Mamak Pharmacy ug Princess Dis Buhangin.
1: Exciting!
2: Power down at night. Before bed, make it a habit to switch off lights, TVs, and computers. Give yourself a restful night's sleep while conserving energy. Remember, every small action adds up to make a big difference.
3: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
4: Akong kalipay, wala in taon ni reply.
5: Kaklarek sana!
1: Exciting! Pusay!
6: Blima ni mo na. Di ka reply yan. So, mapoy gihimo ni upod nga naman, sige mo kag-text.
7: Pinawa!
6: Dari na ako. Text, di ba? Replyan na yun ka. Ha? Moro mo na niyong kalipay din replyan ka. Labon bitaw og naay naga-text diha sa imo hadiha og kanaganing pagpaningil ng ikaw mahinoy wa ni reply.
8: Bullseye. Bullseye.
6: Bitaw mga katropa no. Dela istorya ha kay karong adlaw ito ano imo ka limot mga tropa ang pinakaunang salvo sa impeachment trial. Unsa kay may tabo ani mga katropa no? Tutok lang yuta ha. Rinipiho tutok lang ta ha. Ilmer Curioso Cabillo tutok lang yuta. Unya tutok raguta, ego raguta mo tutok nya bagot-bot ginagmay kung wa ta makauyon. Pero number 1 ato mga katropa, yampo na to sa Ginoo ha. Ngaon say mahitabo ani karon nato. Ang kadto ato ang katiling banderi sa sasa no, irid-irid lang sa muha kay wa pa magudpod ni abot tong ako ang gipangayo sa inyo habot kanang kung gusto mo matabangan mo sa inyo hang concern din ha, tabangay ta nya ayaw tong ihang pud niyo sa ere ang katong inyo hapod nga gipangayoan og tabang ay di man ta pwede diri mga tropa igo lang ta mo iyaw-iyaw diri yaw-yaw dito nya tapos na atay gusto nga siren mga tropa di po mo ka produce information o kini nga gamay lang nga concern nato mga tropa aw mahang gyud na ang inyong gusto din ha no, gusto man ka mo din ha o kana mga bayran mo diha ana mga kanang kumpanya nga inyong ginadutan diri mga tropa gina question nga gina file na nag kanang sumbong din sa Department of Labor and Employment kining DOLE tawagan na tana diri mga tropa gisingkasingkahan na tana pero ato lang gingisingisihan ato lang giuyon-uyonan no. Pero nakoy gusto pod nga ipabuhat diya sa inyo ha. Kung gusto mong solusyon, tabangay ta. Kay lisod man og kana ganing ihang lampod ninyo sa ere, inyong yours truly out. Makaunahon na pod ta og dili maopod no. Sinde tuod pod og gamitay rata. Bit of tabangay ta basi gamitay rata.
7: Pinawa.
6: Dita gusto ana no. Dita gusto ana. Dirita mga tropa, may, speaking of tabangay ta, ni si Senator Lorenz Bongo, mao gyud ni klaro nga tabangay ta. Grabe si Senator Lorenz Bongo, atong Sabado ni mga tropa, Senator Christopher Bongo, personal niya nga gibisita mga tropa ang fire-affected residents diri sa to sa Dagpan sa Davao. Dala na po ni siya mga assistance sa mga komunidad mga tropa aron nga makarecover sila sa kining separate nga fire incidents diri sa barangay Ilang og sa barangay 19-B. So adyo day mo ka limti mga katropa katong gisaaran diya sa boulevard ni Win Gatchalian nga balikan nabalikan naman katong panahon mga katropa nga nagsigi pa siya lubot-lubot nga tukang Inday Duterte Carpio
7: pinawa
6: nabalikan na ba mo ato na sundog mapunto diya mga katropa tong 2025 baton hitabo ito 2024 nga niabot diya si Senator Win Gatchalian unya tapos yun siya nga mutabang midiri og hatag og kanang mga panggamit nyo din hin sa boulevard area si Bongo kay way isto istorya daghan kayo mga pasikot-sikot ang uban no? Si Bongo diritso na or ni bisyo good ay magservisyo Davao City ba naman ta mga katropa abot magani ni siya Cebu abot og kanang Luzon. At abot magkutabato. Basta na isunog, andyan ako. Si Bongo mga tropa no. Ang pagbisita niya nag-form kini og kining effort mga tropa nga effort nga tabangan niya aning mga disaster hit families mga katropa nga makarecover. Ginagmailan ko na, no? Healthcare, number one, safer evacuation facilities, o pag-improve sa fire protection measures. Direkta mga katropa sa gibutyag ni Bongo, no? Ingon siya, importante po sa akin ang buhay at kalusugan ng bawat Pilipino. Sabi ko nga, ang gamit ay mabibili natin yan. Ang pera ay kikitain yan kung magsusumikap tayo. Pero ang buhay, hindi po nabibili. Importante po nga buhay tayo at kilala po ang mga Pilipino sa pagtutulungan, Go said, no? Sa kininga report mga tropa nga tong gibasa karon din nga panahon na. So dirita sa gingon nato og naka-udyon taning pag-enhance aning ato ang mga tropang Bureau of Fire Protection. Doon na dahil balaod ani mga katropa ubos sa RA 11589. Unsa man ning RA 11589 of the Bureau of the Fire Protection Modernization Act of 2021 nga buot nila kini mga katropa nga paligunon, no, kay si Bongo man ani ang principal author ani ug naga co-sponsor ani ang balaod mga katropa. Nagapangita kini aron nga nagapakiila kini nga mapalig-on matud pa ang atoang firefighting capabilities through the acquisition of modern equipment, enhanced training, and improve institutional support, helping prevent the loss of lives and reducing the health and safety risk posed by fire incidents. Ani siya mga katropa, ano ato ni gituki karon? Salamat dai no ka Ma'am Edith Isidro ani. Kini nga information ay gipadala diri sa tuha karon mga katropa, no. Ningon siya mga katropa diri man God, no, nga kining pagpa-enhance sa firefighting capabilities. Isa sa akong gusto nga makita nato mga katropa, kining mga kani si tawag ana katropang kini Roger, kini Troyce. Kanang boom gani truck, boom truck ba na tawag na? Kanang makaabot ta tagas na magud ang mga building diri sa tuwa mga tropa natay mga high rise building ba? Sa Davao City ha. Natay mga high rise building pero ang atong capacity mga katropa kutob lang ta sa fourth floor. Kung imong siren mga katropa ngadto sa Makati nakita na ako mga katropa taas dito sa ilahang kun sa firefighter ay, no? Taas kayong kanang arm mga katropa, muabot pa rin sa 20th floor. Niya kinamot tayo mga high-rise building. Well, kung naay mga rescue operation, dili lang kay sunog, doon na yung mga ingon, ano yung mga hitabo, eh, pwede na siguro na ang i-appeal na ito na sa tuang mga, sa RA 11589 nga, ma-modernize yun na ito ang tuang kapasidad sa tuang mga firefighters. Na-remember na ko si Colonel Quan Chiu, akong amigo nga BFP Fire Director kanya ito sa Davao City, mga tropa. Dili na ni Colonel, General na nagkaroon, first one-star general na. Nangayon ni siya suporta mga katropa sa konsiho. Ningon si Quan Chiu mga katropa, Colonel the time, nga ang kini ato ang Bangoy Fire Station. Ang Bangoy Fire Station nga naa diri mga katropa at bangla na sa old nato nga post office. In town, dilapidated naman town ng ato ang mga building dila mga tropa. Unya, asa ka manang ko nga ato ang fire station mga tropa, fire hazard pod, ha? Ultimo ang mga fire station sa ato dili mga tropa, fire hazard. Unya, karon niingon tong usa ka konsyal dinan ako nganlan gidugay-dugay naman pod to. Gi-question niya si Quan Chiu. Why is it nga diri ka mangayo og tabang sa lokal? Grabe na po to si Madam. Babae to ha, Madam, no? Inko grabe po si Madam. Ganyan naman yung katayuan. Naghingi nga siya ng tulong kasi nasa Davao City tayo. Kasi ang Bureau of Fire Protection, it should be naa siya'y national budget. Alam mo yung sagot ni Quan Chiu, no? Naalala ko. Sabi ni Quan Chiu, totoo po yan. Medyo nahiya nga tayo na maghingi ng tulong para po sa ating mga fire station dito sa Davao City. Though mayroon tayong 911, pero yung ating mga Bureau of Fire Protection na nag-serve sa Davao City ay kulang po kami ng kagamitan. Kulang po kami ng budget. Kulang po kami ng mga ganito. Ganito nga, saan kayo mahihingi. Dito naman kami nag-serve. Una kaming hihingi po sa inyo. Hingi lang naman eh, ng pabor. Grabe na siya. Wala ba kayong mga suporta galing sa nasyonal? Kasi walang batas eh. Gipaabot pa si Senator Lawrence Bongo para maka author aning RA 11589 to modernize sa tuang mga kagamitan sa Bureau of Fire Protection. Nindot mangod pag naay balaod mga katropa, kay kung naay balaod, musunod mangod din na ang budget.
8: Pusay!
6: Karon, kita ni mo, no? Maayo na ang ato ang mga katropa, ang mga fire stations na ito diri, high-tech na. May santaan na mga katropa, concrete na, ha? Concrete na ang ilahang building, din itong hazardous building.
7: Pinawa!
6: Asa ka man lang ko nga ikaw, ultimo ikaw mga katropa, ang ating pang patay o kalayo niya, tapos nag-advise mo sa mga hazardous sa mga building, dilapidated ng mga building din sa to sa Dagpan, sa Davao, o niya number one mo nga violator.
8: Bullseye! Bullseye!
6: Ewa, dahil mo'y budget. Well, kudos sa ito ang mga katropa, mga makaingon ta nga sila to ang hero din, ha. Una nato na nga mga responders, mga tropa, firefighter nato diri, natay mga volunteers gikan sa Chinese fire volunteers sa mga katropa sa katong uban pa gawas sa 911. Ang BFP nato luoy kayo, maunhan kanunay mga katropa sa pagresponde sa mga naa sa pribado. Oh, tungod kay ultimo ilang fire truck mga katropa, up yugon.
7: Pinawa!
6: So, pasalamat mo ni Senator Lawrence Bongo, ha? Kaya ma-modernize na o mabudgetan mo din ang mga tropa.
8: Bullseye! Bullseye!
6: Wala naman tayo oras. Dunay oras sa pati na ito. Dunay panahon na pati na mag-igo ning atong panaglawi sa gangin, ha? Kaya may panawagan mga tropa sa mga nagasumbong na ito din, mga tropa. Katong nagareklamo sa Department of Labor and Employment na ito din. And kinipong isapod ka babae nga magsigig sa adog ng mo interview ta siya mo tubag mga katropa, Tagalog manggod po ni siya mga tropa, di sure ka sabot sa to adre. Kanta pa ka o ganang lewe madam, karon dili ko mabisig, di lang ko makalimot mga katropa. Ato rin nilaga na bagdagad kay hangtod karong mga panahon na napagyapon kinilang mga reklamo din, ha. Kay naana po yung mga bag-o na po nga biktima aning kumpanya mga katropa nga mang-hire ni sila o pakarga ng ilaha mga tracking bagahe, o niya dili mamayad.
8: Bullseye!
6: Una, nagka-accumulate na mga reklamador diya sa inyo mga katropa. Yung gingon nga, nagreklamo mo, ni mo na. Niya, tapos nangawala ang mga buno. Problema naman na inyo mga katropa, ginapabayra mo po na ninyo.
8: Diba? Bullseye! Bullseye!
6: Nangawala na yung mga missing, inyo man ang ipang-didak.
8: Bullseye! Bullseye!
6: Bayari! Bayad-bayad po mo pag may time. Tuwoy po datong mga lokal nga mga negosyante. Alam po sa itong mga lokal nga mga negosyante na nagadangop sa Todri sa XFM 89.1 sa yours truly sa Bullseye mga tropa. Kwanta, kanilang wala tayo bitayay, ha? Pag masugda na ito ni, ginabitay ta ninyo, dili po na maya. Masunod na ang programa ng sentro to Dodd after sa the Secret of Health mga tropa, mga aginod na itong mga programa dito sa ito sa XFM. Salamat man salam na lamang sa ito mga suking na paminaw. Hantog ka rin mga panahon na mga tropa na palamang yapon ka mo. Sa ngalan na lamang sa ito ang kinitibo ka ang puwersa sa News and Current Affairs sa XFM Network Philippines. Ugalan sa nakayos ang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, katropang ala na bais magayon. Ingat mga tropa, God bless and good morning, kanatatanan, kamaturan ang sandigan. Alas 8:52.
9: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa katalingban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhisa!
8: Bullseye!
9: Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum og lantip ng opinion sa mga controversial karon.
8: Bullseye!
9: Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
10: XFM Davao. Kamatuoran ang sandigan.
11: Sa balita o impormasyon, di ka mabiyak. XFM, katropa mo.
12: Mas gipadimdot ni mga programa alang kaninyo mga katropa.
7: alas 4 sa bundag, Marvin Ibano, nagarunda, nagabalita sa Runda Balita. Runda Balita. Alas 4:30 sa buntag, pasada sa mga balita, kalingawan o isyo, Bricks Flores, Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas. Nagahatod og patas nga balita, alas 6 sa buntag, Alan Abais o Andy Causon sa Express Balita. Express Balita. Alas 6:30, walay gipaboran o gidapigan, alang sa hait nga komentaryo, kauban si Alan Abais, Bullseye. Bullseye. Makalingaw nga pag-hiskot sa mga balita, impormasyon o paghatod sa serbisyong katrupa. Alas 9 sa buntag, Jasper Magonsya o Jovet Espanyol sa Sentro. Madunggan kini Lunes hangtod Biyernes, XFM Davao News and Current Affairs. Kamatuoran ang Sandigan.
11: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado. Absuelto o convictado. Mula Aparih hanggang Hulo, mula siyudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw. Dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
13: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day. Did you know that a leaky faucet can waste 100 gallons per day? Discover how simple changes can lead to big savings while preserving our most precious resource. 1. Fix those leaks. Stay vigilant and repair leaks promptly to prevent unnecessary waste of water. 2. Time your showers. Make showers more efficient by keeping them short. 3. Capture rainwater. Consider collecting rainwater for outdoor use. Use this free and natural resource to water your plants in the garden, reducing your reliance on treated water. Make every drop count.
3: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
13: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
1: Exciting!

0: XFM. XFM.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting.
3: Protection ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
4: Zanton Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
5: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adik gid kuya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, aga to gabi, nagainom ko sa Zanton Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, distingibla.
4: Zanton Plus Coffee Mix.

0: BCO ug Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
1: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check in ang hotel.
2: Dili na lagi.
1: Kalit malang nausap ang imong huna-huna, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
2: Sa muka, oy.
1: Dumbat. Gimingaw ba yako ni mo? Ayaw ko kayong nangawa ka gimingaw na ako.
2: I'm tired. Stress.
1: Dung.
2: Unsa man gyud?
1: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni aw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
2: Turbo? Ma-

0: nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU

0: ug Golden Drug San Pedro.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Ka-Clarence, Ana?
3: Exciting!
2: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Oras sa XFM.

0: Time alas 9:05 sa buntag.
1: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan. Extra, extra balita.
0: Extra, extra balita. Gikan sa XFM Davao News Center, aniya ng ekstra balita ning orasa. Hatod kini kanato mga katropa sa Zantown Plus Gold. Sa detalya sa atong ekstra balita. Napulo ka mga menor de edad, giluwas sa Coast Guard human matanggong sa offshore tripod sa Davao City. Giluwas sa Philippine Coast Guard ang napulo ka mga menor de edad nga natanggong sa offshore tripod sa baybayin sa San Antonio, Barangay Leon Garcia, Davao City sa yung buntag gahapong adlaw, Hulyo 5 ning tuig. Sumala sa Coast Guard District Southeastern Mindanao. Nakadawat sila og report bahin sa mga bata nga anaa sa layo nga bahin sa dagat og nanginahanglan og tabang. Hinungdan nga gilayon silang nagdeploy og rescue team og rigid hull inflatable boat. Luwas nga na-recover sa Coast Guard Station Davao og Special Operations Group Southeastern Mindanao ang tanang napulo ka mga menor de edad og walay natalang naangol o namatay atol sa insidente. Human sa rescue operation, gitugyan ang mga menor de edad ngadto sa Santa Ana Police Station alang sa hustong pagdumala og pag-atimana. Maray nisabang imbestigasyon sa mga otoridad, aron matino ang tanang sirkomstansya nga mitultol sa ilang pagtambay sa maong delikadong bahin sa dagat. Alas 9:07 sa buntag mga katropa, laing panganig sa tuang ekstra balita. 16 ka mga miyembro na legal team mo representa kang VP Sara sa impeachment trial. Muabot sa 16 ka mga pribadong abogado ang mo representa kang Vice President Sara Duterte sa iyang impeachment trial. Gipanguluhan ang depensa ni Attorney Sheila Sison uban sa mga veteranong abogado nga sila si Attorney Gregorio Narvaza II, ingon man ni Attorney Philip Sigrid Fortuna. Kabahin ni sub sa legal team si Attorney Michael Poa nga magsilbing spokesperson sa depensa. Matod ni Attorney Poa, magsugod o nagsugod pa niadtong tuig 2023 ang preparasyon sa legal defense team ni Vice President Duterte isip pag-andam sa posibleng impeachment proceedings. Alas 9:08 sa buntag mga katropa, og mo kato naglangkob sa ekstra balita ning orasa. Alang sa dugang balitang impormasyon, bisitahan lamang ang Facebook pages sa XFM Davao, XFM Davao Katropa Digital, og Centro Media Facebook page. Yung atong YouTube channel, Katropa Digital. Musunod na mga katropa ang programang Sentro, inyo makauban, Katropang Juvet o Katropang Jasper Pagonsa. Katropa nyo sa balita, Juvet Espanyola. Kamatuuran ang sandigan. Extra, extra balita. Alas 9:08 sa buntag.
1: XFM Davao. Kamatuuran ang sandigan.
2: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
3: XFM.
4: Kaklarik sana.
5: Exciting.
6: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
7: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
2: XFM.
5: XFM.
4: Kaklarik sana.
5: Exciting!
2: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
3: Ka-Clarex, Ana!
5: Exciting!
3: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Happy 3rd anniversary!
0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Ka-Clarence, Ana?
2: Exciting!
1: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Clarex kay katropa tong oras alas 9:13 na sa buntag.
2: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
3: Naga-broadcast Davao Region sa mga bansing pagtimbang-timbang sa mga isyu. Kini ang Sentro. Kini ang Sentro. Sentro. Sentro sa mga nag-unang mga balita. Sentro sa way lipod-lipod ng mga pangutana. Sentro sa pagyagyag sa kamatulan. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro.

0: O nasa tanan dalaygon ng Diyos sa way katapusan ka tropa. Ang adlong Lunes karon mga higala, mga kaigsunan. Pitsa sa isa bulan sa Hulyo 2026. Mapasalamaton kita katropa kalaing adlaw na sab sa tuaga pa nagabuduban ning adlong Lunes karon mga kaigsunan. Kumusta tuaga weekend at tuaga paglabigar sa lain na pod nga semana. Kaduang adlaw sa semana. Pag-usap po ng adlaw sa work week mga kaigsunan. Kumusta kita karong gutluwa ning orasa Davao City, Mindanao, Pilipinas, Tibong Kalibutan. Welcome sa itong katulumanon. Aga programa Gas Centro, dinigya po na nungkad katrupa sa XFM 89.1 Davao
1: Centro.
0: Kumusta to ang kadibuka nga Davao City karon? Ikan sa kahimtang sa panglawas, kahimtang sa paninapi katrupa, o usab kahimtang sa palibot karon sa kining atuang weather, no? Kumusta ba? Nagtagso pa ang kainit karon sa gawas mga kaigsunan. Taliwala sa dunay mga localized thunderstorm na itong masinati, labi na dapit hapon mga kaigsunan. Kumusta to ang mga katropa karon nga nanimpalad ni kaisikay gihapon ning orasa mga kaigsunan, no? Abisan pa man sa kapitos ato na sinati karon ni agyapon ni barog ning kamot para sa to ang tagsatag sa kapamilya mga katropa. Usab ato ang mga pagpaningkamot para sa to ang kaugmaon mga higala mga kaigsunan. Again si katropang Jasper Magunsa magtimon sa Puglabag Centro. Kuyog gihapon na ito ang kitibok aga puwersa sa XFM Davao mga kaigsunan. Ito ang sparring partner as usual, as useful. Welcome back na katrupa, no? Ito ang sparring partner mga kaigsunan. No? Kulang ang programa kung wala na ito ang sparring partner. Nga grabe ka to katib mga kaigsunan. Nga bisan o matulog ni magyaw-yaw gihapon ni katrupa.

0: Good morning!
1: May aga ka ni mo, katropang Jovet.
2: Ayan, good morning, good morning, good morning, good morning mga katropa. Happy Monday morning ka na itong tanan. Kumusta man yung adlong Lunes mga katropa and welcome back to me. Murag asa gid gikan katropa ni Jasper.
1: Nag-abroad ka katropa nga Jovet.
2: Murag ana gid, murag nagikan kong Canada. Gikan ka kay Ma'am Nita Valderosa.
1: Sa Kana, Davao, muna Canada.
2: Kana Davao. Bitaw mga katropa, halay ng adlaw na sama itong pag-aubanan karon. And of course, always na maginaingon, sit back and relax kay kami ang bahala sa inyo. Well, nag-relax-relax mo diha. Well, nag-paminaw sa more. Unsa ba na inyohang kasikas diha mga katropa? Ayaw gid kalimot sa pag-inom sa tuwang healthy nga kape katropang dyan sa tuwang Zantone Gold Coffee Mix. So, thank you kayo dahil kay Attorney Bisnar kay
1: naka-hitch ka.
2: Naka-hitch ko o isa ka kape katropang dyan.
1: So. Basta na pala niya pwede maka-hitch dyan.
2: Kaya digid, actually, kanang digid ma... Kanang kompleto ang adlaw, mga katropa. Kumbaga, deal. I know, good. Kaila ko sa akong self nga dili ko maging productive kung dili ko makainom og kape, katropang just labi na itong Zantone Gold Coffee Mix.
1: Unsa mga binipisyo, katropang Jupit, nga dapat makuha nato sa pag-inom og Zantone Gold Coffee Mix.
2: Yes, mga katropa. Itong Zantone Gold Coffee Mix, of course, infused ni siya with mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione, and collagen. So, doon na ni siya itulok ka mga... Top benefits mga katropa, una-una ma-fight ang fatigue and ma-boost ang atuang natural nga energy mga katropa.
1: Oo,
2: ayan, muna siya kung box ha, muni kong sachet mga katropa. Ma-enhance ang atuang focus and mental clarity. Muni akong ganyan kaganina, dili ko mag-function kung wala ko naka-Zantone Gold Coffee Mix mga katropa. And of course, masuportahan atong daily wellness despite of a very busy lifestyle. Kay one sip lang, katropang Jazz, no? Always atong ginaingon, stay sharp, stay glowing, stay healthy, all in one cup, mga katropa.
1: Ayan, mga ka-exerial. Labi lang, kamo mga katropa, nag-atang mo niya para sa impeachment, no? Kung sa ba inyong gusto may tabuani, nga muatras na aga prosecution. O baka, katropa, dapat pa ba na itong nisigutan ni mga ka-exerial kay kani, pamulitika lamang? So, ito nang isigutan o niya, katropa, kung unsa ba ang dapat mahitabo mga kaigsunan o kung sama ang dagan o niya mismo sa kinig impeachment.
3: VP Sara, absuelto, absuelto o convictado. Convictado.
1: So, o niya na, katropa, nga Jovet alas dos, no? Itong t-shirt, katropa, alas dos hapon, mga kaigsunan, live direct karon sa tuag 89.1. Of course, sa tuag XFM Katropa Digital. Ayan, mga katropa. So, kung ma-stress mo niya kay grabe ang prosecution o grabe na, pa-preskon katropang Jovet.
2: Sunod-sunod katropang Jazz,
1: ang,
2: no?
1: Ang kining depensa daw sa waay lang, bahala mo dyan. Basta manganda mi diri, kamuda, grabe na mo o kining
2: paningkamot
1: nga preskon diri or, di ba, preskon diri, preskon dito, live diri, live dito. So, ano ang ginahimo sa prosecution team, mga katropa? Whereas, ang kining depensa, mga kaisunan, wala lang. Chillax na kayo. Nag-video kayo na mag-ano si VP Sara.
2: Nag-video lang, katropan Jazz. Isa-kasakaan lang ang bukid, no?
1: Oo, nag-climbing lang ito ang VP Sara.
2: Kanya
1: ang itong kalaban in town, mga kaisunan. Kalaban, I mean, ang prosecution, grabe na o ganang, ano, ganang pagpaningkamot, no?
2: Paningkamot
1: inyo palagi nila katropang Jovet, padagkuay na ni sa ilong daw. Sa ilong kay malito ang mga komedya sa ato ang mga netizen. Anyway, ito lang isigutan niya katropa sa ato ang panag-uban-uban samtang sa ato ang motivational quote katropang Jovet.
3: Sentro.
2: Ayan, atong motivational quote mga katropa, if you can change your mind, then you can change your life.
1: Pasabot pa ani katropang Jovet nga
2: kuanda katropang Jazz kanang kung kaya daw nato i-change sa to ang mindset manggood katropang Jazz.
1: Mindsetting.
2: Mindsetting manggood di mga katropa. Kung kabaluta mo shift sa to ang mga mindset mga katropa.
1: Gikan sa negative to positive.
2: To positive, oo. Muhimo og mga good decisions in life. Kanabitang i-adjust ang ato ang character. Tungod kay nanatay bagong mindset mga katropa, ma-change na to ang kinatibuk-an natong kinabuhi.
1: Kumbaga positive thinking.
2: Yes, oo, katropang Jazz. Ano man good, no? Nabay mga ginahimo, good, at labi na mga psychologist na to, kinibitaw ang mindset exercises katropang Jazz. Kasi daw, once nga, always daw nato gina-practice ang ato ang mind bitaw mga katropa nga maghimo og mga decision making kani mga lisod bitaw nga mga Actually, kanang mga puzzle-puzzle, oh, isa na siya sa good mindset practices or exercises, mga katropa. And through that, matabangan ta,
1: no? Oo, mga abstract. Oh,
2: oh. Matabangan ta nga muhimo pod og mga positive decisions nga maka-affect or mahimong muresulta pod og positive outcome, katropang Jazz.
1: Ikan sa negative thinking to positive thinking, katropa, muhimo po ni muresulta kinig positibo nga mga butang, katropang Jazz. Alas 9:23, mga kaigsunan.
3: Sentro sa Balita.
1: Sa tuwaga, Sentro Balita, rin ipanahon na. Unang ganit sa tuwaga, Sentro Balita, katrupa, gipahigayon sa Osaka Swedish Delegation nga gipanguluhan ni Swedish Ambassador Anna Ferry o Swedish Trade Commissioner Johan Lennifak ang Osaka Project Briefing alang sa Davao Public Transport Modernization Program o Project o Davao Bus sa Davao City. Tambungan ang maong meeting sa mga representante gikan sa Department of Transportation, Davao City Local Government Unit, Business Sweden, Consa Telematics o CAPS Traffic.com. Ipaila sa Consa Telematics ang ilang mga teknolohiya alang sa real-time bus tracking, passenger information system, automated passenger counting o smart charging infrastructure alang sa electric buses. Samtang gipresenta usab sa CAPS Traffic.com ang ilang mga intelligent transportation system na makatabang sa pagpakunhod sa trapiko o emissions, pinaagi sa modernong traffic management o electronic toll collection system.
2: Sa bigas main, mga katropa, nakadawat og non-food relief assistance ang mabot sa 255 ka mga pamilya nga naapektuhan sa miaging linog sa barangay Balangonan, Jose Abad Santos, Davao Occidental. Nasayran nga maong tabang gipundohan sa People's Republic of China, pinaagi sa Department of Social Welfare and Development kan DSWD Field Office 11 o gipangapod-apod sa mga benepisyaryo kagahapong adlaw. Ipahigay ng distribusyon uban sa tabang sa mga opisyal sa barangay aron masiguro nga hapsay og paspas nga maabot ang ayuda sa mga naapektuhan. Matod sa DSWD, kabahin kini sa international nga kooperasyon aron masuportahan ang mga komunidad nga naapektuhan sa kalamidad sa Davao Region.
1: Alas 9:23, gipahibalo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga nakaangkon siya og $2.5 billion nga investment commitments atol sa iyang opisyal nga pagbisita sa Canada. Matod sa pangulo, na himo usab nga highlight sa maog biyahe ang pagtaas sa relasyon tali sa Pilipinas ug Canada ngadto sa level nga strategic partnership. Gilauman nga makatabang ang maong mga kasabutan sa pagpalambo sa sektor sa kalakalan, enerhiya, depensa ug teknolohiya tali sa duha ka nasod. Samtang nagpasalamat usab si Marcos sa gobyerno sa Canada o Filipino community tungod sa ilang suporta sa mas bigon nga relasyon sa duha ka mga nasod.
2: Lay panghanay sa tong sentro balita, mga katropa, gibutsag ni Senador Ping Lacson nga kinahanglan sundon sa impeachment court ang balaod sa pagdesisyon sa dagan sa gitawag nga BIR Green Box nga dunay mga tax records ni Vice President Sara Duterte. Matod ni Lacson, ang pag-abli o dili pag-abli sa maong kahon kinahanglan ibase lamang sa National Internal Revenue Code o sa kasamtangang jurisprudence. Ipasabot usab niini nga posible nga ibalik na lamang sa House Prosecution Team ang maong kahon kun dili kini mahimong legal nga ebidensya sa impeachment proceedings. Ipasidadan usab sa senador nga aga bisan unsang aksyon nga supak sa balaod mahimong basihan sa allegasyon sa grave abuse of discretion.
1: Dugang panghanig sa tuaga, Sentro Balita, formal lang sugdan sa Senado isip impeachment court aga trial bato kaga Vice President Sara Duterte karong adlaw Hulyo 6. Kasayran niya si Duterte mao ang unang vice-presidente sa kasaysayan sa Pilipinas na nagkatubang og impeachment trial. Agip sa mga allegasyon, bato kaniya ang paggamit sa confidential funds, unexplained wealth, bribery o giingong hulga bato kaga Pangulo Ferdinand Marcos Jr., First Lady Leyza Aranita Marcos o ni House Speaker Martin Romualdez. Samtang gilauman nga sugdan ang presentasyon sa mga testigo at sa ebidensya sa magpadayong impeachment proceedings karong alas 2 sa hapon.
2: Katapos ang anigzatong sentro, balita mga katropa, padangay na pagkusog sa Super Typhoon Bavi. Samtang naglihok kini paingon sa Philippine Area of Responsibility CONPAR. Sumala sa pag-asa, dunay kusog na hangin nga mabot sa 215 km/h o pagbugsong hangtod sa 265 km/h ang bagyo. Gilauman nga musulod kini sa PAR sa gabi sa Martes o sa yung buntag sa Miyerkules og pagatawgon kini nga Super Typhoon Inday. Bisan pa og ubos ang posibilidad nga moigo kini sa kayutaan, posible kini makapaligon sa habagat og makahatag og kusog nga ulan sa pipila ka bahin sa nasod.
3: XFM Katropa.
1: Alas 9:27 katropa sa tuaga panag-uban-uban. morning sa to ang mga katropa karon, katropa nga Jovit nga nagasubaybay sa programa. Asa sila karon nahimutang.
2: Good morning. Good morning, good morning, good morning sa mga katropa nato di ang naminaw karon. Pinaagi sa dial sa ilang radyo katropa nga Just no sa 89.1 XFM Double. Good morning. Atong mga taxi drivers diha, atong
1: mga taxi drivers
2: mga katropa no, mga taxi drivers og sa mga nagabiyahe karon nga mga katropa nato nga nagpaminaw sila mga sakyanan, amping sa inyuhang paglabigar sa kadalanan mga katropa. Ingon man sa mga naminaw karon sa mga kananan labi na diri sa may Dunks Eatery og uban pa no nga naminaw karon sa XFM Davao. Good morning og sa mga katropa nato, of course sa tuang online world. Good morning sa inyuhang tanan mga katropa. Kay katropang ma Mary Grace Cruzada, good morning Sentro mga katropa Jazz and Juvet. Ingon man kay Sir Joseph Cruzada, katropang Karina TCL, bagay di ay sa imo ang earth colors Miss Juvet ganda.
1: Kani, colors.
2: Earth colors daw katropang Jazz. Good morning to you and Sir Jazz og sa tanang katropa. Thank you so much katropang Karina and Ma'am Jing Pagarido, may buntag katropang Sir Jasper and Miss Ju. Excuse me po.
1: Oh, ayan.
2: Tinagin mo po gan. Nakatawa ko sa... Ay, nakaano ko, na-aching ko sa iyahang Miss Gandang Juvet Espanyol noon. Tingin malimta ni Ma'am Jing. Ako itsura sa live.
1: Grabe gin mo ano, katropang Ruiz. Baka nabit ako nga lang yun. Kasi ka lang explain yun.
2: Maning kamot ko mapugan sa katropang Jazz. Hindi gin siya mapugan.
1: Nakasatun plus gold. Pagkira labi na kung wala kasatun plus gold.
2: Kaya ganit, kailangan gin na ito. Ning Zantone Gold mga katropa. Katropang Marty Navares Manggiran, good morning. And kay katropang Edgar Hempesaw. Uy, katropang Jazz. At wow, na engineer diri sa Picas Lawak. No? Karoon nang iyahang adlaw na tayo.
1: Happy birthday! Oh, ito tugtugan.
2: Alam ka naman.
1: Si Engineer Kenneth Royce Arrieta.
2: Happy

0: Happy birthday!
1: Yan, hey. happy birthday kay tropang RK, no? Ano siyang literal na RK?
2: Rich kid. Rich kid?
1: Oo, kay magpa... Ano na siya kaganina, katropang just nag-voice message man me. Good morning, katropang RK. Happy, happy birthday. Nikanta na ko sa iya, pero anak ko, giputol na kong kanta kay unya na ako tiwason. Kailangan mabusog pa man ta bago matiwas ang kanta.
2: Pero nag-request man si RK nga i-live yung kanta daw ni mo daw.
1: Dili lang.
2: Kayo kasi magka-hatching naman.
1: Kasi magka-hatching, listen mo natin.
2: Ito sa mga nag-happy birthday kay Arkida. O, what's up kay sa mga nag-birthday ka nun, happy birthday
1: sa inyo. Yes, happy birthday sa inyo ang tanan. No? We wish you a happy birthday. And of course, katropang Jazz, no? Ito ang ampo kanunay para sa ilaha nga makabaton o maayong panglawas. Healthy lang gid kanunay. And of course, kanang magmalipayon.
2: Oh, og love life.
1: Magmalipayin sa kinabuhi. In general na to siya, bahala na ng love life diha.
2: Alas 9:31 katropa sa itong aga panagabaduban. Martin Navarez, katropa Jazz, na apat to ako adaog na coffee diha.
1: Ako nang giinom katropang Martin.
2: Oh, napa to kay katropang Alan.
1: Napa kay katropang Alan.
2: Madugay ani Sir Martin Navarez, mahimo na ning double pack. duha na lang ang mabilin diri kay ginainom na ni katropang Jube.
1: Pwede naman po niya i-share katropa nga Jazz, no? Kung kanang maglisod na siya o claim, pwede rin niya i-share kay katropang Jubet.
2: Sumabot sa kay kandong box na lang. Wala na isulod.
1: Wala na isulod. Good morning. O padayon lang mo sa pagpaminaw diha mga katropa, ha? Good morning day kay Ma'am Bina Coronel sa 11 RCDG and advance happy anniversary no sa 11 RCDG mga katropa. Karo maabot nga July 11. Good morning sa inyo hang tanan.
2: Saturday.
1: Yes, Saturday katropang Jazz.
2: Ayan, bakyas na po Jazz. Sabado maghihapon.
1: Sao na lang gid ni.
2: Good morning. Tama katropa diri banda sa may 11th RCDG mga katropa. Kuta pagbalik unya katropang Jubet no, lima ka mga fold sa Davao City. Unsak anda mang dabawin nyo? Anda bataan ni mga katropa ang pangutana. Kaya may taga-fault, kanagid ka, trupang Jubet, dunay mga pagtayog, di malikayan, mga isunan, sa batong kabalaka, kung kining lima ka mga fault sa Davao City. Actually, tugaran yung mapping ka trupang Jubet, no? Mm-hmm. Actually, nagmarka na ganing ato ang OCD before, ato ang V-Box, dribanda sa, labi na, kaling mental?
1: Mm-hmm. Na,
2: nahimutangan ni mo? Di banda, mga katropa. But, ang atong pangutana ni Karon, do na-mention na ni katropang Jovit, andam ba, unsa baka andam ato ang mga kaigsunan, ato ang mga dabawin nyo. Dari sa Davao City, kung doon ay mga quake, no? Kaya itong mapansin katropang Jovit, na ito ay mga porsyong good put nga, wala paghihapon na listen learn ba, ito ang mga kaigsunan, kung naipagtayo, kung sa'y himoon, do, natin mga video makita katropang uban nagda cover and hold, uban nigawa sa building, but malagi na, ingat pa sa P-Box, depende sa sitwasyon.
1: Depende sa sitwasyon. So, unsa pa ba ang mga kailangan na itong buhaton katropang Jazz? Kay, kung kini, dari sa Davao City lang, ang atong tanawon ng mga fault line, gani ang OCD no nagkandak ni sila og katubitong mag-recheck no sa mga areas kung asa dunay fault line. Ipang red lines to nila mga katropa,
2: tagging to nila
1: red red tagging no lahi nga red tagging mga katropa ha. Katong line tagging sa mga fault lines para ma-inform ang mga residente atong area nga duol sila sa fault line. O sa mga pagpangandam na kailangan buhaton mga katropa.
2: Ayan. Kung sa katropa, ato makisayod ta sa katong shooting incident kaga BA, di ba? Duhato ka bang individual in town, baga kaigso, nakuhaan pa itong video. And na yung mga impormasyon nga silos daw.
1: Oo, na po yung mga impormasyon katropa nga Jazz na abana daw no kana mga gina-verify pa na nga mga information mga katropa ha kay na gani sa na-mention ni katropang Marvin kaganina ano na daw na daw na pasakadaan nga vouchi nga mga kaso mga katropa so kana nag
2: Baga na history sila
1: na history so dara na nagtuyok mga katropa ang investigation karon.
2: So na isgutan unya katropa magisayod daw man lamang sila ka mga pahinom dom oras mga higala. Alas 9:33 na sa buntag.
3: Hatagi og chance imong kaugalingon aron makahimamat og bag-o. Ayon nagbalik sa iyaha nga swerte na gani, wala pa ka give value.
0: Paklarek sana.
4: Exciting!
5: Aspire to be naturally beautiful. Visit Dihas Skin Clinic. Committed to delivering flawless and young-looking skin. Dihas Skin Clinic. Equipped with state-of-the-art safe technologies. Our solutions span from skin whitening, pigmentation, melasma, sun-damaged skin, acne, and acne scars. Dihas Skin Clinic. Located at Mabini and Mariner Streets, Doña Vicenta Subdivision, Davao City, near Nanay Bebing Restaurant. Call 295-7184. Dihas Skin Clinic. Hashtag Beauty Radiance.
6: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
7: M2C Graphics, Davao.
8: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi vendor machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Moayo usab ang Gerald Creation sa daot nga piso Wi-Fi vendor machine. Labaw sa tanan, naabot sila piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita ha sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
4: XFM.
9: Kaklarik sana.
4: Exciting!
3: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang Sea of Clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
10: Send money abroad quickly and easily with Edlul Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlul Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlul Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Edlul Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
11: Nangitaba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka, aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May og Danny De La Cruz.
12: Energy smart cooking. Opt for energy efficient appliances. Cook with lid on pots and pans and ensure to match the pan size to the burner. Save energy while preparing delicious meals. Remember, every small action adds up to make a big difference.
13: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
14: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
15: Kahibaw bakang ang LED bulb mukonsumo lang og 50% sa kuryente kumpara sa CFL bulb? Pero kung gusto pa nimo makasave, gamita lang ang natural lighting. Abrihi ang inyong bintana sa adlaw og pasudla ang sunlight. Libre na, tipid pagyud. I-brighten ang inyong spaces. Sa paaging, makasave ka.
13: Together, let's make a difference.
0: Join Oras Natin's Efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
14: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
16: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula Apari hanggang Hulo, mula Siyudad hanggang Lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
3: Ako mugukod nimo, di manggani ko mo apas bisan late na ko.
1: Kaklarek sana.
4: Exciting.

0: Alas 9:45, katropa sa tuaga pa nag-ubanuban. Ganda ka itong ganda ka, katropang Jazz.
1: Oo, kana maka-ano ka lang. Maka-hinlok-lok ka. Ma-in-love ka. Ma-in-love ka, katropang Jazz.
0: In love ng kadaan, ma-in-love, pag-yud ka.
1: Oo, kanay mo na anak mga katropa.
0: Ang title daw at katropang Jubit, tingnan pa ni Engineer Royce, I think they call this love. Mm.
1: Ah. Diba? Kana nga siguro na siya sa moment na slowly nagaka-fall na siya sa usa ka tao.
0: Hangtod mo, masami kilainan kung nahagbong ka katropang, na-fall ka katropang Jubit sa...
1: Nahagbong, no? Kanang na... Murag na-inhad ba, na-trap?
0: Na-fall ka sa... Grabe nga pagka-fall o kanang mubura nga pagka-fall?
1: Actually, ang mubo nga pagka-fall katropang Jazz, napakay-chance na... Kanang di, mabawi pa.
0: Mabawi pa.
1: Kanang napakay 50-50 bitaw na percent na ilabi mong self and ilab siya. Pero kung nahulog yung ka totally mga katropa, ang ending ana mirisig yun. Kanang ano, kanang ano na dyan siya katropang Jazz. Kanang lisod na yun maka, makahawas.
0: Kung ma-fall ka katropang Jubit, kung kanang habog-habog yung mga fall, ang kanang na, epic ka na, pero kung mubura, bug!
1: Mo, dahil na. Okay, grabe, literal gin ako. With explanation pa ko ang mga katropa.
0: Ikamidyar na ako si katropang Jubit. Kasi seryoso mga katropang Royce. Anong gugma man gichwari.
1: Hello, tama dahil no? Kay full na itong
0: okay, pang full man. Ang ingong hagbong lang ingong. Nasipat ka niko, hagbong ingong dritso.
1: Grabe, gin ka seryoso.
0: Mas taas ang A sa habog niya. Adritso. Ang samo boss,
1: pero ko iliteral po nato siya sa to ang kinabuhi mga katropa. Ingon ato gihapon.
0: Ito gihapon
1: siya. Taas mas prolong ang pag-antos.
0: Ang aguni.
1: Ang aguni. Mas prolong kung hagbong jug kay ka.
0: Unang biyaan na lang yun.
1: Oo.
0: Liner rabutan na ron. Alas 9:47, katropa na kayo sa Premium D3 Coffee Mix, katropang Jovin.
1: Yes, mga katropa, kung medyo nagluya ka karon ha, inumi or higupi na naog Premium D3 Coffee Mix, mga katropa, kay health focus ni siya nga kape, mga katropa. Nanay vitamin D3, mangosteen extract, og stevia, dakong tabang, aron nga mahatagan tag instant nga energy. And of course, masuportahan na tong bone health, katropang Jazz.
0: Muscle pa na to.
1: Mga muscle. And naanapod ka at siguro na po. Ano man dyan ni mga katropa?
0: Bone and muscle,
1: kaning health na to. Mga katropa. And of course, sa mga hilig dara or naga-calorie deficit mga katropa ha, katong mga naga-lose weight, dili mo mabala kasaya kay mubo ang iyahang calories. So, pasok kaayo siya sa tuang calorie intake every day mga katropa.
0: Mapalit na katropas ng unang butika, diha mismo sa inimutangan. Of course, dito sa katropas sa tuaga Davao Studio, XFM Davao. No, inquire lang na din katropa kayo napunta yung mga produkto sa Yes to Health Clinic or Yes to Health products na naka-standby po dito sa tuang stasyon. Apil na usap sa tuag Yes to Health Clinic, mga isunan. Rekinibanda sa may GSIS Heights, Matina, Davao City, mga higala. O, karon kay Lunes katropang Jubit si Doc CJ I think na sa tuang klinika karon nga adlawan mga kaigsunan.
1: Pwede sila makabisita katropang Jazz. Libre atong check up.
0: Kung wala si Doc CJ maganda man sila mag-online yapon na sila at least matagad og usab mas ano sila mahiling ni katropang Doc CJ ni Droda mga kaigsunan. Alas 9:49 sa tuaga pa nag-ubanuban. Sentro. Kining lima ka mga faults katropa diri sa Davao City. Actually sa Davao region mga kaigsunan, doon na tayo 18 ka mga active faults katropang Jovet. Sa 18 out of 18 mga katropa na ay lima na himutang diri sa Davao City. Kaya diri po ni banda mga kaigsunan sa may 3rd district katropang Jovet. Kung hindi kumasayo pa, kining naisutan nga mga area. Mauni ang Tamogan Fault, Lacson Fault, Dakudao Fault, Panian Biao Escuela Fault dito sa kay ano kay ilan ni Tagawad. Og kining New Carmina Fault nga kung asa mo ni ang pinaka duol nga active fault sa downtown area labi na particular duol sab sa kining maa area mga kaigsunan katupang nga Jovet. Now kini karon mga kaigsunan dugay na lang gi-mention before og usab na mention ni before gani nag red line tag na ang ato ang otoridad, P-Box, apil ang OCD, at least ma-aware o gusab makabalo nga to ang mga kaigsunan diha, kini mga house owners, property owners, establishment owners, nga kini nga mga portion na ay fault line din he, or duol ta sa fault line. Now, doon ay mga pahimang no ang atong otoridad, ang atong pangutana, niadtong nga panahon na hangtod karon unsa ba kato ang pagpangandam katro pa nga Jovet no ano mga pagtayog og kumintag ga fault line katro pa nga Jovet kung dunay pagtayog mas kusog-kusog da sa maong location diba kumbaga gumikan kay kumintag ga fault line ana siya yung murag di man siya og bita katro pa nga Jovet but da gyud sagad may mga pagtayog ba kung dunay paglihok sa yuta katropa
1: kumbaga kung maglihok man ang yuta mga katropa mo ni ang mga lugar nga posibleng
0: mas kusog
1: no nga ma-feel nila ang pag-uyog sa tuang kayutaan mga katropa. Gani matod ni ni Sir Edward Luis Arquillas katropang Diyos, no, siya man mismo nag-ingon na doon ay 128 ka mga monitored na fault
0: nationwide.
1: Lines. Sa nationwide na siya mga katropa. Pero diri sa tua sa Davao City, ang ilahang gihimo karon nga mga pagpangandam is of course ang katong pagpaningkamot nila nga mas school-based ang kinibitawng
0: pag-disseminate information
1: and pag-conduct always og simultaneous na kining earthquake drill. Muna always ang ilahang ginaingon katropang Diyos, napagyod ning ilahang pag-monitor sa matag fault line and pag-inform ngadto no sa mga matag barangay nga pinakamaapektuhan ani mga katropa.
0: Kay kining nga diribanda sa may mental area katropang Jovet ay no nasayod ta nga dunay mga dagko nga mga tulungan da katropang Jovet no ilabi na kining mga high school diha mismo nga nahimutang muning sila usab gina-inform ilabi na ko dunay mga pag-shake pagatay og katropa unsan pag-react sa to ang mga kabatan-onan. Do ako nakita kining mental elementary school o kining mental national high school katropang Jovet lapad sila og kining ground so posible maka cause ba makadagan sa gawas o dunay mga pagtayog
1: kumbaga mas na sila safe na ground nga pwedeng daganan atong ikuan katropang Jasay pang mention nato ang mga lugar under atong mga fault lines no nga nakita diri sa New Carmen Fault pinakaduol nga active fault sa downtown area sa syudad katropang Jas muagi kini siya no ang fault line muagi sa may bahin sa Maa og Tugbok district no so amoni ang New Carmen Fault mga katropa ang Lacson Fault maapektuhan ani ang 15 ka mga barangay katropang Jas sa Lacson Fault Kalinan Mintal, kung asa katong na-mention ni mo katropang Diyos, dool sa Mintal National High School, sa Los Amigos, Malago, Suwangan, Subasta, Balingaeng, Bagoshiro, Balyok, o Lubugan. Sa Dakudaw Fault, kining nga linya, nani siya'y gitas-on katropang Diyos nga 18 kilometers, no? O mulatas ni siya sa Tugbok ngadto sa Kalinan. Maapektuhan ani ang Riverside, Lamanan, Lacson, Dakudaw, Talomo River, Ulas, Mintal, og ang mga sapa dool sa Katalunan Pequeño og Katalunan Grande. Ang Pangyanbiaw Eskwela Fault, nahimutang ni siya sa Tugbok District, particularmente no, sa nakapalibot sa Biaw Eskwela Katropang Diyos og sa mga silingan ng mga barangay. Ang Tamugan Fault Pod, mulatas kini siya gikan sa amihanang bahin sa barangay Tamugan, paingon sa Turil Area. Maapektuhan niini ang mga barangay Gumalang, Malagos, Bagyo, Kawayan, Subasta, Tagakpan, Manambulan, Mulig, Kamansi, Alambre, Tagluno, Lizada, Sirawan o Binugaw. No, sumuto siya katropang Diyos ang mga fault lines, lima ka mga fault lines diri, identified fault lines diri sa Davao City o mga barangays nga maigo sa katong fault line mga katropa. So gawa sa tong lima katropang Diyos, namanggoy, di ba, namanggoy gihimo nga fault finder ang FIVOX, uban ang ato ang Office of the Civil Defense 11, o uban pa nga mga agencies concerned. So, aside sa katong lima, doon na po sila laing fault nga nakita katropang Diyos, no? Pero layong bahin na diri sa syudad. Sa may kinigitawag nilag Colosas Fault, nga anaa sa Pakibato District. So, wala maninoon nilag i-identify na mahimo siyang part diri sa fault lines diri sa Davao City. However, na siya mga katropa, nakitaan nila na appeal no sa ilahang gihimo nga pag katong fault finder mga katropa nga appeal di ay naa di ay Colosas fault sa Pakibato District. So muto siya mga barangay na pinaka maapektuhan. Karon ang pangutana nato katropang just katong mga barangay nga na mention.
0: Informed ba to sila?
1: Informed ba sila? Aware ba ang ilahang mga constituents nga appeal sila or maagian sila sa fault line? O kung naay mga emerhensya, kung muigo, simbako ang linog diri sa tuwa mga katropa, simbako hawa, mantan na ngayon, ana, pero kung simbako muigo, aware, andam ba ta? Doon na ba sila'y mga preventive, di man siya ma-prevent yun mga katropa, but doon na ba sila'y preparedness nga kanang measures sa ilang tagsa-tagsa ka mga panimalay? Ilang mga pamilya, aware ba unsay buhaton kung muigo ni siya mga katropa or maapektuhan sila sa kusog nga linog kung muabot ni siya mga katropa? Kaya yun nga, kasali sila sa fault line. Kana magood ka tropa siya. Isa magood sa atong naobserbahan no kanang kung dunay mga ingon ani nga mga emerhensya.
0: Kumbaga dira pud aktibo pag dunay mahitabo.
1: Pag dunay mahitabo. Kumbaga
0: gitawag ka tropa ka Jovet bang reactionary ang ato ang mga kaigsunan apil na ato ang uban nga mga otoridad.
1: Okay.
0: And ang gusto sa ato ang Facebook, gusto sa ato ang OCD nga mahitabo o wala, active lang gihapunta. Kumbaga proactive ta ba? Kumbaga nati magpagandam ani mga katropa. Bitaw kada bitawng kada mga ingog guba, gusto pa ni katropa ng Jubit, mugawas na ang mga word panahon kung doon na ay
1: yes.
0: Pagtayog. Doon ay mga emerhensiya. How about kung wala pa? Nabagitaing ana. Ana baka
1: andam.
0: Andam and ana baka proactive ato ang down ngadto sa barangay, ngadto sa purok, libre na kung situated ang ato ang barangay di mismo sa mga fault lines. Kay kaniadto katropa nga Jovet sa to naga field ko katropa kaniadto natoy move nga kini nga na nagpatong sa fault line nga mga establishment o mga balay i-demolish and i-relocate.
1: Yes.
0: But up to now, wala pa ko'y nakita nga na-demolish sa tropa nga Jovet kay para i-relocate sila para usab kini katropa nga maluwas sila kung kadunay kusog yun niya pagtayog mga kaigsunan. Okay. Gired tag to, deadline tagging para ma-aware nga kini mismo o kamo si pamaagi nga mabubalhin mo at least dili mo yan na kay ni kang amontong yuta katropang Jovet na may bitak ba maklaro nga diri banda
1: naagid siya fault line.
0: Oh, nay fault line and I don't know kung unsa na hitabo ato no kung hangtod karon kung kani ba nga mga location kay naa gihapon katong natoy isa ka establishment diri sa may mental area ko katropang Jovet nga ni traverse gyud natunga gyud ang iyang ano natunga gyud ang iyang establishment sa red tagging kay na traverse na igo dito. Pero on standing gihapon kini nga maong structure so unsa na inhitabuan ni nga igo ra ba ang pag red tag pag inform bin wala ba enforcement nga at least mabalhin ni sila kay kung kini para ra sa kayuhan
1: yes.
0: Sa ato ang mga residente katropang Jovet.
1: Dali do na sila yung mga ginahimo katropang Jazz no nga kining walk the fault na activity.
0: Kato, kini mo muna pag red line tagging.
1: Oo, muna ang time nga mag red line tagging sila. Gani pipila ka mga barangay na no ang naharos na og naigo no sa ilang activity kining walk the fault. However, as you mentioned katropang Jazz, hantod karon always lang sila ga-mention nga na yung mga pahimangno lang, pahinumdum lang. Pero wala gid tay nakita concrete nga action kung paano ba nga malayo ni sila sa maong kinibitawang delikado mga katropa.
0: Kung kamo nagpaminaw karon katropa sa tuang 89.1 din nahimutang mo sa katong na-mention ni katropa nga Jovet nga mga barangay sa inyong kaugalingon unsa ba ang inyong gihimong pagpangandam labot niini? No? Mas maayo man ang proactive ta kaysa kinibitawang
1: reactionary
0: reaction na ta paghuman.
1: Oo. Diha na ta magpuliki pag naa na. Pero wala gitay mabira bitaw dayon or unsa tong buhaton pag muigo na siya. Katong na mention na to always katropang Jazz kung na yung mga simba ko mahitabo, asa ba mo magkita kung down na ang mga lines, no? Kasi kung linog atong isgutan mga katropa, daghan kaayog posibleng ma-damage. Gani ha, ato lang balikan sa Venezuela mga katropa, 2,000 kapin na ang natala nga namatay. Around 41,000 ang ginapangita missing paghapon. 2,000 kapin na
0: missing,
1: ang patay.
0: Ang patay.
1: 2,000 kapin ang patay mga katropa. 41,000 ang missing.
0: Grabe.
1: Imagine.
0: Oo.
1: Duha lang to ka twin nga
0: kumbaga twin quake.
1: Twin quake lang tumaka tropa. Seconds lang pagyud.
0: Din mas ubos to kung itandi sa nitabo diri banta sa Misarangani.
1: Mas ubos ang magnitude niya kung itandi tong nahitabo diri. Noon dili to sa twin quake diri mga katropa. Pero kung simbako no, worst case scenario atong una-unaon mo igo na diri simbako lang mga katropa. Unsa ta ka
0: andam.
1: Nabatay mahimo kung igo na siya nga makabutang sa tuang kaugalingon sa tuang pamilya nga safe.
0: And katong giingon si ni Rainier Amil Bahar.

0: binakogam yung taga 7+ na
1: ka magnitude. 7 pataas nga magnitude. Hmm. No? Ang linog magud mga katropa, muigo siya nga walay pahinumdum. Hmm. Kanang ma-experience na to siya nga walay pahimang no ba? Di ta ma-inform.
0: Dili padahon pareho sa kinig bagyo ulan, nga pag-asa nga pwede mo forecast.
1: Nga muingon sa tuwa nga, oy, pagpanganda mo kay nay ulan. Hmm. No? Ang linog, muigo ra siya, bisag asa ta nga lugar mga katropa. Wala gyud tay kahinanawan nga mulinog di ay. So, unsa ta ka prepared sa tuang matag kaugalingon? Ato mga matag pamilya, miyembro sa tong pamilya, aware ba sila? Unsay preparation, unsay buhaton kung muigo ang linog? Eh, basiguban, di ba? Magpanik ka tropang just. Usually, mga katong mga casualties, tungod to siya sa, ang uban, nagpanik.
0: Nagpanik.
1: Okay. Wala kabalon sa buhaton. Ang uban,
0: na trauma,
1: no? Ang uban, nakuratan, wala kabalo, kumudagan ba, mutago ba, or unsa ba mga katropag, unsa pod ka-effective katropang jazz, katong duck, cover, and hold, no? Kay, para sa tong structures nga katong Jollibee, no?
0: Oo, Jensan.
1: Jensan. Kung nag-duck cover and hold lang sila dito sa sulod, wala sila digawas katropang jazz, unya, nahugno ang katong structure, pusa silang tanan dito.
0: Matindihan na sa mga casualty katropa ng
1: Jupiter. So, depende gihapon sa case-to-case basis gid gihapon katropa. Kita mismo mo assess unsa bay dapat na tumbuhaton. Kaya always good presence of mind.
0: Actually, I don't know kung tama ba ko ang observation sa karon ng mga recent nga mga earthquake drills. Wala lang kaya gina-promote ang duck cover and hold. Sabi na sa itong hitabo sa kinig Jensen, ikaw ito nakita gito na videohan gito sa itong mga netizen.
1: Yes.
0: Nga kung mag-duck cover hold ka ato ng structure.
1: Ang...
0: do tanawin mo simintado siya. Ba't mo lagi na kung unsa tingali makaingon tag duck cover and hold kung katong giingon ni Engineer Rainier Abilbahar nga structure sa building ni
1: makasalig ka
0: ni tuman sa building code.
1: Kung pagtanaw nimo sa building ay makasalig ko ani nga dili gid ni matarog so ano ra gyud ko diri duck cover and hold ra gyud ko diri para sa tong kung presa to nahitabo sa Venezuela, nakita na to mga videos katropang jazz, ang whole building yun nag-collapse.
0: Isang pag-duck-over hold ato.
1: Pag-duck-ang yun ato sa building.
0: Unya, perting nga, bisa pag nga nga lami sa katropang jubit pagwas, mahugnoan na o ganang pilakapalapag. Ang chance kung buhi ka man sa ilalom, ang chance pag-rescue po ni mo, anak po ka pahirapan, ang lisod kay ka matultulan kung naabak ka sa ilalom katropang jubit. Last gestures na sa tuag ang panagubunuban sa itong pagbalik kunya itong i-check ang linya ni Katropang Marvin Ibano. Update itong duha in town mga kaigsyon. Doon na report itong sa programa Gabulus ay kagalina. But dito sa side sa kinig mga nakakita o katong sa area good Katropang Jovid. Basta napansin ko nila ito beforehand pa mga katropa sa pagpamusi. Okay, kung itong makita, no, alam ka isog ka itong mga responsable in kadanghan sa mga naadid ito.
1: Ano
0: crowded
1: gito?
0: Area.
1: Crowded area. Daghan king tao. Daghan posible makakita sila or kanang posible nga madumog sila. Kanang mga nga lang sa circumstances. Pero wala gin sila kahadlok na nihimo ato. Unsabay, kanang beforehand, no, nga na-observe sa mga katropa na to bago pa nahitabo ang krimen.
0: Pag-usap katropa, siyam ka mga senador nga doon ay kasinatian sa impeachment proceedings, no, sa 24 ka mga senador karon mga kaigsunan. Apil na tong si Roberto de la Rosa, apil na to si Ejercito, ay si Estrada. Isa pa to. Sa 24, basta 24 ka mga senators karon. Siyam ni ini ang kumbaga na experience about impeachment proceedings katropa. Tori sinta no niya. Alam sila ka mga pahinumdum oras mga higala. Alas 5 na sa buntag.
2: XFM.
3: Kaklarik sana.
4: Exciting.
5: It's 10 o'clock. This time check is brought to you by the Department of Energy. Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday 8 to 9 p.m.
6: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
7: Kahibaw ka ba na sa pagpalit og mga appliances, importante nga i-check ang mga energy labels. Naa sa energy labels ang information tungod sa energy efficiency sa isa ka electric appliance. Kung taas ang efficiency rating o ang star rating sa label, mas hinay og mubo ang electricity consumption sa maong appliance. Makita ang energy labels sa mga appliances sama sa air conditioners, TV, refrigerators o mga produkto sa suga. Remember, kung mas taas ang star o EER, mas makatipid kini og energy. Together, let's make a difference.
5: Join Oras Natin's efficiency.

0: frequency, one hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
1: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
2: Send money abroad quickly and easily with Emlulier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
3: X-F-M.
4: X-F-M.
5: Kaklarik sana!
6: Exciting!
7: Santon Plus Gold.
8: Kasi may rason. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulog ka tuig, ako rin yung giantos at daladala ng akong mayuma. Salamat kus kong amiga nga nagpasulay na akong painom ni ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
7: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
9: Santon Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
10: Lamig akong kuha sa nang kopi, Santon Coffee Mix, kay sa unang mga kopi. Abdo sa kundihan, pero nakuha ko na, ayaw ka iba, kaya ganing buntag, Santon magabi, buntag na po, walay halang mo kutukutok. Salamat gani ko na nakadungog ko ni sa doktor sa yesto, na kuha nyo, dako kay katabang sa kuha. John Villanueva, sa puro banana, magkilam.
9: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, hangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili makanerbyo. Sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay ug soybean. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
11: Vision Next, daghan ang natubangan.
12: Permi gyud gamuta-muta akong mata nga daw gi Sir Ice ko permi. Abi na kong Sir Ice gitu kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mauto gitumara na kong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon, 28, taga Cotabato.
11: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
9: Premium D3 user.
13: Ako si Geoffrey, taga Sultan Gudarat. So, naluyahan kay Kusay, magsige kong duka ko sa klase. Digyo dahil lalim. Habang ga eskwela ka, trabaho po ka. Sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Kadao man sa akong pagkaon, inom dayong ko Premium D3. Di nagod ko, ba't iunog kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Di presa una, luspad kay ko ba? The best gyud ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
9: Ang softgel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay ug mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
14: Turbo.
15: Pang pakusog.
14: Turbo.
15: Pang pagdugay sa away.
14: Turbo.
15: Doble ang kalipay.
16: Pre, matunggan to nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
17: Oh, pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
16: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa to ang barangay.
17: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
18: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
19: Turbo, wagas ang lakas.
18: Turbo food supplement for men, mapalit sa mga butika.
20: 7 Plus Herbal Soap.
21: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin ko ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
20: Santon Plus Herbal Soap.
22: Kili na!
20: Santon Plus Herbal Soap.
23: Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan.
24: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High, in front of

0: ang nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
1: Kung ang siliha lang, I miss you lang.
2: Baklarek sana!
3: Exciting!

0: Alas 10:14 pa. Wala lagi makapugong daw katrupang nga Jubit. Kaya impeachment daw niya. Murag kanta lang katrupang nga Jubit. Ang kanta ha? Nothing.
1: Nothing's gonna stop us now.
0: Oh, ingo pa sa prosecution.
1: Wala makakapigil sa kanila mga katropa.
0: Oh, pero ito rin sa heron o niya katropa kay Siam Kabaga Senador, doon ay kasinatian kini sa impeachment proceedings katropa. At doon ay update karong katropa nga Jubit. Ha? Ako ilakbit lang. Ang Sandigan Bayan 3rd Division nagmando sa pagdakop kag Senator Dante Marcolita. Kanhi lawmaker Mike Defensor o gadwa kabaga businessman nga kalabutan kini katropa sa gatubang plunder charges sa alleged nga non-disclosure sa 75 million pesos nga campaign donation.
1: So nigawas na ang ilahang arrest warrant katropang Jazz.
0: O, nagmando
1: gikan sa Sandigan Bayan.
0: Oo.
1: Na kung makitaan si Senador Dante Marcoleta,
0: dakpon
1: kini mga katropa. So dunay posibilidad nga dili siya maka-appeal sa impeachment trial.
0: Sa proceedings,
1: sa
0: Sonia.
1: Sa proceeding.
0: Oo, kung somehow, no? Kung kini ba, mag-atang nabapunding mga otoridad diya sa Senado, sama sa itong gihimo kay Senator Bato? Tinggubuta na ba ni mga katropa?
1: Tinggubot na ginagin katropa ng Jazz.
0: So, posible ba rin nga mag-atang lito sila o nanasa sa sulod? Eh, same sa katong gihimo sa ito ang NBI, do ICC ganito katropa nga Jubit, foreign ganitong arrestuaran.
1: Yes.
0: How much more kining sa Sandigan Bayan,
1: oo,
0: local,
1: dirigid
0: sa ito ang domestic sa Pilipinas.
1: Pero daghan ang natingala katropa ng Jazz, ganong sa ilaha, kining mga cases, bago lang giduso, bago lang gifile, na dayo yung mga arrestuaran ka ng gawas.
0: Alam ka, pero pas-pas,
1: katong,
0: no?
1: Flood control na mga
0: tunguban
1: ha, na katong mga flood control mismo ang pangalan na mention jud sa gipahigayon nga mga investigation hantud karon wala gihapoy arrest warrant katropang Jazz kanang gawas. Nakita nato ang kapaspas ba? So nothing's gonna stop us now talaga mga katropa
0: sa ilaha.
1: Sa ilaha.
0: Now kini karon katropa to gabalikan kay Siam, no? Siam ni kapag senador katropang Jovet, no, nga kumbaga kaniadto samtang gitrial po kining sika ni Chief Justice Renato Corona gikan December 2011 hangtod May 2012 mga kaigsunan. Og usab apil sab si kani Pangulong Joseph Estrada gikan December 2000 hangtod January 2001, pero kini nahuman ang trial gumikan atong envelope nga hospital. Kanya, wa man ablihan to katropa nga Jubit mo ang tao dito in town sa EDSA nag pasibaw sila nga kasagmuyo nganong dili pablihan ang kini nga maong envelope mga kaigsuna. Now, apil usab ini katropa, no, na himong kabahin sa duha ka mga impeachment proceedings kaniadto. Sila si Senator Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano, Francis Escudero, Jingo Estrada, Panfilo Lacson, Lito Lapid, o si Francis Pangilinan, mga katropa. Kung asa kini sila, may pabor o boto to convict Corona ni Antoga panahon na mga kaigsunan. O bugtong lamang in town or tulor ato katropa Jubit ang wala ni pabor ngadto sa impeachment kay Corona si Marcos Jr. kini atong presidente si late Senator Miriam Defensor Santiago o usab si kani Senador Joker Arroyo tulo. So nasa kuan kini sila katropa nga Jubit, no, sa tanan nga mga ni pabor kato atong mga pagmention but kining di against sa katong tulo di against sa impeachment against kay Justice Corona that time mga kaigsunan. Now, kini karon katropa daghana og mga espekulasyon kay katong makita katropa Gajovet kini mga ipang-mention nato sa ila pa lang kumbaga kanilang gitawag nga ila pa lang ilhang movement bitaw na term nila katropa nga Jubit niya dawi pa lang sila musulti dawil sila mo dawi detok mo dipinsa makita nato ang ilahang bayhon.
1: Oo,
0: asa sila
1: asa
0: sa duha pro ba sila or anti conviction or pro conviction ba sila katropa nga Jubit but ingon palagi nila magdepende daw ni kay para ni Senator Robin Padilla siya nga kita man to sila katropang Jubit nga kini si Senator Padilla grabe kadayahan gyud si Duterte.
1: Yes.
0: Pero later on ingon siya nga iya pong tanaon ang ebidensya.
1: Yes.
0: Pero
1: depende gihapon sa mga i-present nga mga evidences.
0: Oo, pero magdepende lagi ni kay ato makita man gud sa tuno pa lang sa si mga senador karon mga isunan mapansin na ito ba kung pro or anti ni sila. No? Unlike before, katropa nga Jobit, bakit nga sa time ni Corona o time ni Estrada, hindi mo mabasa asa mga asa gyud sila naka-clean or naka-incline gamay, no? Kumbaga, unlike man gud karon nga the way posting sila sa ano, mo posting sila sa mga komento, sa mga ambush interview nila, kita nato sila kung asa gyud sila mubabor.
1: Oh,
0: sa kining impeachment.
1: Ano na ang kapang just wala pa na nagsugdan ang proceedings. Wala pa yung mga ebidensya na present, pero base sa ilahang mga ginaingon during the interviews, makita na nato, no, ang kung asa posible nga mo pabor.
0: Oo. Kung asa sila.
1: Kung asa sila. Wala literal mga katropa, no. So muna ang gika ano karon sa public katropang jazz, gikahinaman kumbaga paabuto nila kung unsa joy dagan aning impeachment trial, impeachment proceedings mga katropa. Especially karon, no, na napoy da kong kanang hagit na pod sa side sa katong makita na nato katropang jazz. Of course ma-observe na maginato kung kinsa ang posible nga mas mupabor, no, kay Vice President Sara Duterte. Doon na pod sila yung mga ano karon, hagit da kong hagit na pod, labi pa kay recent bago lang nagpagawas ng Sandigan Bayan nga pwede nang dakpon si Senador Marcoleta, and na-observe po nato sa previous na mga interviews kung asa, no, politically inclined si Senator Marcoleta. Hindi mangita kaingon katropang jazz kay gani mismo si Senador Padilla niingon nga basihan gihapon ang mga evidences nga i-provide nila. Pero kana gani, no, ang bisan pa man dunay yung mga ebidensya nga i-provide, ipakita, ang motive gihapon katropang jazz, klaro pod gihapon, no? Masimhutan gihapon sa publiko mga katropa ang ilahang motive. So kana ato nang subayon unya kay 9 man daw, no? 9 sa to ang mga senador ang dunay kasinatian sa impeachment proceedings. So most probably kining siyam ka mga senador mga katropa, kabalo na sila unsay dagan, kabalo na sila unsay posibleng buhaton, and ang judgment, no, sa kining impeachment, duna na sila idea mga katropa. Akong isa-isahon rin, na-mention naman nimo kaganina katropang just, no, si Senator Loren Legarda, nahimo siyang senator judge bato kang Joseph Estrada year 2000 o kay Justice Renato Corona 2012. Si Senador Vicente Tito Soto III, nahimo po siyang senator judge batok gihapon kang Joseph Estrada o kay Renato Corona. Then, kini na da yung the rest, kato na mention, Senator Alan Peter Cayetano, ni vote o conviction against Renato Corona, Senator Pia Cayetano, conviction gihapon against Corona, and katong na mention na kaganina mga katropa, Senator Francis Escudero, Senator Jingo Estrada, nag-vote gihapon o conviction. Apan, suspended siya karon katropang jazz, no, kung atong naibala mga katropa, suspended siya tungod sa kasong plunder. So dili siya maka-appeal sa trial karon ni Vice President Sara Duterte. Si Senator Panfilo Lacson, Senator Judge gihapon siya nag-vote og conviction, Senator Lito Lapid, Senator Francis Pangilinan, puros conviction bato kang Justice Renato Corona that time. So nana sila yung mga kasinatian katropang jazz, most probably ato na lang lauman ani nga kanang mo patigbabaw gihapon ang ilahang judgment as senator judge dili tungod kay mga politiko sila.
0: Kumbaga magbase sila kung sa gipresenta o kaya tinuod ba o dili, at least ma-dissect nila katropag Jovet kung evidence sa prosecution, evidence po sa kinig depend sa mga kaigsunan, kaya at least maklaro o magtataw na ito niya kung kinibagyod nga mga aligasyon, binuang ba ni o dili mga kaigsunan. Atong oras sa just by the trash na katropag Jovet sa tuaga palagamanuban, no? Ayan, katropag Jovet Drita sa kinig trending.
2: News, hot, hashtags, intriguing, unsa di ay ang trending?
0: Unsa to ga trending karon ka tropang Jovet?
1: Oy, kini mga katropa, no? Literal na trending kini sa social media, mga katropa. Kinsa ba sa kuy dili ma-trending? Mm. Nga, usa ka babae, nagpa-house blessing sa girentahang balay sa Airbnb, mga katropa. Kanagong nagrenta ka sa Airbnb. Mm. Yeah. Murag siguro to show off, no, nga kanang pangandoy siguro niya nga naa siya'y mapa-house blessing, iyahang gipablisingan, mga katropa. Ay, nag-invite pa siya og mga bisita. Na karon, no? Ang atuang trending, katropang Engineer RK, atong trending, katong nagpa-house blessing.
0: Kumbaga, nagrinta siya, and iyang himo, nagpa-blessing siya kay kuno, iyang itong balay.
1: Oh. Kumbaga,
0: pero Airbnb
1: ako,
0: to, BNB.
1: Murag, ang dating katropang Jazz, sa iyang mga bisita, they thought na iyaha tong balay nga gipablessingan with pari pa blessing jud literal nga na sila'y celebration no sa gawas sa balay na
0: ikaon mga invitation
1: ingon ana gid mga katropa gipangandaman gid siya katropang Jazz pero yun nga nakit-an sa tag-iya sa katong balay mga katropa ni-react sila nga uy kanindot ba gipablessingan amo ang balay nga nag-renta raman ko siya
0: ayan no gipagita pa sa to ang engineer oy si katropang Marvin ay report si katropang Marvin dayo. Gadi na pa ni complicated ng relasyon gidudahang hinungdan sa pagpamusil sa Ubaldi Agdao. Kanang usan tawo kani katropang Jubit?
1: Kanang murag love triangle. Adlahi po ng love triangle.
0: Murag kanta ani nga complicated
1: too much
0: no.
1: Love. Okay, too much love.
0: Ano ba tin complicated nga kanta si ano
1: naka si Avril Lavigne. Oh. Hey hey you. Lahi po dayto.
0: Alay itong nga complicated to. Ayan. Kung katong ma-check si katropang Marvin. Ayan, katropang Marbs, unsa ning complicated? Complicated heart? O complicated love? Katropang Marbs? Live report.
3: Yes, actually, ning oras sa katropang Jasper, katropang Jivet, nata din ni Karol sa mismo barangay Ubalde. Actually, kini atong area is diri lamang yung kini sa Karsada, atubangan ni ining Ubalde Elementary School. Kung asa nahitabo ang pagpamusin no kagabi pasado alas 8 mga katropa diin duha ka mga babay ang naangol gyud intaw niining nahitabo and sa akong pakiginabi sa pipila ka mga naa dinhi mga vendors actually fruit vendors mangud kining duha ka babay nga gipamusil kinatunay nabi si Ma'am Irene isa mismo sa vendor usab dinhi mga katropa naglakaw na mangud katropa Jazz pero gibutyag ni niya complicated no naa siya ang kining isa sa mga biktima is iyaha mismong schoolmate og higala gyud niya mga katropa samtang kining naisgutan nga 48 anyos mga katropa is mao kini matud pa ang asawa ni ining maong suspect kinsa naig-an matud pa no sumala sa mga residente dinhi naig-an sa iyahang agtang og sa liog allegedly no kana mga katropa nga kasamtang ang anak karon sa SPMC og gibutyag ni Ma'am Irene nga complicated matud pa ang relasyon nining nahisgutan nga 48 anyos nga si alias Jem mga katropa o kining suspect o daan na matod pa kining nga gibaharan ang maong nga biktima sa iyahang bana nga suspect nga patyon siya so kana mga katropa ang isa sa tunghipos nga impormasyon o dili na matod pa unta gusto makigbalik kining ang maong asawa ngadto sa maong suspect hinungdan nga daw mao kini na hitabo no ang gihimo nga balos ni ining maong suspect sa dili na gyud gusto ani ining nahisgutan nga biktima makigbalik sa iyaha so kining maong sitwasyon actually naghatag pud ni og grabing kabalaka gyud in taon sa mga residente kay unang higayon no ang ilang na kining nahitabo ang maong insidente dinhi sa ilahang lugar og transient na mangud kini or lumulupyo na yun or kung sa lain term is lumad na matud pa kini nga nagpuyo dinhi sa maong lugar ang naisgutan ang mga biktima magkatropa pandisan pa man ini is nagpadipaghiapon karon ang hot pursuit operation sa to ang mga personahe particular sakop mangud kini sa AOR sa Bahada Police Station na mga katropa so padayon ilahang pagtrack ni ining naisgutan na nga suspect kay sanglit aduna sila sumala ni Police Major Maria Teresita Gaspar natong tigpamaaba sa DCPO nga kining naano sila ay strong lead or lead on nga kining lead alang sa posible nga kining pagkaplag ni ining naisgutan nga nisibata nga mao nga suspitsado katropang Jasper katropang Jimet.
0: All right, salamat kay katropang Marbs sa kining update katropang Marbs.
3: Yes, mga katropa, mo kanang update sa atong pagpanubay din hilabot sa nitong pagpamusil kagabi kung asa duha ka mga babae ang naangol human na kaangkon og mga samada pinusilan sa ilang ilawas. Katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News. Live report.
0: Magsalam katropang Marvin Libano sa update ha sa investigation sa tawaga DCPO mga kaigsunan. Mm-hmm. Nagigun nga amping katropang Jubet o abdik para dili ma-complicated.
1: Lisod kayo katropang Jazz no kanang nga masulod ka
0: nabag-
1: sa
0: nabaguilain nga eh. Aron di ma-atching. Ayan si katropang Royce ato ibalik na ko datong ano na, trending muna ayan, ayan matong trending oh. Babae nagpa house blessing sa girintahang balay sa Airbnb. Liman ka na. Pwede din na katropang yan, Jubet.
1: Maraga, ano, jud katropang Jazz. Siguro, kanang na, ano na siya ba, dream siguro niya nga magkabalay. No, siguro dream niya nga maabot ang panahon nga na siya ikapang, ano ba, ikapakita.
0: Ipanghambog.
1: Panghambog nga. Ah, nanakoy balay. Oh, dako pagid nga balay katropang Jazz ka na. Siguro kung nag-rent na siya mga nasa around 8,000 to 10,000
0: sa 8, mga 20 tigilin na eh.
1: Sa isang adlaw lang.
0: Oo, oh, gadako mong kayo.
1: Oo, murag, kahit murag mansion na mangod siya. Mm. Murag siyag mansion mga katropa ba. Kanang balay nga, kanang Airbnb mangod, muna ang platform kung asa, imuhang balay, imuhang apartment, imuhang iparent.
0: Oh.
1: No, kanang
0: kay pwede yung pagkatropa nga Jovet nga na house blessing niya na. Tapos mo bisita to balik yung mga bisita po diha kasi pag blessing. Ay wala giparintahan na nako na siya.
1: Oo. Pwede na siya may ginana.
0: Pwede,
1: pwede.
0: Oo.
1: Wala na ako na.
0: Wala mo magisabay na to nga dinito iya ha di ay. Di ba?
1: Kaya gani, kaso kaya nga nag-viral man nag na yung mga nag-post sa katong gipahigayon nga blessing mga katropa. So nakita.
0: Hmm.
1: Nakita sa tag-iya ang post katropang Jazz.
0: Mo ang magining
1: kinsa man sa
0: point. Ako ang magining?
1: Oo. Bisag ako siguro katropang Jazz, no? Makurat yug ko. Pero siguro kumpara sa kuag, ipasagda na lang ako siya.
0: Pareha na katropang Jubet ito, nata sa kanyang staycation. Sa marilog. Natay kaila dito, tapos mo pablacing ta dito. Malang mo ba sa itong ibitahon o ato-ato dili, di ba? Uyawan ni katropang Jubet ito, nanay siya iris house sa may marilog.
1: Ano ba na siya i-country staycation ka?
0: Pero kay kunsihal na ito di ay. Ano ba? Kumbaga magka-picture na, kanina ito tingin, hindi na mapansin kaya wala may social media. Pero karon katropa, mag-picture lang ng isa sa mga guest ni mo, diha.
1: Yeah, ma-post.
0: Wala, ma-post na.
1: Magkatag-katag.
0: Oo. Uy, kuya, wa-blessing, no? Ako, ama ng bala in town. Ano ba? Unalisod katropang Jovet. Ako, maalagaan
1: ko. Pero kung ikaw na katropang Jazz, ikaw ang tag-iya sa balay. Unsa imong buhaton. Una, pagkakita ni mo nga, uy, mong balay dito, ni pa-blessingan sa nagrenta.
0: Ako, okay na. Atos, gi-blessingan. Wala kay gasto.
1: Oo.
0: Oh. Ito talag, bayad bita po siya.
1: Oo, bahala siya.
0: Oo, bahala siya niya. Bahala ka
1: sa i-claim
0: niya. Importante na nga nibayad siya. Bahala lang i-claim niya ng iyahan na. Kaya total, papilis ako aman.
1: Total, wala man niya gibaligya.
0: Oo, may gibaligya.
1: Nagpa-blessing lang siya. Advantage magani isa ko kaya nablessingan akong balay.
0: Kumbaga girintahan ni muna for that day, wala kay
1: bahala
0: lang daw sa pwede ba kada magpa-party kada hagikan buntag utob gabi. Oo. Mo pa yang trip na publishing siya eh. Oh, di ba? Sa ko wala kay question sa ko ana.
1: Ano kaya na pwede kaya na mabaliktad ka tropang Jazz no since naulawan magud siya ang katong nagrent no. Naulawan siya kay lagi nagpa-blessing siya. Wala man siya na igo nga balaon. Kaya wala man niya gibaligi ang balay. Nagpa-blessing raman siya. Nag-renta
0: siya.
1: Man
0: kumbaga,
1: siya.
0: Kumbaga, pa-blessing siya ani nga maayang pagka-plastar, maayang pagka-pahimutang diha. Nagka-renta siya na for pila ka-adlaw.
1: Oo. So, wala siya na igo nga balaon. No? Nga maka-apekto at kong tag-iya.
0: Marag wala yun. Ako nakita.
1: Wala po ko nakita. So, karon siya man ang nabutang sa spotlight katropang Jazz. Kaya siya may naulawan. Kaya gipost man siya sa social media. Pwede ba siya maka-file o kaso?
0: Attorney, naman ka sa likod. Pwede ka maka-aris sa program. Attorney, ipatubag kay Attorney Ryan McBisnan.
1: No, kasi pwede ba mabaliktad?
0: Pwede mag-udog. Murinta ko aning balay.
1: Mahala na ko.
0: Huwag ko sa maganda. Magpa-birthday celebration me. Purinta mi ni balay. Nga man, mag-reunion me. Purinta ka ni nga balay. Magpa-blessing ko.
1: Pinawa! Nindot ang trip. Wala man siya na. Wala man niya.
0: Magparinta ko ng balay. Kaya nga no, nagpaano ko, pabunyag ko. Pero first time, kini katropang Jubet, nagparinta ko balay. Kaya magpa-blessing.
1: So doon na po siguro yung posibilidad na mabaliktad pang storya katropang Jazz. Kaya naulawan man siya.
0: Naulawan siya.
1: Naulawan siya sa social media.
0: Kung hindi pa kulawan, trip naman ako ng publishing. Mabuhatay mo na eh.
1: Nag-renta biya ko. Nagbayad biya ko.
0: Na full payment man ako sa imo ha.
1: Okay raw ta kung naasa to ang contract nga nagingong ka nga bawal na ko publishingan inyong balay.
0: Kaya nagpublishing ko ani nga maayo mo baga plaster. Muna ko irasunday be. Ay nako. Basta yung mga reaction katropang Jubet sa to ang mga katropa.
1: Katropa.
0: Basta ako first time ko diri naka ano nakadungog nga na mga kaigsunan.
1: Ana pa rin ka Trapag Jazz. Happy ko iyahang pablisingan sa manibayad. Volunteer man na iyaha sa manigasto. La man niya giangkon ang balay. Advertise hinoon niya ang balay. Swerte sa tag-iya. Di ba? Matan ni Ma'am Leia manalaysay.
0: Kung gani, at least nga nanatay kuan karon natay bag-ong trip. Kung matutad sa mga staycation, mako sa mga kadiri, magpa-blessing.
1: Or idea na na sa mga magpa-Airbnb. Naibutang sila kontrata, bawal magpa-blessing
0: sa ako, balay. Kung ako'y tagiya ka, pang jubit, joke ko'y labot anak kung ipa-blessing. Ikalipay na ako na, no? At least na na-blessingan ang ako ang balay, basta nagbayad lang yung tarong.
1: Promote pag yun kay of course naghanagod ko an naghanagod nag-anto ka tropang
0: malay mo ba pag first night niya daghang kay mga mumo nga Dre dili po hindi din nga 1 week akong girintahan Dre Dre are in town Dre uban na ato ang mga kajikiki diha mag blessing ta Dre
1: di ba yan na ulawan na hinuon
0: pero sa kung tanaw ni ka tropang Jubit no ang makareklamo hinuon ni katuhin na nagrinta
1: okay
0: napaulawan siya doon siya nag-mention ta ka tropang Jubit
1: pangalan. Oo, sa post ka tropang Jazz nga kanang hoy, i-mention na pangalan. Kabaga ni mo og nawong maingon ana pa ka tropang Jazz no. So, nanatoy count sa libel kung tan-awon.
0: Malay mo ba kung kanaday nag-taping na sila diha diay. Oh, takabalo di ba taping to ba? Nga ano?
1: Lisod ni trip.
0: Lisod ni.
1: Unsay trip ni mo karon ka tropang Jubet? Moadto ko og ano kanang New Year's Peak Mountain Resort.
0: Tapos pagdawat sa New Year's Peak, ma'am, sure bulo na ako na dili maka-blessing mo rin. Alas 10:35 ka tropa tunakan niyo sa Santon Gold Coffee Mix sa tropang Jovis.
1: Makatropang Santon Gold Coffee Mix ha. Kung gusto mo magpalit mga katropa, available diri sa XFM Studio. Nasab sa to ang Yes to Health Clinic nationwide and of course sa mga butika nga dool sa inyong lugar mga katropa. May mga mensahe diri katropang Jazz no matud pa ni katropang Harold Salang. Shout out live watching from New Sambog, New Corellia, Davao del Norte. Ayan. Oy, nagtanaw di karon si katropang Annalie Borja. Good morning mga katropa, shout out katropang Royce, happy birthday daw.
0: Grabe, kurog mo na si Royce.
1: Ano ba kayo siya kanang best in reaction or ba kayo siya sa imuhang one-liner?
0: Gani, kada murid akin ni si RK pag na yung one-liner.
1: Tawa dyan sa katropang Jazz. Pagin si katropang Rudy Peralta Kana, INC, pagulihin Marcoleta, magtawag ka na sa Malacanang tayo, paikutin natin para hindi sila makalabas. O baton pa ni katropang Rudy. No? Kaya nagawas na gid ang arrest warrant mga katropa, gikan sa Sandigan Bayan, aron dakpon si Senador Rodante Marcoleta og duha pa ka mga kaubanan.
0: Katong nag-donate and si ano pod, si former Congressman Mike
1: Defensor.
0: Amahan sa Itin Marines.
1: Good morning katropang Romelita Bacaro. Good morning katropang Sir Jasper and Ma'am Juvet. God is good all the time.
0: Ayan katropang Mubanos, aga programang Rated PG. Inyong makaoban si DJ Arky.
1: Ang birthday boy
0: mga katropa. Salamat sa pag-iuban sa programa. Gikan kagalina hangtuding oras sa mga kaingsunan. Nabagan kita sa tuag puwersa, sa tuag technical side, Engineer Arky. Of course, sa tuag team sa gawas, katropang Marvin Ibano, katropang Roger Dacoy-Coy, Kapampangan. Katropang Jovet sa mga impormasyon o balita.
1: Pwede ninyo bisitahon mga katropa itong Facebook pages, XFM Davao Katropa Digital, at itong Centro Media Facebook page, yung itong YouTube channel Katropa Digital.
0: O niya pong Udo Katropa, mismo katuag XFM News Nationwide, tumakaoban na XFM Mega Manila, o alas 2 sa hapon, karang hapon katropa.
1: Katangin ninyo mga katropa.
0: Ang day 1 sa impeachment proceeding katropa ni VP Sara at mga tangan o niya mga higala. Sa ngalan sa Kinibok ang Puwersa sa News and Current Affairs sa XFM Network Philippines.
1: Alang sa naghihiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyo ubos nga alagad sa kahanginan katropang Juvet Espanyol.
0: Katropang Jasper Magonsya sa programa ng Sentro. Kamatuoran ang Sandigan.
4: Sentro.
0: Oras katropa, alas 10:38 na sa buntag.
4: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan. Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo. Isang pangalan, isang kontrobersya,
5: Isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
2: Power down at night before bed. Make it a habit to switch off lights, TVs, and computers. Give yourself a restful night's sleep while conserving energy. Remember, every small action adds up to make a big difference.
6: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
2: XFM.
7: Kaklarik sana.
8: Exciting!
9: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
10: M2C Graphics Davao.
11: Send money abroad quickly and easily with Emlulier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
12: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ania na ang DX3 Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. Ang DX3 Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
13: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
14: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Saizel Pharmacy, User

0: Golden Drug San Pedro.
1: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
2: Kahibaw ka ba nga sa imong road trip na ay mga helpful tips sa pagtipid sa gasolina ug mahimong environmentally friendly ang imong biyahe. Una, planuhi ang imong biyahe. Planuhag ayo ang imong ruta aron ma-less ang distansya nga imong agiun ug paglikay sa dako nga trapiko kun mahimo. Ang planadong ruta makatabang pagtipid sa imong oras ug gasolina. Ikaduha, i-reduce ang mga bug-at ug dili kinahanglang mga butang sa biyahe. Ang extra weight makadungag sa fuel consumption. Mao pag-pack lang sa mga essentials para sa imong trip. Ikatulo, vehicle maintenance. Siguraduhin nga properly maintained ang imong sakyanan ay ha mo biyahe. I-check ang tire pressure regularly. Ang tires nga kulang sa hangin ang makadungag sa imong fuel consumption. Siguraduhin nga well-tuned ang imong sakyanan ug i-follow ang recommended maintenance schedule niini. Together, let's make a difference.
3: Join Oras Natin sa Efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
1: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
4: Mga katrupa, andam diba ta sa pinakaastig nga tambayan? Kini ang DSK o Tambayan sa Katrupa, ang all-in-one show nga swak sa trip sa barkada. Daghang exciting nga topic, hot nga chika, musika o mga paandar nga siguradong magpalipay sa inyo ha. Maminaw na kang DJ Sexy Angel sa Tambayan sa Katrupa.
5: Ayan, so maraming salamat sa nagpaminaw karon. Clarex kayo, mga katropa.
4: Alas 7 hangtod alas 9 sa gabi, Domingo hangtod Huwebes, din lang sa XFM Davao. Kaysa TSK, ikaw ang bida.
6: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
7: Ka-Clarex, Ana?
8: Exciting!
7: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Rated BG. BG. DJ, it's your boy Art on XFM.

0: FM.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: Protection ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na! Santon Plus Gold! Santon Plus Gold! Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay! Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
4: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
5: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkuba-kuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaod to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, tistingibla.
4: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: Kudi ay si Alvin, biker nga si Gigka Subawan. Isip ko sa ka-cyclist, permigid kong natumar o premium D3. Aron lagsik firme ang akong mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naana sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan ako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
6: It's premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Mapalit sa mga butika.
9: Nagsabot ba ya

0: nga mga turista mag-uban. Busa, mag-check-in ang hotel.
1: Dili na lagi.
0: Kalit malang nausap ang imong huna-huna, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
1: Sa muka, oy.
0: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka gimingaw na ako.
1: I'm tired. Stress.
0: Dung.
1: Unsa man gyud?
0: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni aw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
1: Turbo? Mag-

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Santan Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santan Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
0: Kabalo ba ka mo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas, busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo o nagkulang nga mga vitamina o minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
3: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
4: Kahibaw ka ba? Nga sa opisina, makareduce kita og energy consumption, utility costs, og makatabang lang sa mas sustainable workplace environment. Una, pili ang energy efficient appliances nga adunay inverter technology. Ayaw kalimting i-check ang energy labels sa tanang appliances. Ikaduha, i-encourage ang digital document sharing, online collaboration, og electronic communication para ma-reduce ang paper usage. Mag-print lamang kung kinahanglan, og i-promote ang double-sided printing kung mahimo.
5: Join Oras Natin sa Efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
3: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
6: Ang tandem nga inyong gikahinaman matag adlong Domingo nga magkumpleto sa inyong relaxing weekend. Ang inyong mga katropa sa makalingaw nga panaguban alang sa balita o isyo sa katilingban. Ang tandem nga level up sa pagtagad, mapalugal man, national o unsang trending ning kasamtangan. Andy Causon o Marvin Ibano sa Centro Weekend. Alas 12 hangtod alauna sa hapon sa XFM Davao.
7: Nindot man ma in love, pero mas nindot jud ning kitay gilove.
8: Kaklarex sana.
9: Exciting.
10: Rated PG.
11: DJ Edgeboy Arky on XFM.

0: Pharmacy Saman, Mamak Pharmacy ug Princess Dis Buhangin.
1: XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting!
4: Nak, merienda time na.
5: Wow! Akong paborito na merienda. Sadian, bake shop, lami, humok, ug humot.
4: Tinuod na ura, lami gid ang mga pan sa Dian Bake Shop. Sure pag yun da, na always bag-o ang ilang lutong pan. Sama sa ube pandesal, ube cheese desal, cheese ensaymada, almond ensaymada, chiffon cake, loaf bread, banana cake, mga brownies, ug ang handa natong na cake. Sa imong birthday ura, sa Dian Bake Shop gid nato na ginakuha.
5: Paborito gid na ko na ma, mga pan ug cake sa Dian Bake Shop.
6: Dian Bake Shop. Bisita ang ilang mga branches sa Panakan, Turin, Kalina o Magallanes Street, Davao City. Dian Bake Shop, home to a variety and delicious bread in Davao City.
7: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High-quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
8: M2C Graphics, Davao.
9: Pahibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Full Year Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients. Pagkaon sa tanom, aron himsog. May hormone. Alang sa busok, bugat o timgas nga bunga. May adjuvant spreader sticker. Mag-spray lang 100 to 150 ml kada knapsack sprayer. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Humay, mais, gulay, prutas, saging uban pa. Pwede mamix sa pesticides o fungicide. Ang Crop Gold, affordable o garantisado, mapalit sa inyong suking agri-supply.
10: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka, aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado nga maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
11: Mga katrupa, andam na bata sa pinakaastig nga tambayan? Kini ang DSK o Tambayan sa Katrupa, ang all-in-one ang show all-in-one nga swak sa trip sa barkada. Daghang exciting nga topic, hot nga chika, musika o mga paandar nga siguradong magpalipay sa inyo ha. Maminaw natang DJ Sexy Angel sa Tambayan sa Katrupa.
12: Ayan, so maraming salamat sa nagpaminaw karon. Clarex kayo, mga katropa.
11: Alas 7 hangtod alas 9 sa gabi, Domingo hangtod Huwebes, din lang sa XFM Davao. Kaysa TSK, ikaw ang bida.
13: Maayo pa siya, gipangga. Ikaw? Gibaliwala.
12: Kaklarex, sana.
3: Exciting!
11: Rated PG. DJ, it's your boy Artie on XFM.

0: Mindanao.
1: Mindanao.
0: At ngayon sa Mega Manila.
1: Mega Manila.
0: Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Oliveras at Brian De Paz. Headlines.
2: Ang mga paunahing headlines, ihatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Sandigan Bayan, naglabas na ng arrest warrant laban kay Senator Rodante Marcoleta, Mike Defensor at dalawang iba pa.
3: Senador Marcoleta, personal na sumuko sa PNP CIDG ngayong araw matapos matanggap ang arrest warrant.
2: Senate President Win Gatchalian, iginitahanda na po ang Senado kung susulpot si Vice President Sara Duterte sa day 1 impeachment trial.
3: House Prosecutor, nagsagawa ng press conference ilang oras bago ang impeachment trial ng Vice President.
2: Pagliban ni BP Sara sa pagdinig po sa Senate Impeachment Court. Pagbabaliwala sa panawagan ng taong bayan ayon sa House Prosecution Team.
3: San Jose National High School sa Tacloban, inigpitan ang seguridad sa pagbabalik eskwela matapos ang paumaril.
2: Balitang regional, mga katropa, meron pong babae ang pinagbabaril ng sariling asawa sa Davao City. Kapatid ng suspect na nagtitinda ng prutas, nadamay din.
3: Sa balitang international, U.S. President Donald Trump makikipagpulong kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa NATO Summit sa Turkey.
2: Showbiz tayo, Kaylin Alcantara, inaming na biktima ng phishing scam.
3: Sa balitang sports, Justin Brownlee out sa laban ng Gilas kontra Australia mamaya dahil sa injury.
0: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
2: Mga katropa, pananghalian po tayo ng Lunes, July 6, 2026. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabay na po tayo na sumasa inyo sa pamagitan ng XFM Palawan sa 104.7, XFM Cebu sa 88.3, at XFM Pagadian sa 89.5, at iba pang XFM stations sa Luzon, Visayas at Mindanao.
3: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
2: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
3: Ako si Brian De Paz.
0: XFM News Nationwide.
2: Diretso tayo sa detalye ng balitaan. Naglabas, katropa, ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan 3rd Division laban kay Senador Rodante Marcoleta kaugnay ng kinakarap nitong kasong plunder. Ito'y matapos tanggihan na anti-graft court ang motion ng kampo ni Marcoleta na ipagpaliban ang pagpapalabas ng warrant of arrest at ang mga proceedings sa kaso laban sa kanya, pati na rin kina former lawmaker Mike Defensor at dalawang iba pa. Ayon kay Associate Justice Carl Miranda, tinanggihan ang motion dahil nakitaan ng korte na may probable cause sa kaso ng senador. Kahit magpapatuloy ang pagdinig, alin sunod sa umiiral na mga patakaran. Nahaharap po si Marcoleta sa kasong plunder kaugnay na umano'y hindi pagdedeklara ng 75 million pesos na campaign contributions sa kanyang Statement of Contributions and Expenditures o SOCE noong 2025 election.
0: XFM News Nationwide.
3: Sa kaugnay na balita, personal na sumuko si Senador Rodante Marcoleta sa Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP CIDG ngayong araw matapos matanggap ang warrant of arrest na inilabas ng Sandigan Bayan. Ayon kay Marcoleta, voluntaryo siyang umarap sa mga otoridad bilang paggalang sa umiiral na proseso ng batas. Sinabi niya na nakabinbin pa rin ang kanilang motion to quash at motion to defer na anya'y bahagi ng kanilang legal na hakbang upang kwestiyonin ang kasong isinampa laban sa kanya. Igrit din ni Marcoleta na bagamat may finding of probable cause ang Sandigan Bayan, umaasa siyang didinggin pa rin ang hukuman ng kanilang mga motion. Binigyan din ang senador na handa siyang sumunod sa lahat ng legal na proseso habang ipinaglalaban ang kanyang panig sa korte. Samantala, dumating na si Senador Rodante Marcoleta sa Camp Crame bandang alas 11:25 ng umaga.
0: XFM News.

0: Naglabas naman ang pahayag mga katropa si dating Congressman Mike Defensor matapos ibasura ng Sandigan Bayan ang kanyang motion to quash at nag-issue ng warrant of arrest laban sa kanya kay Senador Dante Marcoleta at sa dalawang iba pa. Ayon kay Defensor, mauna pa umano silang makulong kaysa sa mga tunay na nagnakaw sa kabanang bayan. Iginit din niya na sila umanong lumalaban sa korupsyon ang unang naharap sa isang kasong anay walang batayan. Sa kabila naman ito ay nagpasalamat si Defensor sa mga sumusuporta sa kanila sa gitna po ng kinakarap nilang kaso.
1: XFM News Nationwide.
2: Inihayag ni Senate President Wid Gatchalian na nakahanda na ang mga security at crowd control measures para sa pagbubukas ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte mamayang alas 2 ng hapon. Sinabi ni Gatchalian na naghanda ang Senado para sa iba't ibang posibleng sitwasyon, kabilang ang inaasahang mga kilos protesta sa labas ng Senado. Humingi rin anya ng suporta ang Senado sa Philippine National Police upang matiyak na magiging maayos at mapayapa ang paglilitis. Kinumpirma rin ni Gatchalian na siya ang mamumuno bilang presiding officer ng impeachment court alinsunod sa umiiral na rules ng Senado. Tumanggi naman siya magbigay ng komento sa mga nakabinbing usapin na tatalakayin ng impeachment court dahil ito anya ang pagpapasyahan ng mismong hukuman. Dagdag ng Senate President na magpapatuloy pa rin ang Senado sa pagtalakay ng iba pang mahalagang panukala kabilang ang national budget para sa taong 2027 kasabay ng paglilitis.
1: XFM News Nationwide.
0: Mahigit sa 6,600 na police naka-deploy na po para sa Senate impeachment proceedings. Katropa natin sa balita, Earl Saldar ng XFM Mega Manila.
1: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing report.
3: Mahigit 6,600 na mga pulis ang ipinakalat ng Philippine National Police o PNP upang tiyakin ang seguridad sa pagbubukas ng Senate impeachment proceedings lamang kay Vice President Sara Duterte ngayong araw Hulyo 6. Ayon sa PNP, 3,250 pulis ang nakadeploy sa paligid ng Senado habang 2,900 civil disturbance management personnel ang nakandang rumresponde kung kinakailangan. Bubuo rin ng special task group, nagdagdag ng CCTV cameras at nagpatupad ang traffic rerouting bilang bahagi ng security measures. Naka-alerto rin ang mga kalapit na ospital para sa anumang emergency. Sinabi ni PNP Chief Police General Jose Melesio Ratatis Jr. na handa ang PNP ng gampanan ng tungkol nito na may profesionalismo, disiplina at paggalang sa karapatan ng bawat isa. Inikayat din niya ang publiko na makiisa sa ipinatutupad ng seguridad at traffic arrangements upang matiyak ang mapayapa at maayos na pagdaraos ng impeachment proceedings. Para sa nagkakaisa Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Samantala, Senate President Wid Gatchalian ginit na handa na ang Senado kung susulpot si Vice President Sara Duterte sa day 1 ng impeachment trial. Narito ang report.
1: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing report.
2: 100% ng handa ang Senado para sa pagsisimula ng impeachment trial ngayong araw kabilang na ang posibilidad ng pagdalo ni Vice President Sara Duterte sa unang araw ng paglilitis mamayang hapon. Ito ang tiniyak ni Senate President Wid Gatchalian na nagsabing nakahanda na ang Senado na gampanan ang tungkuling ipinagkatiwala rito ng sambayan ng Pilipino bilang impeachment court. Ayon kay Gatchalian, haharapin ang Senado ang paglilitis ng may integridad at buong paggalang sa saligang batas upang matiyak ang patas at maayos na pagdaraos ng proseso. Pinaghanda na rin niya ng Senado ang lahat ng kinakailangang hakbang sakaling personal na dumalo si Vice President Duterte sa pagbubukas ng impeachment court. Kasabay nito, tiniyak ng Senate President na magpapatuloy pa rin ang Senado sa pagsusulong ng mga panukalang batas na tutugon sa mga hamon at pangangailangan ng bansa sa kabila ng pagsisimula ng impeachment proceedings. Binigyan din ni Gatchalian na nananatiling nakatuon ang Senado sa pagtupad sa mandato nito sa sambayan ng Pilipino habang isinasagawa ang makasaysayang paglilitis.
4: Nakahandaan in any eventuality, nakahandaan naman. Kaya merong mga ganitong arrangement natin sa labas, pati mga nagsabi na magra-rally, pinaghahandaan na rin. So, humingi rin kami ng suporta sa PNP. para masigurado na orderly, no, yung mga demonstrations sa labas ng Senado.
5: Sir Inas.
2: Ang tinig ni Senate President Wid Gatchalian. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila. XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Hinikayat po ni Senate President Sherwin Wid Gatchalian ng lahat ng senator judges na dumalo sa pagbubukas ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte mamaya alas 2 ng hapon. Ayon kay Gatchalian, isang constitutional duty ng Senado ang pagdaraw sa impeachment trial at mahalagang gampanan ito ng bawat senador. Sinabi po niya mga katropa na sa ngayon wala pang natatanggap na abiso ang Senado kung personal na dadalo si Vice President Duterte sa unang araw ng kanyang impeachment trial.
1: XFM News Nationwide.
2: Nanawagan si House Prosecutor at Bicol Saro Bartilis Representative Terry Ridon sa publiko na suportahan ang layunin ng prosekusyon sa pagbubukas ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Ridon, mahalagang manaig ang katotohanan at pananagutan sa gitna ng paglilitis.
6: Kailangan po nating pumili kung para ba tayo sa tama o para sa mali, kung para ba tayo sa katotohanan o sa pagtatakip ng katotohanan, kung para tayo sa pananagutan o sa walang pananagutan, kung para tayo sa kasalukuyan at hinaharap o sa madilim na nakaraan. Sa mga susunod pong mga araw, hahayaan po nating magsalita ang ebidensya. Hahayaan po nating magsalita ang katotohanan.
2: Iginit niya na ang magiging batayan ng kaso sa mga susunod na pagdinig ay ang mga ihaharap na ebidensya at hindi ang mga haka-haka o opinyon. Inikayat din ni Ridon ng publiko na suportahan ang proseso at piliin ang katotohanan, pananagutan at kapakanaan ng bayan.
1: XFM. Impeachment coverage. XFM News Nationwide.
0: Nagsagawa naman mga katropa ang House Prosecutors ng press conference ilang oras bago po ang pag-uumpisa ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa opening statement, hinimok ni House Prosecutor, spokesperson at Kabataan Party List Representative Rene Co ang publiko, lalo na ang kabataan tutukan ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Co, mahalagang maunawaan ng mamayan ang constitutional process at ang papel nito sa pagpapanagot sa mga opisyal ng pamahalaan. Sinabi niya hindi dapat ituring na isang palabas ang impeachment trial, kundi isang proseso ng due process, rule of law at pananagutan. Binigyan din pa ng kongresista na may karapatan ng publikong marinig at maunawaan ang mga ebidensang iharap sa paglilitis. Kasabay po ito, hinikayat ni Co ang publiko na maging bukas din ang isip. Pakinggan daw ang mga ebidensa, iwasan ang disinformation at makibahagi sa mga talakayang nakabatay sa katotohanan. Ayon pa kay Co, ang magiging resulta ng proseso ay may mahalagang epekto sa kinabukasan ng bansa at ng susunod na henerasyon ng mga Pilipino.
1: XFM News Nationwide.
2: Sinabi ni House Impeachment Team spokespersons na ang hindi pagdalo ni Vice President Sara Duterte sa pagbubukas ng impeachment trial ay isang pagkakataong hindi umano na tugunan ng matagal nang hinihintay ng taong bayan. Kabilang sa mga nagpahayag sina Lanao del Sur, 1st District Representative Jar Ozia Alonto Adyong, Kabataan Party List Representative Rene Co at Attorney J. Tolosa Jr. Ayon sa kanila, personal na desisyon ni Duterte kung dadalo o hindi sa paglilitis. Ngunit, siya rin ang inaasahang magpapaliwanag nito sa publiko. Igreet ng House Impeachment Team na matagal nang nais ng maraming Pilipino na personal na marinig ang paliwanag ng Vice Presidente kaugnay ng mga aligasyon laban sa kanya. Sinabi rin nila na umasa pa rin silang dadalo si Duterte sa mga susunod na pagdinig upang magkaroon ng pagkakataong direktang sagutin ang mga isyong matagal nang itinatanong ng publiko. Sa kabila nito, itiniyak naman ang prosecution panel na magpapatuloy sila sa paghaharap ng ebidensya alinsunod sa constitutional process.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa ibang balita muna tayo mga katropa, puspusan na po ang paghahanda ng San Jose National High School dyan sa Tacloban City para naman sa ligtas na pagbabalik eskwela matapos ng insidente ng pamamaril sa loob ng paaralan noong June 22. Sa tulong ng lokal na pamahala nila, naglagay na ng 16 na karagdagang CCTV at isang public address system sa loob ng campus para mapalakas ang seguridad. Nag-donate din ang Tacloban Filipino-Chinese Chamber of Commerce Incorporated ng 2 metal detector para sa security screening sa mga paunang pasukan ng paaralan. Sa pagbubukas po ng klase, ipinatupad din ang paaralan ang blended learning upang hindi obligahin pumasok sa face-to-face classes yung mga estudyante na patuloy pang naapektuhan ng nangyaring trahedya. Ayon sa pamunuan ng paaralan, layunin po ng mga pinatupad na hakbang na matiyak ang mas ligtas na kapaligiran para sa mga mag-aaral at kawani.
5: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:17 ang oras sa XFM News Nationwide. Tayo po isabayan din na napapanood, napapahinggan sa XFM Zamboanga 99.5 katropa, XFM Palawan sa 104.7 at XFM Santiago Isabela sa 104.9.
5: Balitang Regional.
0: Diretso tayo sa Balitang Regional sa bahagi ng Davao. Meron pong babae ang pinagbabaril ng sariling mister. Kapatid ng suspect na nagtitinda lang ng prutas na damay din. Katropa natin sa balita, Marvin Ibano na XFM Davao.
7: Kapwa naka-confine ngayon sa Southern Philippines Medical Center o SPMC ang 2 babae matapos pagbabarilin pasado alas 7 ng gabi sa Barangay Ubalde, Agdao, Davao City. Kinilala ang mga biktima sa mga alias na Jem, 48 anyos at Jen, 36 anyos na kapwa nagtitinda ng prutas sa lugar. Sa panayam ng XFM Davao kay Davao City Police Office Spokesperson Police Major Maria Teresita Gaspan, kinilala umano ng mga saksi ang suspect bilang asawa ng isa sa mga biktima. Ayon sa investigasyon, nagkaroon ng alitan ang mag-asawa isang araw bago ang insidente. Pinaniniwalaang isinagawa ng suspect ang pamamaril bilang paghihiganti. Habang nagtitinda ang mga biktima, dumating umano ang suspect sakay ng motorsiklo at walang habas na pinaputukan ang dalawa. Nadamay lamang ang isa pang biktima na kalaunan ay napag-alamang kapatid din pala ng suspect. Patuloy namang nagsasagawa ng hot pursuit operation ang pulisya laban sa nasabing suspect. Deploy na rin ang tracking team habang inihahanda ang pagsasampan ng kasong paglabag sa Republic Act 9262 o ang Violence Against Women and Their Children o VAWSI, bukod pa sa ibang posibleng kasong maaaring isampa laban sa kanya. Inaalam pa ng mga otoridad kung ang pamamaril ay direktang may kaugnayan sa naunang alitan ng mag-asawa. Nilinaw naman ng DCPO na isang isolated case o alitang pampamilyang isang insidente at walang indikasyong may kaugnayan ito sa iba pang krimen. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
5: XFM News Nationwide.
2: Mag-asawang senior citizen natagpo ang patay sa labas ng kanilang bahay sa Pasig City. Katropa natin sa balita, Era Espinosa ng XFM Iloilo.
5: Live report.
8: Patay na at nakahandusay sa harap ng kanilang bahay ang mag-asawang senior citizen na kinilala kina Arcelia Sobredo, 63 taong gulang, at Rofo Sobredo, 83 taong gulang ng Barangay Salngan, Pasig City. Ang dalawa ay natagpuan ang kanilang kamag-anak na wala ng buhay kung saan si Arcelia ay may sugat sa ulo at ang asawang lalaki naman ito ay may sugat sa likod. Hulyo 4 ng gabi nang may marinig na 2 putok ng baril ang kanilang kamag-anak. Na-recover ng mga kapulisan ang 2 cartridge ng bala sa crime scene na pinapaniwala ang compatible sa .45 caliber na baril at 3 live ammunition. Sa ngayon, hindi pa matukoy ang salikod ng pagpaslang sa mag-asawa at nagpapatuloy ang investigasyon ng mga kapulisan. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News!
0: Babae pinaslang ng live-in partner dahil sa selos. Lalaki pinatay dahil sa toy gun. Katropa natin sa balita, Almi Mata, XFM Cebu.
5: Live report.
9: Dalawang maghiwalay na insidente ng karahasan ang naitala sa Toledo City, Cebu nitong weekend na ikinasawi ng isang babae at isang lalaki. Patay ang isang 33 anyos na babae matapos umano'y paulit-ulit na saksakin ng gunting ng kanyang live-in partner dahil sa matinding silos sa sityo Dapdap, Barangay Dumlog noong Sabado. Kinilala ang biktima na si Anan Maniacapa habang ang suspek ay ang kanyang 40 anyos na live-in partner na si Cyril Cabaluna. Sugatan din ang stepfather ng biktima na si Pedro Madrid Rizal, 63 anyos, matapos niyang tangkaing awatin ang suspek. Batay sa imbestigasyon ng Toledo City Police Station, kapwa pagkalasing at matinding silos ang tinitingnang motibo sa krimen. Napag-alamang on and off ang relasyon ng magka-live-in partner bago ang insidente. Umuwi ang biktima sa bahay ng kanyang stepfather matapos silang magtalo. Ayon sa pulisya, sa pilitang pumasok ang suspek sa bahay matapos sirain ang bakal na grating sa kusina. Habang naghahanda ng hapunan ang biktima, inatake umano ito ng suspek at paulit-ulit na sinaksak ng gunting sa noo, mukha at liig. Naristo ang suspek noong Linggo ng umaga, Hulyo 5, sa Barangay Kambangog sa isinagawang hot pursuit operation. Naharap ito sa kasong murder at physical injury. Samantala, isa ring 25 anyos na lalaki na si Nico Bacos Largo ang nasawi matapos paulit-ulit na hampasin ng bato sa ulo at mukha sa Barangay Poblasyon, Luray 1, Toledo City. Ang suspek ay si Kent Mission Escuto, 30 anyos, residente ng Toledo City, voluntaryong sumuko sa pulisya at naharap ngayon sa kasong homicide. Sa paunang imbestigasyon, nangyari ang insidente bandang 1:30 na madaling araw nung Sabado habang lasing ang suspek. Ayon kay Escuto, nadatnan niya ang biktima na walang suot na damit at may tila baril na nakasukbit sa baywang. Inakala niyang tunay ang armas at posibleng aatakin siya kaya itinulak niya ang biktima. Nagsuntukan ang dalawa hanggang sa paulit-ulit niyang hampasin ng bato ang biktima. Kalaunan, napag-alamang replica gun lamang ang hawak ni Largo. Patuloy pang iniimbestigahan ng pulisya kung may nauna ng alitan ang suspek at ang biktima. Mga katropa, ugaliin ang pag-inom ng Sunthone Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
2: Mahigit 1.5 na halaga ng droga na sabat sa dalawang HVI sa ikinasang by-bust operation sa Altava, Saclan. Katropa natin sa balita, Marian Tolentino ng XFM Calibo.
10: Arestado ang dalawang lalaki na itinuturing na mga high-value individual matapos mabilhan ng isang sachet ng suspected shabu kapalit ng 4,100 pesos na by-bus money sa poblasyon Alta Basaclan kahapon araw ng Linggo, Hulyo 5. Ang operasyon ay kinasanang pinagsanib na puwersa ng Provincial Drug Enforcement Unit at Alta Bas PNP kung saan matagumpay na naaresto ang mga subject person na sina alias Nonoy 34 anyos at alias Dudoy 46 anyos, kapwa mga residente ng Rojas City, Capiz. Sa pag-body search ng motoridad na recover kay Alas Dudoy, ang karagdagang tatlong sachet na suspected shabu na nakabalot sa towel. Gayon din na may lima pang sachet ang na-recover kay Alas Nonoy na nakabalot naman sa tape kasama ang drug paraphernalia. Samantala, na recover naman ang karagdagang bulto na suspected shabu na umaabot sa 27 sachet sa loob ng sasakyan na ginamit ng mga suspect papuntang Altabasa. Sa kabuuan, nasa 35 sachet na suspected shabu o katumbas ng 230 grams ang nakuha sa mga suspek at tinatayang nagkakalaga na mahigit 1,564,000 pesos. Sa ngayon ay nasa kustodiya na ng Alta Bas PNP ang dalawang suspek para sa karampatang disposisyon. Mula dito sa Exofam 96.5 Kalibo para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Marian Tolentino, Exofam News.
0: At Katropa Tricycle Sumalpok sa Kawayanan sa El Nido, Palawan. Katropa natin sa balita, Gerald Gales, XFM, Palawan.
11: Patay ang isang lalaki habang sugatan naman ng dalawang iba pa matapos ma-aksidente ang sinasakyang tricycle sa kahabaan ng National Highway sa Barangay Villa Libertad, El Nido. Kinilala ng El Nido PNP ang nasawing pasahero na si alias Warren, 51 taong gulang, residente ng Barangay Villa Libertad, na idineklarang dead on arrival dakong alas 5:30 ng umaga. Sugatan din ang 31 taong gulang na kinilalang si alias Carlo, tricycle driver, at si alias Ramon, 18 taong gulang na pawang mga nakatira rin sa lugar. Sa investigasyon ng PNP, binabagtas umanoon ng tricycle ang kahabaan ng Barangay Villa Libertad nang mangyari ang insidente dakong alas 4:10 ng madaling araw. Pinaniniwala ang nasa impluwensya ng alak ang driver at mabilis ang pagpapatakbo at pagsapit sa kurbadang bahagi ng kalsada na wala ng kontrol ang tricycle driver dahilan upang maaksidente ito sa kaliwang bahagi ng kalsada at sumalpok sa kawayanan sa gilid ng daan. Agad na rumesponde ang MBRRMO at isinugod sa hospital ang tatlong biktima. Inihahanda na ang kasong reckless imprudence resulting in homicide in physical injury laban sa driver. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
5: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Weather Update.
0: Tropang Brian, lalo lumakas si Super Typhoon Bobby habang natili pa rin nasa labas ng Philippine Area of Responsibility.
2: Katropang Buddy, ayon sa PAGASA, mamamataan ang bagyo sa layong 200 o 2,355 kilometers silangan ng southeastern Luzon na may lakas ng hangin aabot sa 215 km per hour malapit sa gitna at pagbugsong hanggang 265 km per hour habang kumikilos naman pakanluran, Hilaga Kanluran sa bilis na 15 km per hour.
0: Inaasahan pong papasok mga tropa sa PAR bukas ng gabi o sa madaling araw po ng Wednesday at tatawagan o papangalanan itong Super Typhoon Inday.
2: Mababa man ang tsansa na lumapag ito sa kalupaan pero inaasahan naman na hahatakin ito ng habagat kahit pinayuhan ng publiko na maging alerto at manatiling tumutok sa mga susunod na update kaugnay ng Super Typhoon.
0: Tropa, sumigat pong araw 5:32 this morning, lulubog mamaya alas 6:30 ng gabi.
5: Balitang International.
0: Diretso na tayo sa International, hatid po sa atin ng Santon Gold. May pagpulong si US President Donald Trump kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa NATO Summit sa Turkey ngayong linggo para talakayin ang mahakbang sa pagtutuldok ng digmaan sa Ukraine. Ayon sa isang senior U.S. official, nakatakdang magkita sina Trump at Zelensky sa Wednesday para pag-usapan ang posibilidad ng pagtatapos ng halos tatlong taong digmaan. Sinabi ng opisyal na nananatiling halos walang pagbabago ang sitwasyon. Wala umanong malinaw na pag-usad ang magkabilang panig sa nakalipas na buwan. Darating naman si Trump sa Turkey sa Martes at una may pagpulong kay Turkey's President Recep Tayyip Erdogan na siyang host ng NATO Summit. Nakatakda rin mga katropa siya may pag-usap kay Syrian President Ahmed al-Zajara at magsagawa ng press con habang nasa Turkey. Bukod sa usapin ng Ukraine, inasahan din hikayatin ni Trump ang mga bansang kasapi ng NATO na dagdagan ang kanilang gastusin para sa depensa.
5: Showbiz News.
12: Ang balitang showbiz ay atit sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Inamin ng Kapuso actress na si Kailin Alcantara na nabiktima siya ng pisin scam. Ibinahagi niyang nakatanggap din siya noon ng text message na may link na kanyang naklik kaya kalaunan ay naging dahilan upang mabawasan ang laman ng kanyang bank account. Sinabi ng actress na hindi niya hinabol ang nawalang pera dahil matagal niya na ito nga napansin at naniniwala siyang mahirap na itong mabawi. Inamin din ni Alcantara na nakaranas na rin siya ng cyberbullying tulad ng maraming iba pang public personalities. Ito ang kanya naging sagot nang matanong kaugnay sa panibago nitong role sa primetime action series na Task Force Firewall bilang forensic analyst na si Kylie Sandoval. Para sa Balitang Showbiz, ako si Katropang Melody Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
5: Balitang Sports.
0: Ang Balitang Sports katropa, hatid naman sa atin po ng Premium D3, lakas sa bawat kapsula. Hindi mapaglaro si Justin Brownlee para sa Gilas Pilipinas sa kanilang laban contra Australia sa FIBA World Cup 2027 Asian Qualifiers ngayon pong araw dahil sa tinamong mga injury. Ayon sa Samahan Basketball ng Pilipinas, SBP, dumadana si Brownlee ng hamstring strain at peroneal tendinopathy. Kanya pong binti bukod pa sa pamamaga at cartilage defect sa kanyang kaliwang tuhod. Malaking kawalan si Brownlee para sa Gilas na haharap sa Australia sa kanilang road game sa second window ng qualifiers. Sa pagkawala po ni Brownlee, inaasang mauna sa ofensiba ng Gilas na Juan Gomez de Liano, Kevin Kembao, Carl Tamayo at siyempre si Dwight Ramos. 11 manlalaro lamang ang bubuo sa lineup ng Gilas Pilipinas sa kanila pong laban kontra sa Australia.
1: XFM News Nationwide.
0: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon niyo na po XFM News Nationwide. Ngayon pong July 6, 2026.
2: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagbabalita. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
0: Patuloy niyo pong subaybayan ang XFM 99.5 Mega Manila at buong XFM Philippines para sa ating
1: XFM Impeachment Coverage. Impeachment Coverage.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
2: Ako po si Brian De Paz.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
2: Mabuhay, exciting Pilipinas.
1: Balita sa buong Pilipinas, Pilipinas at sa buong mundo, mundo dito sa XFM News Nationwide. Nationwide. XFM Davao. Kamatuoran ang sandigan. Sa balita o impormasyon, di ka mabiyak. XFM, katropa mo. The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated. Kleto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algie Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
13: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body function.
14: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
1: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Isang malusog na tanghali mga ka-Weldas, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome pong muli sa panibagong edisyon ng atin pong programang The Secret of Health. Ang magbabahagi sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa atin pong kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin to ng Santong Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Sa kala po natin butihin na CEO, Dr. Remilito Uy. Ito po yung lingkod, Dr. Michelle Hinas, isa sa inyo pong mga certified naturopathic practitioner. May kasama po ng live dito sa atin pong programa. At syempre, kasama rin po natin dito sa atin pong talakayan ng atin pong mga bantay kalusugan, Dr. Ronald Paler at Dr. Algy Bakla. Malusog na araw po, mga Doc.
1: Okay, isang malusog na araw at isang mapagpalang hapon. Mga ka-wellness at sa lahat po na ating mga taga-subaybay. Welcome po sa ating programa sa hapon pong ito. Sana po yung marami tayong mapag-usapang kapakipakinabang na bagay para po tayo matuto kung paano natin pananatiling healthy itong ating pong katawan.
2: Okay, mga ka-wellness, another day, another topic naman po ang ating pag-uusapan na kung saan ay napakahalaga po kung paano mapanatiling malusog ang ating katawan. Kaya ihanda po ang inyong mga listahan para po ay meron kayong gabay sa pang-araw-araw kung paano iwasan at kung paano palakasin ang katawan sa pamamagitan po ng mga natural na pamamaraan dito lamang po sa ating programang The Secret of Health.
0: Siyempre tayo pinapakinggan sa lahat natin pong XFM stations at Solid FM at sa iba pa nating mga radio stations sa partner po natin. Nationwide yan mga ka-wellness ha. At tayo rin po ay napapanood na ngayon sa atin pong Yes to Health Facebook page. At kung kayo po ay nakatutok na, eh nako ito, napakagandang paregalo para sa inyo mga ka-wellness.
2: Well, tama ka dyan, partner, sa mga pong mga tagapanood po natin sa ating Facebook Live. Mm-hmm. Kayo po ay pwedeng makapanalo o manalo ng regalo sa ating Healthy Katropa Giveaway. Ang gagawin lamang po ninyo sa mga nakasubaybay po sa ating Facebook Live ay inyo pong i-share ang atin pong live streaming para naman po ay mas maraming maabot at makita po ng inyong mga kakilala at kamag-anak ang ating programa na kung saan ay baka pwedeng makatulong sa kanila ang atin pong talakayin araw-araw kung paano din sila makaiwas sa mga karamdaman. And of course, doon po sa mga naka-experience ay sa pagbili ng atin pong mga produkto sa Yes to Health ay inyo pong i-comment ang inyong mga good experiences, mga kagalikang hatid ng Yes to Health products po sa inyo at lagyan po ng hashtag The Secret of Health. Baka po kayo ang mapili po namin na siyang mananalo ng ating Santon Gold Coffee Mix gift packs.
0: Mm-hmm. Sundin nyo lang po mga ka-wellness ang ating mechanics. Yan. At malay nyo, kayo ang mapili natin at maswerteng mabahagian ha, na atin pong Santon Gold Coffee Mix gift packs. Samahan po kami dito sa atin pong talakayan. Welcome na welcome ang inyong mga katanungan. Ha. Pwede kayong mag-check sa atin pong hotline number 0969-609-6545. At kung hindi po gawin ka masaya na inyong mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan po ninyo at address kung saan lugar po kayo nakikinig sa mga oras po na ito.
1: At syempre sa mga nagnanais naman na masubukan yung ating produkto, ano, pwede po kayong pumunta sa ating mga partner distributors gaya po ng Mercury Drug Stores, Watsons, pwede rin po sa The Generic Pharmacy or TGP, St. Joseph Drug, Generica Drug, maging sa South Star Drug. Mm-hmm. At sa mga iba pang mga ano, actually ngayon meron na tayo sa Save More, ano, sa
2: Fisher Mall.
1: Fisher Mall.
2: Mm-hmm. Yes.
1: And soon sa Pure Gold.
2: Pure Gold. Yeah,
1: oh,
2: yes.
1: Sa grocery ano. Mm-hmm. Pwede niyo mabili especially ang ating pong coffee ano. Pagtanong lang po ang Totak Yes to Health para makaiwas po tayo sa imitasyon. At kung nais niyo naman na umorder sa ating online store, pwede ho kayong pumunta sa Shopee. Hanapin po ang ating store doon, Yes to Health 2011, para maka-order po kayo. Kahit saan bahagi ng bansa, pwede hong umorder, pwedeng cash on delivery, at kahit saan po makakarating, basta mayroong rider na nakakarating sa inyong lugar.
0: Yun, no? At pwede rin ma-avail ang atin pong mga produkto ha, sa atin pong mga Yes to Health Wellness Center. Especially sa mga senior citizen, pakidala yung ano po ninyo, ID and yung senior citizen card para maka-avail ng special discounts po natin ha sa mga ka-wellness natin yan na gustong mag-avail ng atin pong mga produkto.
2: And of course, ang Yes to Health Clinics po natin na mga ka-wellness ay meron pong unique at special na mga serbisyo na angkop po sa iba't ibang uri ng karamdaman, lalong-lalo na po kapag mayroon kayong chronic disease. Sa atin pong Yes to Health Clinics ay meron po tayong cleansing and detoxification program, nutritional therapy and herbal therapy, and also acupuncture para po ay ma-enhance ang function ng ating mga organ sa katawan, mugok-buyang Korean therapy, bio-zapper therapy, and terahertz therapy para ma-enhance po ang function ng ating mga bone marrows, and also natural therapy na kasama ang hilot hugpungan na isang kombinasyon na kung saan ng traditional at makabagong techniques na pagsasaayos ng mga problema sa ating litid at mga kasukasuhan.
0: Kaya sa mga gusto mong maka-avail ha, ng atin pong mga services, ay bisitahan nyo po ang atin pong mga Yes to Health Wellness Clinics sa mga sumusunod na lugar.
3: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, South Bound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262. Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256. Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City. Tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City. Malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City. Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Bagum City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Celpol Building, Door number 3, GSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo mga ka-wellness. Ang health information po nito ay hitin sa atin ng atin po mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. So mga gusto maka-avail yan ha, puntahan nito sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. Sa panahon ngayon mga ka-wellness, napakarami nating naririnig patungkol sa kalusugan. Iba't ibang mga pamamaraan, iba't ibang mga life hacks kung tawagin, or health hacks ha. Kasama na dyan yung diet natin, yung ating pong physical activities. Napakarami na ngayon ang na-expose doc sa mga ano, mga itong fitness exercises kung tawagin, ano, cycling, running. Marami na nakikipagticipate. Ayun. Oh, yung bago ngayon, pinagkakaguluhan talaga, pickleball. Kahit saan ano, meron. At maraming pang iba na mga pamamaraan na iniisip ng mga tao kung paano sila mapapalusog nito at magkakaroon ng maayos na pangangatawan or kalusugan. Ngunit, alam ba ninyo mga ka-wellness na kahit na gaano karami o gaano tayo kaabala sa mga pampahealthy na ito, mm-hmm. if meron tayong nakakaligtaan na isang parte ano ng kalusugan natin, ay minsan nababaliwala yung mga effort po natin mm-hmm. yun. Ano? Itong pag-uusapan natin ngayon ay may kinalaman sa mga vitamins, kung anong kahalagahan ito sa atin pong kalusugan. Kaya sa episode na ito, sasagutin natin kung ano yung mga particular na inquiries ng atin pong mga ka-wellness patungkol sa paggamit ng mga bitamina. Bakit mahalaga ito sa ating katawan? Ano yung mga naiutulong nito sa katawan natin? Ano yung iba't ibang uri ng mga bitamina na kinakailangan ng atin pong pangangatawan? At ano yung mga sinyales pag nagkukulang na tayo sa mga bitamina na iyon? Kasi mahalaga na malaman natin yun. Ano? At paano tayo nakakasigurado na nakakakuha tayo ng mga essential vitamins na kinakailangan ng atin pong pangangatawan? Kaya tuto kayo hanggang sa dulo ng atin pong programa dahil atin pong hihimay-himayin ang mga kaalaman po na ito. Ngayon ang katanungan, Doc, bakit mahalaga o bakit kailangan natin ng mga vitamins? Nakukuha ba ito sa mga pagkain na ating nakakain? At ano ang mangyayari sa ating katawan kung tayo ay magkakaroon ng kakulangan sa mga bitamina? At yung mga vitamins ba, Doc Algie, pare-pareho yung functions nila sa katawan natin?
1: Actually, para sa ating kaalaman na yung even yung maliit na deficiency sa isang particular vitamins, halimbawa, pwede maging dahilan ng isang seryosong karamdaman. Hindi yan nare-realize ng ating mga kababayan, mga ka-wellness natin. Ano? Kasi noong unang panahon, for example, yung alam mo yung kakulangan ng vitamin C, hindi yan na-realize before. Until such a time na nagkaroon ng isang nakamamatay na sakit, yung mga sailor. Naka-apekto to sa napakaraming sailor. Sila yung mga tumagtatagal sa dagat, mga 3 months, 6 months. Namamatay sila sa isang misteryosong sakit. And they identify it lately, yung scurvy.
2: Scurvy, yes.
1: And yung scurvy ay dahilan pala sa kakulangan ng vitamin C. Oo, nakala nila isang plague na pumapatay sa mga sailor. Nang makita nila na, ang dahilan pala nito kakulangan ng vitamin C, kaya ang ginawa nila, pag lumalaot sila, may dala na sila mga lemon, may dala na sila mga kalamansi,
2: citrus. Na, ng mga pagkain.
1: Oo, and doon nasolusyonan yung tinatawag na mysterious death ng mga sailor. And later on, mas luminaw pa na kahit pala hindi ka tamaan ng isang infection, basta magkulang ka sa sustansya, pwede ka mamatay sa isang uri ng karamdaman. Actually, yan yung problema. Ano? At for example, yung isang vitamins na sa tingin ko lang, parang imposible na magkaroon ng deficiency dito, yung vitamin D. Alam mo ba na ito'y nakaka-apekto sa mahigit 1 bilyong tao sa buong mundo?
2: Wow.
1: Yung vitamin D deficiency. Samantalang ang vitamin D, kung lagi nating sinasabi na magpainit ka sa araw, then some particles of the sun can convert your cholesterol underneath your skin to a functional vitamin D. Pero bakit marami pa rin ang kulang sa vitamin D?
2: Yes.
1: And another, yung vitamin A deficiency, ay pangunahing dahilan ng preventable blindness, especially sa mga bata. Yung vitamin A, ang daming source sa pagkain niyan. So, kumbaga, despite ng kanilang importance, yung mga vitamins ay madalas nami-misunderstood ng ating mga ka-wellness. Marami, mga tao na ini-ignore lang nila. While yung iba naman, masyadong na-overuse yung supplements na hindi naman yun yung kanilang particular na kailangan. For example, those who are always taking multivitamins na, di ba, pag multivitamins, marami yan. Pero yung kanilang particular specific need, nagkukulang sila. Ayan. So, yun po yung gusto kong makita natin. Alam mo, yung mga vitamins, mga organic compounds yan na kailangan ng ating katawan at hindi ito kailangan ng marami. Kailangan lang nito yung sapat na amount. Mga ka-wellness, ano? Hindi katulad ng carbohydrates, ng protein at ng fat, ang mga vitamins, hindi siya lang bibigay ng energy directly. Yan ang katotohanan niyan. Pero sila ay napakalaki ng role at essential sila sa energy production. O ganun din sa immune system function, sa repair and regulation ng ating katawan. And ang mga vitamins, wala siyang calorie. Yung mga kailangan natin maintindihan. Okay, ang vitamins ay merong 13 essential vitamins na dinidivide into 2 categories. Okay, 2 groups. Una, yung fat-soluble vitamins. Yung fat-soluble, kilala ito sa tinatawag na abbreviation na ADEC. Okay, ADEC meaning vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K. pag kinain mo to, nai-store to ng ating katawan sa ating liver, sa mga fats natin. Okay, kailangan ng fats to absorb by yung mga fat soluble, yung ADEC. Ano? Water soluble naman, nangunguna dyan yung vitamin C, tapos yung kilala natin bilang B-complex vitamins. B1, B6, B12, yung mga folate, etc. So, hindi siya na-store sa katawan ng matagal o marami dahil itong mga water soluble, fina-flush out ng katawan kung alumang vitamin na soluble sa water ang hindi na niya kailangan.
2: Kailangan.
1: Oo, kaya doon mo palang makikita na magkaiba na yung mga vitamin ng ating kinakain araw-araw.
0: Ayun. Kaya halos lahat ng functions ng katawan natin, Doc, ay responsible ang mga iba't ibang klase ng vitamina dito. Ano? At pwede tayong magkasakit sa mga simpleng kakulangan ng mga bitamina kung ano man yung magkukulang doon. Ano? Wala tayong choice, kundi dapat kunin natin ito every day, pang-araw-araw, either sa food or supplementation na kinakailangan maipasok sa katawan natin. Pero linawin natin, Doc, ano-ano yung mga ginagawa, yung particular na functions ng vitamin sa ating pangangatawan, Doc Ron?
2: Well, ang vitamins is yung tinatawag natin na catalyst. So that means para siyang ano ba pindutan na kapag kawala yun, hindi may mga certain function na hindi nagagawa ng ating katawan. Uh-oh. Say for example sa energy production, ibig sabihin may mga tao na palaging pagod ang katawan. That means low ang energy production. Dito naman sa vitamins, ang B vitamins ay kino-convert nito ang mga pagkain natin into energy. Kaya pag mababa ang B vitamins natin, let's say yung folate, B1, B2, B12, is nanghihina ang katawan. So you may feel fatigue, weakness, at kalimitan is poor concentration. Kung mapapansin natin yung mga bata na hindi masyadong nakain ng mga gulay at saka mga beans, pagdating sa klase mahina yung concentration nila kasi hindi nakaka-produce ng energy to function properly ang brain. So also immune function, ang vitamin C ay nagbo-boost ng ating immune defenses na kung saan also ang vitamin D naman ay nagre-regulate ng ating immune response. So ang C nagbo-boost, ang D siya yung nagsasabi kung kailan magfa-function or magre-respond yung ating tinatawag na immune system. At ang vitamin A naman ay nagpo-protekta sa ating mga mucous membranes, which is under net sa mucous membranes nandun nakatira yung ating tinatawag na mga immune cells. Now, sa brain and nervous system naman, kapag kulang ng vitamin B12, meron pong mga pasyente na merong depression or severe depression na kapag ka nagtitake sila ng vitamin B12 ay natutulungan yung kanilang depression. Kaya tinatawag na vitamin B12 deficiency sapagkat ang vitamin B12 is very essential sa tinatawag po natin na nerve function. Para mag-connect kasi merong electrical signals. Ang brain kasi natin, hindi yan katulad sa wiring na dugsong. Meron pong tinatawag na synapses na kung saan tumatalon yung mga ano, yung electric signals. At kapag kakulang ng vitamin B12, hindi makatalon yung ano, yung electric signal sa ating utak. And also folate, ito po ay nagsusupport ng brain development. Kaya nga, mapapansin po natin, merong trend ngayon kapag ka nagbubuntis is pinapainom ng folic acid. Meron namang bagong research, bakit daw nagiging mas dumadami yung tinatawag natin na postpartum depression nang dahil naman sa tinatawag natin na folic acid. Kasi nakita nila na ang folic acid pala is hindi siya kayang i-metabolize ng katawan at mas lalo pang nagtuturo sa ating katawan na mga ilangan ng tinatawag natin folic acid. Bakit kaya? Kasi hindi ang folic acid ang kailangan natin, ng ating katawan kung hindi yung tinatawag na folate or methylated folate, ready to be absorbed folate sa ating katawan at makukuha po natin yun sa mga green leafy vegetables. Kaya may mga pasyente tayo sa clinic na kung minsan nagtitake sila ng ano ng folic acid. Mas ina-advise natin na instead of take yung folic acid is kumuha sila doon or bumili sila ng vitamins na yung tinatawag natin na methylated or kumain ng maraming tinatawag na green leafy vegetables and beans, which is very high yung tinatawag natin folic acid.
1: Kaya doon sa tinatawag nilang postpartum depression, napakalaki ng role ng ano ng B12
2: yes
1: sa brain health. Kumbaga pag Kala natin nag-aarte lang pero hindi natin alam. Isang sitwasyon na pala talaga 'yon na
2: yes.
1: nangyayari sa kanyang nervous system.
2: And uncontrollable 'yon. Hindi pansin ng katawan na kulang pala 'yon. Pero kapag ka na-diagnose na merong ganun, that is the reason why palagi nating palagi dito sa mga clinical natin practice natin na kapag ang isang babae ay merong or nagdadalang tao, kailangan talaga mag-consume ng green leafy vegetables and beans para hindi magkulang yung tinatawag na folate. Now, with regards naman sa bone health, ang vitamin D is tumutulong na ma-absorb yung calcium. Kaya, taking just calcium is not really yung tinatawag natin na sakto na na just taking calcium. It needs vitamin D to be absorbed and to be part doon sa tinatawag natin na construction ng ating bone health, ng buo nating katawan. And that is why ito din, kailangan din, very essential ang vitamin D. Kahit na nasisikatan ang araw, especially doon sa mga nagbubuntis, for bone development ng sanggol. Kasi yung rickets, ang rickets kasi ay isang karamdaman na kung saan is nadideform yung bone, merong tinatawag na club footed, yung iba naman is maiksi yung bone, merong possible din na yung dwarfism is isa din yun sa nagiging cause yung deficiency ng vitamin D. And that is why taking vitamin D, you cannot overtake yung tinatawag natin na sobrang pag-inom ng vitamin D kasi kailangan siya hindi lamang doon sa function ng ating bone development but also sa immune response natin. That's why taking vitamin D3, also yung tinatawag na yung ating produkto na premium D3 natin is very essential, especially doon sa mga nagbubuntis. And also, sa vision and skin naman natin, ang very essential is vitamin E and vitamin A. Kaya doon sa mga nalalabo ang paningin, taking vitamin E and vitamin A, also, samahan pa ng zeaxanthin at yung lutein. Na nandun sa Vision X natin is would greatly help yung tinatawag natin na doon sa may mga problema sa panlalabo ng mata. With regards naman sa blood circulation, ang pinakakailangan ng ating katawan is itong vitamin K. Kapag ka mababa ang ating katawan, kalimitan, yun yung tinatawag na nagkukos ng hemorrhage or bleeding. Ang vitamin K kasi, ang ginagawa niya, it helps blood clot and also vitamin B12 and folate, ito naman ay tumutulong na mag-prevent ng pagkakaroon ng tinatawag natin na anemia or kakulangan ng tinatawag natin ng red blood cells. In short, kapag ka kulang ng certain vitamins sa ating katawan, ay hindi siya maka-function properly at unti-unting mawawala or magkakaroon ng tinatawag natin ng sakit ang ating katawan. That is why eating and taking supplements but to be sure na meron kayong sapat na bitamina sa katawan is very essential para po mapanatiling manusog ating katawan araw-araw.
0: Yung mga nabanggit mo, Doc, na mga vitamins na yan, which is very important sa ating pangangatawan, paano natin malalaman na tayo ay nagkukulang na, Doc Algie, dun sa mga bitamina na iyon? Is there symptoms or signs na tayo ay kumbaga kulang na, kinakailangan mo ng dagdagan, deficient na tayo sa mga bitamina. At ano yung mga possible na problema, Doc, ang pwede nating maranasan pag magkukulang tayo dun sa mga yun?
1: Nako, magandang tanong yan kasi iba naguguluhan. Bakit ako nagkaroon ng ganitong sakit? Bakit ako nagkakaramdam ng ganito? Na hindi nila iniisip minsan na baka sakalig meron silang nutritional deficiency. So yung mga deficiency, common yan, for example, sa mga ang diet nila very poor. Paano mo ma-define ang poor diet? Paulit-ulit yung kanilang kinakain.
2: Walang variation.
1: Oo. Parang tinitin lang nila yung makakabusog ba yan? Pwede ba yung makaraos tayo dyan? So, yun yun.
0: Makakatipid ba tayo dyan?
1: Yeah. Oo. Ganun yung tinitinan nila. So, poor diet, ang unang-una. Next, yung mga elderlies, yung mga maedad na. Kasi malaking bagay kasi pag umiedad ang tao, humihina din minsan yung absorption.
2: Yes.
1: Most of the time. And of course, yung mga tao din na mayroong digestive disorder, yung panunaw nila hindi normal. Kaya instead na mapakinabangan nila yung nutrient ng kinakain nila, nawe-waste.
2: Kasi hindi na-absorb ng katawan.
1: Yes, may mga ganun. Actually, may mga tao na napakabilis ng pacing ng digestion. Yung mayroong isang kondisyon kasi na, di ba, yung iba, ang tagal bago ipapasa doon sa small intestine. May mga tao naman, yung mga under acids, ang bilis nilang yung pacing. So, hindi na da-digest, di na diretso ka agad.
2: Tapon agad.
1: Tinatapon ka agad ng katawan natin. So, may mga ganun. Ano? Pag ganun ang problema natin, nakaka-apekto yun. Ano? Yung vitamin B12 deficiency, yun, ang magiging problema mo, no? Lagi kang alay, nagkaka-problema yung memory mo. Ang visible na symptom nun, ang dami mong puting buho kahit ng edad mo, 20 pa lang. Nakakita na tayo nun. So, most commonly sa mga ano, sa mga vegetarian, yan na nakikita ko yung B12 deficiency. Lalo na kung hindi sila kumakain. Kasi sa ano, ito lang naman yung konting problema pag vegetarian ka. Kulang ka sa source ng vitamin B12. Kung hindi mo matatap yung, kasi pero makuha yan, yung traces of that sa iba't ibang uri ng mga source of protein like yung mga beans. Pero kung magre-rely ka lang sa isang source, mahihirapan ka. Isa lang ang alam natin na pwede magbigay sa atin ng complete na amino acid, katulad ng B12, is spirulina. Kaya napaka-importante ng spirulina. Kaya nga doon, natutuwa ako dahil doon sa ating coffee, doon sa Santon Gold Coffee Mix, may spirulina. Yung ating Santon Plus Gold, may spirulina. If you're a vegetarian, you need to take spirulina. Kasi yun ang merong viable na B12. So, pag kulang ka sa B12, yung numbness, parang tinutusok-tusok, saka alam mo yung isang uri ng anemia, yung tinatawag na pernicious anemia, na kapag kulang ka sa B12, napiprevent yung pag-create ng katawan mo ng tinatawag na red blood cell, yun ang isang problema ng mga B12 deficient. Saka yung nerve damage. Maraming ganyan, mga ka-wellness. Ano? Pag naman kulang ka sa vitamin C, yung binanggit natin kanina, pwede kang magkaroon ng bleeding gums, madali kang magka-infection, hindi ka makaka-repair ka agad ng sugat mo. Saka yung healing and recovery, napaka-mabagal.
2: Yeah.
1: Oh, alam natin that vitamin C is essential for forming our bone kasi yung calcium, pag hindi ka nag-take ng vitamin C together with calcium, hindi rin ma-absorb masyado yung calcium ng ating katawan. Oh, vitamin D deficiency, binanggit mo kanina, gusto ko lang ulitin na pwede kang magkaroon ng mga bone problem.
2: Fractures, yung, easy fractures.
1: Yes. Ng, ano. Bone pain, muscle weakness, pwede kang magkaroon ng rickets, osteomalacia, at saka osteoporosis. Yun yung mga common na problem kapag ikaw ay nagkakaroon ng mga deficiency ng mga binabanggit nating sustansya.

0: tawag natin na extreme dryness ng conjunctiva at saka ng ating cornea na kapag ka nagasgas yun, kasi kulang sa lubrication, that may lead to tinatawag natin na blindness. Okay? Also, vitamin K deficiency, easy bleeding, also mabilis na nagkakaroon ng pasa. B-complex deficiency, B1, pagkatiamin, nagkakaroon ng beriberi o yung tinatawag natin na tinatawag natin water retention sa paa. It can affect sa ating puso and also sa mga nerves. B3 ay tinatawag na niacin. Ito ay kapagkakulang nito ay nagkakaroon ng pelagra o tinatawag natin dermatitis, diarrhea, and dementia. B9 o tinatawag natin na folate, ito ay nagkukos ng tinatawag natin na birth defects, mga ka-wellness.
1: Yan yung mga problema na dapat may iwasan sana, Doc, if masisigurado natin na sapat yung vitamina na atin pong nakukuha.
0: And that is why supplementation is very essential to be sure, to be on the safe side always. Kasi kapag nagkulang na yon sa ating katawan, it can affect not just our yung tinatawag natin yung physical function, it can affect also our social function. Kapag lalong-lalo na kapag ka sa brain na nag-epekto kapag ka deficit, let's say vitamin B12, depression and anxiety yon. So it would really affect our entire being. That is why kapag ka na-depress na, mas mahal ang bayad kasi magpa-konsulta ka sa psychiatrist. Meron akong nakita kanina, kilala ko nang galing doon sa Kuyo. Batang-bata pa, meron ng depression. So nandoon ngayon nagpa-ospital. So instead na magpa-ospital ka, why not take earlier doon sa mga essential supplementation katulad ng ating Santon Plus Gold natin at saka Premium D3 natin, vitamin Santon, vitamin C, para makaiwas. Kasi mas magastos manggamot kaysa sa mag-iwas sa tinatawag natin sa mga karamdaman.
1: Totoo yan, Doc. Ano? Kaya nga, prevention is worth a pound of cure. Sabi pa nga, napakaganda kung masasanay natin yung preventive approach, yung tinatawag na proactive kesa dun sa
0: reactive.
1: O tsalan tayo magkukumahog pagka meron tayong nararamdaman o medyo malala na yung ating nararanasan. Okay? Kaya sa aking pagkabalik, mga ka-wellness, ay pag-uusapan pa natin ang mga paraan upang matiyak natin na sapat yung vitamina na ipapasok natin sa atin pong pangangatawan at kung saan-saan natin kukuhanin yung mga vitamina po na ito para hindi tayo magkulang, mga kababayan, ha? Kaya tutok lang po dito sa atin pong programa dahil magkabalik po tayo, mga ka-wellness.
2: The secret of health. Laging matablay, laging kulang sa energy. Kasakit? Baka naman ang suplemento na iniinom mo walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Santon Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa. Pinagaling. Pinahusay. Santon Plus Gold. Pinakalong mangustin, ang palaya, garlic, malunggay at spirulina. Sa Santon Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Santon Plus Gold. Mabibili sa pinatang malapit po tiga sa inyong lugar. The secret of health.
1: Pasok po tayo, mga ka-tropa, mga ka-wellness. Balik po tayo sa atin pong talakayan. Ano? Kung meron kayong mga katanungan, ha? Huwag po mahihang magtanong. Text line sa atin po numero. Atin po sa text line, 0969-609-6545. Doc, ang tanong, paano ba makakasigurado tayo na sapat ang supply ng mga vitamina na atin pong nakukuha sa pang-araw-araw?
0: Well, ang isa sa pinakamagandang approach is to have variation of food. Kapag kailangan makulay, kapag meat puro isang kulay lang yung iba palaging fish, palaging karne, which is would greatly make the body to become deficient of vitamins. And also, pagka yung mga iba naman is kulang talaga sa tinatawag o mahina ang pang-absorb na mga vitamina sa katawan, kahit na maraming tinatawag natin na marami silang variation na kinakain, lalong-lalo na yung may mga problema sa leaky gut syndrome. So kapag may leaky gut syndrome, may mga certain vitamins na hindi talaga makuha-kuha doon sa pagkain and they need supplementations. But then to be on the safer side always, supplementation is greatly needed. Ganito kasi ang nangyari. Dahil sa industrialization ng production ng pagkain sa buong mundo, At ang nangyayari, sobrang spray, inorganic na fertilizer doon sa ating mga ano, sa ating mga lupa.

0: So, ang ano natin, ang production ng pagkain, hindi na nakukuha halos yung mga ano, yung mga essential vitamins mula doon sa lupa, kasi yung vitamins, yung ano, yung plants, kumukuha yun ng vitamins sa lupa.
1: Uh-huh.
0: And then yung mga food, let's say for example, yung kumakain ng karne, of course, saan nila kinukuha yung ano, yung mga vitamins and minerals na nandoon na nakukuha nila? Of course, doon din sa plant source.
1: Oo. Uh-huh. Eh, ang problema diyan, sabi nga ng isang expert na aking napanood yung kanyang lecture. Yung kinakain natin ngayon ng mga prutas, gulay, eh hindi na sing sustansya nung dati.
0: Yes.
1: Kumbaga way back 1950s. Yung isang mansanas nung 1950s, eh kahalintulad ang nutritional value ng limang mansanas ngayon sa panahon natin.
0: So kailangan mo kumain ng lima para makuha mo yung nutritional value ng isa dati.
1: Because of soil depletion, yung massive na paggamit ng mga industrial chemical, nadideplete ang lupa. Isang kumukuha ng nutrient yung halaman to create a product sa lupa. Kaya, kumbaga, hindi rin sapat na kakain ka lang ng prutas. Kaya maganda din talaga na meron talagang supplementation sa ating katawan. No?
0: Yeah. And isa pa, sa kagandahan ng supplementation, kasi kalimitan ngayon, we are in a society na kung saan fast-paced palagi. Dahil fast-paced palagi, wala nang panahon na magluto, wala nang panahon na pumili ng magagandang pagkain. Yung iba, very health conscious, bumibili sila ng mga organics.
2: Yes,
0: but mostly ang nabibili ngayon dahil nga hindi na sapat yung ano, yung tinatawag natin na financial. So hindi ka na makabili ng organic, pwera na lang doon sa mismong may tanim sa likod ng bahay nila. Kaya kailangan din tinatawag natin na supplementation. And also, of course, kahit na nagsusupplement kayo, kumain din kayo ng mga healthy na mga pagkain. Let's say, for example, mga vegetables. Ang vegetables ay primary source, lalong-lalo na ang green leafy vegetables, katulad ng malunggay, katulad ng tinatawag natin na talbos ng gabi, yung pechay,
1: kulitis.
0: Yung kulitis. Those are napakagandang sources sa tinatawag natin na vitamin A, C, K, and folate. Kaya kung gusto ninyong mapanatili yung brain function, mental function, memory, and also makaiwas sa dementia, kumain kayo ng maraming gulay na yon, lalong-lalo na kapag kasabayan pa ninyo ng supplements. So that means, you cannot take so much ng tinatawag natin itong mga essential vitamins. Kaya kasi nga depleted na sila doon sa mga tinatawag natin na sources ng ano ng ating pagkain.
2: Yes,
0: also, carrots and squash, doon sa mga ano, mga may problema sa tinatawag natin na eye problem, pagkain ng carrots at saka ng kalabasa, and also yung mga matitingkad ang kulay ng mga gulay at mga prutas is very good source ng tinatawag po natin na vitamin A. Kapag merong malabo na ang mata, kung minsan is hindi mo naman palagi araw-araw makakakain ka ng ano ng carrots at squash, taking vitamin taking po ng ano ng ating pong Vision X at lalong-lalo na pagkasabayan po ninyo ng premium D3, lalong-lalo na pag malabo ang mata. Try ninyo within 1 month. Napakalaking improvement na talaga. Within 1 month, subukan lang ninyo. Pagsabay ninyo ang vitamin D3, ang premium D3 natin, at saka yung ating Vision X. One soft gel, 3 times a day, 30 minutes before meal. Within 1 month, doon sa mga may problema sa mata, ay malaki pong maitutulong po sa inyo.
1: Oh, marami na sumumok niyan, Dok Ron.
0: Yes.
1: Talagang natutuwa sila. Tinutuloy-tuloy nila yung paggamit.
0: Yes, of course, kasi kailangan. Ang exposed kasi ang mata natin sa ano, sa tinatawag natin blue lights. At degeneration ng tinatawag natin na macula natin, lalong-lalo na sa sikat ng araw at sa mataas na UV rays. And also, palagi tayong naka-gadgets at saka naka-computer. That's why we need protection para mapanatiling. Isa sa asset natin itong mata natin. Kapag ka nabulang isang tao, malaking kawalan. And that's why having eating good food, katulad ng carrots and squash, and also taking some supplementation would greatly help doon sa mga may problema sa mata. Also, fruits can provide mostly sa water-soluble vitamins. Kaya eating fruits, kaya sinasabi ko din na you cannot eat so much of fruits. Kasi kapag sobra na siya sa katawan, nawawash out na siya. Let's say for example, sa vitamin C, according sa study na sa 12,000 20,000 milligrams daily ang tinatawag natin na yung toleration consumption ng vitamin C natin. At kailangan din natin katawan yun kasi kapag ka nasobra naman sa ating katawan, ang reaction lang ng katawan is mag-ano ka, magtatae. Magtatae.
1: LBM ka.
0: LBM. But then, hindi naman siguro, wala naman sigurong umaabot na tinatawag na 20,000 na milligrams daily ng taking ng vitamin C.
1: Ano? 20 grams yun, ang equivalent nun.
0: Oh, 20 grams. 20 gramo. Kaya, isa din sa ano, isa din sa ginawa ng Yes to Health Incorporated is yung atin pong Santon Vitamin C. Yes. Kasi water soluble siya. And of course, malaki ang tulong din sa ating katawan kapag ka nagkulang ito. Taking vitamin C daily is very good sa atin pong tinatawag natin sa calcium distribution ng ating katawan and also tinatawag natin immune boost ng ating katawan.
1: Mm-hmm. And syempre, don't forget yung whole grains. Ito naman, katulad ng mga brown rice, oatmeal, mayaman yan sa B vitamins. Mm-hmm. Kaya dapat kumakain tayo niyan kasi common disorder nga yung kakulangan ng vitamin B complex,
0: yes.
1: Especially B12.
0: B12, yeah.
1: Sa mga whole grains, meron siya. Mm-hmm. Kaya lang, yung mga tao, gusto nila yung mapuputi.
0: Mas malambot kasi, Doc. Mas masarap kainin yung white rice kaysa sa brown rice.
1: Yun nga, yun ang problema. Nagkukulang tayo doon sa essential B vitamins.
0: Uh-huh.
1: Yung nuts, yung seeds. Mm-hmm. Kung kumakain kayo ng egg, pwede kayong kumain ng egg. Mm-hmm. And kung hindi kayo vegetarian, rather than eating meat, isda na lang yung mga healthy fish. O kasi dito naman hindi naman tayo bias ano. Doon sa mga hindi vegetarian, syempre, ang sinasabi lang natin, iwas talaga sa sobrang pagkain ng karne. A big no talaga ang meat. Fish is tolerable, especially source siya ng vitamin D, omega-3 fatty acid. Yun ho yung mga kailangan nating gawin. Kumbaga more on diet and what diet cannot do. Supplementation. Oh, kaya nga na imbento ang supplement eh kasi ibig sabihin essential 'yan sa tao. Oh, hindi naman 'yan aaprubahan ng FDA kung ang mga supplement eh wala lang gagawing benepisyo sa kalusugan natin.
2: Kaya yung mga kababayan natin ang tatanong, yung supplementation ba like supplementing Santon Gold Herbal Capsule. Ito ba ay nakakatulong para madagdagan yung kinakailangan natin na vitamins and other sources ano ng bitamina sa ating pangangatawan in case na kulang yung quantity or quality ng mga food na kinakain natin na merong pinagkukuhanan na ganun ng mga bitamina.
0: Well, of course, yung tinatawag natin complement ito eh sa pagkain. Kaya nga tinatawag natin siyang food supplement to supply what is the food cannot give daily sa ating katawan. Kasi yung vitamins that is daily need for our body to function. Taking Santon plus Gold every day would greatly help dun sa deficiency ng ating katawan. Especially sa mga sa B vitamins, yung mga hindi mahilig kumain ng gulay. Lalong-lalo na yung mga bata ngayon. Ang hirap talaga pakainin ng gulay.
2: Isang dahon pa nga lang ipapakain, parang nasusuka na.
0: And that is the reason why supplementation is very essential.
2: Yeah, no.
0: Supplementation is very essential and at the same time needed by the body.
1: At isa pa naman, yung kasing Santon plus Gold, yung bawat sangkap niyan, meron siyang kanya-kanya concentration ng mga essential nutrients. Kumbaga, pag iniinom mo yung Santon plus Gold, imaginein mo, lima yan. And sa bawat isa sa mga sangkap na yan, hindi lang isang nutrients ang meron siya. So if you take it every day, just imagine you get the rainbow of nutritional support. Ibig sabihin, variation yan.
0: Variation, yes.
1: O kaya, ang sagot dyan, if you take Santon plus Gold every day, ang tawag ko nga dyan is general supplementation.
0: Yes.
1: Kasi pag tinawag na general supplementation, yung mga traces ng kailangan ng katawan natin araw-araw, nandun na, may protina, may natural fat, may vitamins, may minerals. So, hindi katakataka yung mga gumagamit ng Santon plus Gold, especially mga first-timer. Sabi nila, ano pa lang, isang linggo pa lang, iba na yung pakiramdam.
0: Yeah, nabuboost yung energy ano, energy production ng katawan.
1: Kasi hindi natin alam, bago pa magkaroon ng sakit, nag-uumpisa muna sa deficiency,
0: yes.
1: Na ang feeling mo, para kang ang dami ng sakit, pero once nabigyan ka ng isang katulad ng Santon Plus Gold na highly nutritious na supplementation, iba na agad yung impact sa kalusugan. Para bang lupa na tigang, tapos diniligan mo, nag-iibaga ng reaction.
0: Biglang nagbublom.
1: Tama, oo.
2: Eh mga kaibigan ha, mga ka-wellness, ganun po ang essence ng supplementation sa ating pangangatawan. Ito ay hindi pamalit dun sa mga ano natin, kumbaga daily na kailangan natin. For example, sa diet mo, hindi naman pwede yun na lang yung pagkain mo. Kailangan mo lang yun to supply na yung kakulangan ng pagkain na dun natin pinagkukuhanan ng primary na nutrients, mga kaibigan. Ha? Kaya isama nyo sa inyong diet, sa inyong lifestyle, ito atin po mga suplemento, especially yung Ultimate Trio natin. Santone Gold Herbal Capsule, Santone Vitamin C, lalong lalo na, at yung Premium D3, kukulang tayo lagi sa mga essential fatty acids, and of course, yung vitamin D na napakahalaga sa katawan natin, i-include nyo yan sa inyong pong diet, mga ka-wellness. Okay? At mamaya po, ating sasagutin naman ang mga katanungan ng atin pong mga listeners and viewers natin dito sa atin pong programa. Ha? Kaya kung meron kayong mga pahabol na katanungan, i-text nyo lang yan sa atin pong numero, ha? 0969-609-6545. At sa mga viewers din natin sa atin pong Facebook Live, ay pwede kayong mag-comment din dyan ng inyong pong mga katanungan. At mamaya po, tutugunan natin yan dito sa atin pong programa. Totoo lang po mga ka-wellness, dahil magbabalik ang programang
3: The Secret of Health.
4: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
5: Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malamanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
6: Mabibili sa mga butika.
5: The secret of health.

0: Balik po tayo mga ka-wellness sa ating pong programa. Sa mga nais po magtanong ha, text lang yan sa ating pong numero, ating pong sex line 0969-609-6545. Ilagay niyo po pangalan at kung saan lugar po kayo located.
1: At syempre, ang palatuntunang ito mga ka-wellness ay handog po sa atin ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Katuwang po natin para maging malusog at laging makaiwas sa pagkakasakit.
0: Santon Plus Gold ay may pinagsama-sama pong mga powerful ingredients gaya po ng mangosteen, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. Lahat po yan sila mga kaibigan, natural at standardized extract yan. Kaya napakabilis ng absorption sa ating pangangatawan at nagagamit ng maayos na katawan natin para sa mga kakulangan ng nutrisyon sa ating pangangatawan. Sa mga gusto maka-avail po nito, puntahan na pinakamalapit ng mga butika, mga parmasya sa inyong lugar, ganoon na rin sa ating po mga leading drug stores nationwide at hanapin ang Tatak Yes to Health sa mga produkto na inyo pong bibilihin ha, para makaiwas sa mga counterfeit, makaiwas po sa mga peke na mga produkto.
1: At syempre, pwede rin kayo pumasyal sa Yes to Health. Siguradong meron kayong mabibili po doon. Pwede na rin kayo magpakonsulta o para malaman ang inyong mga kahinaan at mabigyan kayo ng karampatang natural na modalities na pwede nyo pong gamitin.
2: Libre po ang konsultasyon natin, ha, mga ka-wellness, sa ating mga Yes to Health clinics.
0: Batiin lang natin, Doc, lahat ng mga viewers natin sa ating pong Facebook live streaming. Ito, from Ronnie Pasagiron, watching from Quezon Province. Malusog na pakikinig po sa lahat ng mga ka-wellness natin dyan sa Quezon Province.
1: Si Marlio Samoya. Yan, sabi niya dito, the best Santon Plus Gold Coffee, walang palpitation after uminom.
2: Talaga yan.
1: Totoo naman talaga yun.
2: Tapos kahit na before matulog ka, inumin mo, walang problema, makakatulog pa din.
1: Oo, sabi ni XFM San Carlos Digital, good PM mga poging doc. Wow, pugi daw tayo.
0: Salamat po.
1: Pami XFM San Carlos City, Negros.
2: Naka D3 at saka naka Santon Plus Gold, araw-araw, tapos Santon Coffee Mix pa, hindi ka ba naman popogi niya?
1: Hindi ka pa naman pumogi, ewan na. No? Si Sir Day, Ding Australia. Happy listening po sa inyo. Oh, ganun then, din si Ma'am Paisa dyan sa ating management office.
0: Yan. Oh. At kaya yan, An-An Nagadaparan from Negros naman siya nakikinig. Negros Occidental.
2: Kabangkalan.
0: Yan, malusog na pakikinig sa lahat ng mga ka-wellness natin dyan sa Kabangkalan, Negros Occidental. At sa lahat ng mga viewers natin and listeners natin nationwide, malusog na pakikinig sa inyo pong lahat. At kung meron kayong mga katanungan, katek siya lang yan ha, sa atin pong numero, pwede kayong mag-post sa atin pong Facebook live stream, mga kaibigan.
3: Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
0: Live advice po muna tayo. Eh Doc, meron nga nagtanong po dito. Ano po ang gamot sa hirap o di makatulog? 76 years old na po ako. At pwede ba isabay ang Santon Capsule at Visionex?
1: Ayan. Oh, ang advice ko sa inyo, ito yung tinatawag na home remedy. Ito madalas kong ginagawa at marami na rin ang gumawa nito. Yung tinatawag nating kitchen medicine. Kumuha ka ng sibuyas. Isang katamtamang laki. Kasi laki ng piso siguro. Sibuyas Tagalog. Sabi nila, may sibuyas Bisaya ba?
2: Yung pagka, pula. Pagka native, Tagalog. Pagka native sa Tagalog, Tagalog. Pagka native sa Bisaya, Bisaya.
1: Kumuha po noon, i-chop nyo, tapos ilagay nyo sa mainit na tubig, babarin nyo po. Tapos inumin nyo po siya after 10 to 15 minutes para may mga lumulutang na mantika. Ano? Yun po yung mga essential oil na especially yung quercetin. Meron kasing sedative property at relaxant property ang onion. Kaya alam mo nung ano nung nagpatanim ako ng sibuyas doon sa Mindoro. Di ang dami mga reject. Nanghihinayang naman ako. Talagang inano namin, ginisa namin, inadobo namin, tapos kain ako ng kain napakarami, alam mo. After kumain, hindi ko na namalayan. Nakatulog na pala ako.
2: Sarap na natulog.
1: Oo, talaga napakaganda niyang natural relaxant at nagpapaganda ng tulog. Ayan, so marami kasi mga supplement like yung mga melatonin o sa Yes to Health Clinic. Marami tayong mga pwedeng ibigay. And marami din na nagsasabi, Doc Ron, mga ka-wellness, na yung Santon Plus Gold, bakit po gumanda yung tulog ko? Ano ba pampatulog meron sa Santon Plus Gold? Wala naman pampatulog yan. Ang binibigay lang ng Santon Plus Gold, yung mga essential nutrients na nagpapakalma ng ating nerve. At tumutulong para bawasan yung tinatawag na inflammatory condition ng katawan. Siyempre, pag wala ka ng mga ngalay-ngalay, hindi mo mamamalaya yun, makakatulog ka.
2: Masarap na ang tulog. And of course, napapaganda, isa sa napapaganda sa tulog or isa sa nagkokos ng trouble sa tulog kapag hindi nakakadumi ng maayos. Kapag kayong bakterya sa ating tiyan ay tinatawag natin is hindi diverse, kulang siya ng pagkain, eh mahirap pa ka talaga matulog kasi yun yung nagpapadala ng signal to produce serotonin sa brain natin. Ngayon kapag maganda yung good bacteria, kapag nakainom tayo ng Santon Plus Gold, di kaya ng Sporbiotics po natin, gumaganda yung mga good bacteria sa tiyan. Of course, gaganda din natulog.
1: Kaya tinatawag na brain and gut axis.
2: Yes.
1: Connected sila. Kaya pag ikaw ay may problema sa tiyan,
2: trouble
1: disturb lagi utak mo.
2: Trouble talaga.
1: Kaya ano yung huling sinabi niya, yung tanong ni nung ating texter?
0: Vision X and Santone capsule, kung pwede daw bang pagsabayin.
1: Pwede po. Pwede siyang pagsabay. Hindi po yan mag-aaway.
0: Okay, ito. Sir, pag-greet naman si Mrs. Lilia Evangelista. Salamat po. Ayan. Malusog yung pakikinig po. Ma'am Lilia Evangelista.
1: Familiar si ma'am sa akin. Avid listener natin.
0: Another inquiry. Alan Toledo ng Binyan City. Paano po ba ang pag-inom ng Vision X Plus before meal or after meal po ba? Salamat po.
1: Dok Ron.
2: Well, Vision X Plus kasi fats galing ang source ng fat soluble siya. Pinaka the best talaga before meal. Kung gusto niyo mas mabilis yung tinatawag natin response ng katawan, samahan ninyo ng premium D3. Isang Vision X, isang premium D3, one soft gel 3 times a day 30 minutes before meal within 1 month. Sigurado meron ng changes. Hindi ko sasabing kung gaano ka heighten yung changes, pero sigurado merong changes po sa inyong paningin.
1: Kasi nga kailangan ng fat soluble vitamins ng vehicle. And nandun yung essential fatty acid sa premium D3 kasi nandun yung BCO. Nandun din yung moringa seed oil. Kaya mahalaga talaga na mayroon talagang kakainin tayo na essential fat para lalong mapakinabangan ng katawan yung mga fat soluble vitamins,
2: yes.
0: Ayan, yung iba, sa iba't ibang tao kasi iba-iba yung bilis ng improvement
2: response
0: ng katawan po nila. Meron nagtatanong, Dok, yung bulag daw ba? Pwede pa ba yan sa
2: depende sa bulag. Say, pagka-inborn, may lagro na talaga yon. Pagka-vitamin deficiency, napakalaking tulong Vision X natin. Kapag tinatawag naman natin is diabetic retinopathy, pwedeng matulungan ng ating mga supplements din yon. Pwede nating matulungan na ma-reverse yung diabetes. So, depende yan sa kaso.
1: Pag wala ng eyeball,
2: wala na
1: tayong magagawa doon.
0: So, depende sa dahilan.
2: Dahilan ng pagkabulag, yes.
0: Kaya huwag nyo nang hintayin, mga kabinas.
2: Nang hintayin, mga magbulag.
0: Kung panlalabo ng mata nyo is progressive. For example, nakakaranas kayo ng mga karamdaman sa mata, like yung glaucoma, cataract, 'di ba? Unti-unti 'yan eh. Hindi naman yung biglaan na mawawalan kayo ng paningin dyan.
2: Yes.
0: So agapan na kaagad nila.
2: Yes.
0: Huwag nyo hintayin na halos hindi na kayo makaaninag, tsaka pa lang kayo
2: sa mag-action.
0: Gagamot.
2: Mas lalong mahirap, tapos mas magastos.
0: Tama po. Okay. Doc, another inquiry. Doc, si Bong Ramos po ito ng Laguna. Magtanong po, ano ang maganda sa constipated?
1: Constipation, actually, high fiber talaga. Kasi marami tayong tinitake minsan ng mga laksative, mga katulong yan. Ito kung umiinom pa ng gata ng nyog. It really helps. Pero ang continuous kasi na magandang gawin pag constipated ka, everyday ka rin kumain ng mga high fibers. Plant-based foods ang siyang talagang pangunahing pagkain na dapat. Kasi ang halaman, siguro nasa 70-80% fiber.
2: Fiber, yes.
1: Pero yung karne, yung isda, walang fiber yun. Kahit i-check nyo pa. Tanong nyo kay AI, may fiber ba yun?
2: Tapos mas matagal yung digestion process
1: yes.
2: niya.
1: Yes. Tsaka, sa totoo lang, ako, lagi ko sinasabi, kumain ka sa gabi ng yung mga mild lang, yung nilagang saging na saba, kamote, oatmeal, papaya. Gawin mo yan consistently for 7 days. Alam mo, mag-iiba bigla yung mo. Kung halimbawa, depende rin kung ang dahilan ng constipation, kulang ka sa probiotics. O di mag-take ka ng mga pagkain, mayroong
2: yung iba naman kulang sa tubig, Dok.
1: Yeah. Isa pa yan, kahit na anong gawin mo, pag kulang ka sa tubig,
2: Titigas
1: talaga yung dumi mo. So maraming factors na kinakailangang is check mo sa sarili mo, bakit nga ba ako nagiging constipated?
2: Constipated, yes. Isa din na ano, pagpalit talaga kayo ng ano ng staple ninyo from white rice to brown rice. Napakalaking tulong talaga 'yon.
1: Sa kapansin ko, Doc Ron, pag brown rice o red rice, ang tawag natin unpolished rice.
2: Unpolished rice.
1: Kasi baka kinulayan lang naging brown. May mga ganoon eh, 'di ba? Hindi ka makakain ng sobrang marami.
2: Yes.
1: Isang cup lang, busog ka na.
2: Yes.
1: So, maiiwasan yung overconsumption ng carbohydrates.
2: Carbohydrates. So, iwas diabetes.
1: Yes. Mm-hmm.
0: Kasi yun yung functions talaga ng fiber eh. Diba yung, kaya nilagay yan dyan ng creator natin. Mm. Kasi alam niya na pag tinanggal mo yan, problema yun sa katawan mo. Kaya nilagay yan dyan kasi merong functions
2: yan. Merong function.
0: Oo. Na papabagali niya or i-control niya yung glucose absorption sa pangangatawan para hindi magsurge
2: yung ano
0: yung blood sugar yung glucose na maabsorb ng katawan mo. So nandiyan yan. Pag tinanggal mo yan, problema talaga yan.
2: Ay, gusto mag-invento ang tao eh. Kaya minsan ang invento ng tao instead na makabenepisyo sa atin, mas lalo pang nakakasira.
1: Now we know. Sa mga ka-wellness natin nakikinig, everyday kayo nakatutok sa ating palatuntunan, marami kayong matututunan, tinatawag na life hack, health hack, mula po sa natural na pamamaraan.
2: Yes.
0: Ayan. Paano mga Dok? Napakabilis ng oras natin. Yeah. Baka may pahabol po kayong mensahe sa tipong mga tagapakinig.
2: Ito po si Dok Ronald Palermo, nagpapaalala po sa inyo araw-araw na huwag kalimutang inumin ang ating premium power trio po natin, ang ating pong Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, and Premium D3 para makaiwas sa karamdaman and of course, palaging malusog po ang ating pangangatawan.
1: At siyempre, Doc Aji po itong mula sa S2L. Sana'y nakapag-iwan ho kami ng makabuluhang information sa ating paghahanap ng ikang kagalingan sa ating mga karamdaman. Mm-hmm. See you again tomorrow sa ganito ring oras at impilan. Magkasama-sama po tayo mga ka-wellness, mga tropa.
0: Maraming salamat po, Doc Ronald and Doc Algie. Maraming salamat din sa lahat ng mga ka-wellness po natin na tumututok at sumasama po sa atin bawat program, bawat episode ng atin pong talakayan. Gawin na rin sa lahat po ng tumututok sa atin pong Facebook live streaming and of course, lahat ng mga user ng atin pong mga produkto, sa lahat tumatangkilik ng mga produkto ng Astro Health. Maraming salamat.
1: Bago mo kalimutan, meron bang nakasunod sa mechanic sa atin?
2: Nanalo sa ating
0: tama.
2: Gift.
0: Baka natin makalimutan. Mga ka-wellness, ha? Baka ang maswerte na napili natin sa atin pong healthy katropa giveaway. Yung nag-comment daw kanina, ano? About sa atin pong Santon Gold.
2: Marlio Samoya.
1: Ayun, yes. Congratulations, Marlio Samoya.
0: Sir, hintayin niyo po yung tawag or text ng atin pong mga staff, Yes to Health staff, para maipadala ang inyo pong regalo. Ayan. Maraming salamat po muli mga ka-wellness sa pagtutok sa atin pong programa. We hope na kayo po ay nakapaghatid sa inyo ng mga munting kaalaman na makakapagpalusog, palakas sa atin pong pangangatawan. Sa ngalan po nating butihin na CEO, Dr. Remily Tuoy, ito po yung Dr. Michelle Hinas. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang
4: The Secret of Health!
3: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: XFM.
6: Kaklarik sana!
7: Exciting!
8: Sweldo na lagi, pero short man ta permi.
9: Kaklarik sana!
7: Exciting!
10: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
11: M2C Graphics Davao.
5: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
9: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi vending machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot na piso Wi-Fi vending machine. Labaw sa tanan, naabot sila piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
11: X-F-M.
7: X-F-M.
6: Kaklarik sana.
7: Exciting.
3: In Davao City, X-F-M 89.1. X-F-M 89.1.

0: Tá claro, Exana?
1: Exciting!
0: Maayo panguban, nakamalita, apan kita, nakadilatara.
1: Da Clarex, sana?
2: Exciting!
3: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. BB Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: hindi dapat gamitin para sa sarili kundi para lang sa bayan. Naway ang prosesong ito ay maging daan upang mapagtibay ang katarungan at tiwala ng mamamayan. Panginoon, sa gitna ng prosesong ito, sa kabila ng mga magkakaibang pananaw at paninindigan, dalangin namin ng karunungang kumilala sa katotohanan, alang-alang sa katotohanan,
1: at ng karunungang kumilala sa katotohanan,
0: ang kapakanan ng ipami, ng lakas na hinuuna, na ipaglaban ng tama ng inang bayan. Ng karunungang kumilala sa katotohanan, at ng pusong laging inuuna, ang kapakanan ng inang bayan. Ito po ang aming taimtim na panalangin. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.
2: The Clerk of Court will now call the roll.
3: Roll call on Senator Judge Escudero.
4: Honorable Senator Judge.
3: Senator Judge Estrada.
4: Senator Judge Cayetano Alan.
3: Senator Judge Ontiveros.
4: Senator Judge Cayetano Pia.
3: Senator Judge Lacson.
4: Senator Judge Senosa.
3: Senator Judge Lapid.
4: Senator Judge Regarda.
3: Senator Judge Marcoleta.
4: Senator Judge Marcos.
3: Senator Judge Padilla.
4: Senator Judge
3: Ontiveros. Senator Judge Soto III. Lacson. Senator Judge Tulfo Irwin.
4: Senator
3: Judge Tulfo Raffi.
4: Senator Judge Marcoleta.
3: Senator Judge Villanueva.
4: Senator Judge Marcos.
3: Senator Judge Villar Camino.
4: Senator Judge Padilla.
3: Senator Judge Villar Mark.
4: Senator
3: Judge
4: Soto III.
3: The Senate President.
4: Senator Judge Tulfo Irwin.
2: With 21 senators present, the Chair declares the presence of the
4: Senator Judge Villanueva. Senator Judge Villar Camino.
2: The court was convened on May 18, 2026.
4: Senator Judge Villar Mark.
2: For the record,
4: Senator
2: since
4: Judge
2: then,
4: Gibiri,
2: the court has issued
4: the Senate
2: summons
4: President,
2: and conducted pre-trial proceedings, which are all made part of the records of this case.
5: Declares the presence of a quorum.
2: Resolution number 39, or the rules of procedure,
5: the court was convened
2: impeachment
5: on May 18,
2: 2026,
5: as amended,
2: shall continue
5: for the
2: to
5: record,
2: apply.
5: Since then, the court has issued summons and conducted pre-trial proceedings,
3: honors,
5: which are all made part of the records
3: the
5: of this case.
3: Of the Senate President.
2: Resolution number 39, or the rules of procedure of impeachment trials, as amended, shall continue to apply.
3: Your Honors, we are now ready to hear the statement of the Senate.
2: Before we begin, with the court's kind indulgence, I wish to deliver a brief opening statement. Ladies and gentlemen, distinguished Senator Judges, sa araw na ito, binubuksan natin ang pagdinig sa kasong impeachment laban sa pangalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, ang kagalang-galang na Sara Zimmerman Duterte, alinsunod sa ating saligang batas. Sa pagtupad natin sa tungkuling ito, malinaw ang panata na ating sinumpaan to do impartial justice according to the Constitution and the laws of the Philippines. Ibig sabihin ito, ang bawat pasya natin ay dapat nakabatay lamang sa saligang batas, sa ating mga batas, sa mga alintuntunin ng hukumang ito, at sa mga ebidensyang ihaharap na walang kinikilingan at walang pinapanigan. Impeachment is a constitutional mechanism that holds the highest public officials of the Republic accountable to the people. We cannot achieve accountability, nor can we faithfully serve justice without the truth. Karapatan ng sambayanan na malaman kung may katotohanan ang mga paratang laban sa pangalawang Pangulo. Tungkulin nating timbangin ang mga ebidensyang ihaharap at tiyakin ang ating magiging pasya ay nakabatay lamang sa batas at sa mga katotohanang mapatutunayan sa paglilitis. Ipagkakaloob ng saligang batas sa Senado ang natatanging kapangyarihang dinggin, litisin at pagpasyan ang lahat ng kaso ng impeachment. Kakibat ito ang pananugutang tiyakin na ang paglilitis ay isinasagawa ng may integridad, kayusan at buong paggalang sa proseso. Kababayan ang prosesong ito. Pagkakaloban ang magkabilang panig ang prosekusyon at ang depensa ng sapat at makatarungang pagkakataon upang magharap ng ebidensya, magsuri at magtanong sa mga testigo at mailahad ng buo ang kani-kanilang mga argumento.

0: sa Klarik sana.
1: Exciting!
2: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: XFM.
0: Kaklarik sana.
3: Exciting.
4: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
5: Kahibaw ka ba nga naay kawatan o kuryente sa inyong panimalay? Kini ang ginatawag nga phantom load nga nailhan sab nga standby power o vampire power. Mahitabo kini kung ang inyuhang electronic devices naka-off pero naka-plug. Pasikreto kining gakaon ug drain sa inyong kuryente ug kapadako sa inyong electric bills. Mahimo nimuning makontrol sa isa ka simple step, i-unplug ang tanang electronic devices na dili kinagamit.
6: Join oras natin sa efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
4: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station. Beat the heat. Beat the heat and power up your savings by upgrading to energy-efficient appliances, switching off lights and gadgets when not in use, and harnessing the sun's power with solar panels or other renewable energy systems. Don't let El Niño drain your energy. Power up with these tips today. Remember, every small action adds up to make a big difference.
6: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
0: Kaklarik sana.
1: Exciting.
7: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Cold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
8: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon ug unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
9: Santo Blasco. Si Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santo Blasco, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar miubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santo Blasco.
10: Santo Blasco, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
11: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
8: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
12: The Secret of Health.
8: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sikreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold dunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni mutabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing og maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sikreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
3: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
13: Vision Lex, daghan ang natabangan.
14: Kini ako mata, sir. Dili ko kaklaro labi na og madugayan kog tutok sa computer. Magluha og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Mo tuwa ko nagduha-duhag inom sa Vision Lex Plus capsule. Maayo siya nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision Lex Plus capsule. Ako si Ninita 33 anyos at taga Jansen.
13: Vision Lex, sulay ang kaepektibo. Vision Lex Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
8: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
12: The Secret of Health,
15: Santon Plus Coffee Mix.
16: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix kamo.
15: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
8: Kita nga mga Pinoy, hilig yung taong kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado, safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
12: The Secret of Health.
8: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po ninyo niya testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, kini siya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
12: The Secret of Health.
8: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inomo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Oy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
2: XFM.
0: XFM. Kaklarek sana.
17: Exciting.
18: Send money abroad quickly and easily with Emlulier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
4: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
5: Kahibaw ka ba nga sa pagpalit og mga appliances, importante nga i-check ang mga energy labels. Naa sa energy labels ang information tungod sa energy efficiency sa isa ka electric appliance. Kung taas ang efficiency rating o ang star rating sa label, mas hinay og mubo ang electricity consumption sa maong appliance. Makita ang energy labels sa mga appliances sama sa air conditioners, TV, refrigerators o mga produkto sa suga. Remember, kung mas taas ang star o EER, mas makatipid kini og energy. Together, let's make a difference.
6: Join Oras Natin's Efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
4: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
17: Ang mga balita sa buntag kinahanglang may unod, patas og mahinungdanon. Paspas, diretso og tataw nga paghatod sa mga impormasyon gikan sa kasaligang broadcast journalist sa Davao Region, Alan Abais og Andy Causon.
19: Alan Abais, Andy Causon.
17: Alas 6 sa buntag, Lunes hangtod Biyernes sa Express,
19: Express
17: Balita.
19: Express Balita.
20: Panagsara ganita mga kwarta. Ibayad pagid sa ilaha.
21: Kaklarek sana!
22: Exciting!

0: Paklarik sana.
1: Exciting.
2: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.

0: Kung pwede lang ma-hotspot ang loyalty, gipakonek na ta mo.
1: Kaklarex, sana!
2: Exciting!
3: Sukad nga nigamit ko sa Crop Gold, midakuha akong abot sa uma.
4: Unsa din ang Crop Gold ba?
3: Ay, ang Crop Gold usa ka liquid nga foliar, sticker o hormon. I-spray ni sa tanom, humay, mais, gulay, bulak, sagingan, dugang pabay. Ang Crop Gold gamiton pang seed treatment sa humay o mais. Ihalo sa binhi, sa dili pa nimo isabwag o ipuga. Kay ang Crop Gold na ay kinaiya nga dali ang pagitib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok ni.
5: Ang Crop Gold mapalit sa talang Suking Agri Supply. Mag-Crop Gold na ta.
6: Aspire to be naturally beautiful. Visit Dihas Skin Clinic. Committed to delivering flawless and young-looking skin. Dihas Skin Clinic. Equipped with state-of-the-art safe technologies. Our solutions span from skin whitening, pigmentation, melasma, sun-damaged skin, acne and acne scars. Dihas Skin Clinic. Located at Mabini and Mariner Street, Doña Vicenta Subdivision, Davao City. Near Nanay Bebing Restaurant. Call 295-7184. Dihas Skin Clinic. Hashtag Beauty Radiance.
2: XFM.
7: Kaklarik sana.
2: Exciting!
8: Nak, merienda time na.
9: Wow! Akong paborito na merienda. Sadian, bake shop, lami, humok, o humok.
8: Tinuod na ura, lami gid ang mga pan sa Dian Bake Shop. Sure pag yun ta, na always bago ang ilang lutong pan. Sama sa ube pandesal, ube cheese desal, cheese ensaymada, almond ensaymada, chiffon cake, loaf bread, banana cake, mga brownies, ug ang handa na itong cake. Sa imong birthday ora sa Dian Bake Shop ginato na ginakuha.
9: Paborito gyud na ko na ma mga pan ug cake sa Dian Bake Shop.
10: Dian Bake Shop. Bisita ang ilang mga branches sa Panagan, Turin, Kalina ug Magallanes Street, Davao City. Dian Bake Shop, home to a variety and delicious bread in Davao City.
11: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi vendor machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot nga piso Wi-Fi vendor machine. Labaw sa tanan, naabot sila piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita ha sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
12: New Year Speak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year Speak Mountain Resort. New Year Speak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
0: Ang tao nga dili ikaw ang kalipay, di gyud na mula hutay o reply.
1: Kaklarex, sana!
2: Exciting!

0: You just heard another song from the Department of Energy. Join Oras Natin sa Efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: Unplug to save. When not in use, unplug electronics and appliances. Standby power consumption can add up. Give your gadgets a break and reduce your energy bill. Remember, every small action adds up to make a big difference.
0: Join Oras Natin's Efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
4: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
5: Kahibaw ka ba nga sa imong road trip na ay mga helpful tips sa pagtipid sa gasolina ug mahimong environmentally friendly ang imong biyahe. Una, planuhi ang imong biyahe. Planuhag ayo ang imong rota aron ma-less ang distansya nga imong agiun ug paglikay sa dako nga trapiko kun mahimo. Ang planadong ruta makatabang pagtipid sa imong oras ug gasolina. Ikaduha, i-reduce ang mga bug-at ug dili kinahanglang mga butang sa biyahe. Ang extra weight makadungag sa fuel consumption. Maupag-pack lang sa mga essentials para sa inyong trip. Ikatulo, vehicle maintenance. Siguraduhi nga properly maintained ang imong sakyanan ay ha mo biyahe. I-check ang tire pressure regularly. Ang tires nga kulang sa hangin ang makadungag sa imong fuel consumption. Siguraduha nga well-tuned ang imong sakyanan ug i-follow ang recommended maintenance schedule ni ini. Together, let's make a difference.
0: Join Oras Natin's Efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
4: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
6: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
7: Ako si Jonathan Layaw, nagapatpat malay-balay na ako'y ibati nga pagpanakit sa akong tangkugo ay blood man ko sa high pagyod makabati ko gripong-lipong moto nga nakadungog ko sa radyo ng Hantong Plus Gold niya at tumarhanaan na akong lula moto ni palit ko akong gitisingan akong giminte na pahurot o duwa kastab akong nabantayan na nawala naman tong pagkakit sa akong tangkugo gripong-lipong dagang salamat sa Hantong Plus Gold mga pareha o gibati sa ako istingin ninyo na yung Hantong Plus Gold basin pareha na ako muangay sa muani ako di ay si Jonathan Layaw Hantong Plus Gold user sa
6: Zantone Plus Gold, papakyas to health. Zantone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
8: Zantone Plus Coffee Mix.
9: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Zantone Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Zantone Plus Coffee Mix kamo.
8: Zantone Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Zantone Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zantone Plus Coffee Mix.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
10: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Pero medyud magsakit ang akong mata ug magluha-luha. Bisag upat ra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumarko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Makalahutay na. Kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
11: Pag inom og Premium D3 ra gyud na nakapalagsik na kog balik. Tong niaging mga bulan dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag way kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumar na kog Premium D3 sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
8: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Sa mga butika.
12: Turbo Dietary Supplement for Men.
13: Pre,
2: Purma daw. Ding ka makadto.
12: Purma da gani, pre. Pero may problema.
2: Ay, ano na aw?
12: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
2: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
12: Turbo?
2: Oo. Turbo. Tumara, 30 minutos. Antes, ang dulodogsing nyo ni Mrs. Mo.
13: Turbo, dietary supplement for men. Mapapa. Kasi Turbo.
14: Turbo, papak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
15: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
16: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
15: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
17: It's 6 o'clock.
0: This time check is brought to you by the Department of Energy. Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
4: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
5: Kahibaw ka ba? Nga sa opisina, makareduce kita og energy consumption, utility costs, og makatabang lang sa mas sustainable workplace environment. Una, pili ang energy-efficient appliances nga adunay inverter technology. Ayaw kalimting i-check ang energy label sa tanang appliances. Ikaduha, i-encourage ang digital document sharing, online collaboration, og electronic communication para ma-reduce ang paper usage. Mag-print lamang kung kinahanglan, og i-promote ang double-sided printing kung mahimo.
0: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
4: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
11: Hi, puro na lang talaban sa kinabuhi ani. Wanay kiss nga pinapilit. Kung wala ka niyang pingi, ako'y pangga ni Mubi.
18: Kaklarek sana!
19: Exciting!
8: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
18: Clarex, Anna.
19: Exciting!
18: Exciting! Exciting.

ug pagpaminaw sa atoang programa dinhi sa tingog sa reformasyon. Ako di ay nagapasalamat sa atoang CEO Doc Remilito Oy og sa iyahang Vice President Ma'am Olibain Oy og sa General Manager Sir Edwin Garing og sa atoang Station Manager Arnel Cortis og sa atoang Master Control Sir Kenneth J. Batokan Tagupa. Maayong gabi kaninyong tanan, Ma'am and Sir. Manginaot ko nga naakamo sa maayong kahimtang o panglawas. O ang Diyos mag-uban o mag-panalangin usap kaninyo. O sa tanan nga mga listeners karon niining kagabion, maayong gabi kaninyong tanan din ha. No, sa nagkalain-lain usab ng mga dapit dinhi sa Mindanao. Ato ang mga kaigsuunan niining orasa, no? Mga interesado nga nagapaminaw o nagasubaybay diha sa mati mga kaigsuunan. Sa itong mga kaigsuunan din ha, sa England family, Autida family, og Nodalo family, Brother Eli, maayong gabi diha kanimo, og sa imuhang mga kabataan pamilya, Plinius family, dinha sa Concornon, no, sa Lupon, maayong gabi kaninyong tanan dinha. Ingoman usab sa Ilugon family, Brother Sunny, maayong gabi kanimo din ha, Brother Sunny. Adibrina Gracia family sa Pantukan, maayong gabi kaninyong tanan din ha, no? Brother Toto Bilardi, bansi mohang pamilya, mga kabataan, maayong gabi kaninyong tanan din ha. O sa Tagum usab mga kaigsuunan sa Dumagit family, Dr. Manasis, mayong gabi kanimo diha Dok. O sa imuhang mga kabataan sa tanan nga membro sa imuhang pamilya, mayong gabi kaninyong tanan din ha. Manginaot ko nga na kamos maing panglawas o ang Diyos mag-auban o mag-apanalangin usab kaninyo. Mga kaigsuunan din sa Maa sa Tagum City, Masangkay family, Lumando family, no, Brother Oliver, naside kong naminaw kakaroon, no, may gabi kanimo din ha. Rubino family din ha sa Bisayan Village, si Pastor Marlon Buhol usab uban sa iyahang mahal sa kinabuhi mga kabataan. Francisco family diha sa dinhi usab sa Tagum City, si Sister Mona uban sa iyahang mahal sa kinabuhi mga kabataan, maayong gabi kaninyo din ha. Doc Lagit and family, maayong gabi kanimo din ha Doc. O sa Abiod usab mga kaigsuunan nato, Ayaron family, Ruyo family, Akyatan family og Bukaling family. So Alingalan family, maayong gabi kaninyong tanan din ha, dili ta mo maisa-isa, no, tungod kay limitado ang ato ang oras dinhi. Og ako ang gikumusta di ay ang ato ang isuon Sister Pearly nga naa sa hospital. Manginaot ko nga ikaw panalanginan sa Dios sa tagan og kaayuhan, makahimo ikaw sa pagbalik sa pagpangalagad usab. Og sa Mawab Osaris family, og Leonis family, Iskalera family, maayong gabi kaninyong tanan din ha. Og sa Maragusan usab mga kaigsuunan sa Maragusan, Inuhalis family, Brother Edwin,
uban sa iyahang mahal sa kinabuhi, mga kabataan, maing gabi kaninyo diha. Manginaot ko nga naa kamo sa maing panglawas, ug ang Dios usab magapanalangin kaninyo sa nabunturan. Bungkag family, maayong gabi kaninyong tanan din ha sa kuang mga papa ug mama. Maayong gabi Antonio ug si Sister Hina usab, ug sa mga igsuon nako, maayong gabi kaninyong tanan din ha, mga uyuan nako. Shout out diay sa kuang mga uyuan din ha nga nagsikay-sikay karon nga hapunon, kahaponon. So sa ako ang mga tropa sa nabunturan, shout out usab sa mga katropa din ha, sa mga kaubanan nako sa trabaho. Sa Compostela, Brother Saranya, Brother Danny, maayong gabi kanimo din ha, uban sa imuhang pamilya. Manginaot ko nga ikaw, anana usab sa maing panglawas o kaayuhan, kahimo ikaw sa pagpadayon, sa pagpangalagad sa Dios uban sa mga kabataan. O manginaot ko nga kamo magapadayon sa pagsubaybay nining programa sa tingog sa reformasyon, o atong mga kaigsuonan usab sa Bukidnon, no, nga nagahimo sa pag tagbo usab, no, dito sa ato ang bag-ong simbahan, no, nagapahina. Pastor Alan Alingalan, uban usab kang Brother Buhawi Hansel, mayang gabi ikan ninyong tanan din ha. Brother Jeril Abilia, inguman usab kang sa mga kaubanan nila din ha, no? Brother Rini Painit, ug sa mga kaigsuonan nga naa din ha tanan, maayong gabi kaninyo diha, ug ang Dios magauban ug magapanalangin usab kaninyo. Sa Digos usab mga kaigsuonan, si Brother Samuel Salbania, gabi kanimo din ha, ug sa tuang mabtikon nga pastor Brother Imboy Abo-abo, atong president, ug sa mga kaigsuonan dinha sa kapatagan, sa tanan nga mga kaigsuonan, no, dili ta mo maisa-isa, maayong gabi kaninyo dinha tanan. Sa Jinsan, no, sa Pulumulok, Brother Yakin Istilyuri, maayong gabi kanimo dinha Brother Yakin, uban sa imuhang pamilya. Panginaot ko nga ang Dios magauban ug magapanalangin usab kaninyo, ug maayong gabi sa tanan.

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: DSK. DSK. Tambayan sa Katrupa. DSK. Tambayan sa Katrupa. DSK. Tambayan sa Katrupa. Tambayan sa Katrupa.
2: Clarex kayo, mga katropa. Time check is 7:03 in the evening. This is Angel, your TJ ng TSK.
3: The Clarex sana.
4: Exciting!

Ayan, mga katropa, isang maulan na, isang maulan na Monday sa tuwang tanan, oo. Kumusta na nga itong mga pagpanihapon karong mga orasa? Lami kayo karon ang sinalang na bukog-bukog. Bukog-bukog. Bukog, noy. Anak ka. Aya, naulanan, manggod. Oo. Kumusta kayo? Pero kailangan na ito din kanaganing magkalo, mga katropa, kay... Gikan kung kasa nag-ulan, nag-ringkot pa ka ba, nag-sulod din sa studio. Anyway, maayong gabi isa tanan nga nagapaminaw ka ron sa atong programa ng Tambayan sa Katropa. Shout out, hi, good, very fresh from Coronadal City, my ad na gabi, Sir Arnold Altivo. Kumusta? Wala din na ulan, sir? Ulan din sa Davao. Oo. Kumusta na ang mga nagapaminaw karon diha sa ilang mga monitor sa Facebook? Oo. Davao Digital. Oo. XFM. Davao Digital XFM. Opo. 89.1 per 97 pa lang siya ngayon. Kaya wala pa na-change. Ayan. 89. 97.9. Sa ato ang Facebook. Oo. Paki-share sa atong live, mga katropa. O, para naatay maayuhon. Ayan, so share lang na ako, no, ang experience karong mga orasa, ang weather updates, katropa. Opo, kusog kayong ulan, gikan tag Digos, Davao del Sur. Shout out sa Digos. O, dira sa BPI, Digos. Oo. XFM. Ayan po, XFM Davao Katropa Digital. Yan po ang ato ang official, mga katropa, ha? Official na to na. Sa tanan manggod karon, naanagid ng mga data, oo, sa mga Facebook Live o YouTube. Katropa? Davao Digital. Oo, dapat. XFM Davao Katropa. Tanawa na. Unsa to? Ang utok. Oo. XFM Davao Katropa Digital. Ayan. Mauna siya ang i-follow, katropa, ha? Ayaw, follow dito sa lain kay basin masimplang ba? Ayan po. Oo. Sa itong mga karon, maayong pagpanihapon. Direk nag-monitor sa ila-ilahang sa kanya ka, sa kanila, kanilang mga radio. Ayan. Good evening. Oo. Sige. Opo. Basahon na ito ni Karon kay na ay nag-message nga. Oo. Pina-update. Opo. Ayan. Sige po, mga katropa. Enjoy muna natin ang atong mga music karon nga giandam para sa inyo, ha. So medyo magpaunat-unat sa atas sa kusog, mag-dancing-dancing kita, mga katropa, 7 p.m. to 7:30 po. Ayan, mag-exercise tabang naga-on sa ta. Gusto niyang ipa-shoutout kung kinsay nag-birthday karon, pwede nato na i-shoutout, mga katropa. Ayan, enjoy muna nato ato ang mga music ang giandam sa inyo, katropa. This is your sexy DJ Angel.

0: Sa kinabuhi, walay butang nga sigurado. Kay kada minuto, pwedeng na ay magbago.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Baudilsor. Isa ka pedicaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Kung pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong dipambates kong kalawasan. Akong hawak, nga sakit, nawala ka ng akong katulgon. Nawala ka ng driver ka, di man di malikayan nga ulan init. Pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong paminaw, lami na kaya kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
4: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako si Jason Calves, 35 anyos. Nagpuyo sa Landing Malaybalay. Busa ko ka security guard. Yun niya, Permi Mabilar. Kay ang gabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata. Unya, mamular ba? Mauto nga na balaka ko kay Bastion o mabuta na hinoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako unya akong gimintin o sa kasimana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naigipamati nga sama na ako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sa nang inyong gipamati sa mata.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata, makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Pirming ga sakit akong kalawasan, sir. Nya. Murag action bug panakit akong mga joints. Dali ra sa palinturahon. Kunya sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan, di na kay nagasakit-sakit. Lami sa pirmi kong tulog. Jobert tennis, sir, taga matan-aw.
8: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
11: Para sa dynamis?
10: Para sa turnyo ni Mrs.
11: Tour?
10: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
11: Sure ka, miss? Dalun ko nimo sa langit.
12: Exciting ba?
10: Dili, sir, oy. Kamura duwa ni Mrs. Nimo.
11: Sige, sugayon na ako na, miss. Yeah!
8: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
13: Turbo, wagas ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
14: Santon Plus Herbal Soap.
15: Si Aida Cordero, taga butiki. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga
14: Santon Plus Herbal Soap.
12: Nanami gin.
14: Santon Plus Herbal Soap.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting.
16: Exciting.
8: Sister Pain.
17: Si Sara Diani, taga Cagayan de Oro.
18: Usa ka call center agent.
17: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
18: Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain. Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
8: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. No! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Bili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
19: Ako si Roda. Hindi talaga ako nagkakape kasi nangangasim lang sikmura ko after uminom. Pero sabi ng nanay ko, meron daw siya nabili na masarap talaga at walang asim factor. Yun yung Santon Gold Coffee Mix. Ang sarap araw-arawin.
8: Santon Gold Coffee Mix.
12: Kaklarek sana!
2: Exciting!
4: Aspire to be naturally beautiful. Visit Dihas Skin Clinic. Committed to delivering flawless and young-looking skin. Dihas Skin Clinic. Equipped with state-of-the-art safe technologies. Our solutions span from skin whitening, pigmentation, melasma, sun-damaged skin, acne and acne scars. Dihas Skin Clinic. Located at Mabini and Mariner Streets. Doña Vicenta Subdivision. Davao City. Near Nanay Bebing Restaurant. Call 295-7184. Dihas Skin Clinic. Hashtag Beauty Radiance.
16: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigama sila og high quality Wi-Fi window machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muay usab ang Gerald Creation sa daot nga piso Wi-Fi window machine. Labaw sa tanan, naabot sila yung piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita ha sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
0: New Year Speak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year Speak Mountain Resort. New Year Speak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin, at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
20: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
21: M2C Graphics, Davao.
22: Embrace the breezy vibes. When the weather permits, turn off your AC and open the windows. Let the natural breeze cool your home and enjoy the fresh air. Remember, every small action adds up to make a big difference.
23: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
24: Grabe ka, Kapoy. Pero kung ikis ko nimo, siguradong maulian dayon ko.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
0: TSK, Tambayan sa Katropa.

0: Ayan, happy birthday po sa itong kaoban din, no? Oo. Ano nga ang itong kaoban din sa 89.1? Opo. Ang isa sa mga astig na ating technical. Happy birthday, brother, katropa. Oo. Si R. Ano to? Katropang Joff? Ano ang iyang code name? Ang code name, aka. Ayan. Oh, poging tao na katropa. Single and available. Ay! Happy birthday sa tanang nag-birthday ka ron. Sa'yo ang inuman. Oo. Sige. Happy birthday. Sige. Di gini matapos karon ang atong happy birthday pag dili mo magpainom ba? Unsa man, lami kay mainom og unsa? Unsay gusto ninyong inumon? Kanang init nga pangpainit? Oo, pangpainit. Ayan. Ingon ana dito, lami kayo. Ayan, shoutout ko kay Rebecca, kay Upline Rebecca Casimiro. Oo, nag-monitor ka rin sa atong Facebook Live. And of course, shoutout ko kay Ma'am Chris. Ka Ma'am Chris Mansamo. Good evening, DI. Shout out from New Year's Peak Mountain Resort. Ayan, Mansamo family, dira sa Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Oh, nindot kayo na dira mga katropa. Ayan. Kung gusto mong mag-enjoy nga kauban ninyo inyohang loved ones and mga katropa, mga barkada, oh, na infinite pool dira sa New Year's Peak Mountain Resort. Gikan diri sa Davao, murag isa ka oras og tunga. Oo, butang na natong duha ka oras kay medyo karon foggy kayo karong mga panahon na hinahinay lang gid puta sa pag-drive. Oh no, dili singit nang singit kay slippery ang karsada. Ayan. Shoutout sa mga naga-monitor karon. Oo, na dili na to makita sa ato ang pa-shout out sa ato ang ano, wala nag-message. Mag-message mo ka tropa para ma-ano mo, ma-shout out mo na to. Oh, ayan. O sa mga naga sa ilang mga sakyanan karon nga naga-monitor, inahinay sa pag-drive. Oo. Medyo slippery ang dalan. Ayan. Happy birthday again kay ayan kay Director Romel Arnado. Happy birthday. Ayan. Shoutout natin ang ating mga sponsors, mga katropa, ang Wispy Beauty Salon, dira sa May, dira lang na siya sa May Almendras Gym, fronting Almendras Gym, Kimpo Boulevard. Oo, Kimpo Boulevard yan along, ayan, sige. Ayan po mga katropa, kung gusto nyo magwapo inyong mga kilay, ang inyong mga eyebrows, ayan po, punta po kayo sa Wispy Beauty Salon. Ayan. O, open yan sila Mondays to Saturdays. Ayan po. Si Ma'am Dang at saka si Ma'am Shella ang nag-cater po. Ay, sobrang nindot kayo ang result ka, tropa. Guwapa kayo, affordable ang mga services. I can guarantee na nindot sud kayo ang ilahang trabaho. Ayan. Ayan po, sa lahat ng mga katropang nag-use ng atong iFern product, ang Ferndi Vitamin D3, Fern Active and Milka, yan po, kailangan natin yan sa panahon karon mga katropa, kay medyo weather is changing. Nag-change ang weather, init ganina, muulan ug kalit. So, kailangan na to na ato ang immune system, of course, our Fern D, Vitamin D3, our Fern Active, and our Milka. And of course, pang pagwapa na atay, Aurora Soap, Aurora Lotion, and our Eye Cream and Serum. Of course, ayaw kalimot. Ayan, ayaw kalimot sa Solo Mint. Ang Aurora mga katropa, dili lang yun na siya pang pa guwapa, naghan kay mga allergies, pwede kay na. Solo Mint, palik ta sa itong Solo Mint. Ang Solo Mint katropa, gusto na ko i-share ang testimony sa Solo Mint. Kung naakay, nag-ano ka, kanang gibusaw ka katropa, Hindot kayo ang ibutang ang solo mint. Oo. Doon sa imuhang puwerta. Okay kay na siya katropa, kay safe na siya, kay ang iyang component, ang iyang ano-ana is gomamela. Mental siya, nakaka-relax doon sa init. Unsay cause ng kanaganing mag-goan ka, mag-busaw, oo, sa busaw, sana ka na mag-ihi-ihi ka, niya, murag sakit ka, iihi niya, ang ihi po gagmay, gikan ka sa init niya, niinom ka bugnaw nga tubig, o possible, or kulang ka sa tubig. Oo, nakalitan, na busaw, sakit ka ayo, solo mint, ang katapat anak ka tropa, proven and tested na jud na siya. Mm-hmm. Sa mga sakit-sakit sa mga lawas, kanang solo mint ay nindutay. Sa plus na walang katulad. Pag nasubukan nyo katropa, makaingon jug kag lami kaayos sa pakiramdam. Makaingon jug kag ingon ani katropa o lami.
1: Lami kaayos.
0: Lami kaayos. Ayan, ayan po. So, ganun kasarap ang atong solo mint ang haplas na walang katulad. Ayan. Sige po. Ayan, tugtog na natin ito.

balak mag-loving-loving kay Mrs., mga katropa. Ayahan, ang katapat niyan, na medyo kapoy kaayo ka sa imuhang pangumah o asa man ka nag sa imong trabaho, stress kaayo ka, medyo dili ka makakonsentrate. Oo, naglambing si Mrs. Oo, dili ka maka-fight back. Nya, luya na kaayo. Kinahanglan na gyud og unsa? Kinahanglan na gyud ka mo inom og turbo capsule. Ayan. Asa mapalit ang turbo capsule, mga katropa? Diha lang na sa inyong mga suking mga butika. O pwede po ka mag-order sa Shopee o sa Lazada. Available po ang atong turbo capsule. Opo. For men and women. Oo. Pwede babae ka, tropa? Pwede po lalaki. Oo. Kung si Manay, medyo ga-dry season, nadili na dyan kayo ka sa kakusgan sa imuhang partner, pwede ka mo inom og turbo capsule. Very safe ka, tropa, kay FDA approved. Ayan. Para happy life, happy wife. Appeal jud na. Appeal gina sa ato ang part gina sa ato ang life kung na kay partner ka, tropa. Ayan. Kay kung wala, unsao na lang. Unsao na lang pag walay turbo. Ayan. Magpasalamat kita sa ito ang turbo supplement katropa, no? Kay naagyan siya mo back up sa imuhang. Sa imuhang unsa. Sa imuhang kawadun o kusog. Kay maghatag ka na og daghan nga kusog. Oo. Ayan. Ginako, subukan nyo palagi, subukan nyo talaga mga katropa, palit na mo og turbo. Kasi, kanang turbo, makaingon jug kag, lami kayo. Ayan. Ayan mo mga katropa, balik tayo sa atong mga, sa atong programa, habang nagapalit ka og, gina-prepare na nimo ang turbo. 30 minutes katropa ha, before mag-loving-loving kay Mrs. Oo. Para na agid siya effect nga very effective.

Ayan, sa mga gusto mag-shout out, Diang Dapita. I Start Believing. Hello, sexy angel. Opo, si Start Believing, gikan pa na siya sa Fresh. Gikan pa na siya sa General Santos City, Sarangani. Kumusta dira, sir? Oo, umuulan ba dyan? Or umuulan ba ang imong kasing-kasing? Kumusta naman ang inyong mga kasing-kasing dira? Wala ba yung mga kasing-kasing na Samaran? Ay, unsa lang, nagsabong kay Samaran? Oo. Kinsa may sabungiro dana? Kinsa may mga lipay kaayo pag magpininsingay ang ano, ang mga unsa tawag anang ginabutang gani sa ano katropa kanang ginabutang sa tahod o tahod ba na sa manok o manok na pula? Oo, nagitagaan kag kwarta sa imong asawa nga imong gisabong paskang pataya. Patay kayo. Oo. Unsa ba mga parang ganing ining mga katropa, no? Ang kanang ganing daghan kay kag ginahimo sa imong kinabuhi niya, murag unfruitful kayo ka, busy kayo ka, pero wala kay production. Kinsa may naka ano ana, naka-experience sa anak katropa. Ayan. Beauty tips tayo mga katropa. Unsay nindot? Unsay nindot nga pang beauty tips? Bulag na sexy angel. Ah, okay. Samaran ang kasing-kasing kay nagbulag na. Sa tanang mga walay partner dira mga katropa. Okay lang na. Mas okay nang mas okay bang walay partner or naay partner? Pero kung ikaw medyo samaran pa ang imong kasing-kasing, ayaw sa siguro og jump off to another kasing-kasing. Oo. Kanang kinahanglan nga maayo sa na imong samaran nga kasing-kasing. Kay lisod sad. Nga samaran ka tapos mo jump off ka og another kasing-kasing. Oo. Basin ma-damage palalo ang imong kasing-kasing. Ay. Muna siyang ginaingon nga baby kalma lang muna. Ayaw sa muna pag ano. Kay murag niingon manggod na ay mga sayings mga katropa ba na pag nasamaran ka kung unsay nakasamad sa imuha mangita kag tambal nga pareho ra gihapon nga makasamad. Oo. Kung lalaki ang hinungdan sa imong kaguol karon mangita kag lalaki nga ipuli nga malipay ka, murag. Sakuha nga sakuha na siya katropa, murag. Din, ano na siya, dili siya maayo nga, kinahanglan nga, musulod ka o usa ka relasyon, dapat ready. Ready or naayo na ang imong samaran nga kasing-kasing. Kay murag, matawag man mo siyang panakip-butas. Panakip-butas mo lang. Ayan. Ayaw ko ha ang gugma, ang kalipay katropa sa usa ka tawo or sa usa ka butang or sa usa ka mga bagay-bagay. Oo. Malipay ka nga mag-inusara, malipay pud ka kung naay kauman, malipay ka. Kuhaon nato atong kalipay sa atong kaugalingon, sa atong kaugalingon. Kay dili man ta makahatag og kalipay sa uban kung ikaw mismo wala kay kalipay sa imong kaugalingon. Ayan. Bitaw no. Habang ang oras nga nagadagan ka tropa, i-enjoy sa nato ang ato mga music. O ato mga beauty tips. Ayan, banggitin na muna natin ang Ging Famous Bibingka. Ayan. Kung naghahanap ka og masarap na bibingka ka tropa, ang Ging Famous Bibingka dira sa Manamo ay Ate Ging. Oo. Ate yan siya. Shout out sa mga kuya nate. Oo. Shout out sa atong mga kabatchmate niyang Dapita. Oo. BCMC. Oo. Kumusta na po ang atong mga training dirang Dapita. Ayan, enjoy muna natin ang atong mga music mga katropa. Time check is alas 7:49 sa kagabion.

0: ako ang masakitan. Basta ikaw ang magabaan.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Mahal na ko siya. Ugda ko ko pagsalig niya.
4: Ang buto rin mo, gahi kagyog o. Sige, talaonan bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang yan na babayhana.
3: Ma, pasag din na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
4: Ay, ang buto rin mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa kong Santon Plus Coffee, ha?
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Hello, ako si Roldan Palma, isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santone Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
5: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako dahi si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haplos pagyud, daghan akong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
10: Pag inom og Premium D3 ra gyud na nakapalagsik na kog balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumar na og Premium D3 sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
9: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
11: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
12: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalo naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
11: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
12: Sure ka?
11: Oo.
12: Exciting!
11: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
12: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
11: Like yun. Basta naka-turbo.
9: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo. Wagas. Ang lakas.
9: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
13: Selthon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selthon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at pre.

0: Kak Clarik sana.
1: Exciting!
2: Sister Pain.
3: Ako si Roldan sa Baker. Kapasalamat ka ay kong dako sa Sister Pain. Kaya kada magtukarang sakit sa kong gout, katake ko dayon yun. Sister Pain. Kaya kong uban pang painkiller, walay epekto. Lahira dyan kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Sa mga bukiga.
4: Kabalo ba ka mo na ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas, busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS High in front.

0: Kaklare sana.
1: Exciting.
2: Sister Pain.
3: Ako si Ricky
4: and I'm proud Sister Pain user.
3: Kay one time a sore throat ko, wala gyud lain makapawala sa sore throat nato. Sister Pain regyud. Paspas kayo mawala ang pain.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
5: New Year speak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin, at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang Sea of Clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
2: Southern Gold Coffee Mix.
6: Ako si Julius. Juicy ako pagdating sa kape. Karamihan kasi na nabibili, nakakaumay. Pinatikim sa akin ang office mate ko ang Southern Gold Coffee Mix. Nasabi ko talaga, ito ang hinahanap kong lasa ng kape. Perfect talaga.
2: Southern Gold Coffee Mix.
7: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High in front of

Rest in kedo, yan ang music pinasikat ni ni Bruno Mars. Rest it all. Ayan. Ayan, shoutout na to. Nagapaminaw ka ron. Oo, layo ka ayun ni mga katropa, no? Nagapaminaw ka ron sa toa from Sarangani po. Sarangani, from the land of Sarangani. Sabi ni Start Believing, DJ Mingaw na misa imong, na misa ni mo. Watching from the land of Sarangani. Walay ulan diri, sexy angel. O, sabi ni Start Believing. Francisco Sarga Jr., shout out. Good evening, DJ Sexy Angel. I'm watching from Bakong, Negros Oriental. Ayan. Kalayo-layo na Negros, no? Maabot yun dito ato ang ano, because of Facebook Live. Ayan. Dagan kayong salamat sa itong Facebook Live. Mm-hmm. Kay Len Antonio Taldi, good evening, katropa. Shout out lang, Hima Mailan City. Himamaylan City, mga katropa, layo jud kay na siya, some part of Negros. Opo. O, kung hindi, aha. Ayan, naka-research ko na kung pinaabti ka ni katropa ba. Asa ni dapit ning Himamaylan, ano? Himamaylan. Oo. Himamaylan serve as the second, sabi dito, second historical capital of Negros Island from 1795 to 1849. Opo, ganun ang ano, ganun ang tawag nito, historical ng ano, ng Himamaylan City. Mga katropa, karon pa po nakadugog sa Himamaylan City. Ako karon pa jud ko nga naa di ay lugar nga Himamaylan City. From ano, from Negros ni siya, katropa. Negros, layo kayo ni no. Si Lynn Antonio Talde ng Negros. Oo, Himamaylan City. O, aerial talaga. Research talaga. Ayan. O, sabi dito, 1975. Grabe. Wala pa man ito natawaan ni mga katropa? O, si katropang Len, wala pa siya natawaan ni no? 1785. Himamaylan become the capital of Negros. Ah, at that time, the city served as the garrison to occupying Spanish forces. Ayan pala yun. Mm-hmm. Ang words dira sa ila sa Himamaylan City, it's Hiligaynon. Oo, Ilonggo words. Oo. Kumusta, may ad na gabi sa inyong tanan diha sa Himamaylan City. Labi na giyod kay Len. Oo, Antonio Talde. Hi, Ma'am Jing Pigarido. Sa Maharlika Village, Matina Aplaya. Ayan po, palagi talaga ito eh. Diyan sa Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City, Mansamo Family, Chris Lynn. Dira sa may New Year's Peak Mountain Resort. Ayan. Upline Rebecca Casimiro, shout out of course ang atong birthday celebrant. Shout out natin si Director General Romil Armnado. Ayan, happy birthday po ng Alpha Omega World Peace. Ayan, community rich. Ayan po si Sir sa may ano, sa si Rix Cabanig Baron. Mhm. Diyan po sa Kalinan Tamayong. Oh, very beautiful Tamayong. Nanay Paradise of Tamayong dira. Ayan kay Pastor Kiboloy. And good evening, idol. Pa-shoutout nga. Na-shoutout na po. Arjan Alihado from Kalinan Tamayong. Ayan. Of course, our very, ano talaga, supportive Arnold Altibo diyan sa Coronadal City. Ayan. Mm-hmm. Kumusta na po ang inyong pagpanihapon? Ang oras, alas 8.36. Nasa kagabi o nagapanihapon na mo, katropa? Hmm? Unsa man ang inyong mga panihapon diha? Pa-share naman. Share naman. Unsa inyong mga sudan? Ano na yung mga ulam dira? Oo. Kung sa mo ang sa Ilonggo, lami gyud kung ingon ano nga, ingon aron nga gaulan-ulan, namit gidya ang ano, nilagpang.

romantic. Ay, lintik git. Nga na kalamit namit. Nagaling nga pagkaon. Gara ka lintik-lintik ka pa da. Oo. Ayan. Mga katropa, kung ikaw na akay ginahambin sa imo nga kasing-kasing subong, o hindi ka mag, ano, hindi mo na yan pag, ano, pagbigyan ng, ano, ng tudo-tudong emosyon. Okay lang yan, mga 1 month, 2 months, pero more than that, murag ibang usapan na yan. Opo, hindi siya deserve sa imuhang, ano, sa imuhang kasakit. Oo. Kung gibiyaan ka, oo, ibig sabihin na ay para sa imo nga suwak sa imo ang panlasa. Ano yan? Pagkain. Pagkain lang gid ya. Minsan sa buhay ka tropa, hindi mo siya pag seryosohon. Kaya nga no, kung serious ka, ti masakit ka gid niyan. Kasi mga serious, papunta gid na siya sa illness. Seriously. Pero pag siniseryoso natin ang pangabuhi ta, adto kita sa pagdato. Kung dili ka mapobre. Oo, kaya nga no, nga madagan kay karoon nga murag kanang naman siya income, no? Pero kanang dili ka perminti mahutdan, kanang mga tao ganing nga keeper, ano kayo, kana ganing kichi, o sa word sa Japanese, yung kichi, kuripot, oo, is not that kuripot, marunong lang mag tipid, or mag ipon, oo, kasi pag mga emergencies na ay makuot, oo, lahi man ang kuuton nga kuutunon, ladaghag kuot nga lamion, naapoy kuot nga, kailangan hindi mo siya kuuton, kay kailangan na nimo siya i-gahin ana nga kana nga sitwasyon or kana nga mga kailangan nimo na mga payables. Ayan. Kung may ipon, may dudukutin. Kung walang ipon, ano ang dudukutin? Dukutin mo mata mo. Ayan. Minsan sa buhay ka tropa, awakening talaga no, pag saka na ka manukad pag naigo na ka. Paano nga nanukad ka nga naigo ka na gani? Kaya nga, nung anda ay nga mabantay kita kung para dili ka maano, dili ka matamaan sa dagok sa buhay, kailangan mo mangandam. Oh, mura na good og mga ano, kanang mga alamigas, nga grabe kayo na sila mag-ipon ng ilang food, rain or shine. Kasi pag time ng ating bagyo na, naasilay, daghan kaayo nga ipon. Oo, kita as a tao, sige tag-ibon sa Shopee, sige tag-order og Shopee, daghan kay tag-ukay-ukay, kada adlaw ng ukay. Nya mo ingon ka nga wala kay, wakay kwarta. Pero makakita gani kag tag-gis, tag-bainti mo, gawas lagi na. Oo, ipuna daw na ang 20 pesos per day. 20 pesos per day, ay times na to sa 362 days. Oo, kahit na 360 days lang. Naana kay maipon sa isa ka tuig katropa na 7,000. 'Di ba? Oo, 20 pesos lang kada adlaw. Sige. Dili jud ka makaipon og 20 pesos kada adlaw no sa mga estudyante dira. Shout out. Oo. Dili jud makaipon 10 pesos kada adlaw. Pila imong maipon sa isa ka tuig na akay 3,000. Ay, sus, okay kayo. Na akay pang Christmas sa imuhang self. Oo. Mauna nga, sabi nga ni Chinkitan, ipon-ipon pag night time. Mag-start ka sa 5 pesos, patas-ani mo og 10 pesos, patas-ani mo og 15 pesos, patas-ani mo og 20 pesos. Oo. Naa kay dapat i-let go sa imuhang lifestyle. Kung sige kang inom og soft drinks kada adlaw, every other day na lang nakatropa. Kung naa kay gusto maabot, kailangan natin mag-ipon. Para piso-piso naa kay makuot og rainy days.
lisod sad ka ay katropa, no? Pati pamasahi, maglisod ka. Kay kung naa kay kwarta, mura kag si kinsa. Oo. Oo. Pag sweldo, mura kag si kinsa. Pag abot na sa katapusan, nga ka nang tunga-tunga na sa imuhang tunga-tunga sa bulan or ka nang 15-30 ang sahod, ka nang ganing alas. Ka nang 10 na, 10 pizza gis, pizza unsi, murag tinga-tinga na yun na, mura na kag na unsa. O, kaya mosulod na diha ang ano, ang tawag nito, ka nang ganing tag 10%, oo. Kaya madato ginang nagapa 10%. Oo, 10%, 20% emergency loan. O shout out sa nagapa 10%, naga 20% na interest. Laygay jud inyong kinabuhi anak katropa, kay uluron jud ang inyuhang unsa ana inyong espiritu, kay bawa ano gid na siya. Kana ganing wala joy ni ano ana ni namuasin suman, pero ang karma ang gaba. Message sent gyud na, na ay magkasakit sa inyong pamilya, laygayon ang inyong pamilya. O ang sakit ana no kay cancer. Na ako'y kaila ka tropa, grabe. Grabe kayo magpa-interest. Oo. Halos ang ano, ang giutang ka tropa. Ang giutang unsa? 100,000 ang giutang. Ang iha pong interest ni abot pong 100,000. Opo. Grabe no? Grabe kayo. Pero usahay or most of the time katropa naga kapit patalim kita. Nganong ni kapit man ta patalim? Nganong dili man ta mo kapit kay Lord? Nga dito magitas patalim kapit. Oo, sa Mumbai humihirit. Sa kapitbahay na nagpa 5-6. Opo. Mamanggo na kung ang kaya lang na to kaunon karong katropa, yellow corn lang o kanang toyo o kanang mantika, okay ramang gid na siya. Oo. Nanumputag okra o talong kaya putag isaw-saw. Pero no, kung hugihan lang jud ka, makakaon man jud ta. Kung amorag lesson to learn katropa ba, kung masikip ang kumot, marunong tayong mamaluktot. Ayaw kabuta ang langit nga dili ni mo makabot. Mo na giingon sa ako ang inahan. Shoutout din sa akong inahan, no, si Edita Hill. O, nasa Dumalag. O, ako mga silingan dira nga nag-monitor sa ilang mga Facebook. Ang akong mga igsuon diha sa Pasian, Davao de Oro. Kay Anashel Alicin o kay Rosemary Oblianda. O sa ko ang brother-in-law, Gregorio Oblianda. O ang husband sa akong igsoon na si Anashel, si Aloy. Ako mga pag-umangkon, ng mga gwapo o gwapa, ang aking inaanak si Precious Ann. Og si Ezrael. Ayan. Oo. Ang ako din pag-umangkong dira sa Turil, no? Si Edino Hill Jr. Og si Edino Hill dira sa Kapatagan di Gustavo del Sur. Ayan. So mga katropa, ulan pa ba sa inyuhang lugar karon dira sa Himamaylan City. Kumusta? May adagabi sa inyong tanan dira, no? Kumusta dira ga kakara ulan ba dira? Ulan ba sa inyo diha nga lugar? Kaysa amon diriya kasi giregid ga ulan. Oo, part pa naman yan sa Philippines. Ayan. So, ayan ang oras, alas 8 na 45. Alas 8 na 45. 8:45 na sa kagabion ka tropa. Ayan po sa inyong mga paboritong mga music. Pakinggan muna natin. Magbabalik ako maya-maya lang. This is yours, DJ Sexy Angel.

Ayan, I'm back mga katropa. Time check is alas 8:55 na sa kagabion. Ayan, already na ang inyong mahigdaan ang derang dapita. Oo, mga katropa, murag nag-andam-andam na tayo sa pag-aginod o pag sikay-sikay sa atong mga higdaanan diha. Oo, kaya murag naagin ang mga estudyante karon dapat no, naga-unsa pa ba, naga-sige pa bagtanawaan ang mga alpha, omega, ng mga kanaganing, kinsabay na buang ani mga katropa, kanaganing na mesmerize or murag ganiganang giunsa ni, gilumay anang kanaganing mga short dramas karon sa reels. Oo, nga kanang mga sexy kaayo nga mga AI, oo, mga pogi kaayo nga mga mga artificial people. Perfect kaayo ang mga nawong, perfect kaayo mga kalawasan. Oo. Kanang-kanang magsigig mag-istorya gani kingkoy kaayo. Ha ha ha ha. Saan ka magpunta, ha? Wala di kinabuhi ba? Oo. Lahi nagit kay karon ka tropa no sa mga new generations karon. Oo. Murag lahat na pwede na. Ang imong color sa imong sanina pwede i-change, ang imong nawong pwedeng ipabata ng 10 years younger. Daga nagit kay baka karon sa social media ka tropa, wa ka kabalo nga na imong gipantasya tong usa ka idolo ni mo niya, dili gid tumo iyang nawong katropa. In person, ma-shock yun ka. Kinsa to? Oo. Ayaw dyan pagtuto ay nakaroon sa social media nga gwapa ka ayo kay na. Nga flawless ka ayo. Inig mag-atubangay mo na wadi dyan ka kaila kung kinsa to siya. Oo, makaingon yun ka kanta nga kinsa siya. Nganong na makaka. Ana, murag mao manggod na nga white lies ra manggod na. There is no such thing as white lies and black lies. Bakak pa rin yan na makak gihapon ka. Ayan. Gibakakan na ko siya kay para dili siya masakitan na. Mao lagi nay alibay sa mga bakakon ba? Ako ara ginang gihimo kay tungod kay ako ang gihatag, ako ang haluk sa iyaha ug ang ako ang pagkatao sa iyaha kay tungod kay gihulga ko. Asas istoryahe. Asas ayag to ana ka tropa kay gi-correct gi-attack ana. Oh. Ay, hugot. Atik-atik lagi kain na. Ang oras, alas 8:58 na sa kagabion, mga katropa. Mag-bye-bye na po kita. Huwag magkita-kita tayo sa samang takna. Oo, in behalf sa ato ang technical na si Joff. Si katropang Joff, huwag ang ato ang station manager, si Sir Jasper Magonsha. Ayan, dagan kayong salamat mga katropa sa pag-kuyog-kuyog sa atong programa Tambayan sa Katropa. Good night mga katropa. Huwag salamat sa pag-uban-uban sa atong programa. This is your sexy DJ Angel saying bye-bye again and see you tomorrow. Ayan. Good night mga katropa. This is your sexy DJ Angel ng Tambayan sa Katropa.

0: ug nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
2: Kahibaw ka ba nga naay kawatan o kuryente sa inyong panimalay? Kini ang ginatawag nga phantom load nga nailhan sab nga standby power o vampire power. Mahitabo kini kung ang inyuhang electronic devices naka-off pero naka-plug. Pasikreto kining gakaon o drain sa inyong kuryente o kapadako sa inyong electric bills. Mahimo nimuning makontrol sa isa ka simple step, i-unplug ang tanang electronic devices nga dili kinagamit.
3: Join oras natin sa efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
1: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
4: Akong kalipay, wala in taon ni reply.
5: Kaklarek sana!
6: Exciting!
7: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
5: Kaklarek sana!
8: Exciting!
6: Exciting!

Bad ka ay. Kata pagali ko. Bajog ka ba? Bajog ka. Bakit ngayon ka lang dumating? Oh, malaman. Bakit ngayon ka lang dumating? Kabalos ko niya sa inyo awa. Welcome sa toang programa karong gabi una, ang putahe sa gabi. Yes po, live itang madungog sa Tibuok XFM station sa Visayas and sa Mindanao. And ingon man sa official radio station sa Radyo Amigo. Lamioy! Ako po! Bungol lagi ko ron. Ako po ang inyohang Disney Princess Visaya version. Cinderella po, makauban ninyohang tulalas on si karong gabi una. Once again, live kita madungog sa Tibuok XFM station sa Visayas and sa Mindanao. Karong gabi una, syempre, daghang kitag mga paghahisgutan ng mga butang-butang. Kahimtang ninyo din haa karon, ulan ba din haa sa inyohang lugar? Kay diri sa amo ang lugar, wala na siya'y lugar. Ay, sorry. Diri sa amo abitaw, ulan-ulan, tas sahay kay mo init, mo nang dili na masabtan ang weather condition na mo. Kani mga ingon ani nga klase nga panahon bi na akin ni siya'y mga bitbit nga mga sakit-sakit. Ako dili gid ba pwedeng magsakit ang mga bibi nato ha. Unang-una kinahanglan nga

0: Ang ampingan ng ato ang mga immune system. Ayaw kalimot sa pag-inom sa power combination sa Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Dapat 3 times a day aron dili ka magkasakit. In short, iyahang paliguno ng imuhang immune system aron iyahang malabanan ang mga germs and bacteria nga dala aning panahon nga reason nga nung magsakit-sakit ka. Ang atong mga produkto sa Yes to Health B, available na po sa mga Mercury Drug Stores nationwide. South Star Drug, naausap sa The Generics Pharmacy, generica nationwide. O pwede po ninyong mapalit sa itong mga online platforms like Shopee, Lazada, TikTok. Available na usab sa... Wow. Available na usab diri sa ito ang opisina sa XFM Bukidnon. Saka lang sa second floor, Tala-Tala Building, Carbajal Street, Malaybalay, Setsi. Naibisita? Naibisita? Dobe? Awala. Awala naman pala. Huwag mo lang pa. Huwag mo lang papasukin. Books and mot. Awala. Wala. Ay, wala ilagi bisita si Panokto. Pero bitawbi, karong gabi una ha, magchismis kita. Unya, taon-taon at tangipod ninyo ang ato ang putahe egg scrambled egg. Anong jackpot price for tonight? 125 pesos! Ala, grabe yun. Kanang basing ka muna yung makadaog, anong ato ang papremyo? Message lang or silipang ato ang live karong gabi una sa itong official Facebook page. 101.7 XFM Bukidnon. Live usab kita sa XFM Bukidnon News Entertainment. Ingon man sa silipon ako speakers ha. Live good day. XFM Davao Katropa Digital 89.1 and of course XFM Pagadian City, Cotabato City, Ipil, Zamboanga, Sibugay and sa official Facebook pages sa Radyo Amigo. Para po sa to ang Sir BB question for tonight. Wow! I feel good. La la la la. Hindi na ako ma-feel ang vibrations. I felt like I'm super bingi ngayong gabing iri. Nagbungol ko ang gabi una ay. Siguro sa kuan ni. Ano ka ha ni? Ah, daghang ikog mga gipang agian ganinang buntag. Mo na nga nagkabungog-bungog na gid ta. Dobi. Aw. Nganong importante daw nga naay kwarta ang mga asawa. Importante gid mi para sa kuha, di pa man ko asawa. Kung maasawa ko, importante gyud nga naay kwarta. Wala ko yape. Ngano man kay og plano og usahay ka na dili gid may maiwasan bingan ay mga tililing ang inyong mga bana. Dili maiwasan usay ang mga bana ninyo kana mutukar lang kalit lang og kalami. Importante nga og maglayas-layas ka na akay kwarta. Importante na og biyaan kasi mong bana kana kita sa og lain. Char lang. Ay, wala tayong ginapa-overthink ka, pero realidad ba na siya, B? In kaso lang na mukalit og ka ng katrililing imuhang bana, mangita siya uglain, ikatulo, ikaupat, ikalima. Ang importante, naa kay imuhang kaugalingong kwarta kay aron dili ka magsigigbeg sa iyaha, dili ka magsalig sa iyaha. Ato ang official hotline for tonight, daw, B? Murugi. Nara. Hi, nyugi, Iris! Ang hotline. Paliwag ko sa hotline. Wala na, binuran niya. Paano ko makikita yan? Oh? Sige. Sige, paliwag na lang ko ha. Ikaw na bahala. Oo. Sa inyong mga reaction karong gabi, una live kita sa itong official Facebook pages. Unya, taod-taod, ang ato ang hotline po, 0945-443-5869. Sakit lagi akong likod, ay. Sakit, pinasaan sa maling tao, be? Munang manakit inyong mga likod, kasi pinasaan na ng mga maling tao. Ano ako, pamaol, lagi ni siya. Bugat be akong bag. Wala naman ko ano mga overthink. Uy nga, nagpasaan kong mga maling tao. Wala na ko ka-experience. I'm sorry. No, wala na. Basin ka mo di ha. O, share pud mo. Once again, 0945-443-5869. Ang ato ang putahe sa gabi, ang programa nato ang ipaluyon usab sa El Ilion Shell Mobility Station. Bi kapag ka po pang gasolina or lubricants, nga kanang pang international ang brand, di kalidad o di basta-basta ang quality na kobi dapat sa El Ilion Shell Mobility Station na gid kita. Ang atong El Ilion Shell Mobility Station, makita gid siya maskin asa ka. Bibidjaw. Can you open the door? Dili ko open sa door, B. I don't feel like... dili ko gusto magpa-aircon, but it's so hot. I-open lang ni, open lang door, please. Sige lang, di man ko magsaba-saba. I-open lang ba? Sige na, right now. Just open it because I felt like there's something. Buksan mo. Di ko ganahan sa maghunghong sa kong headset. Nagyod. Nagyod. Not today. Ha? Ayaw ko hunghongi rong gabi una kay katugun rin ako. Teka karun. Pero bitaw, ngano kang importante no? Nga na ay kwarta ang mga asawa. Sige daw, B. Sa muka, uy! Nagi magtingog, ay! Bakit? Sino ka ba? Ako ang iyong konsensya. Pagbunguta na... Ayun yan na. Oh, okay na. Ipacheck lang ako sa inyo. Imuha o niya. Hi po! Kay Mami Josefina Tinambunan. Ni talagang may pera ang asawa kasi in case of emergency, mayroon silang magamit. Hindi na sila manghihiram sa iba. Ooh! Ay, true lala. Oo, kinahanglan din ang mga asawa bitaw. Naagin na sila mga extra money. Oh, magtuon ang asawa mangitag kwarta in case biyaan. Oh, happy ka. Ha? Mami, Jacqueline Lavis diya sa Hong Kong. Thank you! Inojo na siya, Mami. Og biyaan man uroy sa imong bana kay ni kalit lang gidog ka ng... ni kalit lang gidog adto sa laing balay. Ang importante din haan na akay imuhang kaugalingong kwarta, dili ka mag... Dili ka kawawa, bebe. Mga na importante din haan. Ulan, wala plano mo undang pila kaadlo. Ay, mga Mami. Diripod sa mo, Ami. Actually, gaundang ang ulan, pero... usay nagainit siya. Majority nagaulan, nagatalithi. Dili na safe magmotor. Mabasa gyud ka. Importante jud ang kwarta sa asawa kay kung wala mag-init ang ulo labo na daghan bayron noon, kuryente, tubig, baon sa mga bata basta lisod jud. Budget sa balay ingon si Lam Jones ag Copra Yanglo. Ay tinuod gyud na siya, tinuod si Kuya Lem ni. Nabi, amarag si Kuya Lem gid ay ni tinuod gyud na siya bi ang mga asawa manggod kinahanglan naagi mga kwarta kay ngayon man ug walay kwarta number 1 nakalabo nimo din ha mag-init gyud ang ulo ana. Ang mga asawa pag walay kwarta, yes, mainitin po ang aming mga ulo. Hi kay Diana, Diana maglangit. Thank you. Salamat sa imong pagsilip sa Facebook Live. Pero B, kung ikaw o saka sa mga asawa din haakaroon nga imong bana dili gahatag sa imuha og kwarta, i-text daw ko atong istoryahan. Ha? Ato na siyang isgutan kay basig kaning programa lang pud nato ang mahimong hinungdan nganong tagaan kag kwarta sa imong banana. 0945-443-5869. Once again ha, mga yung pasaylo sa kuang tingog kasi hinay-hinay, gakaayo naman siya. Gakawala na gamay ang ato ang pagaw, pero gamay na lang, gamay. Gamay na lang ginalandan anis Louie ah. Ha? Oy, sa mga mag-asawa na ikaroon nga nagtapad-tapad kay tugnogid kay ang panahon, and to be honest with you, wala ko nagbutang og aircon karon. Ginapanugnogid ang inyo hanggang si Princess Kid. Grabe gid kaayo ni.
1: Tama na.
0: Di na gid makaya ang katugnaw. Tugnogid kaayo. Pero bitabi sa mga mag-asawa karon, murag this is your moment, gid bi ha. Sana all kaayo mo oy. Ha? Kung pampaligun lang sa usa ka pamilya, sa asawa, remit gyud ka. No? Importante gid na siya. Isa po sa mga sikreto nga nung mas ligo ng relasyon, kanang honesty ni mo sa imong asawa, kanang imuhang loyalty sa imong asawa, o pag-abot sa satisfaction sa imong partner, importante nga mahatag gina ni mo siya o walay balibaray. Pero bi, kapoy naman akong tuhod, wala na ako'y kusog, kay gikan ko nag-overtime, walay problema bi, naatay solusyon. Pag-inom o Turbo Men Enhancer. Ang atong Turbo Men Enhancer B, barato ragin kayo na siya. Bitag 85 pesos lang po per capsule. Imuha nang ma-experience ang pinakagahit nga tuhod, pinakadaghan nga kusog, pampagano po sa pakiglabing-labing sa imong partner, both asawa and bana, pwede na pong makagamit sa atong pinakakusgan nga Turbo Men Enhancer.
1: Turbo User, atong paminawan.
2: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XPM,
3: may palit dayon ko.
2: Bisan 30, pagkapinang akong edad,
3: matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks.
2: Pag tumar na ko sa Turbo, grabe. Nakasiris pa.
3: Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
1: Turbo, gamita ka ni 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi. Turbo Dietary Supplement for Men.
4: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayo eh, di yun dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka... Pamasahirog sa'yo, aron maka boundary. Kunsaon na lang ang balon sa akong mga anak. Kunso mo pa sa balay. Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan, aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate. Si Mrs. ayos buntag, dako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahiro. Pag uli na ko sa balay, makatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa ulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
1: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na duol sa inyong dapit.

0: Zaton Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanueva,
2: Iga Purok Bunana,
1: ng Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon
2: Opimix.
1: Kaya ako, sa una, na mandugay na to, na ako'y piang, ha, nabukod ako na.
2: Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod.
1: Matanong ako kay si Rindon, matistingan daw. No? I-try na ako, inom ng Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-state ako sa kasimana mo, teko ana. Sa isa lang, ganito. Nga, usaka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba.
2: Una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin.
1: Pero, ni gamay po, naayod yun ako mga bukol sa kong lawas.
2: Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko
1: kani produkto sa Yes Toil na kanya dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
3: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
4: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
3: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
5: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abo, mapasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blad-blad na niya kumata, manapahanap. Sigir man ko, ukinin, hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong alawa, pag-inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na patyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni hining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
6: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, mabtan paggabi, batian jug kakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon gi akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa kamo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
3: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
8: One Turbo.
7: Oh, yes.
3: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
0: 7 Plus Herbal Soap.
9: Yan is Galona, senior citizen. Burned skin ko. Forearms. Hindi ma.
10: Kuha-kuha.
9: Tried 7 Plus Herbal Soap.
10: Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
11: Stong, tagpila inyong gasolina.
12: Uy, tay, prato na kayo diri, tay. Mapultang pana na to.

0: balik kita sa itong programa. Karong gabi una ang putahe sa gabi. O ba? Ay, pag-text mo ha. 0945-443-5869. Kuyogi po ko nyo karong gabi una. Ako. Rang yung dinig. Kapagaw-pagaw na ba yung ako? Kuyogi po ko ninyo po. Lain man mo eh. Gina. Text mo ha. Hi, kay Aljun Namukatkat. Namukatkat. Mugi din mga apelido, Jun. Aljun Namukatkat. May gabi idiasay mo sa mga suod ng higala nga si Jun Mark Albarico. Tanaon, Manisan. Margie. Bihasa, Ace Chavez. Nagpa-greet coming from Aljun Namukatkat all the way from Pagadian City. Thank you! May gabi din ha. Salamat kay sa inyohang pagsilip sa Facebook Live. Request ko og kanang song, Sinungaling ang Puso. Ooh! Bakit naman? kung tinuod nga higugma sa imong partner, dili nimo siya angay pala umon. Ug ayaw pagsaad kung dili nimo tumanon. Si MJ Pablo ni taga Malabog, Bunawan, Davao City. Ano ingon ani mo mga mensahe, oy? Murag, may mga pinaghuhugutan ka na ba sa buhay, bebe? B.E. Ma'am, shout out ko sa kung baan na nga si Luloy Pakumios sa Bohol. Thank you! Ay, salamat po sa mga taga Cebu, sa mga taga Bohol. May gabi idi ha sa inyo ha. Salamat ka ayo ha sa inyohang pagsilip gyud sa Facebook Live. Hi kay Mommy Jacqueline Labi. Sana siya sana all day banana. Na all. Listening from Magikay, unsa pwede ma-drink sa naay diabetic or diabetes? Dapat na akwarta ang asawa para ang anak. Mangayo, makahatag siya labi na og sa school from Alex. Oh! Sa kwalang pong kabahin, importante gid nga na ay kwarta ang mga asawa. Kaya again, dili ba nato hawak ang panahon, basing pag-abot sa naay mga times ang imong bana, wala po siya makuot-kuot. At least ikaw na kay makuot. Lahi imong ginahuna-huna. Ano ka, oy? Nakatimaan baka, bibi, ani nga number kung kinsa ko. Sa tinuoray lang, bibi, wala pa jud ko. Kawad isa paglaam nga balang araw. Mamiss ko ni mo og arion ko ni mo, Dris Alegria. Magpangita ka na ako. Ha? Mo ba? O naku, pamasahin na lang kulang na to eh. Wala mo tayo pamasahin pa doon diha sa Alegria. Hi, si Jason from Cebu. Ask lang ko, ma'am, kinsa nag-cover at tong nahugno. Nahunlak ang kanta. Di po ko sure. Unknown siya sa mong part. Sige lang, I will let you know kung makabalo ko ha. Tiyada si mong tingog, bibi. Oy, nagkasalimuang ang tingog sa wakwak o kikik dirista sa among atop. Ayaw ba? Importante kay naa sila may budget sa mga lutuunon sa balay o uban pang paggamiton sa panimalay. O para matigom ang kwarta in case na emergency na magamit. O dili gastador ang asawa labaw na o hilig mag-online order. Kabalo ka, ang mga kalipay sa mga asawa, ilabi na ko, nga dili pa ko mahimong asawa, pero hapit na mga asawa o imong inyuan. Ang kalipay lang gid namo bito, B, is parcel. Kuan. Pasingganahan po mo nga, you know, gamay ra man gid kay na po among kalipay. Gid sa tinulang, gamay ra gid kay na, ayun na lang po na ikaulit sa amo, eh. Parcel is life, man. No? And majority po sa mga parcel na mga babae, labi na ko mga minyo na og naanay pamilya or naanay sariling panimalay, para ragid po na sa balay. Like, lamisa nga bag-o, no? Bulak, mga aesthetic. Maro man isulod sa mong parcel. Hi, mayong gabi. Di ko mag-air sa number. Ah, sabi pwede ko mag-air sa kong number. Nangita ko ka-textmate babae, 18 up to 20 ang edad. Si Jun de Aini, taga-pigkawayan ko, Tabato. Nako, Jun, kaning imong gipangita, gali nga edad. 18-19. Mahal-mahal pang maintenance ani, Jun. Magproblema, juga ani, Jun, ay kay, dili ni mangayo og bulak lang. Dapat na chocolate og GCash. Da kung problema jud dapat jud ang pangitaon nimo kanang parehas na mong edad. Ha? Kay kami dili mi demanding sa mong life. No? Tagami nimo og kanang halimbawa kung unsay madala nimo mga lagot mo, okay na gid ka ay mi June. Yung mga ingunan ni nga edad June, jud Ginoo ko. Hi kay Bong Bong ng Bohol. Thank you. Bong, nagkakagulo na ang Pilipinas, Bong. Anong ginagawa mo diyan? O, joke lang ha. Kaning Bongbong na akong ka-istorya, taga-kuan ni siya, taga-Bohol. Chada, joke kag tingog, baby, masking pagaw ko. Ay, thank you. Thank you! Sige lang kay maulian, nagid gihapon lagi ko. Pag maulian ko, magsiok-siok na ko dali. Ha? Ay, sabi, tarungan tumbo ko. Ano po tananod layan ni? Ayaw ka bala ka, baby, magminyo, ralagita, o itugot sa Ginoo. Bahala, nagsigi ka, o parcel. Okay, rasay mo, baby. Magsigi kong parcel. Pero bitaw, ang mga kababaihan, especially po ang mga asawa, kinahanglan na agad na sila yung mga kwarta. In a sense na, again, dili na to hawak ang panghuna-huna sa mga bana. So, na yung mga panahon na basig unya o bangita o glayan ng imuhang bana, at least ikaw, maka-stand alone ka, independent ka, kay naakay sarili ni mong kwarta. Tinuon po, bitaw, dili tabang sige o parcel-parcel. O, ginoo ko. Ako, aga-parcel man tood ko, pero mga gamit man sa eskwilahan. Bag, chok. Mas barato man sa online, di ba? Kung mahilig po ka mag-parcel-parcel, unaha, gid po ang imuhang health, baby. Basin po lusi kag parcel din ha, ah. Pero masakiton di ay ka. Basin ganahan po ka nga. Kanang ligon gid ang imuhang immune system, mao ba na yung pinaka-importante biya sa tanan. Ayaw kalimot kapag ka ikaw po ay nagpa-parcel, gusto ka mag-check out o mga butang. Unaha ang imuhang kaugalingon, unaha ang imuhang health. Naakit ay available sa mga online platforms like ang ato ang Santan Plus Gold and Santan Vitamin C. Available na po ka na siya sa TikTok, Lazada, and Shopee. Hi, i-greet ko sa kong partner nga si Jovan nga nagduyan-duyan. Oh, tapari. Tapari, kaya para duha mo nga magduyan-duyan. Pero bitaw biha, isa lang po bitaw ang akong makuan sa inyuhan, no? Kanang wala may problema kung mag-parcel ka. Basta na lang po tayo ka nang gitawag na control sa to ang kaugalingon o control your wants. Kay mas importante gid ang ato ang needs pod bitaw bi. Taod-taod at agin ninyo nga to ang putahe confession o sa kabibi nato ang magpagawas sa iyahang hinanakit sa to ang programa og nagsalig yud sa programa nato sa putahe confession. Sa mga ganahan nga magpagawas sa ilang mga hinanakit, mga kasakit, mga kaaligot-got. Simple na gid kayo, pwede na gid ko ninyong i-reach out sa itong official Facebook page 101.7 XFM Bukidnon. Oy, may gabi ikang coins, Jason Chad Ayala. Thank you! May gabi idiha, coins. Salamat sa mong pagsilip sa Facebook Live. Ana si coins, Jason kay si Jonathan daw ang sige og inom og turbo. Mo ba niyang dahilan nga nung nahurot among isa ka box, diri? Ayaw niyo awaya si Jonathan ba manluod, gani na na. Itaw, may gabi idiha akon sa haog sa imo mga staff nga naadiha karon sa Malaybalay City Hall. May gabi sa inyo ang tanan. Ang satanang empleyado po dahil sa Malaybalay City Hall. Thank you so much and have a good night's sleep. Thank you! Hi po sa kong manghod na si Eljane Adayo. May gabi imanghod. I hope you're doing well. Tuwa na, actually nagbarag atong tingog. Sige lang, kaya palagi na siya. Kaya hon pag yun. Be once again ha, ayaw kalimot. Ang atong putahi confession, hatod-usab ka na ito sa Mommy's Child Maternity Clinic. Nangita ka ba o libre nga imuhang maanakan? Oh, libre ka nga manganak, libre ka nga magpa-check up. Libre ang imuhang pedya sa imuhang baby. Libre ang imuhang tambal. Libre ang imuhang field health assessment. Unya, manganak ka, may pa-cashback ka pa na COVID. Bisitaha po ang duol na Mommy's Child Maternity Clinic. Ana ang mahimutang diri sa may corner Moreno Street na alanggid sa Barangay Size, Malaybalay City, Bukidnon. Kilid lamang ka na siya sa Das Marketing and Arby's Bake Shop at bang po sa Terminal Pakanayan. For more details, pwede ninyong i-contact ang Mommy's Child Maternity Clinic sa ilang official Facebook page. I-search lang po ang Mommy's Child Maternity Clinic. What if dili mo remit ang bana wala Japon makuot? Ano siya pwede kuuton? Unsa pwede kuoton kapag ka, kuan kapag kaingon ana? Basta kay ang importante gyud kitang mga asawa na agitay mga tinaguan for any time o natay mga problema like in case of emergencies dili ka mawad-an. In case of biyaan ka dili ka magsigi og chat-chat sa iya ha, di ka magsigi og text-text sa iya ha. Kay wa kay kwarta. Hi kang Jason Algoso nga gitog now. Hello kang Albert Hidlay.
1: Thank you.
0: Nganong gitog na muna si Jason Algoso sa muna pag-akos na siya kay atong gakson sa liog. Pwede naman na, gakson sa liog. Tugnaw mong kaha.
2: Putahes.
0: O, tugnaw mong kaha. O, di sa liog na to siya gakson, kaya para di siya panug na. Sukua po doon. Joke lang to ha. Hi, Jason Algoso and Albert Hidlay. May gabi sa inyong duha. I hope na di na mo panug na won. Kaya magplaytag mga musika para sa inyohang duha. At tingin ninyo taod-taod once again ang ato ang putahe confession og at tingin usab sa to mga Facebook live karong gabi una ang ato ang putahing egg scrambled egg. Naa kitay pa premyo 125 pesos na po ang atong jackpot prize automatic po pag-ugma dili mo makadaog karong gabi una it's going to be 130 pesos na po. Sa pagbalik mo sa ito ang programa, once again nga ito ang Rated SPG na putahe confession ato ng pasudlong taod-taod. Pag humandamang po sa pipila ka mga pahinomdom, di gihapon po sa XFM Network Philippines, kauban ng inyohang Disney Princess, Cinderella. Yeah.

bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekta pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo.

0: Santown Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
2: Ay, mami, ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
1: Nga naman, unsay na adid to.
2: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
1: Ha? Tinuod? Wala gyud?
2: Oo, naapagin sila ipa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
1: Salamat kayo, day, ha? Mo-ato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
2: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Sais, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, ug Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
3: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas? Wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ako makita og kasaligan nga gasolinahan?
4: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
3: Uy bay, nganong diri man ka magpagas pirmi?
4: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto og sulit pa ang imong road trip.
3: Sige daw. O full tank pod ko og Shell fuel save. Sir, please. Wow! Tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
5: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
6: Good news para sa mga PUV drivers! Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell Mobility Station. Oras, alas 10 sa gabi.
7: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
8: Mga katropa, exa!

0: This portion is brought to you by
1: Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
2: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
3: Andam na ba mo o sa kagabi'y gapuno sa kahubog?
4: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ito pare.
3: Kalibog.
5: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
6: Pinawa!
3: O kamalanding istorya.
7: Ganda ng pagka-pink.
8: I like pink too.
7: Pwede nga mga sin?
8: Pwede.
7: Uy, huwag malang didiinan.
3: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga utok ug sa ubang parte sa imong lawas. Putahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Potahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Potahe Confession. Potahe.

Welcome sa doang programang Putahe Confession. Hatod ka nato sa Santon Plus Herbal Soap para po sa inyong mga problema sa inyong pamanit, like maglimaho ang inyong ilok, katol-katol sa inyong mga panit, or any types of skin allergies nga needed siya masulbad dayon. Nakopi, ang ato ang sabon na Santon Plus Herbal Soap, aduna kini siya yung mangosteen. Naa siya yung antibacterial effect, makapawala siya sa mga baho sa kalawasan, plus tabangan niya nga maalibyuhan ang imo mga skin allergies. Mao nang pwede ka nang magpalit sa mga duol na butika nationwide sa ato ang Santon Plus Herbal Soap. Tatak yes to health and also halal certified. Ang atong programang Putahe Confession B is rated SPG. Hangyo kita sa mga ginikanan nga naminaw karon. Kamuna na'y bahala nga mag-guide sa inyong mga anak, ha? Kay basig na atay mga maingon nga mga words na basi hindi sila ganahan. So, muhangyo lang mi sa inyo, ha? Kamuna lang yun ang bahala nga maglingin-lingin gamay sa to ang pagsabot. Para sa to ang mga additional nga tubag sa to ang Sir BB question gaina, napabadi ay housewife nga maghulat na lang og remittance gikan sa bana nowadays. Nagyapon manager, oy. Digid na siya maiwasan na agad gihapon. Hi kay ako si Ann. Hello sa mga wives out there. Dapat na adjud mo ka og lingong kwarta kay kung palayason mo naamoy pamasahi o para naapod mo magamit para sa inyong kaugalingon and makashare sa gastusin ba kay kung isa ray saligan lisod jud maningkamot dala paningtiil.

0: mo, Juna, dili mi pwede nga wala mi kwarta kay mag-init ang mga brain cells. Ayun ako maglangay pa ha, kay nagpanukod na po ang ato ang letter sender for tonight. Di na ko maglangay pa kay lisod jud kayo ako nilangay lang ngayon, malain na po siya. Masi din na noon ni ipabasa sa tua. Welcome po once again sa toang programa Rated SPG, ang Putahe Confession.
1: Ang musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo ug paghiya. Ilabi na sa mga tema.
2: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahi.
3: Eh, kining yawa. Haslang yawa agyo.
1: Violence.
4: Saksi mo! Apriso ka! Aga!
1: Sexual. Horror.
5: Hello!
6: Sino yung kasama mo?
1: Ang truga.
5: Ayaw ni ma.
1: Nga dili pwede sa mga kabataan.

Maayong gabi, Cinderella. O sa mga naminaw sa Putahe Confession. Tawagan lang ko sa ngalang Sunshine. Kini akong istorya, Cinderella. Ang pagkasakop na ako sa kuang kapartner, nga naay kaubang babae sa amuang bed mismo. Sa amuang katre mismo kung asa may gahigda. Duha ka semana before ko manganak. Ang pinakalisod nga nahimong part sa kong kinabuhi. Pero mas lisod di ay Cinderella kung wala kay kwarta sa imuang bulsa. Buntis pa lang ko, Cinderella. Feel nang gina ko nga naagi mali sa mong relasyon. Pero lahi gid gihapon di ay ang tama, Cinderella. Lahi gid di ay ang epekto kapag ka ikaw mismo, ang imong mga mata mismo ang makakita sa kamatuuran. Ngang imong partner, adunay laing gipatungan sa inyong higdaanan. Ang pinakasakit, Cinderella, walay sorry, walay hilak, wala tanan. Pero tungod sa kasakit sa kong gibati, Cinderella, akong gibalot ang nabili na akong dignidad ug nihawa ko sa balay kung asa nagrenta mi sa kong partner. Nanganak ko, Cinderella, sa usa ka pampubliko nga ospital nga ako lang isa. Walay gagunit sa kong mga kamot kundi akong kaugalingon lang. Kapaningkamot ko, mutindog. Kapaningkamot ko ang atimano ng akong kaugalingon ug ang akong anak kay wala milaing madaganan. Pag humaan sa tulog ka, semana, Cinderella, maskin sakit pa kayo ng ako ang tahi ug gahilak ang akong lawas tungod sa kakapoy, wala ko kabalo kung pwede pa ba nga magstay mi sa boarding house. Wala ko'y pambayad, Cinderella. Maulang masking wala ko'y choice. Gibitbit na ako ang ako ang anak, ang ako ang baby girl. Kauban ang ako ang old nga, maleta sa unang panahon pag yun. Ug nisakay ko og bus pa uli sa amo ang probinsya, aron magsugod og balik. Cinderella, pag naog na ako sa bus, gi-check na ako ang ako ang e-wallet. 850 na lang ang nabilin sa ko ang tibuok kinabuhi. Walay trabaho, walay savings. Ang nabilin na lang sa ko, Cinderella, ang ako ang lolo, nga limtanon pa jud.

mo nang walay mag-alaga sa kung anak ko, magdesisyon man ko nga mo trabaho ko balik. Grabe nga akong kahadlok, Cinderella. Kada gabi ikaw gatanaw sa kisame. Kada gabi ikaw na ipangutana sa Ginoo. Kung asa mi po nito ugma. Zero gilang akong budget, Cinderella. Di ko ka-afford sa gatas sa kong anak. Di ko ka-afford sa diaper sa kong baby. Munang maski nagkasamad-samad na, ginapabreastfeed yapon na kong akong anak. Gahilak ko samtang nagainom siya og gatas. Pero ginaantos na ako, Cinderella, aron makatipid lang gid mi. Ang nabili na ako nga 850. Gigamit na ako aron makapalit kog saging ug kamote. Nangita ako og paagi, Cinderella, aron makakwarta ko. Karga na ako ang akong anak sa akong carrier. Gapaninda ko og maruya sa mga atbang sa eskwelahan ug sa terminal sa mga probinsya. Ulaw, Cinderella, sa tinuod lang, pero wala ko'y mahimo. Kaya ang pinakadako na akong kalaban sa karon, ang kamahal sa presyo sa gatas ug sa diaper. Ang isa ka buok, Cinderella, daw murag bulawan sa kamahal. Na yung mga adlaw nga, ginaantos ko na lang ang tanan. Nagalampin na lang mi. Maski lisod kayo mang labas, Cinderella, pero kapaning kamot yung ko. Kay wala'y mag-atiman, wala'y magbuhi sa ko ang anak. Ikapoy na ko, Cinderella, sakit kaya kong likod. Kulang ko sa tulog kada gabi. Kada gabi ko nga, gahuna-huna. Kay ugma, wala ko kabalo kung asa pa dulo. Naa pa ba'y makaon? Naa pa ba ko'y kwarta? Unsaon kan ako pagbalik ani sa syudad? Unsaon ako pagbuhi ulit sa kuang career? Isip usa ka graphic designer. Kung ako lang usa, Cinderella. Pero samtang gatanaw ko sa naong sa kuang anak, dili na ko kaya. Kakawala ang ako kakapoy. Kapag makita na ako ang akong anak, Cinderella, gabalik ang ako ang kabaskog. Ang tinuod, Cinderella, wala ko kabalo kung unsay naaugma. Wala ko kabalo kung unsay tubag sa kong mga pangutana ugma. Pero ang importante para na ako, kaginhawa gihapon mi. Cinderella, kaapoy na. Pero again, wala tayo choice. Isip usa ka mama, maningkamot good kita. Ug sa mga mama din haakaroon nga sama sa kuang sitwasyon, gihikawan sa panahon, gakawala. Timon ilang gid ninyo. Dili kinahanglan imong paliton ang tibuok hagdan. Kinahanglan lang gid nimo makasugod ka sa usa ka ang-ang. Para sa Putahe Confession, Sunshine.

0: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, kapoy kayo kay bago raman ko ng anak. Kapoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang isang pakaanak. Grabe kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya, nami daw kayo ni sa lawas. Makawala daw og stress. Ako asyang gisulayan. Tatlo ka adlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
1: Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties ug mo-promote sa healthy cells ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puso.
6: Desminoria.
8: No more.
6: Santon Plus Herbal Oil.
9: Atak ka, iskunta.
10: Ang imong bawon nga kwarta. Yatagan ka ni mamay mo?
9: Opo, papa. Putang nga mesa.
10: Uy! Ay mo vitamins, nakainom na ka?
9: Saton, patinase, halo, himot ko.
10: Wait lang sa ha, yan ko ako, okay? Yan o. Unya, nagdala sa kanong tubig daan. Tin na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
9: B! Ah, man ako hinom.
10: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayo kininimo. Aron malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay makaibos man kini sa atong immune system. Buinom sa gani ko ini.
1: Santon Vitamin C, mapalit sa mga butika nationwide.
11: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
12: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
11: Unsa may akong gamiton, boss?
12: Sulay, ang Shell lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
13: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell Mobility Station.

0: That song was brought to you by Santol Plus Coffee Mix. Gising na! Ready na sa araw-araw. Mag-Santol Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay, at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santol Plus Coffee Mix. This portion is brought to you by Santol Vitamin C. Iwas sakit. Alaga sa katawan. Mag-Santol Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Santol Vitamin C. Para sa araw-araw na depensa.
1: Exciting!
2: Inyong nadungog ang atong istorya kaganina sa Putahe Confession ang kaagi ni Sunshine diri sa XFM Network Philippines. Kauban po ang inyong Disney Princess Bisaya version. Cinderella, gihapon ninyo makauban hantod alas 11 karong gabi una. Hala no, o kung atong pagtimbang-timbangon luoy kayong kaagi ni Sunshine. Limang ka, mo na giingon bitaw-bing kung dili gud mo sigurado sa inyong kinabuhi. Let's say example sa iyahang hinuon kani mga ubang lalaki pud bitaw, maski dili sila sure sa ilahang life, luoy kay mga babae maalkansi gid ta. Mo nang maningkamot gid ta nga as much as possible unta ka nang atong ma-prevent na mga igunaan ng mga sitwasyon good. Kay luoy kay mga kababaihan gid alkansi gid ta magkinaunsa kay kanang mga lalaki, pwede ra man nga oh, pwede ra man nga magpadaplin skilid wa unsa pa nang imo din hawa may tabuan na kita mga babae alkansi gid kay ta. Lamo nang importante gid bi nga kitang mga kababaihan naa gid tay mga andam nga kwarta savings or whatever you call it, kay kinahanglan gid nga andam ta at all times. Kaya nang dili ta ma-behind gani o para sa anang sitwasyon karon ni Sunshine, no? Nga nihawa na lang siya kay ang iyang partner, nag-cheat naman sa iya ha, daw bi karon nihawa siya niya, pagkaman walang-wala gid tao na Ginoo ko. Hadlo kayo. Sa inyong mga komento karong gabi una, abri na po ang ato ang linya 0945-443-5869. Ako sa siguro nang i-connect itong weepy. Ito ang Bluetooth kaya para makatawag yun mo sa kuwa karong gabi una. I know for sure, daghan kayo manawag kay daghan kaayo. For sure, ang nakarelate po ano yung atong istorya karong gabi una, ilabi na po sa mga single mom. Si Texter 2248, unsa ni? Si unsa ni, namino ka sa akong programa niya, unsa ni, na unsa ni, ay ka. Please, always don't give up from boo boards ng Bayugan City, tinuod Jude. Kaya mga iunaan ng mga, kung sa tawag ano, pagsuway sa atong kinabuhi bitaw, dili lang sa kinabuhi ni Sunshine, kundi sa pag kinabuhi na atong tenan, kanang every time na maka-experience ka o ka lang kasubo, feeling ni mo nga down ka, ayaw ka, wala na nagmahal ni mo, gibiyaan na ka sa tenan, it's actually a preparation for you for something bigger achievement sa imong kinabuhi. Si Texter 020, ano siya, ako maingon ni mo, Shine. Saludo kay kunimo, dili lalim ang mag-inusara nga maningkamot o saka inhan. Oh. Unya, amahan sa imuhang anak, paningkamot lang o pag-ampo sa Ginoo. Kay naay kaluoy ang Ginoo o hulat lang sa iyang perfect timing. Makasurvive ra ka pohon, kay kabalo ko, your strong parent. O strong single parent. Ayaw na ito huna-huna pa ang mga walay kasing-kasing uway ayaw nga mga nga imong bana. Focus lang sa imuhang pagpaningkamot o sa imong anak always kay among kay iampo punti ka sa Ginoo nga maling kawas. O sa mga pagsulay nga kagitabo sa imong kinabuhi karon, and God bless you. Ana lang gid Shine, no? Magpakaligon lang gid ta Shine kay wala gid kita choice kung gusto gid ta nga testingan sa Ginoo kung unsa gid kita ka strong. Kinahanglan strong gid pud ikaw nga moatubang sa iyang mga pagsuway nga ihatag sa imuha. Dobi to bago na to ni bi. Wait lang ha. Hello, mayong gabi po. Ay, pinampa naman. Aba, nag-effort kong tubag at doon niya, yung murang gibaba. Grabe naman ha. 0945-443-5869 para po sa inyong tambag sa tuwang letter sender karong gabi una in taon. Kaluoy sa iyang sitwasyon, no? Kaya kung gusto niya nga ibili ng iyang anak kay para makasugod siya balik, makatrabaho siya balik, pero wala siya mabinlan tungod kay ang iyang pamilya nga nabilin sa iya, iya na lang in taong lolo. Unya, limtanon pag yun. So, di nga dyan safe ang bata kung ibilin kay pasig. Unya, makalimot, gibilin niya sa gawas. Unya, di na siya makahinom dum. Luoy kayo ang bata. No? And also, siguro og naay mga company nga mo allow nga, limbawa, if you wanna start again with building your own life, if naay mga company nga open, nga unta, og da, pwede dalaon ang anak, kasagaran diri sa Pilipinas, wala manggid pod kay ang rason nila, o dili pwede nga magdala og kanang anak, kay makadistorbo ka na siya sa trabaho. Pero kabalo ba mo, dito sa amo sa United States of America? Char lang. Allowed dito. No? If gusto sa imong employer nga perfect attendance ka, if ang hindrance sa imong anak, dalaa imong anak kay naa sila'y playroom exclusive sa ilahang company. Naay mga kumpanya, naay mga employer ang masinabtanon pag-abot sa mga anak, o kung wala magbantay sa inyong balay, ipadala na niya sa inyo ha. Okay, para dito na lang sa opisina, basta kay importante, makaya nimo mag-multitask. Ana na lang yun. Shine, sa imong sitwasyon karon, Shine, ayaw lang lagi kawala gid sa paglaom. I know, most of the time, mag-question kita sa Ginoo, o ka na ginitagaan, tagpagsuway nga bugat kaayo, sama na ko ron. So, tinungod lang, wala gi perfecto nga kinabuhi. Ako, ga-experience po ko karon, o ka na nga, trial sa kong life. Let's say, example, sa kong sitwasyon karon, wala ko'y pambayad sa kong tuition sa masteral. Ba? Ang problema po ko, sa tinungod lang, naglabad po ako ang brain cells, pero ang una ginahong gibutang sa kong una-una, instead of mag-inarty ko, instead of magsikog question, gipa sa Diyos, gina ko ang tanan. Lord, if para gina siya sa kuwa, para gina sa kuwa, Lord. Or if, Lord, if this is a redirection for me, nga wala ko'y kwarta, nga di pa ka musugot, nga i-enroll ko sa masteral, kay busy akong life, nga dungag-dungagan pa na ako. Na ikaw na'y bahala, Lord. Mora gina akong gibutang sa kungunahuna na maskin pag di ko ka-afford yung 40,000. Asa man kumanguha 40,000. Okay. No? Pag masteral lang na ako, wamang ko sugar daddy. Gawbi. Saan ko man na, alangan po doon, puso na lang po na ako, nga mag-sugar daddy na lang po lugar ko. Para na ako'y kwarta. Ang nindot ni Abi, makuha ni mo ang usa kabutang na imuang ipangandoy sa hinlo nga paagi. No? Dili ko di mo siya pwede sagulan o mga kabuang, especially kung ikaw pamilyado ka, nga gusto ni mo nga makabutang o sa kabutang, o ayaw gid mo pag silong sa laing sayal. Ang sekreto gid bis o sa ka-successful nga kinabuhi, ilabi na sa successful nga kanang pamilya, dapat nga honest o loyal radyo ka sa imong partner o gili gid ni mo sagulan o kabuang. Anak na gid siguro, no? B, wala namang gid tay igong oras, no? Hapit namang gid tay nga magpaalam, ilang minuto na lang po ang natitira. Pero bitaw, nay nagatawag sa tuwa, pero nag-down man, I don't know why. Oh, ganina bitaw, na. Ngayon na pong, hello? Hello? Ako, baba, ganyan na naman. Tayo mahimo, anak, kaya inyong mga tawag, inyong ginapang drop, di mo maminaw sa kuwan. Wala na tayo mahimo. Sige lang, kay bawi lang taog ma, ha? B, wala naman kita igong oras, Shine. Moro gito akong matambag sa imo, Shine. Kalingkamot lang. Di, kabalo kong ulaw, pero sige lang. Ang importante is hinlo o legal ang imuhang way of maka-income ka o maka-ipon ka para sa imo o sa imuhang anak. I wish you all the best, Shine. If naapakay problema, Shine, kung nga need, gini mo o tabang na mo, pwede ko nimong i-reach out balik sa itong official Facebook page. Kung sakasakali nga mangayo ko tabang sa itong mga katropa karon nga naminaw, in support sa imuhang panginabuhi karon, mangita tagpaagi nga makatrabaho ka, nga makitagparaan nga kanang dahil mga employer nga mudawat sa imuhang sitwasyon. Sa ngala na lawang positive person sa XFM Network Philippines, kinigihapon po ang inyohang Disney Princess Bisaya version. Yes! Cinderella po para sa Putahe sa Gabi.
0: Init ba kaayo ang atong gabi? Kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot. Kita-kits na po sa sunod nga episode sa Putahe sa Gabi. Diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod. Bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara. Dalha imong partner. O pangita o bago. Hangtod sa sunod nga gabi sa programang Putahe sa Gabi. Putahe sa Gabi.
1: X FM.
2: X
1: FM.
3: Kaklarik sana!
4: Exciting!
5: Kabalo ka, unsay nakapait dinhi sa kalibutan? Kanang nagpuyo ka nga malinawon, unya na apoy chismosa, ngay labtanon.
6: Kaklarek sana!
1: Exciting!

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Ka-Clarex, Ana!
2: Exciting!
1: Exciting!

0: XFM Davao. Kamatuoran ang sandigan.
1: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
2: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: FM
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: Sa Taon Plus Gold user, atong paminawon.
4: Ako si Gideon Galawiyot, taga-anapong Turanda po di Oro. Akong kreatin yung taas, akong ihi. So, kapag ihi, kapag putol, may gabi yung hindi matulog.
3: Sa Taon Plus Gold.
4: Kreatin lami na natulog na kayo ko. Sa akong ihi, okay na kayo. Pero wala akong kreatin, 94 na lang. Itong nakapaminaw sa akong ipanultikar, sa akong mabalatian. Yun ang sulayan na ulog ko sa Yesto. Reality mo kayo, natapang na sa inyong paglawas.
3: Zaton Plus Gold. Adunay malungday lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
5: Zaton Plus Coffee Mix.
6: Ako si Junior. Kapitid ko kada buntag. Inigman ako o ginom sa itong kape. Kapakara akong ulcer. Nagingon na ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabulan ang pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Lamigod kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na mag-apekto kayo sa akong trabaho. Nagana ko gitomar pero wala man dyan epekto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Kay adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay akong pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabuhugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin nini. Wala ni DI taganap.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mga butika.
3: Turbo user, atong paminawon.
9: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XPM, nipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapi na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchik. Pag tumar na ako sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
3: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Santon Plus Herbal Soap.
10: Ako si Aida Cordero, taga butiki. Itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
2: Santon Plus Herbal Soap.
5: Nanami gin!
2: Santon Plus Herbal Soap.
5: Sis the pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the pain relief na maaasahan.
0: X FM.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting.
11: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
12: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok, akong dunglan siging gasiyok. Nang buwa kong babungog. Katul, kaayo to. Dinom na akong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo, kaayo siya. Gamit to do Santon Plus kaya dako kay kayuhan sa atong lawas. Dako dito kay ikatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
11: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
13: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
14: Ako dahi si Neil Caniero, taga-sityo pagakpak, barangay Bungabong, Antukan, Dabao de Oro. Sa akong pag-test atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
13: Premium D3 Coffee Mix.
15: Premium D3 Coffee Mix.
13: nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
5: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
0: Mapibili sa mga butika.
15: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po, si Aisel Komplikado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Samsung Plus Herbal Oil.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Rose, usa ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar, pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug nubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo ko sa nakadiskubre niini.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C,
6: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
7: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Saizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, HealthMed Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GUN.

0: Golden Drug San Pedro.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Ka-Clarence, Ana?
3: Exciting!
2: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Good morning, katropa. Oras nato alas 4:01.
2: XFM Davao. Kamatuoran ang sandigan. Mga nag-unang balita sa Luzon, Visayas o Mindanao, o bisan asa sa kalibutan. Diretso nga impormasyon nga ikaw o ako ang ngayang masayod. Nagarunda. Nagarunda. Nagabalita. Nagabalita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Nagarunda. Nagabalita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita.
1: May buntag, Davao, Mindanao, tibuok Pilipinas, kutob sa maabot ninyo at pagsibyan ning mga oras sa mga igala. Good morning kaninyong tanan mga katropa.
3: Good morning!
1: Dahil nasab nga hugna sa to ang pagpanag-uban-uban mga katropa ning adlaw kita nga Martes. Tuesday mga higala, 7-7-26. July 7-2026 mga katropa. Sige po na ko ang inyong tigronda, tigbalita ning orasa. Lain mga katropang tigpukaw sa inyong kabuntagon, katropang Marvin Ibano.
2: Runda Balita, Marvin Ibano sa Runda Balita. Runda Balita.
1: Yan mga katropa, kumusta man kamo sa inyong mga nahimutangan ning mga orasa. I'm hoping mga igala and praying sa kanunay anagihapon kita sa kapiskay sa panglawas mga katropa. And sa pagmata kayod sa kabuntagon mga igala, dili na to kalimtan ha? Ang pagpasalamat nga to sa tuong labaw nga makagagaho mga katropa sa laing adlaw na sab, no? Laing kinabuhi na sab nga iyahang gipahulam ka nato mga katropa. By the way, kini ato ang rondahanay sa kabuntagon mga higala. Gipaluyan kini sa mga produkto sa Yastro Health Incorporated. Sama na lamang sa Xanthon Plus Gold, Xanthon Vitamin C, o ato ang Xanthon Plus Coffee Mix mga katropa. Kini mao ang ato ang effective trio combination ng mga produktong gama sa Yastro Health Incorporated. So yato mga higala, mapalik kini sa nagkiriyang butika nga dool sa inyong mga lugar. One click away lamang kini sa Shopee o Lazada. And of course, available kining tanan ng mga produkto sa Y2H Clinics mga katropa.
2: Runda Balita.
1: Yan, may buntag dahil sa itong makaisuunan sa mga buhat magpadangat sa inyong mga greetings, reaksyon, komento dari sa itong programa. Mamahimo ka na ninyong ipadangat din hi mga katropa sa XFM Davao Katropa Digital.
2: Runda Balita.
1: Handa mga katropahan and maayong pagpaminaw sa itong makaisuunan nga pabiling naka-tune in din sa XFM 89.1 mga katropa. Ito maglangay ito ng rondahan ang mga panghitabo sa tuang lokalidad mga katropa.
2: Ronda Balita.
4: Local News. Local
1: News. Ayan mga igala, alas 4:05 na pang mata na mo mga katropa. Magdali ako sa siron ang sitwasyon sa tuang panahon.
4: Weather Update.
1: Atong sitwasyon sa panahon mga katropa dari sa tuang syudad sa Davao kagabi. Grabe, gibunda kita og ulan mga katropa. Gibunda ang ulan mga higala. And medyo nakabasa yun, no? Itong kagalanan mga katropa. And of course, itong makaigsuunan ha. Muyong din sa mga flood-prone areas mga katropa, di dapat magkumpiyansa. Itong makaigsuunan, muyo sa kabukiran, sa mga bakilid, kung slope areas mga katropa, amping dapat kanunay mga higala. Hinoon, taliwala sa nintamong pag-ulan kagabi mga katropa. And so far, base sa Davao City Disaster Risk Reduction Management Office, gumikan kini sa localized thunderstorms nga weather system nato dinhi sa tung dakbayan mga katropa. Kung asa mga higala ang mga natala nga pag-ulan, natala kini diri sa may Agdao, Talomo, Tugbok ug Poblacion districts mga katropa. Noon, wala kini nagdugay ang mga pag-ulan mga katropa. Sukad nga nagsugod kini mga pasado alas 6, no? If I'm not mistaken mga higala or 5 baba kaya to mga katropa. Pagkiyapon na nasa safe level, kung code green, tanan ato ang kasapaan, hangtod ni ining mga orasa mga katropa.
2: Runda Balita.
1: Yan mga igala, sa Pikas Bahay na padayon ang monitoring karon sa DOST Pag-asa. Na mga katropa, dapat maki-update kita kanunay, labi na. Nining gitawag og super typhoon. Nagamiligo mga katropa sa gawas ang mga nasod mga katropa. O kay pa dahing gimonitor karon sa DOST Pag-asa, kining gitawag nga Super Typhoon nga adunay international name nga Bavi. Yapon na monitor kini gawas sa Philippine Area of Responsibility mga katropa. Kung asa ang maong Super Typhoon Bavi mga higala, ang nagtangag kini. Aduna kini dala mga katropa nga gikusgong hangin nga 205 km per hour. Samtang ang hagurus ni ini mga katropa nga 250 km per hour. Grabe ang kusgong kini higala. Samtang ang location ni ini na monitor sa Pag-asa ha, anakin ni sa 2015 km east of southeastern Luzon mga katropa. And nag-aginod kini sa gikusgong 25 km per hour padulong sa west-northwestward mga higala. O na mga katropa, pabiling mabinantayon kanunay. I-update sa mga kini-advisory sa ato ang mga otoridad unsay angay himuon. At nasa to ang mga mananagat mga katropa ha. Ayha ka mumulawig mga katropa, sayron dapat ninyo ang hindi mismong sitwasyon sa atong panahon ang di makuratan pag-abot sa laod. Nagdagko na rin kay mga balo dito mga katropa, kusog na kayong hangin ang manikay sa gikahadlukan ng mga panghitabo mga katropa.
2: Ronda Balita.
1: Oras na to, alas 4:08 na yun sa buntag mga higala.
2: Ronda Balita. Marvin Ibano sa Ronda Balita. Ronda Balita.
1: Ayan sa pikasbahin mga katropa sa ato ang Ronda Balita mga katropa. Lima sa itong panghitabo sa ito ang lokalidad mga higala. By the way ha, kagabi mga katropa doon natala nga sunog. Dinimis mo mga katropa sa may area sa Seaside, Barangay Matina, Aplaya, Davao City. Sunog na sab!
2: Ronda Balita.
1: O na mga katropa, mag-amping ka nunay. Ay ang sunog, wa kinigipili nga panahon, maulan man ka na o mainit mga katropa. Na may mong responsable kanunay mga gala sa pagtagad sa inyong mga appliances din ha. The usual cause of fire, kinigyong electric problems. Electrical wirings, multi-wirings mga katropa, kining nag-arcing, kining overloaded. Mga gala ha, overloaded ng mga outlets din ha mga katropa. O na di magkumpiyansa, kaya dili lamang mga electrical wires sa electrical wiring sunukan ang mga kalayo ha. Pati mga katropa sa pinasagdan ninyo nga mga tinakang din ha. Dapat bantayan yun mga katropa. Pinasagdan ang mga bata nga mao'y maghaling-haling, magluto-luto mga katropa. E bakit yung balay ang mahimong sugnod kinatibukan mga higala. Mag-igmat kanunay mga katropa. Good morning, D.I. Kang Ma'am Nita Valderosa from Canada mga katropa. Nag-great na po. Nagmata na. Mayong hapon din ha. No? Kaya ang sa Canada, hapon kini sa ilang area mga katropa. At sa pikasbahin mga katropa sa tong Ronda Balitang Lokal.
2: Ronda Balita.
4: Local News. Local News.
1: May milabayang adlaw mga igala. Adunay kinibitawang nasyonate mga katropa o kining padayong investigation sa ato ang mga otoridad labot ni ining naitabong pagpamusil partikular sa Ubalde Agdao mga higala. Sa pa ang hot pursuit operation sa ato ang kapulisan ato pamanggi paabot ang ilang update.

0: buutan matod pa kini mga katropa. Ug allegedly ha, di na matod pa kini buot makigbalik sa suspect. So complicated ang ilang relasyon mga igala. Inungdan nga mao kini nagapainit sa ulo sa mong suspitsado. Ug giingong may balos lamang kini maong suspect. Sa gihatag nga pagsakit sa iyang kasing-kasing sa iyahang asawa. Sa ba, posible ha, daghan mga ginalantaw nga ang gulo ang atong kapulisaan na apan na mga katropa, kining selos, posible, mao ka na, isa sa ginalantaw nga ang gulo sa maong pagpamusil mga katropa. Pagkalayan pa ilang investigation, labot ni ini mga higala, sa maong kanukaran na ni ining kaligot-got sa maong suspect, nga nung iyang nahimo gayod ang pagpamusil ngadto sa iyang asawa.
1: Runda Bandita.
0: Oras katropa, alas 4:11 na sa buntag mga higala. By the way mga katropa, hanin nila may adlaw ng sugod na ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Oga atul mismo sa mong adlaw mga katropa, ay walay langay nagpagula dayon og statement si Congressman Paulo Pulong Duterte mga higala, labot ni ini mga katropa. Oga ingon nga maoy pagsugod mismo sa impeachment trial mga higala sa iyang igsoong si VP Sara. Laong kini mga katropa si Congressman Pulong nga ang proseso mga katropa magpagula sa kung unsa gayud ang kamatuuran mga katropa o gadili lamang magkining magtuyok-tuyok sa mga akusasyon, spekulasyon, political narratives ug bisan ang kasaba nga nagpalibot sa maong isyu mga katropa alang sa tibuok bulan nga kini pagpahigayon sa impeachment trial mga katropa. Ang mga higala mo na yung ipanghinaot na pinagi sa mga ebidensya. Mokini mo pasulabi o gadili ang mga hungihong. Ang mga katropa, una na matod pang giklaro sa iyang igsuon nga si VP Sara Duterte. Nagiklaro ni ini mga katropa na andam na kininga mo atubang sa mga charges. Nagipasang at batok kaniya mga katropa. O confident or kampante mga higala ang kinimismong vice presidente mga katropa nga matagan gayod o ga-oportunidad siya sa pagtubag niining matag-aligasyon alang sa usa ka proper forum o ga-ubos sa tukma nga proseso mga higala.
1: Runda Balita.
0: Ang matangan ng dugang detalye ni anak mga katropa sa Express Balita unya nga banibahin mga katropa. Alas 4:13 na gayod sa buntag mga katropa.
1: Runda Balita.
0: Ani mga higala ha, sa tuuban pang mga kasikas sa tuang lokalidad mga katropa. Ini mismo mga higala kay padayon mismo ang paghatag o pagtagad sa ato ang mga otoridad, labi na sa mga concerned agencies. Alang ni ini mismo ang itawag mga katropang mga naapektuhan sa niigo nga 7.8 magnitude nga linog din sa Davao Occidental mga katropa. Nataliwala pa man mga higala nga giundang na sa ato ang mga otoridad ang search and retrieval operation. Ito ay katahong na missing ang mga individual gumikan sa mga natala nga landslide. Mga katropa hinoon, mga katropa ha, kini ilang paglao mga higala nga mahatagan in town o kalinaw ang mga pagbati sa mga hintungdan nga pamilya mga katropa. So, sa Davao Occidental, padayon ilang gihingusgan nga mga programa, intervensyon alang ni ini mismo mga nalinugan mga katropa labi na sa mga kabataan, sa mga estudyante mga higala ang maapektuhan ang ilang mga pagtungha taliwala sa nasinating kalamidad.
1: Runda Balita.
2: Local News.
0: Alas 4:11 na gyud mga katropa sa kabuntagon mga higala. Ayan sa itong makaigsuunan nga padayon na minaw ning mga oras. Good morning kaninyo. May pagpamahaw sa itong makaigsuunan nga nagasugod nagtimo-timo ning mga oras. May pagpangapi kaninyo mga katropa ha. Inaot nga inyong kape, ginainom ka ng kape nga healthy. Nga walay angay ikabala ka sa palpitation na og nervyos mga higala. Kaya hindi makatrigger sa inyong mga balatian na mga katropa. Mag-inom ka mo, siguraduhang inyong ginainom ha. Mag-inom ka mo og Xanthon Plus Coffee Mix. Ang Xanthon Plus Coffee Mix mga katropa, gamakinis sa mangustin, malunggay leaves ug soya beans mga katropa, no? Ang Xanthon Plus Coffee Mix mga katropa. Kuan kini, dako kini ikatabang alang sa pagbatok sa sakit. Pinapag usa kini ka immunity booster mga katropa. Na panahon na usab sa sipon o gubo, no? Labi nang pag-usab-usab sa panahon. Mga katropa, maong pakusgon dapat nato ang ato ang resistensya. Samtang nagkape mga katropa, ang Xanthon Plus Coffee Mix. Ano na kini

0: mangustin ug malunggay, nagiilang superfoods. Mga igala alang sa immune system, sa matagtasa protektado ang inyong panglawas mga katropa. Xanthon Plus Coffee Mix, kalagsik sa mataghigop mga higala. Napagkanindot in town ni Ana mga katropa. Agad na palikiniha sa nagriyang butika sa inyong mga lugar mga katropa. One click away lamang kini sa Shopee o Lazada. And of course mga katropa, ang kining Xanthon Plus Coffee Mix available kini sa mga Yes to Health clinics mga katropa. And kung gusto ninyo ug libreng konsultasyon o check-up, bisita ka mo sa to ang Yes to Health clinics mga katropa. Oras na itong alas 4:16 na sa buntag.
1: Mga nag-unang balita sa Luzon, Visayas o Mindanao, o bisan asa sa kalibutan. Diretso nga impormasyon nga ikaw o ako ang ngayang masayod. Nagarunda. Nagabalita. Runda Balita. Runda Balita. Marvin Ibano sa Runda Balita.
0: Alas 4:17 na gyud sa buntag mga higala. Good morning once again sa itong mga katropa. Dawi at tangi di ay ang pag-abot sa mga sa inyong katropa ha. Tangi ang pag-abot namo din sa inyong mga lugar, labi na sa itong mga POJ drivers, sa mga taxi drivers mga katropa. Ay napadayon namong pag-kining stickering ha, kana mga igala. Ang kining paghatag mga stickers, alam ka ninyo nining 89.1 XFM Davao mga katropa. Of course, ang pag-abod-abod nining mga produkto sa Dian Bake Shop mga higala. Mga lamian ng mga produkto sa Dian Bake Shop mga katropa. Imbay na rin sa kamakaisunan nga buot mula ag nangita og preskong laaganan, no? Kinibitaw nga laaganan mga katropa nga sigurado nga ma-relax ka. Kana makaingon jud ka kinimaoy laag. Kana mga katropa ha, ato ang New Year's Peak Mountain Resort mga katropa, abli kanunay alang kaninyo. And natangyo mga katropa ang mga programa sa XFM 89.1 at nagyapoy staycation din ha. Madaog alang ninyo kung kinsa ang swerte nga mudaog ni mismo nga libre nga ticket alang nga kamo makalaag mga katropa sa New Year's Peak Mountain Resort.
1: Runda Balita.
0: Ito maglangay ito ng rondahan ng mga panghitabo sa ito ang kasikbit ng mga rehiyon mga katropa.
1: Runda Balita.
2: Regional News.
0: Ayan mga igala, ito ang regional news mga katropa, mga kasikbit ng mga paghitabo. Kini panghitabo sa kasikbit na ito ng mga rehiyon mga igala. By the way, hindi lamang bilabay ng adlaw, grabe, ubay-ubay yun ang mga kasikas. Dito sa itong kasikbit ng mga rehiyon sa isla sa Mindanao mga katropa.
1: Runda Balita.
0: Kay Usama, ito pa ka 47 anyos nga mag-uuma ang napalgan kining brutal nga kining gitigbas ngadto na kana sa iyang kamatayon mga igala. Sulod mismo sa iyang panimalay sa may barangay La Esperanza, Tulunan, Cotabato mga katropa.
1: Runda Balita.
0: Marami nga mga panghitabo mga igala. Ilang biktima mga katropa nga si alias Dionisio. Nadiskubrihan ang patayng lawas ni ini mga katropa. Sulod sa ilang panimalay, pinagi usab sa iyang mga anak mga igala. Dihang maon lalamay pagpauli nila sa ilang panimalay. Aga kung asa mga katropa kini iyang mga kabataan naghatag matud pa sa ilahang oras ngadto sa ilang mga lolo ug lola. Dihang pag-uli mga katropa sa ilang panimalay mauna lamang ang ni hatag og kakurat kanila. Dihang naabtan nga patay na intawo ng ilahang amahan mga higala. Mala sa Tulunan Municipal Police Station mga katropa, ang kini mismo ang ilahang ang amahan ni inimong mga kabataan ang nakit-an mga katropa na naglingkod ilahang papa no sa usa ka kining kawayan nga gama sa kawayan nga sala mga katropa ug mauna lamang nga daghang mga samad tinigbasan ang naangko niini sa nakayang bahin sa lawas mga katropa. Sa gihapon ang mga investigador padayon kini no ang ilang gihimo nga investigation kung unsa ba ang motibo sa maong pagpanigbas patay. Kansang biktima matod pa allegedly nakadawat na kini og mga bahad sa iyang kinabuhi. Og kung asa kining naisgutan nga mga nagbahad kaniya mao kini gikonsidera karon nga primary suspect sa maong pagpanigbas patay mga katropa. samtang ang maong suspek kung madakpan kini Maygala kasong murder ang ipasangat ni ini sa atong mga otoridad batok kaniya mga katro.
1: Runda Balita.
0: Sabi kas bahin mga Higala, usa sa mga katropa ka suspek na responsable no sa pagpatay ani ining mag-asawa sa basilan mga katropa ang kininga nadakpan mga Higala sa ato ang mga otoridad mga katropa. Wala pa'y 24 oras mga Higala humana ni inigihimo ang iyahang krimen mga katropa. Sumala mga Higala ang mga biktima na ilan kining si Hakim Sabturani Bansil, 42 anyos usa kini ka rubber tapper, ug ang iyang asawa nga si Muhaira Samsawi, 33 anyos mga katropa nga pulos kini lumulupyo sa sitio Kampo Barangay Mangal Sumisip mga katropa basilan mga Higala. Kung asa ang maong mga magtiayon na kaangkon kini og daghang samad pinusilan sa ilang lawas o gideklara kining patay, dead on the spot mga katropa. Kung sumala sa 32nd Infantry Battalion mga katropa, ang pagpamusil na hitabo basado alas 2 sa hapon mga katropa, dili pa lamang dugay sa niisgutan nga lugar, particular sa may sitio Bato Piyata, Barangay Limbo Candis. Mga katropa, ugwa kang asa ang maong suspek mga Higala. Dali kini nga nadakpan sa ato ang mga otoridad mga katropa. Tuman lamang sa pila ka mga oras gikan sa paghitabo sa maong krimen mga katropa. Ang maong suspitsado mga Higala, wala na hingandi sa ato ang mga otoridad. Apan mga katropa, pasakahan kini og tukmang kaso subay sa iyang nahimo nga krimen mga Higala.
1: Runda Balita.
0: Alang sa dugang handig sa to ang Ronda Balitang Regional mga katropa.
1: Ronda Balita.
2: Regional News.
0: Alas 4:22 sa Gilintown sa Kabuntagon mga Higala, perting dali aragyod sa atong oras mga katropa. Sabi kas bahin mga katropa ha. Aduna usab construction worker mga Higala susama gyapon diri sa may basilan area na hitabo ang pagpusil kaniya mga katropa. Din gilusan na sa itong mga otoridad ang manhunt alang ni ining riding in tandem mga katropa no ang kining responsable sa pagpamusil mga Higala. Sumala sa investigasyon mga katropa usa ka construction worker ang gipusil patay pinaagi ni ining riding in tandem sa sitio Little Cebu Barangay Maganda Lamitan City mga katropa. Ang biktima giila kining si Omar Usman Pilayo aminyo kini sa construction worker og residente sa Barangay Boton munisipyo sa Muhammad Ahul Basilan mga katropa. Inisya nga imbestigasyon sa itong mga otoridad migula mga katropa nga samtang ang kining naisgutan nga biktima is anaa mismo sa panimalay sa iyang mga relatives sa sitio Little Cebu. Dito mga katropa kalit na lamang nahitabo ang kining wala damhang insidente mga katropa. Kansa nga biktima matud pa baguhay lamang mga katropa migawas sa niining iyang gisakyan nga tricycle dihang kalit na lamang kini mga katropa atubangan mismo sa iyang panimalay dihang kalit na lamang kini nga gi-approach niining riding in tandem ug didto gipaulan kini bala mga katropa. Inungdan sa inanaling kamatayon sa biktima human sa naangkong samad pinusilan sa iyahang liog ug sa iyang susama nga bukton mga katropa guban pang bahin sa iyang lawas mga katropa. Grabe mga insidente sa pagpamusil mga Higala o giyatuuhan nga ang maong mga armas gamit sa maong mga sospek nagikan kini sa usa ka .45 nga pistola mga katropa. Siya po padayon pa ang investigation sa maong insidente mga Higala. Grabe mga insidente sa pagpamusil mga katropa. Asa naman mga Higala, grabe ang anak na lamang kaisog ang maong suspitsado sa paghimo sa maong krimen.
1: Runda Balita.
0: May puntag di ay ka Sir Harold Salang. Shout out live watching from New Sambog, New Corilla, Davao del Norte. May buntag diya, sir.
3: Good morning!
0: Sa Salang family, good morning kaninyong tanan.
3: Good morning!
0: Good morning, katropa. Alas 4:25 na giyon, dita maglang itong rondahan ang panghitabo sa ito ang kauluhang bahin sa itong naso.
1: Runda Balita.
2: National News. National News.
0: By the way, mga katropa, nagsugod na giyon yung milabayang adlaw ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, mga katropa. Pansin ni hapon, wala gihapon mitambong ang atong vice presidente mga Higala. O sumala sa lead prosecutor mga katropa. ang nahihisgutan nga unang adlaw sa impeachment trial. Usa ka daog alang sa mga Pilipino.
1: Ronda Balita.
0: Kini mismo ang gibutyag ni House Lead Prosecutor Jervilla Jinky Beatrix Luistro mga katropa. Ngang unang adlaw mga katropa sa Senate impeachment trial, gibutyag nga ang proceeding nagpakita nga ang constitutional accountability process nagpadayon gayud mga katropa. Matod ni Luistro, finally ang impeachment trial mga katropa, but matod pa ni ini agi-express ni ini mga katropa sa prosecution panel mga katropa ang ilaha mismong pagkuminda no ni ini mismong impeachment court sa pag-respond sa ilang mandato mga katropa subay sa konstitusyon. This is a win for the Filipino people because the accountability mechanism is happening.
1: Runda Balita.
0: Ito lang atangan mga katropa kay sanglit unang adlaw pa lamang kana mga higala. Uga mato ni Luistro karong adlawa. Iyang ibutyag kagahapon mga katropa nga tomorrow, finally we will be starting the presentation of evidence. Oy! Kini, very exciting part mga katropa. Mga ebidensya na ang ipresenta sa ipahigayon ng impeachment trial mga katropa alang sa ikaduhang adlaw sa impeachment trial mga katropa. Ito ng atangan mga higala.
1: Runda Balita.
0: Sa pikasbahin mga katropa, kaya ni Milabayang adlaw, kini mismong gipresenta sa CIDG ang mugshots nila sa kining Senator Rodante Marcoleta o guban pa ang mga kaugbanan ni ini na nagatubang mga katropa niining kasong plunder na gipasang at sa Office of the Ombudsman bato kanila mga katropa. O gasumala pa sa Department of Justice mga igala ang kining kaso nila Senator Marcoleta. Magdepende na matod pa ang mga development ni ini mga igala sa kini mismong sandigang bayan mga katropa. Wala ni DOJ Undersecretary Nicolas T. nga call na matod pa sa korte mga katropa kung asa naka-file ang complaint mga higala o wala matod pa ay panahon alang mga katropa sa grabe nga paspas o baka grabe nga kahinay nini mismong proseso mga katropa. Naa na matod pa sa korte ang kining jurisdiction nini nga mga kasong gipasang ata batok nila Senator Rodante Marcoleta mga katropa. Uga kung asa makonvict ba o dili mga higala ang kining nahihisgutan nga kining respondent sa maong kaso mga katropa. Sama na lamang nila Senator Rodante Marcoleta.
1: Runda Balita.
0: Sabi kas bahin mga katropa ay karong adlaw ay ha. By the way, sa itong mga kaigsuunan nga, very excited na ni Paday impeachment trial. Ayaw ka mong kalimot mga katropa kay sanglit everyday. Adlawng Martes, epektibo din ha mga katropa ang price adjustment. Unsa naman ang kasika sa ato ang nasud karon? Karong adlaw mga katropa, adlawng Martes. Nauman sa itong mga kaigsuunan mga drivers, mga PUV drivers, mga oil consumers mga katropa. Epektibo karong adlaw ang bagong taas presyo na po sa produktong lana.
1: Runda Balita.
0: Kung sumala sa Department of Energy mga katropa, posibleng magpatuman ang mga kumpanya sa petrolyo o nagkadaiyang taas presyo. Kung baka mga katropa pagpakunhod o kunhod sa presyo mga katropa sa produktong petrolyo. Ang gasolina posibleng muubos kini may gala. Nindot kini ha? Na mga katropa kay price adjustment. Kung lauman karong adlawa, ang gasolina posibleng mukunhod og piso og 75 centavos matag litro mga katropa. Nag-o bakaha mutaas ngadto sa 25 centavos matag litro mga katropa. Samtang ang diesel posibleng kining musaka ngadto sa piso og 57 centavos matag litro ngadto na kana sa 3 pesos og 57 centavos matag litro. Samtang ang kerosene posibleng musaka og piso og 70 centavos matag litro ngadto na sa 3 pesos kapin mga katropa matag litro.
1: Runda Balita.
0: Sabi naman ni Mangigala ha, kana mga katropa pipila lamang kana sa mga update sa tuang mga paghitabo sa tong nasod kay nasod nun man ni nga mga isyu mga higala. Atong lamang atangan ang dugang pa nga mga kasikas ang mga impormasyon, balita, mga katropa sa musunod na programa. Ang programang Exciting Pilipinas, kaban si katropang Brixa Flores. Wala na kita igong oras sa itong pagpanaguban-uban, mga katropa. Daghang salamat sa mga naminaw ning mga oras sa mga igala. Good morning once again kaninyong tanan, mga katropa.
3: Good morning!
0: Sa ngalan na lamang sa kinitibok ang puwersa sa XFM Network Philippines, alang sa Nikusang Pilipino para sa Pilipinas. Kiniyong tigronda, tigbalita. Matag alas 4 sa buntag, mga katropa, hangtod alas 4:30, mga igala. Alang sa Likusang Pilipino para sa Pilipinas, ako yung tigronda, tigbalita, katropang Marvin Ibano. Ako mag-aingon, kamatuuran ang sandigan.
1: Runda Balita.
0: Oras, katropa, alas 4:31 na.
1: XFM Davao, kamatuuran ang sandigan.
4: Sa balita o impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
1: Mas gipalimdot ni mga programa, alang kaninyo mga katropa. Alas 4 sa buntag, Marvin Ibano, nagarunda, nagabalita sa Runda Balita. Runda Balita. Alas 4:30 sa buntag, pasada sa mga balita, kalingawan o isyo, Bricks Flores sa Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas. Nagahatod o patas nga balita, alas 6 sa buntag, Alan Abais o Andy Causon sa Express Balita. Express Balita. Alas 6:30, walay gipaboran o gitapigan, alang sa hait nga komentaryo, kauban si Alan Abais, Bullseye. Makalingaw nga paghisgot sa mga balita, impormasyon o paghatod sa serbisyong katrupa. Alas 9 sa buntag, Jasper Magonsya o Jovet Espanyol sa Sentro. Madunggan kini, Lunes hangtod Biyernes, XFM Davao News and Current Affairs. Kamatuuran ang sandigan. Bricks Flores sa XFM Davao.
5: Katrupa, ako si Bricks Flores, inyong kauban sa komentaryo. Sa matang isyo nga madiskas, tanan, patas. Sa mga hisgutanan, walay giatrasan. Tungod kay kamatuoran, ang among gibarugan.
1: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuoran ang sandigan.
2: XFM.
6: Kaklarik sana!
7: Exciting!
8: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
9: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
10: Pia, Sakel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo ang antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga nga akong ba?
8: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
11: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
12: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
11: Ngano man?
12: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutu-kuto.
11: Mali na nga kape ang imong giinom.
12: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
11: Premium D3 Coffee Mix.
13: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin, makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
14: Premium D3 Coffee Mix.
13: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
15: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
16: Available sa mga butika.
17: Kating, pabalik-balik lang.
7: Gamit na ng Santhon Plus Herbal Oil.
16: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
17: Isang pahid lang
16: ng Santhon Plus Herbal Oil.
17: Tanggal ang katikati.
16: Santhon Plus Herbal Oil. Ang pamahid
17: na all-in-one
16: sa presyo
17: magaan.
18: Santhon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
19: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, yun kung ka problema, kasakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, unya, dili pa jud ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santhon Vitamin C, nawala na jud ang mga sakit sa mga kabukugan, ug ligon pa jud kini.
18: Santhon Vitamin C, The Alkaline Vitamin C.
20: Mapalit sa mga butika.
18: Santhon Vitamin C,
21: Santhon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santhon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santhon Gold Coffee Mix.
22: Kabalo ba kamo nga ang Santhon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
23: XFM.
24: Kaklarik sana.
25: Exciting.
26: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
25: Kaklarik sana.
27: Exciting.
25: Exciting.

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Oras XFM Davao Philippines Standard Time alas 4:39.
2: Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas.
3: Good morning, good morning, good morning, good morning. Good morning. Mayong aga. Bugtaw na, bugtaw na.
4: Oras, Philippine Standard Time, alas 4:31 na pag-iigala sa Kabuntagon.
3: XFM Philippines. Exciting.
5: Nagkadugo ang dagway sa usa ka 36 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
2: Exciting Pilipinas, ang programang gigising at bubulabog sa inyong morning. Mga sariwang balita mula sa mga himpila ng pulisya, palengke at mga preskong pangyayari na nironda ng mga XFM reporters. Exciting Pilipinas, gigising at sasama sa inyong almusal sa umaga, dito lang sa XFM Network Philippines. Exciting Pilipinas.

0: Luzon, Visayas, Mindanao, mayong buntag. Sa to mga kaigsunan karon nga nasa langyaw nga mga nasod. Sa to mga igso, mga Pilipino all around the world. Good morning.
1: Good morning.
0: Welcome na usab dinhi karon sa to paraguban sa exciting Pilipinas.
1: Good morning.
0: Inyong alagad
2: Rex Flores sa exciting Pilipinas.
0: Pagiguban kaninyo mga kaigsunan, hangtod kita sunan sa paghatod kaninyo mga impormasyon. Paghatod kaninyo sa mga istorya na nagakitabo sulod sa tuwa nga palibot. Of course mga kaigsunan, gusto nato nga istoryahan may gala is may fact ba? Factual mga kaigsunan, dili nang mga marites mga katropa. Good morning sa to mga kaigsunan, dili karon sa Rakban sa Davao. Gusto mo? Medyo murag ulan-ulan ba, no? Itong milabay ng adlaw, giingon mga kaigsunan sa CDRRMC nga may kuha ko notag 38 point something kainit, no? Ang heat index mga higala sa Davao, medyo murag taas na itong nakalabay ng adlaw. Pero saon taman ani karon bay nga pinangga man ta sa Dios mga katropa. Atagan, manginan niya bugnaw-bugnaw ning Davao. So, kay gihatagan matanyag bugnaw-bugnaw mga katropa, natay ulan. Ug doon natay ulan, may naapay bagyo. Mapin bang kita diri mahigala sa ulan pag doon ay bagyo dito na pita sa uban ng mga lugar? Utang ug kuan man na, kanabang wrath of God ba na? Ay, na ko lang kuan na, kanabang murabag silot sa Ginoo? Di man po siguro. Panahon na gumika lang na kana mga kaisunan sa kini ginatawag nga habagat mo nang duna kuno tay bagyo. Oy, good morning sa to mga igsoon gikan sa tulo ka mga distrito sa Davao ha. Kulbaan mo sa nahitabo. Relax lang, relax, relax. Ibalot ang mga kaigsunan ko kini mga taga Davao karon nagsunod yod dili lang mga taga Davao almost all in the country mga kaigsunan maybe gumikan kay just imagine mga higala 33 million voters ang mituo ngadto sa tuang vice presidente kaning mayor sa Davao. Ha? Mao na iyang gidaghanon sa mga mi panon mga higala diha karon sa pagatuo nga to kaniya tapos sa gina-impeach lang siya mga kaigsunan o gina-impeach sa House of the Representative sa mga hisgutan tanak mga kaigsunan na dinis ato ang panaguban doon natay hisgutanan unya kaning mga naminaw karon nga medyo nagaligid-ligid mahigala silang panimalay bakit kuhito na to ni sila sa ilang cellphone. Kaya ang Court of Impeachment magod, Impeachment Court nga tawag mahigala nga mao ang Senado. Duna na isulti dito nga party mahigala nga sila midaog. Duna po'y party mahigala nga dili mi pildi. Midaog mi. No? Sayuha pa kayo mga higala magahimo ta karon og judgment man sa gipagan karon nga impeachment hearing. Impeachment trial. Ito na hatagan pagtagad mga katropa din sa inyo ang pagsunod sa ito paraguban sa exciting Pilipinas. Oh, good morning sa ito ang mga igsoon karon nga nagagikan sa mga probinsya sa Davao Region. Kamu nga mga taga Davao Oriental, kumusta mo? Kamu nga mga taga Davao del Norte, kumusta? Ato mga katropa din na pita sa may Davao del Sur, kumusta mo? Ha? Ayos sigurong tulog ninyo, kay lugay mo nagmata ba? Hoy, bangon na! Bangon! Bangon! Bangon! Kay buntag na. Ha, basi wala pa mo kainit diha tubig karon. Di kita ka timplak kape aning buntaga mga kaigsunan. Sabi ninyo mga kaigsunan pag ingon pasapari mahigala karon uso na kining term na stress. Kani ato wagi daw na mga kaigsunan o wagi daw na kagahap kani ato gi pamulo mahigala nga na stress ko. Daghan na kayo mga social term karon ba, no? Mga socialite sa people ba? na gud, bisag gawa gud, pero inyong na stress, mas stress ko nimo. Ay, nako. Oh, para ni Sir Inmon dat Tabirera. Tabirara. Mayong bunta katropa watching and listening kuno gikan sa may kuano Iglas sa Kalubian na Leyte. Uy, kalayo ani ha. Good morning sa to ang mga kababayan diyang napita sa may kuano sa Leyte mga katropa. Kay kini akong kaliwat pod akong lula. Ha? Sa mama sa kuang papa kay taga Leyte ning kuan. Bye-bye. Oh, bye-bye Leyte. Pero di sa bye-bye Leyte mga Bisaya kuno na diha. Doon na di ay puro kuan diha kanabang tipo Bisaya. Okay, dito mga kaisunan na hait. Okay, kuan kayo eh. Hait kayo ka na ba? Murabag kahait sa City Biernes. Leyte mga kaisunan. So, good morning ka ninyo diha mga taga Leyte, no? Shout out XFM Tacloban exciting. Ay, Edmond Tabirara. Good morning mga katrupa, dini karon sa tuwang mga probinsya gihapon sa Davao region. Ang Davao de Oro, kumusta mo? Diha sa Davao de Oro mga kaigsoonan kay duna koy balita diha nga duna gipagula mga kaigsoonan istorya nga kinibang taga Nabunturan. Padayon mga higala nga nag-enjoy sa ginadawat nila kuno nga kuan ayuda no gikan sa national government. Ah, oh, natural na mga kaigsoonan nga naagin na no. Oh, kay buti pa sabot ni ana nga galihok gihapon ang ato ang national government. Galihok ang ato ang national government, national officials. Wa ni sila galihok mahigala, aw papao na to ni. Ko na to ni sila og di mo maglihok da pahawa mo kay na masiguro daghang mga tao nga gustong moserbisyo kaysa inyo no di ba oh simple simple as that mga kaigsoonan. Oh, good morning po diri dapita sa to mga katrupa sa may Davao Occidental. Nakaroon mga kaigsoonan, welcome dinhi karon sa panag-uban sa exciting Pilipinas. Inyong alagad, katrupang Brix Flores sa makiguban kaninyo mga kaigsoonan, hangtod kitas unahan.
1: Good morning.
0: Good morning kay Sir Ilmer Curioso Cabillo. Si Sir Harold Salang, shout out live watching kuno from New Sambug, New Corilla sa Davao del Norte. Good morning po kay Katrupang Martin Navaris Mangiran. Good morning, ha? Mga early birds ni sila mga katrupa. Ato ang mga ating paminaw. O doon naman tayo early bird, di apoy sayo kayo. Si Ma'am Jing Picarido, good morning Ma'am Jing. Good morning mga katropa. Alas 4:50 na mahigala sa buntag Philippine Standard Time. Dili karon sa tuang paghatod sa mga balita mga kaigsoonan nga atuang hatagan o pagtagan. Unang adlaw sa makasaysayon kuno nga impeachment trial sa Vice Presidente gisugda na kagahapong adlaw. Samtang duna nay parte nga ginalantaw karon sa pipila nga sila ang nagmadaogon ug duna po iniingon mahigala nga wa minapildi. Ang uban no digin mo angkon og kapildihan pod. Pero sa ko nagikaingon mahigala sayo pa kaayo nga muhatag ta sa atong judgment. Samtang Senator Chisis Escudero nagbutyag nga 16 ka mga buto kinahanglan para makonvict sa impeachment trial si Vice President Sara Duterte.
2: Bricks.
0: Bebebe, gamita doon na inyo mga tudlo, debe. Yap, yap, yap, yap, yap! Ah, kung sakto ba ang ihap karon sa masinado, sa masinador, na pwede na nilang ipa-convict si Vice President Sara Duterte sa butong 16 ka mga senador.
2: Rex Flores, Exciting Pilipinas.
0: Gamitan na inyong mga tudlo. Sige, gamitan na inyong mga tudlo. Yata na daw, dihabi. Kinsa na mga senadora, mga kaigsoonan kung matanaw ninyo nga makumplito yun ang 16 senators. Or baka, kausik-usik lang itag oras, mga kaigsoonan, or time. kwarta sapi mga katropa diha karon sa impeachment trial ngadto sa vice presidente nga wa man dinhi padulngan. Okay, Michael, mao ni ginaingon nga dili makita ang katag og si Vice President Sara Duterte pa bloodbath. Ningski Ventura, ma'am, good morning. God bless ma'am Ningski Ventura of Digo City. Dini karon sa dugang pagkatun sa to ang mga balita, mga kaigsunan nga tong hatagan og pagtagad. Super Typhoon Bobby nagpabilin ang iyang gikusgon na samtang nagkaduol sa par. Matay nang excite ba ko ani o delikado ni mga kaigsunan? Super ha? Ha? Super typhoon mga kaigsunan, meaning medyo duha ka mga typhoon ani nga nagsagol or tulo. Mauna siya mga kaigsunan. Samtang sa dugang pang bahin balik dito sa impeachment court, makaigsunan si Senator Cayetano naghangyo nga tugutan ang duha ka mga nabilanggo nga mga senador sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Oh. Pero nag-ingon man to si Senator Chisi Escudero kaghapon, mahigay lang let's talk on that. Oh. Let's talk soon. Muna mga kaigsunan ha, hisgutan na to ni. Mga kaigsunan kong doon na ba'y posibilidad nung kini sila mahigala makatambong kay siyempre ang uba nag-ingon nga di na pwede katambong na kinapriso man na di wala pa na convicto eh.
2: Rex Flores Exciting Pilipinas.
0: Sato lagi kay kita mga Yano Ramanta mga kaigsunan, what if kung doon ay mga legal nga mga punto ni ani mga kaigsunan. Sige lang, tanaw na to ni Mahigala ugun sa intervention ani karon sa to ang Korte Suprema kung tugutan ba ni sila nga makatambong despite of kuan nabilanggo sila samtang wa pa mapud ni sila na konbikto. Kay kini Mahigala more on allegations naman eh. Inya sayod mo mga kaigsunan, dili ni chismis ha. Dili ni siya maritis mga kaigsunan ha. Ang pag-aristo nila ba ni hunghong lang nato ni mga kaigsunan. Itago ng inyong radyo. Suksok na diha karon sa inyong kaban. Ang pagdakop nila ba? Ito nung yung impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ba, no?
3: Pinawa!
0: Huwag mo yung namatikdan, anak, mga katropa. Huwag na mo namatikdan na ingon pa sa uban, iutot na lang daw na niya. Wow! Sila karon ang hari.
3: Pinawa!
0: Sa dugang pang bahin, mga igala, dini karon sa to mga balita, mga katropa, ang atong hatagan o pagtagan. Oh, dera ho, ang ato ang balita, mga igala, sa to ang Express Pasada Headlines!
2: Express Pasada.
0: Paminaw, paminaw, paminaw.
2: Headlines. Headlines.
0: Oy, una sa to ang Express Pasada Headlines, mga kaigsunan. Express. Express.
2: Headlines. Headlines.
0: Na-stress na ko ninyo ba?
2: Rex Flores. Exciting Pilipinas.
0: Sabi niyo mga kaigsunan, medyo bitaw makapabugat bitaw sa tong abaga, mga kaigsunan, kinipanghitabo karon sa tong naso sa Pilipinas. No? Pero sa mga term nga to ang dapat ambitan mga kaigsunan nining panahon na karon is relax lang. Relax lang. Angay buhaton. Una-una. Ba't mga kanta ni kung ano ni kisa ba ni nga kanta ni kay Max Sorban ba ni? Max Sorban? Oy, good morning mga kaigsunan. Sa wala pa nakatimpla diyan kape na sa pagtimpla ninyo kung wapa mo ininit na tubig mga kaigsunan. Di ba? So importante gid nga mag-init usa mog tubig. Biyahe sa nang ligid-ligid, grabe po yung taas na kayo yung pagligid-ligid at sukat pagkagabihan tun karon nagligid-ligid na gihapon mo. Taas na kayo ng oras nga gihatag sa kahigayunan sa inyo. Pagtakang na mo diha o galderin, tapos butangi o tubig para nga mo init, masigae o kalayo. Para nga dun ay klaro nga init tubig nga itong katimplahan karon o kape. E sugda na ito, mahigala kining atong adlaw sa usa ka mainit nga kape. Mga katropa, huwag ini mo ang Santon Plus Coffee Mix. Ako ginang i-kuan sa inyo. Ako ginang i-endorso sa inyo mga kaiksyonan. Ang Santon Plus Coffee Mix kay Pirminti Gugugatilaw. Kami niya mga higa lang, ipikto ani mga kaiksyonan sa inyo. Kanang giingon bitaw nila nga, ay inom o kape, kaya di kakatog. Asa ka di? Amot lang ka sa inyo, kaya ako magsige man ko panghuya. Magyon man ko mga kaiksyonan. Dugay ko gutumon. Mga kaigsunan ni Santon Plus Coffee Mix. Gumikan kay Duna Mugunday sa soybeans. Soybeans mga kaigsunan. Dako kayo ni katabang ni soybeans mga kaigsunan. Diya sa to ang lawas. At tinuod lang mga kaigsunan. Abi ninyo mahigilag soybeans lang. Beans lang mana. Abi ninyo mga kaigsunan. Huwag ka na wala na tabang sa to ang may panlawas. Gawas nga doon na ni siya iron and calcium, mga kaigsunan. Epektibo sab kayo ni siya sa to ang bone health, mga kaigsunan. Og mag-prevent kini ni ato mga lusparon nga mga tao. Ha? Maniniha, kaning nagluspad, mahigala, basin og anemic na, anemia. Kaya ito ang imuhang pula nga blood, mga kaigsunan, gi-combat, mahigala, sa mga white blood. Delikado, mahigala, basig nana. Ha? Muna siya, mahigala, kinahanglan kag iron and unsa? Calcium! Muna siya, importante. O kana na, mga higala, nining ato ang Santon Plus Coffee Mix. Supot pang ipasabot katropang bricks nga maayo ni sa mga animikon? Ay, unsa pa? Maayo eh! O, diba?
2: Rex Flores, Exciting Pilipinas.
0: Pilipinas. Yan ang kanindot ani Maygala kay dili ni injectable. Oh, mga kaigsunan, imo raning tumaron, imnon rani mo ni Maygala, higupon rani mo ni kay kape mani. Mo ni Maygala gani nga di ni basta-basta nga kape. Mo gani nang ginatawag di siya Maygala. Duna na siya kini bang substitute title or name. Ang kini bang ginatawag Maygala nga kapi na tambal pa. Nakapangapi na ka, nakapanambal ka pa. Di ba? Wala siya mahigala karon ang bida diyang napita mga kaigsunan sa pag-inom na to o Santon Plus Coffee Mix. Sige lang mong paminaw diha, di mo mamalit, unya, tapos di pagid mo inom. Kaya gidala, gihapon, gihambin, gihapon ninyo ang sulti ni nanay, tatay, kinito nga, hoy! Ayaw mo pag inom mo kape kay makabugo na. Makabugo diha karon nga. Kay balo ba mo mga kaigsunan nga imong cognitive function ani panit-panitan mga kaigsunan?
2: Rex Flores, Exciting Pilipinas.
0: Ang Santon Plus Coffee Mix sa tinuod lang mahigila makakalkal ni sa inyohang cognitive function nga gitay-an ha. Buti pa sabot mahigila kini inyohang memorya iyang i-improve mga kaigsunan. Malimtano na kayo mo, ultimo utang ninyo nalimtan na. Ha? Inumin ang Santon Plus Coffee Mix para mahinumduman ninyo.
3: Makmak mo mga kalingan!
0: Pero tuyo, gininyo nga kalimtan, mahigala. Wala ko'y labot diha mga kaigsunan. Deliberate na ka ng kalimtan ninyo mga higala ka na inyong mga obligasyon. By the way, mga kaigsunan, obligasyon sab nato, mahigala nga to ang panalipdan, ang ato ang kaugalingon nga panlawas. Ang maayo nato nga panlawas mga katropa para nga dunay dasig ang ato ang matag-adlaw-adlaw nga mapagpaningka mo. Kung sa man ang ato pag-ampo nga to sa kaitasan, mahigala nga hatagi mi kadasig kung ugaling ikaw po mga kaigsunan wapod na mi lihok. Ha? Pinagi sa pag-inom sa mga makahatag ayuda para nga mudasig ang inyong lawas. Malayo ka mo gikan sa mga sakit o balatian. Yan o, ako ang ginasulti mga kaigsunan. Actually, ang kulang na lang naani mahigala, ka na lang yung paglihok sa inyong kamot. Kung inyong kamot mahigala din ang mulihok, ay tapol na. Sa tinod lang, tapol na siya mga tropa. Na, kabutono na kayo. Eh kung ing na mga kaigsunan nga, bubalik ta grade 1, ing nun ta sa tong teacher nga, kita si Juan. Natay dako kunuhay nga punuan sa bayabas pero di kita musaka kay tapulan lagi. Magulat na lata, kanon sa mutagak, mahigala ka ng bunga nga, sobras pirok-pirok. Ina po na istoryahan. Ito mga kaigsunan, mapapalit na diya karon sa Kinibang Santon Plus Coffee Mix, mapalit na mga kaigsunan diya karon sa Mercury Drug Stores, diya karon sa South Star Drugs, ikan karon sa mga TGP, o mapalit usap ka na mga kaigsunan sa Generica Pharmacy. Yes, diya mga kaigsunan, ang ato ang mga balita, ang atong hatagan o pagtagan, medyo...
4: Ha? Express Pasada.
0: Sa ato mga headlines.
4: Headlines.
0: Duro ka mga fruit vendors gi pamusil sa may barangay Ubaldi agdaw ning dakbay sa Davao suspitsado na ilhana.
1: Good morning.
5: Exciting Filipina.
4: Express Pasada.
0: Yatiman dayon kagahapon adlaw sa Southern Philippines Medical Center SPMC ang duro ka mababaing fruit vendors nga nailang sila si alias Jane 48 anyos ug usa ka alias Ruby 36 anyos. Uban sila gipamusil samtang na maligya in town sa ilahang baligya dito napita sa may Orchids Street, Barangay Ubaldi, Agdao, sakop sa siyudad sa Davao.
4: Express Pasada.
0: Sa inisyal ng imbisigasyon sa Davao City Police Office, DCPO, ang suspek na nakasakay sa motorsiklo, sakay-sakay pag yung ka sa motorsiklo ng Ailhan Mandeka.
4: Headlines.
0: Nagbaktas raon ta ka?
4: Headlines.
0: Kailang stepfather day ni, ama-ama day ni sa anak sa usa sa mga biktima tungod sa usa ka personal nga bangi mga katropa.
4: Headlines.
0: Mao din ni usa sa mga hinungdan na sa ato pa muraga dunay third party mga kaigsunan ang involved diya karon sa pagpamusila.
4: Headlines.
0: Sa rugang pangbahin mga katropa din karon sa to ang mga balita.
4: Headlines.
0: Construction sa Samal Davao Bridge sa padayong naglihok og on track kuno sumala sa DPWH 11.
2: Rex Flores, Exciting Pilipinas.
0: Gimakak sa Department of Public Works and Highways DPWH 11 ang mga hulungihong diya karon sa social media nga gikaingon nga giundang og iabandonar ang Davao Samal Bridge Connector Project. Sumala sa DPWH Davao spokesperson Dean Ortiz na ni karon sa 61.33% nga accomplishment ang tulay o gapadayon usab karon ang trabaho sa superstructure nini bisan pa man og nagpaabot pa og dugang pundo gikan sa nasudnong gobyerno. Target gihapon kini nga mahuman sa September tuig 2028.
2: Rex Flores, Exciting Pilipinas.
0: Ning atong national government ba maayla mo muhatag og pundo dito sa Malita da. Pero gani ning project mahiga lang nga tiwasunon tibawasunon na lang para nga magamit dugay kay mo muhatag. Kalami ba niyong paluparan o kaning flying saucer?
5: Exciting Pilipinas! Exciting!
0: Sa nung pangbahin mga kaigsunan din karon sa pagkatod sa tuwang mga balita? Sa itong balitang lokal mga kaigsunan, napagawas karon o pag-asa nagpasidaan o gadruha hangtod upat ka mga bagyo sa bulan sa Hulyo samtang super typhoon Inday gibantayan na.
4: Headlines.
0: Ini karon maigi lang atong balitang regional mga kaigsunan. Nagpagawas og pagpahimangno ang pag-asa nga gilauman ang druha hangtod upat ka mabagyo nga musulod sa nasud da Pilipinas nining bulan sa Hulyo. Sumala pa nga mupalaom sa kusog gikan sa habagat ang pagbutyag sa pag-asa druha hangtod upat ka mabagyo ang lauman nga musulod nganhi. Samtang gilauman nga musulod karong adlaw nga Martes karong gabi ha. Hulyo 7 ang super typhoon na tawagon kinig Inday sa Pilipinas sa pagsulod nini sa Area of Responsibility PAR.
4: Express Pasada.
0: Sa dugang pangbahin mga kaigsunan dini karon sa to ang mabalita. Demokrito Plaza Memorial Hospital giapil kini isip Cancer Assistance Fund site.
2: Rex Float.
4: Express Pasada.
0: Giapil sa Department of Health DOH ang Demokrito Plaza Memorial Provincial Hospital sa Caraga Region. Isip usa sa mga bagong access site alang sa Cancer Assistance Fund or CAF. Kini nagpadala kina tibok ang 8 ka mga opisyal sa CAF site sa tibok Mindanao aron nga mutabang o matabangan ang mga kabus nga mga pasyente.
4: Express Pasada.
0: Sa dugang pang bahin, Michael, adini karon sa to mga balita, sa to mga balitang nasyonal. Senate President Win Gatsalian nanumpa na isip nanumpa nga dili unahon ug unayon. Ingon man gubon ang institusyon sa Senado. Pipila ka oras sa wala pa ang impeachment trial na nawagan si Senate President Win Gatsalian sa publiko na magpabiling masaligon sa integridad sa Senado taliwala sa kontrobersiya karong panahuna.
4: Headlines.
0: Sa kanapusang bahin, Senator Rodante Marcolita o former Representative Mike Defensor giaristo sa kasong plunder.
4: Headlines. Express Pasada.
0: Gidakop o gidaladayon sa Camp Crummy si Senator Rodante Marcolita human gibasura sa Sanigambayan 3rd Division ang iyang motion og nagpagawas kini og warrant tungod sa kasong plunder samtang gipasalig usab ni former Representative Mike Defensor nga dili siya mohilom bisan kun siya gipabilanggo.
4: Express Pasada.
0: Sumala pa ni former Congressman Mike Defensor mga kaigsoonan kinsa tong nagyaw-yaw sa corruption, siya pahinoon ang bilangguan. Ang matuod nga mga suspitsadog utok sa kawat mahigala sa kaban sa gobyerno, kwarta sa mga Pilipino nga gisod nga tos kaban, mga kaigsoonan, sila karon ang gawas nun.
6: Atong pagpakan!
0: Ilang, mabalik tama kaigsoonan unya atong hatagan o pagtagad. Husto ba nga doon ay mutawag na karon mga kaigsoonan, di karon sa impeachment trial nga doon na ni Daog o doon na pildi? At ito rago ni hatagan o inyong pagtagad mga kaigsoonan, bedi ni sa inyong pagsunod sa ito panaguban sa Exciting Pilipinas. Alas 5:09 na sa Buntag Philippine Standard Time, kining atong oras, gihatod ka na ito, mahigala sa Santon Plus Coffee Mix, kape na tambal pa ang pamansang kape ng Pilipinas. Bansa mapabalo, mabalik ta, standby!
7: Ayaw pa siya, gipangga, ikaw, gibaliwala.
8: Paklarek, sana?
9: Exciting!
10: Santone Vitamin C. Iwas sakit. Alaga sa katawan. Mag-Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Santone Vitamin C. Para sa araw-araw na depensa.
9: XFM.
7: Paklarek, sana?
9: Exciting!
11: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
12: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dunggan, siging gasiyok. Nang buwak og babungog. Katul ka ayo to, dinom ako og Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo kayo siya. Gamit yun mo Santon Plus kaya dako kayuhan sa atong lawas. Dako yun kayo isatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
11: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
13: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
14: Ako dahi si Neil Canyero, taga-sityo pagakpak, barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong mag-test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan nako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, bumikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
13: Premium D3 Coffee Mix.
15: Premium D3 Coffee Mix.
13: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
10: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
16: Mabibili sa mga butika.
17: Clariskin Beauty Soap.

0: kanton, vitamin C. Nindot na jud akong paminaw og nubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiskubre niini.
1: Salton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Salton Vitamin C,
2: Salton Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Salton Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Salton Gold Coffee Mix.
3: Kabalo ba kamo nga ang Salton Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas, busa ikaw. Aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo o nagkulang nga mga vitamina o minerali sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
4: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Breya Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
5: Kadugayan ninyo, Gipon. Mura na lang mo ang nagigsoon.
6: Kaklarek, sana.
7: Exciting!
8: Good morning! Good morning!
9: Alas 5.15 na, mga ikala sa Buntag, Philippine Standard Time. Inikaroon sa tuwang panaguban. Good morning, usa karon be sa tuwang mga tigpaminaw, mga misis karon gikan sa tuwang mga kaubanan, mga kaigsunan, mga katrupang nagsayog, nagmatanin ng buntaga, no? Randy Santisas. Oh, good morning kay Sir Randy Santisas. Naminaw, mga kaigsunan, no? Nakahapit sa pagpaminaw sa tuwa, Adres Davao. Oh. Si Ma'am Jing Pigarido. Good morning, Ma'am Jing. Good morning, mga katrupa. Si Sir Edmond Tabirara. Mayong bunta, katrupa. Watching live and listening from R.E. Glass, Kalubian, Leyte. Exciting. Shout out, XFM, Tacloban.
10: Rex Flores. Exciting Pilipinas.
9: Oh, good morning kaninyo, mga taga-Tacloban, ha? Ma'am Lia Manalaysay, morning Sir Briggs. Morning po din mo, Ma'am Lia Manalaysay. Si Sir Ilmera Curioso Cabillo. Oh, good morning Sir Briggs. Good morning. Ilang mga misis pangbasao na ito. Shout out live watching from New Sambog, New Corilla. Si Harold Salang, no? Si Katrupang Martina Varis Mangiran, vlogger. Good morning. Si Ma'am Ningski, Ningski Ventura. Good morning, Sir Briggs. God bless. Si Ma'am Nita Valdero, meet Nita Valderosa. Good morning, Sir Briggs. Good morning po din mo, Ma'am. Watching while having my coffee. Thank you so much, Ma'am. Amping-amping po sa paghigo. Basig sobra rapod kay kainit. Basig sobrahan rapod kainit. Sakita rapod po niyong mapaso na itong dila. Oh, good morning mga kaigsunan. Kay kaganina po sa iyo po kay kuga timpla kapi. Eps! Alas 5.17 na may kala sa buntaga, Philippine Standard Time. Mga kaigsunan, no? Diara. Ito hisgutan mga katropa. May kailang bigitan usab timpaha kay ano ni Balik o dinhi.

0: Ana man unta to. Okay. Kay oops, tempa kare lang kay nibati nako ko ang kaugalingon nga tingog. Okay. Kay gusto na to ni mahigala si Sir Rogelio Balanza Senior, maayong buntag di ay nimo diha, sir, no? Idol. Morning nimo, idol. Mga kaigsunan. Amping yung kanunay. Kay si Sir Roger Timpaha. Si Sir Roger Balanza, naminaw sa tuwa karon ug nagsunod sa tuwa nga programa. Sir, good morning. Alright. Di atay kuan isgutan karon panahuna mga kaigsunan ba. Kinibitaw kuan no, kinibitaw nga giingon nila mahigalangan. Nagdali-dali bitaw mga kaigsunan kini ato ang House sa prosecution panel mga kaigsunan nga mga kuan prosecutors. Okay. Kanabang gusto nila nga i-arraign diretso kagahapong adlaw si Vice President Sara Duterte. So palpal oy. Oh. Gisupalpal mga kaigsunan. By the way, before pa man tamo abot diha mga kaigsunan, ang Senado kagahapong adlaw, no? Ang Senado mga katropa nagkuan kinibang nagapili og kinsa ang mamahimo mga kaigsunan nga presiding officer. Oh, di ana pod. Ang uban na pod nga mga tao mahigila giingon na pod nga, ha? Nganong ili nganong nganong si Senator Chis Escudero man na palingkuron ngano di ay nang Senate President nila diha Kiko Kiko ra day na ay sa klaro lang gud nga pagka istorya mas maayo maginang lawyer mahigala mo imo preside iba kikaw magka mahigala kung ang magpreside diyang dapita mahigala dili abogado. Buti masabot mga kaigsunan, kung wa ka kasabot niya karon kini mga senador, kung di nila masabtan ang ilang mga gipanghimo, ikuha na lang, itas-taas na lang sila kamot. Oh, mauro man eh, dapat ilang himoon diya mga kaigsunan, sabay stama. Now, doon ay mga napili, tapos nasugdan gyud ang kini ginatawag na impeachment trial kagahapong adlaw. Unya gitawag nila ni makasaysayanon nga impeachment trial. Ngano? Kay dito sa saysay ni sa opening statement ni Senator Chis Escudero, si Vice President Sara Duterte is the only vice president kuno mga kaigsunan nga dunay pinakadako og buto mga kaigsunan nga nakuha sa milabay nga 2022 elections. Og siya pod ang vice president nga babae una nga nasalang sa impeachment proceeding. Og siya pod mga kaigsunan ang unang vice president nga babae nga kaduha gipasakaan og impeachment complaint. Oh, so dunay mga kuano, dunay mga trivia ba no? Okay. Now, nasugdan na ang labing makasaysayon kuno nga impeachment trial mga kaigsunan sa impeachment court nga mao ang to Senado kagahapon adlaw. Apan ang importante nini nga dapat natong hinumdumon mga katropa. Nga kining impeachment, wala ni nagpasabot nga kanang gitaral diha, criminal na. Criminal na sa kaso nga iyang atubangon. Kundili, usa lamang kini ka political exercises o constitutional process nga ginatukod diha karon sa tuang konstitusyon. Aron nga mutubag ang seryoso nga maligasyon batok sa mga impeachable officials. O dito, gina-narrate na to dito mga kaigsunan ni Senator Chis Escudero kagapong adlaw, ang presidente, ang vice presidente, ang kinibang ombudsman o taga Supreme Court mga kaigsunan, ang chief justice. Muna iyang gina-enumerate kagapong adlaw. Pero direkta ta diri karon mga kaigsunan ba sa statement o sabi ni Vice President Sara Duterte. Kani bang ginatawag bitaw mga kaigsunan ba nga sa tuang pulong ba nga kwe aligat probari dibet mga kaigsoon. Proberi dibet. Nga kineng buti pasabot mga kaigsoonan sa kinibang Latin nga terminology mga kaigsoonan ba nga he who alleges must prove na mabani kinasulti karon ni Vice President Sara Duterte mga kaigsoonan diri karon sa iyang statement mga kaigsoonan kinibang sa iyang opinion mga kaigsoonan nga kinibang proceeding mga kaigsoonan sa due process diha karon sa sa kinibang impeachment trial mga kaigsoonan ang presentation of kinibang presentation sa respondent, presentation mahigala sa council, presentation sa mga witnesses mga kaigsoonan. Unsa ba dai ni? Sumala pa ni Vice President Sara Duterte. Mao naman na istratehiya diha karon sa hearing. Og constitutional right. Sa ito pa, murabag, hapit na lang maingon ba nga, that's the beauty of a hearing. Na doon ay presentation, doon ay prosecution, doon ay defense. Oh, alright. Now, sumala din karon sa iyong opinion, mahigala, sa statement ni sa Office of the Vice President, mismo ni Vice President Sara Zimmerman Duterte, mga kaigsoonan niya. The opinion of a president is an impeachment proceeding is not no importance. Of a president in an impeachment proceeding is of no importance. Impeachment proceedings must be guided by the Constitution and due process. The respondent has the right to be represented by the council. Ah, okay. Remember, mga kaigsoonan, nga ang news nag blew up mga kaigsoonan na ito nakalabay nga adlaw. From the statement of the president mga kaigsoonan nga ingon siya mas maayo nga sa impeachment trial na ang personal nga presensya ni Vice President Sara Duterte. No, para nga mapaklaro kuno sa taong bayan. May ni mga tawhana mahigala kay doon na pa'y maay pa kay mulito kung taong bayan ni mga ay kalami na lang gilitsi-litsi ho. Sa tinod lang makiksunan lami na kay panglinti o diputa diri ba sa tinod lang ay. Kay kini mga tao nga nagsulti di ana mga kaigsoonan murag nakasabot baka ni sila sa ilang gipangsulti wa sige na lang no. Ani na lang ni. Basahon na lang sa nato ning statement karon ni Vice President Sara Duterte. Okay. Iyon siya ngang respondent doon ay katungod nga representahan sa iyang council iyang mga abogado. Ug ang decision personally nga mo testify usa kini ka legal nga estratehiya og konstitusyonal nga katungod. Oh, sa to pa usa kini ka estratehiya sa kaso whether siya mo presenta o dili. No? Dunay mga strategy diha mga kaigsoonan sa mga abogado kana mga higala nga ma-move. Mga move kana sa mga abogado. Sa ano niya itong presidente po good mga kaigsoonan na eskwila man kuno ni Glo pero man mitiwa. Sayang unta to no? Ug mitiwa siya Glo mga kaigsoonan. Dili siya tawag loko-loko karon ba. As in law yun ang dapat iyang titulo karon lawyer di ba once sa naka-graduar ka o kuan unya tapos nakapasar og bar dili na kay law ang tawgo nimo lawyer ka na. Now the burden remains on the prosecution to prove its case. Okay, so mao na ni dili na nimo sulod mahigala kining ginatawag na tog kwe aligat proberi debate.
1: Rex Flores sa Exciting Pilipinas.
0: Pero bang ginatawag mahigala nga ang nag-akusar kinahanglan nga mao ang mupamatuod. Di lang kaya dadto nila kini kunuhay ang mga ebidensya ngadto sa media or ngadto sa social media.
2: ngadto sa ilang mga trolls as in as if parang totoo, hindi man pala. Doon lang sa mga allegations, mga kaysan. Balo ka. Doon na yung mga defenders karon eh. Huh? I don't know if si Vice President Sara Duterte, doon na ba yung mga media defenders, mga kaysanan nga term? Huh? Kay sa Picas, Maygala, kining ato ang House of the Representative, doon na po na yung mga defender kuno sila. Likewise nga to sa itong presidente. Ibalikan na ito ni mga higala kining punto ni Vice President Sara Duterte. The burden remains on the prosecution to prove each case. Choosing to appear through counsel rather than testify personally does not diminish accountability or imply a lack of transparency. The integrity of an impeachment trial depends on adherence to the rule of law, not on whether the respondent personally takes the stand. At all times, public officials are best served by keeping their personal opinions to themselves and relying instead on the law, established policies, scientific evidence, and objective facts when addressing matters of public concern. Signed, Sara G. Duterte, Vice President of the Philippines, dated July 6 of 2026. Mani karon ang statement nga gipagula mga kaigsoonan ni Vice President Sara Duterte. All right. Now, kini ang labing angay nga kuan ba kini bang hisgutanan mahigala diha karon sa kini bang classical nga Latin nga paglitok mga kaigsoonan no. Kini ginatawag nga ligat probati probatae debit. Kwe aligat. Sos nga lisuron mong ginato ni mga kaigsoonan dira oh. Nga kining mga naa sa prosecution, sila magyud ang magbitbit na ni karon sa mga ebidensya. Ilan ang bitbiton mga kaigsoonan kay sila mang may akusar karon, so ila pamatud-an ang mga aligasyon. Yung panila, binulto-bulto daw sa kadam truck o wing van mga kaigsoonan, kining ebidensya nila. Let it be presented to the court. Now, sa mga iskutanan mga kaigsoonan, no? Kay naman ko yung mga istorya diri karon mahigal nga kining day one sa impeachment trial, nakabot sa defense team ni Vice President Sara Duterte ang ilang unang ginatawag na procedural victory. Nga naman, gumikan kay dinhi, gibalibaran sa Senate Impeachment Court ang motion sa House Prosecution nga i-arraign dayon ang Vice Presidente bisan pa ni gipang himakak ni Lead Counsel o Lead Prosecutor Gerville Luistro ang mga pamahayag nga gipaloka pa sila ngadto gipahalok sa canvas mga higala sa impeachment court ang prosecution team mga kaigsoonan human nga kini gibalibaran sa Senado ang motion sa House Prosecution nga i-arraign dayon ang Vice Presidente. All right. Patanaw do nato ni Bing. Ano nga gibalibaran ni sa Senado mga kaigsoonan? Now, matod pa niya ni Luistro ngang maong ruling usa lamang ka procedural nga isyu o wala pa kini nagpasabot nga napildi ang ilang kaso mga kaigsoonan. Lagi. In general, ang kaso sa impeachment case mahigala ni Vice President Sara Duterte has not yet over mga kaigsoonan. It's not yet over. Oh. Now, napani ginadiskusyonan pa ni napata sa day one gani. Unya gingon nila 92 days ni siya mahigala nga taral. Nga trial mga kaigsoonan buti pa sabot 3 months mga kaigsoonan. 3 months mga kaigsoonan nga ang ato mga senador mag-try aning impeachment complaint, impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Wala pa, pero dito sa step 1 ninyo, pildi daw. Oh? Pildi daw mga kaigsunan. Dito sa Senado. Gipaluka pa sila, gipahalok sila sa canvas mga kaigsunan. Alright. Amaw ruling usa lamang kuno kini ka procedural. Yes. Procedural lagi. Pero wama mo nakalusot dito sa procedure nga inyong ginasunod. Unsa din ang unsa din inyong ginasunod dito? Now, sa legal nga pananaw sayo pa kaayo nga isulti nga dunay midaog Ginoon. Mao natong ginaingon nga di pa ni enough or kini bang accurate nga time nga ang usa ka party mahigala muhambi na dayon, muangko na dayon mahigala og winning card o winning throne, winning crown mga kaigsunan, no? Napakaroon sa day one pa lang ang process mga kaigsunan. Pero kung adlaw mahigala hakpon mga kaigsunan sa defense or baka sa prosecutor ang ilang winning crown mga kaigsunan. Uy, dakong posibilidad nga makakuha ni sila og sentimento, simpatiya sa publiko. Tanaw na ko mga kaigsunan sa prosecution ba dito si nadto si senator, former senator Laila De Lima, kongresuwoman na karon, no? Mura lagi sa mahigalag ko ano kining nabasa sa bagyong Inday. No? I mean daw piso isa ba? Basig na igol ni siya sa akin ang ginatawag bitaw katropang Royce nga frailty of a woman. Ano mo ang katong gipangutana siya ni kuan ni Maring ni Mari? Ano sa bagay kagwapo na si kuan? Kisa ka ito yung alleged uyab-uyab gani? Pangalan na to? Si Rani, no? Si Rani? Kuan ka nang ano sa bagay na siya kagwapo? Anong ikaw o sa ka kinibang kanhing CHR chair commissioner, ikaw o sa ka banggiitan nga kinibang law professor, tapos ikaw o sa ka secretary sa Department of Justice, tapos sa mainlove ka o driver ni mo? Unsa man gilay na siya kagwapo? lingi-lingi din siya sa left and right niya nga lingi-lingi, magala red to front nga nodding mga kaisunan ana ba. Tapos yun siya nga frailty of a woman. Kung baga mga kaisunan uwag rani. Sa tinod good nga istorya ingnon nato mga kaisunan, in short uwag rana ko ni. Wow! Ana mga kaisunan. Now, balikan nato mga katropa no. Kini bang kamatuoran nga lantaon karon mga kaigsunan. Mao ni karon ang mga nagbulag nga mga bersyon sa kamatuoran. Adunay unang procedural victory ang depensa. Opinyon ni Luistro iyang gihimakak nga napildi sila. Unya ang legal nga mga paglantaw ga pag-analisa mga kaigsunan view. Wala pa nakadaog sa impeachment tungod kay nagpadayon pa man ang proseso. That's it. As simple as that, mga kaigsunan. Kada bang Audi Alteram Partim. Kuyawan, animo katrubang Briksoy. Daghan naman kayo kakaroon o mga Latin lagi. Ingon ba nga, paminahon sa nato ang duha ka mga panig karong mga kaigsunan? Kini bang panahon na karong kinapamanta sa trial process, mga kaigsunan? Una karon mga katrupa, no? Ato sa paminawan sa nato ning duha ka mga parties, parte sa prosecution o parte sa depensa, ay hata mo declare og winning championship throne mga kaigsunan. Padali lang, kining ato oras makaigsunan to sa ning ihatod bay diri karon sa tuang crop gold foliar fertilizer mga kaigsunan. 3-in-1 mga kaigsunan ha. nga mo ni sa karon ang kaabag sa tuwa mga mag-uuma, of course, makaigsunan para silang abundang ani og kita. Oras, alas 5.37 na sa buntag, Philippine Standard Time, mabalik taho man lamang nini.
3: Okay raman ang mahigugma, pero dapat, dili lang ikaw mag-inusara.
4: Baklarek sana!
5: Exciting!
6: Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
7: Sukad nga nigamit ko sa Crop Gold, midakuha akong abot sa uma.
8: Unsa din ang Crop Gold ba?
7: Ay, ang Crop Gold usa ka liquid nga foliar, sticker o hormon. I-spray ni sa tanom, sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan, dugang pabay. Ang Crop Gold gamiton pang seed treatment sa humay ug mais. Ihalo sa binhi sa dili pa nimo isabwag or ipuga. Kay ang Crop Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas ug himsog ang turok.
9: Ang Crop Gold mapalit sa talang Suking Agri Supply. Mag Crop Gold na ta.
5: Exciting!
10: Santon Plus Gold.
11: Ito si Mirasol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulo ka tuig, ako rin yung giantos ug daladala ang akong mayuma. Salamat kus kong amiga nga nagpasulay na akong painom ni ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
10: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
12: Santon Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
13: Lamig akong kwansa ng kopi, Santon Coffee Mix, kay sa una mga kopi. Abdo sa kundihan, pero nakuha ko na, ayaw kay ba? Kana ganing buntag, Santon magabi, buntag na po. Walay halang mo kutukutok. Salamat gani ko na nakadungog ko ni sa doktor sa yesto. Na kwan yun, dako kay katabang sa kuha. John Villanueva iba sa puro banana, magkilam.
12: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, pangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili makanerbyo. Sungod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay, ug soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
14: Vision Next. Daghan na ang natubangan.
15: Permigyod gamuta-muta akong mata nga daw gi Sir Ice ko perme. Abi na akong Sir Ice gito kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mauto gitumaran akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon, 28, taga Cotabato.
14: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
12: Premium D3 user.
16: Ako si Geoffrey, taga Sultan Gudarat. So, naluyahan kay Kusay, magsige og duka gud sa klase. Digyo day lalim. Habang ga eskwela ka, trabaho pud ka. Sukad na donggan ako ang Premium D3 sa radyo. Akong gitistingan. Kadaw man sa akong pagkaon, inom dayon ko Premium D3. Di nugod ko batiyon og kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa pud sa akong nabantayan, nagblooming ko. Di presa una luspad kay ko ba? The best gyud ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta naka-Premium D3.
12: Ang softgel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay ug mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
17: Turbo.
18: Pakusog.
17: Turbo.
18: Pagdugay sa away.
17: Turbo.
18: Doble ang kalipay.
19: Pre, natong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
20: Oh, pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
19: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
20: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
21: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
22: Turbo, wagas ang lakas.
21: Turbo food supplement for men, mapalit sa mga butika.
23: Santon Plus Herbal Soap.
24: Norma Oda, taga-Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
23: Santon Plus Herbal Soap.
25: Pili na!
23: Santon Plus Herbal Soap.
26: XFM.
27: Kaklarik sana!
5: Exciting!
28: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now! M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High-quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road and front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
0: M2C Graphics Davao.
1: Sa kinabuhi, walay butang asigurado. Kay kada minuto, pwedeng naay magbago.
2: Kaklarek sana!
5: Exciting!
3: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
4: Balik tama ka truba dinhi karon sa panaguban sa Exciting Pilipinas. Makiksyon ang kini atong oras alas 5:43 na sa buntag hatod kanato karon sa Premium D3 Soft Gel Capsule. Mga kaigsyonan, kini ang makatabang karon sa pagpaligon sa atong kabukugan. Mga kaigsyonan, ug angay nato kini nga buhaton sa matag karon ug unya. Matag adlaw gyud mga kaigsyonan. Kumbot nato mahiga lang nga mubarog pata, putindog pata. Kung gusto na nata kanon ay maghigda na ayaw pag inom og Premium D3. Pero gusto na itong mubarog mahigala kay gusto pa natong magpakabuhi, inuman na ito ng Premium D3 Soft Gel Capsule mga kaigsyonan. Kini makapaligon sa itong bukog, makapabaskog sa itong mga muscles, makapalayo ka na ito mga kaigsyonan, makapaluwas na ito gikan mahigala sa mga viruses. Ginagi sa Premium D3 Soft Gel Capsule kini siya mahigala ay BCO o Moringa Seed Oil mga kaigsyonan. Sa lawato ng mga reports karon gikan sa itong mga sister stations sa XFM Network Philippines Mindanao area. Dito napita karon mahigala sa may XFM Bukidnon. Kung personal grads ko no, karon ang ginalantaw mahigala sa kapulisan nga motibo diha sa pagpusil patay sa managtiayong senior citizen. Ah, grabe no? Wala lang ginilang ipatiwas mahigala o kanibang kuan, kanibang enjoy ang papakabuhi aning mga senior citizen may galas kalibutan. Ilag yung ipatay mga katrupa. Gumikan lang sa naghinubrang kasuko. Ha? Kinikaroon na ito ang lantaon sa report mga higala katrupa mo sa balita si katrupang Rustum Villapranca sa XFM Bukidnon. Katrupang Rustum Villapranca, good morning, please come in.
8: Live report. Personal grudge ang gilantaw karon nga motibo sa kapolisan sa pagpusil patay sa magtiayong senior citizen. Kini ang gibutyag ni Police Lieutenant Colonel Erwin R. Naelga, hepe sa Quezon PNP, atol sa pagiginabi sa XFM News Team, adlong Lunes, Hulyo 6, 2026. Sumala ni Naelga, walay timailhan nga giransak o gikawatan ang magtiayon tungod kay walay nangawala sa ilang mga personal nga kagamitan. Rason nga posibleng personal grudge ang motibo sa krimen.
17: Ligid nga na personal na grads nga una nga matumbok na planik kaya kung tanaw ni mo pagpangita mo ulam kaya yun nga kung ragiri ang tuyo ni kung kuha pa nilang mga gamit o ilang supay mga valuable items nga makuha silang balay pan na kina intact man dito nga malagi wala na to giwala na to ang tanang pangransak unang una ni personal grads yun kaya kuha sa ilang kinabuhi.
8: Kahit umduman nga nakpalgang patay o nadugta na ang mga lawas sa magtiayong senior citizen nga sila si alias Along 64 anyos o alias si Dad, 66 anyos, sulod sa ilang panimalay sa may Proxiete Barangay Palakapaw, Quezon, Bukidnon ni atong Hulyo 3, 2026. Sigun ni Naelga nga ang asawa na kaangkon og tulok kasamad Pinusilan. Samtang naglisod og suta ang taga-forensic unit kung pila kasamad Pinusilan ang naangkon sa bana tungod kay maayong pagkadugta sa lawas ni ini. Gituhan usab nga kapin si Mananang nga namatay ang maong magtiayon.
17: Sa pag undergoing investigation sa itong Bukidnon forensic unit ana ito luka dahil sa panang katong babae at panang katong lalaki hindi umas kita ang ego sa iyang panglawas at panang iyang ulo kung anang kanang daot na kung anang kumakarayo sa gamikan sa karugayon na nga ito na ito madetermine hindi po madetermine sa nag-examine ito nga kung nabay iligawang sa bala ay gani lang ka na niya ang ilang mga panit paingon na sa advanced state of decomposition again.
8: Kasamtangang karong nagpahigayon og investigasyon ang mga otoridad aron mailhan og masikop ang responsable sa ang krimen. Mga katropa, kapibanga healthy imong gipangita, mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Rustum Villafranca, XFM News.
3: Live report.
4: Nasalamat katropang Rustum Villafranca, report na nukad gikan sa XFM Bukidnon.
3: Live report.
4: Sa Pikas Gabahin, may gala dito na pita karon sa may General Santos City. Mga mga dinakpan ko nung tricycle driver tungod sa wala kini sila yung mga prangkisa na kadawat kini og cash assistance pang lukat. Okay na yan. Patakop na lang mo diha. Wala matagar mangyapon mo panlukat mga kaigsunan. Pero klaro na to karon ang report mga igila. Kinatibong detalye sa balita.
6: Live report.
4: Iga ni kadrubang Ivan Pulunan sa XFM Jinsan. Kadrubang Ivan, good morning. Please come in.
7: Tagbaw sa pagpaningkamot ang anaa sa 189 ka mga tricycle driver nga benepisyaryo sa cash assistance gikan sa DSWD Region 12 aron adunay ipanglukat og requirements og hingpit nang makabalik sa pagbiyahe human nga madakpan. Ang mga nasampit nga tricycle driver maoy nadakpan sa operasyon sa Traffic Enforcement Unit Jansan tungod walay napresentang rehistro kon franchise ang ilang tricycle. Hinungdan nga gipang-impound ang ilang mga tricycle apan tungod tubag nila nga wala sila ikagastos sa paglukat og mga requirements. Mihangyo si Mayor Lorelei Pacquiao sa DSWD nga gahinan sila og pondo. Sumala si Mayor tungod sa linog, imbes 2,000 kapesos lang ang ilang madawat, gihimo kining 5,000 kapesos.
9: So karon kay nalindulan man, so naulahi man pud sila, so gihangyo nato nga basig maabil na lang nila nga maabil ang 5,175. So kung from 2K, mas ni-increase na himong 5,175.
7: Epektibo ang lakang sa mayor, matod pa ni Police Captain Lamberto Rabino, ang Deputy Commander sa TEO Jansan, aron makunuran ang makulorum sa syudad.
10: Ang ilahang mga reason is permanente, nga may lang ilahang makuha sa ilahang pag-drive, kunya wala sila chance na magkuha og lisensya. So kaning kuan, kaning programa is nag and yun sa ilahang nga walay lisensya.
7: Sa pagkakaroon, padayon ang nasabing nga buhatan sa pagdakop og mga tricycle nga walay prangkisa sa syudad. Samtang pipila ka mga drivers na lamang ang wala pa'y prangkisa, sigon sa Public Safety Office, hinungdan pinaagi sa mga programa, naglaom ang TEU nga sundon ang balaod. Mga katropang tricycle driver, timan ni, gasolina og lawas lang ang imong kapital. Busa ang pingi nga dili magkasakit. Tumar og Sunthone Plus Gold. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Pulonan, XFM News.
6: Live report. Live report.
4: Salamat katropang Ivan Pulonan sa XFM Jensan. Thank you so much sa Brad Dantibakong for watching. Si Ma'am Jing Picarido, no? Si Sir Thomas Chong, good morning Sir Briggs, good morning ni mo Sir. Si Sir Joel Daliva, good morning katropang Briggs, watching live from Poblacion Ilaud, Panitan, Capiz. Oh, good morning kaninyo mga taga Capiz. Ma'am Juliana Liano, good morning po Sir Briggs, bulok ang ating gobyerno. Oh, mauna siya nga ito ang nakita mga katropa. Archie Sinulietsak, San Rafael, Baliti, Davao City, always monitoring your station, katropa, morning to all. Thank you so much. Salamat kayo sa inyong pagsunod yun. Si Sir Roger Balanza, Senior, mayong aga, idol. Oh, mayong aga po da sa imo idol, no? Si Sir Roger Balanza, dadapita sa may NHA Bangkal. Mga kaigsunan, no, naman tayo oras din karon sa itong panag-uban. Abang-abang na po mo unyang hapon, mga kaigsunan, sa impeachment trial, mahigala, ikaduhang adlaw karon ha. Nisulod na kita karon sa day 2, mga kaigsunan, day 2 sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa impeachment court sa Senado. Sa ngalan sa kanilang dimukan puwersa sa News and Current Affairs XFM Network Philippines, kiniinyong alagad si katropang Briggs Flores, magbiling kanil kung sa kaming buntag dalaygo ng News Davao. God bless Philippines, huwag mo ingon. Kamaturan ang sandigan.
6: XFM Davao, kamaturan ang sandigan. Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo. Mas gipadimdot ni mga programa alang kaninyo mga katropa. Alas 4 sa buntag, Marvin Ibano, nagarunda, nagabalita sa Runda Balita.
11: alas 4:30 sa buntag, pasada sa mga balita, kalingawan o isyo. Brix Flores sa Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas. Nagahatod og patas nga balita, alas 6 sa buntag, Alan Abais o Andy Causon sa Express Balita. Express Balita. Alas 6:30, walay gipaboran o gidapigan, alang sa hait nga komentaryo, kauban si Alan Abais. Bullseye. Bullseye. Makalingaw nga pag-discute sa mga balita, impormasyon o paghatod sa serbisyong katrupa. Alas 9 sa buntag, Jasper Magonsya o Jovet Espanyol sa Sentro. Madunggan kini Lunes hangtod Biyernes, XFM Davao News and Current Affairs. Kamatuuran ang Sandigan. Alan Abais sa XFM Davao.
12: Ang usa ka broadcaster di lang kay tigbasa kini og balita o tigpahibalo sa radio o ga television. Usa usab kini kasaksi sa katinuuran o tulay sa impormasyon ngadto sa katawhan. Gawas sa accuracy o maayong delivery, dakong responsibilidad usab ang pagpanalipod sa kamaturan bisan usahay delikado na ang sitwasyon. Dili sayon ang profession sa media. Kinahanglan nga dunay kaisog, pasensya o integridad.
11: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuuran ang Sandigan. Andy Causon sa XFM Davao.
13: Sa kalibutan nga puno sa kasaba, fake news, opinyon ug kasayuran nga walay ligon nga basehan, ang tinuod nga broadcast journalist dili lang tigbalita, apan tigpanalipod sa kamatuuran. Dili lang trabaho ang pagbalita. Usa kini ka misyon. Misyon sa paghatag og kahayag sa kamatuoran og tingog sa wala madunggi. Kay ang tinuod nga balita, dili masukod sa kadaghan sa detalye o sa impormasyon, apan sa mensahe nga motuhop sa huna-huna ug sa kasing-kasing sa matag tigpaminaw. Ug ako, isip inyong katropang broadcast journalist. Magpapilin nga matinud-anon, walay kahadlok ug dili mapalit. Kay sa matag balita nga akong ipadayag, usa ra gyud ang akong masaad. Sa kamatuoran, ako, Mubarog.
11: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuoran ang Sandigan.
1: Kung wa ka kabalo sa kong angga, tawga lang kog langga. Aw.
2: Kaklarek sana.
5: Exciting.
14: Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at amang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
5: XFM.
27: Kaklarek sana.
5: Exciting.
15: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
16: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
18: Melchor Garcia,
25: taga Puro
18: Diamond,
25: Matina at Playa.
18: 75,
25: pero baskog pa.
18: Ay, kay wala ko'y bisyo kayo.
25: Nagainom kong kape.
18: Dili pa kining
25: akong nadunggan sa mga
18: kauban ako na kining
25: Premium Coffee Mix.
18: Maayo daw kini.
25: Akong gisulayan
18: o ginom.
25: Mga duha ka adlaw, tulok adlaw.
18: Mura mag-ibaskog ko gamay.
25: Mura kong ibata akong lihok ba.
18: Sa una,
25: siyempre,
18: naadyo'y panahon na magluya ta.
25: Kasay,
18: labin akong lahin ng panahon.
25: Pero sa panahon karon nakasulay ko aning
18: Premium DT Coffee Mix.
25: Okay, kaya akong pumati dyan.
18: Katong mga
25: parehan ako na senior citizen,
18: hinay na kayong tuhod siguro,
25: sulayin ninyo
18: Premium D3 Coffee Mix.
25: Kay mo balik yun ang inyong kabaskog.
18: Sulayin ninyo.
25: Wala ka ni
18: ingon nga
25: nagbinuhaan ko. Basta tinuod yun kini kay nasulayan na yun ako ni.
16: Premium D3 Coffee Mix.
26: Premium D3 Coffee Mix.
0: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
19: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
20: Mapibili sa mga butika.
1: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuan na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap line usab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
21: Sakit ng katawan? Mag Sanfon Plus Herbal Oil.
22: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
21: Sanfon Plus Herbal Oil, talagang maaasahan. Sanfon Plus Herbal Oil.
23: Sanfon Vitamin C.
24: Ako si Orak, bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Maubitaw, lagsik ka ay ko. Atik kayo sa klase. Busa ka mong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
26: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. Og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot og klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
28: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas. Busa ikaw, aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
29: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Full Year Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients pagkaon sa tanom aron himsog. May hormone alang sa busok, bugat o timgas nga bunga. May adjuvant spreader sticker. Mag-spray lang 100 to 150 ml kada knapsack sprayer. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Humay, mais, gulay, prutas, saging uban pa. Pwede mamix sa pesticides o fungicide. Ang Crop Gold, affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
30: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
31: Kahibaw ba kang ang LED bulb mukonsumo lang og 50% sa kuryente kumpara sa CFL bulb? Pero kung gusto pa nimo makasave, gamita lang ang natural lighting. Abrihi ang inyong bintana sa adlaw og pasudla ang sunlight. Libre na, tipid pagyud. I-brighten ang inyong spaces. Sa paaging, makasave ka. Together, let's make a difference.
2: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
30: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
3: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
4: Ka-Clarex, Ana!
6: Exciting!
4: Exciting! Exciting.

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Oras ka tropa, lasay stress na sa buntag.
2: Express Balita. Express Balita.

0: Headlines.
1: Ingala may muntag, welcome sa tuang Express Balita Karong Adlaw. Sa tuang headlines ni mga oras.
0: Headlines.
1: Sa tuang balitang lokal. Lihok protesta batok kang VP Sara Duterte gipegayon diri sa Davao City.
0: Headlines.
2: Sa balitang regional, mag-uuma giposil patay sa iyang kalalis.
0: Headlines.
1: Sa tuang balitang national, impeachment trial batok VP Inday Sara Duterte Carpio ni aginod na sa Senado.
0: Headlines.
2: Sa balitang international, mga namatay sa linog sa Venezuela, misaka na sa dulan 3,000.
0: Headlines.
1: Sa mga balitang paugnat sa kusog at grado sa Turbo Man Enhancer, 13 ka mga gold medals nakuha sa Team Philippines sa Youth Archery Championship.
0: Headlines.
2: Sa balitang showbiz, Julia Barreto ug Lucas Lorenzo gilink pag-usab nga dunay relasyon.
1: Sa itong balitang LRG, kung lahir agyod, giraffe adunay kapasidad sa paghihap, sumala pa sa mga eksperto.
2: Sa health alert, mayoma, dili cancer, apan posibleng makahatag kini og seryosong komplikasyon.
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita nga ikaw og ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM Express Balita.
1: Luzon, Visayas ug Mindanao, higala may buntag. Welcome sa tuang Express Balita karong adlaw. Adlaw karon nga Martes, pitsa 7 ni bulan sa Hulyo, tuig 2026. Kami niyo mga tigbalita karong oras.
2: Katropang Andy Causon.
1: Ako sab niyo tigbalita katropang Alan Abais. Ug karon sa mga pagbuhagay sa balita, mga hugkad sa balita, una sa balitang lokal.
0: Balitang lokal, balita sa lokal.
1: Ang atong balitang lokal hatog kanato sa Santon Plus Coffee Mix. Nagpahigayon og lihok protesta mga progresibo nga grupo sa Davao City kagabang adlaw, Hulyo 6 sa Intuiga, nga maoy unang adlaw sa impeachment trial batok kang Vice President Sara Duterte. Sumala kang Bayan Muna Southern Mindanao Coordinator Rolf Sisay. Usa sa ilang gipanawagan ang accountability sa Vice Presidente, labi na sa mga ligasyon nga may kalabutan kini sa paggamit sa pundog ban pa nga isyu nga gilakip sa impeachment complaint. Nasayra nga gatosan ka mga miyembro gikan sa nagadaiyang mga organisasyon ang mitambong sa mga protesta nga gihimo sa Rojas Avenue, Davao City kun Freedom Park. Din gipadayag usab sa mga tigpamaba ang ilang suporta sa pagpadayon sa impeachment proceedings. Gibutyag sa mga organizer nga importante nga matubag ang tanang aligasyon aron nga mapalig-on ang transparency og accountability sa gobyerno.
0: Express Balita.
2: Sa pikasbahin, naghangyo si Davao City First District Representative Paulo Pulong Duterte sa publiko katugutan ang Senado sa pagbuhat sa iyang buluhaton isip impeachment court sa pagsugod sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Matud pa ni Pulong, ang proseso angay himuon nga patas, professional ug walay kagubot aron nga mahatagan og hustong kahigayunan ang tanan nga mga panig sa pagrepresenta sa ilang ebidensya. Ipasiog da usab sa kongresista nga ang katawhang Pilipino ang ayan nga makadawat sa kamatuoran pinaagi sa ebidensya o gustong proseso, dili kini pinaagi sa mga hungihong o propaganda. Dugang niya ang kamatuoran maoy mo patigbabaw sa katapusan sa impeachment trial.
0: Express Balita.
1: Kapulisan kinahanglang mutukod gini og maayong relasyon sa komunidad ug dili lang kutob sa pagresponde kung duna kini insidente, matud pa sa Napolcom 11. Ang Express Balita manukada ni Marvin Ibano.
0: XFM Report.
4: Gihatagan ug gibugaton sa National Police Commission kun Napolcom 11 nga gikinahanglan alang sa kapulisan ang pagtukod og maayong relasyon sa komunidad ug dili lamang taman sa pagresponde atol sa kung aduna nay nahitabong insidente. Sa pamahayag ni Napolcom 11 Regional Director Maria Teresa Tuburan Pakudan atol sa pakigduyog sa Police Regional Office 11 sa kick-off ceremony sa ika-31st Police Community Relations Month celebration, gipasabot sa direktor nga ang epektibong crime prevention campaign manukad kung mabati ang presensya sa kapulisan ngadto sa komunidad ilabi na sa mga tulungaan.
5: Policy today demands far more than responding after a crime has already occurred. The police must also prevent crime by building relationships, not merely responding to incidents. Recent incidents of school-based violence remind us that prevention begins with presence. Our police officers should not only be recognized when they arrive at crime scenes. They should also be known as mentors in schools, partners of parents and teachers, advocates of protection of children, and champions of peace within the communities they serve.
4: Gipasiog na sab niini nga ang public safety usa ka hiniusang responsibilidad sa gobyerno ug sa kinatibuk ang komunidad, sanglit dili igo ang ihap sa kapulisan aron i-deploy sa matag classrooms, sa matag kanto sa kadalanan, matag panimalay ug bisan sa pagbantay sa tanang espasyo online. Pagpaklaro sa direktor nga ang Police Community Relations Month dili lang kutob sa tinuig nga selebrasyon, apan usa sab kini kapanawagan alang sa kinatibuk ang pakigtambayayong.
5: Police Community Relations Month is therefore more than an annual celebration. It is a national call to action. Genuine police community relations mean more than working together. They mean ensuring that our police remain tapat sa kanilang tungkulin, maaasahan sa panahon ng pangangailangan, at tunay na nararamdaman ng bawat mamamayan.
4: Nasayran nga ang Police Community Relations Month kung PCRM ginaselebrar kini matag bulan sa Hulyo, diin ang PCRM 2026 aduna kini temang sa bagong Pilipinas, ugnayang pulis at mamamayan, tapat maaasahan at nararamdaman ng bayan. Mga katropa, aron karunin kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
0: Express Balita. Express Balita.
2: Alas 6, Jess, ang lain panghanay sa balitang lokal hatod kaninyo sa Xanthone Plus Gold. Giduso ni Councilor Mirna Dalodo Ortiz ang proposed community-based tourism framework ordinance aron ang mga lokal nga komunidad mahimong direktang kauban sa pagpalambo sa turismo sa syudad. Tumong sa balaod noon ang pagpreserba sa kultura og tradisyon, pagpanalipod sa kinaiyahan og paghatag og dugang panginabuhian, pinaagi kini sa responsable og malungtarong turismo, ilabi na gyud sa mga komunidad sa indigenous people. Kung makapasar o mapasar ang naisgutan nga balaod noon, gilauman nga mas mapalambo ang mga lokal nga destinasyon, padugangan ang oportunidad sa negosyo ug trabaho, ug mas mapalig-on ang imahe sa Davao City isip usa ka eco-cultural tourism destination. Giduso ang maong balaod noon atong Hunyo 23 ning tuiga, diin anaa pa sa komitiba alang sa dugang pagtuon ug konsultasyon.
0: Express Balita. Express Balita.
1: Aduna kita 11 minutos na paglagutog sa ika-alasay sa buntaga. Lain pang hukad sa balita nga lokal, malampuson nga na-rescue sa mga awtoridad ang napulo ka mga minor de edad nga na-stranded sa kabaybayunan sa San Antonio, Barangay Leon Garcia, Davao City, sayo sa buntag ni nga Milabayng Adlaw. Nasayran nga naglangoy kini palayo sa baybayon sa tinguha nga makasibat gikan sa mga barangay tanod nga nigukod ganila human sila nasakpan nga nagsinimhutay kayo rugby. Gilayon sa mi assist ang Coast Guard Substation Santa Ana diin, gigamit ini ang rigid hull inflatable boat kun RHIB sa pagluwas sa mga nanglangoy nga minor de edad. Human na rescue gilayon giturn over sa Santa Ana Police Station ang mga naiskutan alang kini sa tukmang intervention. Naimong malampuson ang operasyon pinagi sa hiniusa nga paningkamot sa Coast Guard District Southeastern Mindanao, pinagi kini sa Coast Guard Station Davao ug inubanan sa kooperasyon sa Special Operations Southeastern Mindanao.
0: Express Balita. Express Balita.
2: Sa katapusang hanay sa balitang lokal, nagpahigayon o coordination meeting ang TESDA Davao City District Office o

0: Ang musulod sa agribusiness o turismo.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Adun na kita 13 minutos na paglagotok sa ika alasay sa buntag o karon sa mga hukad sa balita, Balitang Regional.
1: Balitang Regional. Balitang sa Regional.
2: Ang Balitang Regional at tugan natin sa Santon Vitamin C. Mag-ooma, giposil patay siyang kalalis, mga katropa. Ang Express Balita Manukad ni Stanley Duenas.
1: XFM Report.
3: Patay ang usag alias Zimar ng 29 anyos, mag-uumahuman kining gibusil sa usag kasuspek sa Sidyo Kalidbran. Barangay Malagala na dumingag sa Buang Erosur alas 10:30 ang dag nagagabon sa gabi. Base sa inisyal ng investigasyon sa Dumingag Municipal Police Station, nagsinuntugay una ang biktima o suspek nga si alias Raimundo 46 anyos mag-umag residente sa maong lungsod. Human silang lalis at sa ilang komprotasyon gituhuan nga magkuha o armas ang suspek nga kalibre 357 og ipusil ang biktima igo sa ulo og uban pang bahin sa lawas nga meresulta sa iyang kamatayon. Human sa insidente misibat unta ang suspek paingon sa kabukiran apan nadagpan ra sa kapulisan atol sa gilusad nga hot pursuit operation. Na recover sa suspek ang kalibre 357 nga pistola nga buhiyang gigamit sa krimen. Sa pagkakaron ana-ana sa kustodiya sa Dumingag Municipal Police Station ang suspek samtang giandam na ang pagbasaga sa kaso. Bado ganiya sa korte. Katropa mo sa balita gikan sa 89.5 XFM pagkadian. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Stanley Duenas. XFM News.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Sa katapusang hanay sa balitang regional, mga sakinan gipamato sa lungsod sa Quezon usa ka pasahero sa bus sa Maron. May Express Balita si katropang Hanilu Tabios.
1: XFM Report.
4: Nakurat ang mga pasahero sa RTMI bus nga gikan sa Davao City paingon sa Cagayan de Oro City diyang gilabay og bato pasado alas 10 sa gabi niatong Sabado, Hulyo 4, samtang nagdagan kini sa poblasyon Quezon Bukidnon. Ang pagpamato nasundan pa sa lain pang mga insidente nga niresulta sa pagkaangol sa usa ka pasahero og pagkabuak sa windshield sa bus. Sa eksklusibong pakiginabi sa XFM News Team, kang Police Lieutenant Colonel Erwin Raiz Naelga, hepe sa Quezon PNP, sumala nini nga ang series sa naitabong pagpamuto sa mga sakyanan nagsugod sa barangay Poblasyon paingon sa Santa Rita o barangay sa Lawagan, Quezon, kundiin duha ka bus, duha ka wing van o usa ka prime mover nga truck ang nabiktima sa mga suspek.
5: Gikan sa Poblasyon ni paingon sila dito sa may sa Lawagan na area padulong may bantang. So una ay nabiktima na po nga isa ka bus, baliduha na niya na ay wing van o na po yung prime mover. Mayan alam itong prime mover kaya wala makakuhan kayo ang kuhan lang na ipan wala ang windshield ng kuhan lang. At ang parte lang sayang.
4: Dugang ni Naelga nga subay sa mga nakakita sa mong panghitabo, mga minor de edad ang suspect sa pagpamato nga sakay sa duha ka motorsiklo. Gani karon padayon ang ilang backtracking sa mga CCTV footage aron mapadali ang pagsikop sa mga suspect o ilang koordinasyon sa matag barangay nga posibleng giulian sa mga minor de edad.
5: As per kwan sa mga nakakita sa kwan sa mga minor to sir sakay sa mga duha ka motor Honda XRM o Banja. Padayon na tong kwan sir tong pagbak sa CCTV footage sir kung naay available na ito makita.
4: Hangi usab ni Naelga nga sa matag barangay hugtan ang curfew hours sa mga minor de edad aron marikayan ang dili maayong binuhatan ug ang tanang mga ginikanan monitoron ang ilang mga anak kung wala ba kini muuban sa dili maayong grupo. Mga katropa, para sa lig-on nga immune system, glowing nga panit ug overall vitality, tumar og Sanzon Vitamin C nga puno sa powerful antioxidants alang sa healthy body everyday. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako, Sanilo Tabios, XFM News.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Aduna kita 17 minutos na ang paglagutok sa ikalasay sa buntag o karon sa mga hukad sa balita, balitang nasyonal.
1: Balitang nasyonal. Balitang sa nasyonal.
2: Ang ato ang balitang nasyonal, hatog na to sa Premium D3. Detalye sa ito ang balitang nasyonal, manukad sa ito ang sister station, ang XFM Mega Manila.
6: Mga katropa, formal nang binuksan ng Senado nitong Lunes ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte matapos magtipon ang 21 senador bilang impeachment court. Absent sa unang araw ng pagdinig ang tatlong senator judges na Senators Jinggoy Estrada, Rodante Marcoleta at Ronald Bato de la Rosa na pare-parehong mayroong hinaharap na reklamo. No-show rin sa hearing si Vice President Sara Duterte kung saan sinabi ng kanyang legal counsel na si Attorney Michael Paul.

0: Nasa planning session ng BC Presidente bilang bahagi ng paghahanda sa inaasahang pagpasok ng Super Typhoon Bobby sa mga susunod na araw. Sa halip na personal na humarap sa Senado, ang legal team ni Duterte ang kakatawan sa kanya sa pagsisimula ng impeachment proceedings. Itinalaga namang bilang presiding officer ng Senate Impeachment Court si Senador Francis Escudero sa boto na 12-8. Nanindigan naman si Escudero na kinakailangan ng 16 votes para makonvict si VP Sara Duterte bilang pagsunod sa 2/3 votes na nakasaad sa konstitusyon. Express Balita. Nangako si impeachment presiding officer Francis Escudero na pangangalagaan ang pagiging patas, walang kinikiling at tapasyon sa pangangasiwa ng impeachment trial. Ayon sa kanya, hindi niya hiniling ang tungkuling ito ngunit buong pananagutan niya itong gagampanan ng walang kinikilingan o pinapaboran. Binigyan din ni Escudero na ang impeachment ay isa sa pinakamabigat na prosesong maaaring isagawa sa ilalim ng democratic system ng bansa. Kaya dapat itong isagawa ng may pag-iingat, pagiging patas at pahigpit na pagsunod sa due process. Nanawagan din siya sa mga senator, judges, house prosecutors, defense team at mga testigo na iwasang magbigay ng mga pahayag sa publiko tungkol sa merits ng kaso habang nagpapatuloy ang paglilitis. Iginit din ni Escudero na nanatili ang presumption of innocence ng Vice President na si Sara Duterte at nasa house prosecution ang pananagutang patunayan ng mga aligasyon laban sa kanya. Dagdag pa niya, bagamat maaaring maging maluwag ang interpretasyon ng mga tuntunin upang mabigyan ng pagkakataon ng magkabilang panig na mailahad ang kanilang ebidensya, hindi ito dapat gamitin upang malabag ang due process o makapagpakilala ng hindi beripikadong ebidensya. Ayon kay Escudero, layunin ng impeachment court na alamin ang katotohanan at pairalin ang hustisyang walang kinikilingan. Express Balita. Samantala, sinabi ni Senate President Sherwin Gatsalian na isinagawa ang paghahalal kay Senador Francis Escudero bilang presiding officer ng impeachment court upang matiyak na hindi maaantala ang iba pang mahalagang gawain ng Senado. Ito ang naging reaksyon ni Gatsalian matapos ang mainit na argumento ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na ang Senate President dapat ang mamuno sa impeachment trial. Ayon kay Gatsalian, bukod sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, kailangan ding tutukan ng Senado ang mga priority legislative measures, panukalang 2027 national budget at mga isinasagawang investigasyon sa iba't ibang issue. Binigyan din niya na ang impeachment ay isa lamang sa mga responsibilidad na dapat gampanan ng Senado kaya kinakailangang mayuhay ang lahat ng tungkulin nito ng sabay-sabay. Nilinaw rin ni Gatsalian na nananatili ang kanyang overall supervision sa impeachment court sa kabila ng pagtatalaga kay Escudero bilang presiding officer. Ayon pa sa Senate President, layunin ng naging hakbang na mabigyan ng sapat na oras at atensyon ng parehong impeachment proceedings at ang iba pang mandato ng Senado. Express Balita. Nagbigay din po ng paglilinaw ang impeachment court sa ilang naging desisyon at panuntunan matapos ang unang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay impeachment court spokesperson Renzi Tongol, magkapantay ang katayuan ni na Senate President Win Gatsalian at impeachment court presiding officer Senator Cheese Escudero, kaya magkapantay rin ang kanilang pwesto sa impeachment court. Simula rin sa bawat huling araw ng pagdinig kada linggo, kinakailangang ihain ng prosecution at defense ang listahan ng kanilang mga testigo ihaharap sa susunod na linggo upang maging maayos ang takbo ng paglilitis. Nilinaw din na isang abogado lamang ang papayagang magtanong sa bawat testigo, bagamat maaaring payagan ang hanggang dalawang counsel sa mga mas komplikadong usapin upang maiwasan ang pag-uulit-ulit ng mga argumento. Ling ni Senador Alan Peter Cayetano na payagang makalahok sa botohan sina Senator Rodante Marcoleta at Senator Jinggoy Estrada, habang iminungkahi naman ni Senator Robin Padilla na kung hindi man makaboto, payagan silang dumalo bilang observers. Express Balita. Mga katropa, sa pagsisimula ng paglilitis, iginit ng kampo ni Vice President Sara Duterte na ang impeachment case laban sa kanya ay naglalayong baliktarin ang pasya ng milyong-milyong Pilipinong naglukluk sa kanya sa pwesto. Sa opening statement, sinabi ni League Counsel, Defense Counsel Attorney Sheila Sison na si VP Duterte ay nahalal sa pamamagitan ng malayang pagpapasya ng mahigit 32 million na botante na aniyay mas mataas kaysa sa bilang ng mga boto na nakuha ng sino mang miyembro ng House of Representatives na nagsisilbing prosecutors sa kaso. Ayon kay Sison, ang pagtatangkang patalsikin ang Vice Presidente ay katumbas umano ng pagbaliwala sa naging pasya ng mga Pilipinong bumoto sa kanya. Express Balita.
1: Balik din sa to sa Dak Ben sa Davao. Kato ang luparan ng atong mga balita. Balitang international.
2: Balita sa international. Balita sa international.
1: Ang atong balitang international, may kalabutan sa to ang mga balita mga katropa sa international. At ito sa Vision X Plus. Sa Italy, misaka na sa kapin 2,900 ang opisyal nga ihap sa mga namatay sa kusog nga linog nga miigo kini sa Venezuela ngadtong Hunyo 24. Sumala sa mga awtoridad, libuan usab ang wala pa makiti og kapin 16,000 ka mga residente ang nahimong walay permanente nga kapuy-an tungod sa kadaot nga nahatag sa kalamidad. Samtang nagsugod na usab sa paghinahinay og undang sa ilahang operasyon ang mga international rescue teams tungod kini sa nagagamay nga posibilidad nga dunay buhi pa nga makuha ilawom sa mga nagunob nga istruktura. Inoon gipasabot nga nagapadayon gihapon ng relief og rehabilitation efforts sa gobyerno samtang nagabangon ang nasod gikan sa usa ka labing grabing kalamidad sa kasaysayan niini.
2: Express Balita. Express Balita.
3: Samtang sa pikasbahin mo abot sa 12 ka mga sibilyan ang namatay human sa bagong missile o drone attack sa Russia sa siyudad sa Kyiv, Ukraine. Sumala sa mga opisyal sa Ukraine, kapin sa 20 ka ballistic missiles ang gipabuto apan wala bisan usa niini ang napugngan tungod sa kakulang sa air defense interceptors. Nasayran nga ang pag-atake na itabo pipila ka adlaw human sa usag samba o usa-usab ka grabeng bombardment nga konsiderang usa sa labing makamatay nga opensiba sa Russia karong tuiga. Padayon ang kabalaka sa Ukraine nga nagkagamay ang ilang depensa batok sa air attacks samtang nagpadayon ang gubat nga misulod na sa ikalima katuig.
2: Express Balita. Express Balita.
1: Sa to ang balitang paugnat sa kusog.
2: Balitang sports. Balita sa sports.
1: Atun ka na to sa Turbo Man Enhancer. Sa detalye, nakakuha ang Philippine National Youth Archery Team og 13 ka mga gold medals sa bago lang natapos nga 2026 sa Singapore Youth Archery Championships nga gipaygayon kini sa Bukit Gombak Stadium. Gawas sa 13 ka mga bulawang medalya ang team nagkadaog usab og 10 ka mga silver og 7 ka mga bronze medals sa maong torneo. Ginmi-appeal ang host nga Singapore, China, Hong Kong, Chinese Taipei, Malaysia, Indonesia, Thailand, Australia og ang Laos. Ang katapusang 5 ka gold medal sa team sa mga individual event sa niaging adlaw. Bidugang sila si Chasa Mavin Golas, U18 Recurve Men, og Zaka Zaiko, Compound U18 Men, og Silver Medal sa kinitibukang ihapa. Sumala pa ni Philippine Sports Commission PSC Chairman Patrick Pato Gregorio nga resulta kini sa pagkuha sa mga coach gikan sa South Korea nga sila si Ryo Su-hing, usa ka coach nga nagadaog og 5 ka gold medal sa Olympics, og Hong Song-shil. Gigiyahan ni Ryo o Rio ang South Korea nga to sa 2 ka gold medal sa 2016 Rio Olympics, og 3 ka gold medal sa 2020 Tokyo Olympics, samtang si Hong usa kini ka gold medalist sa individual events sa 1999 World Championships, ug nagsilbi usab nga coach sa Iran niadtong 2024 ug sa China niadtong 2025.
2: Express Balita. Express Balita.
3: Alas 6:27 sa balitang showbiz.
2: Showbiz news. Showbiz balita.
3: Ang balitang showbiz hatod kaninyo sa Clear Skin Herbal Soap. Sa detalye, ni balik na usab ang espekulasyon kabahin sa giingong relasyon nila actress Julia Barreto o Lucas Lorenzo. Human nga makita silang magkauban sa usa ka couples night nga gipost ni TV host Kim Atienza. Sa maong litrato, puro ang mga magtiayon ang makita og lakip niini sila Julia o Lucas nga maoy nakapukaw pag-usab sa espekulasyon sa netizens nga adunay espesyal nga relasyon ang duha. Kahinumduman nga sa nangaging mga tuig na lambigit si Julia sa relasyon kag actor Gerald Anderson. Samtang wala pa'y opisyal nga kompirmasyon si Lucas Lorenzo kabahin sa ilang giingong romantic relationship sa duha. Hangtod karon, wala pa magpagawas o pahayag sila Julia o Lucas aron nga kompirmahon o ihimakak ang mga naglibot nga espekulasyon.
2: Express Balita. Express Balita.
1: Ug karon sa tuwa nga balitang lahi ra gyud kun LRG. Atun ka na to, siyempre sa Santon Plus Gold. Giraffe adunay kapasidad sa pag-ihap, sumala kini sa mga eksperto. May gawa sa bagong pagtuon nga ang mga giraffe makaila kung asa ang mas daghang pagkaon. Ang pagtuon gihimo sa upat ka giraffe sa Barcelona Zoo sa Spain. Gipapili sa mga researchers ang mga giraffe sa duha ka sudlanan nga adunay nagkadaiya nga gidaghanon sa mga piraso sa carrots o gagipili nila ang adunay mas daghang sulod nga carrots. Ilawam kini sa 68% sa mga pagsulay matod sa mga researchers. Nagpakita kini nga adunay silay o aduna silay batakang abilidad sa pagila kung asa ang mas daghan nga pagkaon. Dili man susama sa tao ang paagi sa pag-ihap, posible nga makasabot sila sa kalainan sa gidaghanon sa ilahang nga makita sigun kini sa mga eksperto.
2: Express Balita. Express Balita.
3: Alas 6:29 sayro nato ang detalye sa balitang panlawas. Ang health alert hatod kaninyo sa Xanthone Herbal Tea. Mayoma dili cancer apan posibleng makahatag og seryosong komplikasyon. Gibutyag karon sa mga doktor nga ang mayoma dili kanserosong bukol nga motubo sa matres sa mga babay. Bisan wala pa mahibaloi ang eksaktong hinungdan niini, gituohang adunay kalabutan ang hormones o pagpanunod sa pamilya. Maglakip sa kasagarang sintomas ang grabe o dugay nga pagregla, sakit sa puson o hawak, kanunay nga pag-ihi o pagbati nga puno ang tiyan. Aduna usab ubang babay nga walay mabating sintomas. Matambalan ang mayoma pinaagi sa mga tambal nga gireseta sa mga doktor, ilabi na kung sayo nga magpakonsulta kung makitaan ang mga sintomas. Gidasig sa mga doktor ang mga kababainhan nga magpakonsulta dayon kung makasinati o dili normal nga pagdugo, padayon nga kasakit o uban pang mga sintomas aron nga maligayan ang mas grabing komplikasyon.
2: Express Balita. Express Balita.
1: Og higala mo kato naglangkob sa tuang Express Balita karong adlaw, adlaw nga Martes sa Pizza 7 na nimbulan sa Hulyo tuiga 2026. Good morning mga katropa.
3: Maayong buntag sa itong mga katropa din ha, maayong paghigop din ha sa inyong Xanthone Plus Coffee Mix. I-partner na sa inyong pamahaw mga katropa aron nga healthy ang ato ang lawas karong adlaw. And paliguno na ito atong immune system tungod kay naagi hapon tayo na sinati no, nga mga pag-ulan-ulan din sa Davao Region hatod ka na sa localized thunderstorm. Matod pa sa pag-asa. Busa inom sa atong Xanthone Vitamin C, parisi sa atong Xanthone Plus Coffee Mix. May buntag, katropang Uncle Dars Onets sa Hinatuan Surigao del Sur, Archie Castellones sa may San Rafael, Maa Davao City, Angel Comanya, katropang Jehan Wafa, katropang Jing Pegarido, Chuck Ortiz, o gang katropang Thea Alcaraz.
1: Good morning po sa itong mga katropa dito sa Bago Playa, ha? Sa mga nag-monitor na ito karoon, ng mga class members sa may Bangkal area, good morning na itong taraan mga katropa. Ay, buntaga, musunod na ang The Secret of Health, kauban si Doc Remily Tuuy. Ingaman ang programa nga Bullseye sa mga isyu polisyo lang, trabaho lang, walang personalan, and yours truly inyong mga kauban mga katropa. Sa ngalan sa ito ang Pitibok ang Puwersa sa News and Current Affairs XFM Network Philippines.
3: Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kinisi katropang Andy Causon.
1: Ako sa inyong katropa, katropang Alan Abais, kami magaingon.
3: Kamaturan ang sandigan.
4: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
5: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
2: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. Mabiyaan. XFM, katropa mo.
6: Alan Abais, Alan Abais sa XFM Davao.
7: Ang usa ka broadcaster di lang kay tigbasa kini og balita o tigpahibalo sa radio o ga television. Usa usab kini kasaksi sa katinuuran o tulay sa impormasyon ngadto sa katawhan. Gawa sa accuracy o maayong delivery, dakong responsibilidad usab ang pagpanalipod sa kamaturan bisan usahay delikado na ang sitwasyon. Dili sayon ang profession sa media. Kinahanglan nga dunay kaisog, pasensya o integridad.
6: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuoran ang sandigan.
8: Unplug to save. When not in use, unplug electronics and appliances. standby power consumption can add up. Give your gadgets a break and reduce your energy bill. Remember, every small action adds up to make a big difference.
9: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
10: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
11: Kahibaw ka ba na sa pagpalit og mga appliances, importante nga i-check ang mga energy labels. Naa sa energy labels ang information tungod sa energy efficiency sa isa ka electric appliance. Kung taas ang efficiency rating o ang star rating sa label, mas hinay og mubo ang electricity consumption sa maong appliance. Makita ang energy labels sa mga appliances sama sa air conditioners, TV, refrigerators o mga produkto sa suga. Remember, kung mas taas ang star og EER, mas makatipid kini og energy. Together, let's make a difference.
9: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
10: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
12: XFM.
13: Kaklarik sana!
14: Exciting!
15: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
16: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
17: The Secret of Health.
18: Santod Plus Gold.
19: Ako si Don, sa kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko kung sa'y maayo o nigawas niya ang Santod Plus Gold. Akong gisulayan, si duwa ka simana, ako na siya kaayong kausmanan, dili na mo sakit ang akong kuto-kuto.
18: Santod Plus Gold.
20: Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
17: The Secret of Health.
16: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santod Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santod Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santod Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya ng sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santod Plus Gold kada adlaw, makapamubo sa asido sa tiyan. Hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santod Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para motabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santod Plus Gold kada adlaw.
17: The Secret of Health.
21: Vision X Plus user, atong paminawon.
22: Ako si Martin usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran matutuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pag-welder, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagid ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
23: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
17: The Secret of Health.
16: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw kay dinhi nagsukad ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna na'y problema o hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Bisunix Plus Soft Gel. Ang Bisunix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
0: The secret of health.
1: Xanthon Plus Coffee Mix User.
12: Kaniadto sugay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ko'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawa, Xanthon Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiang. Archie DI ni taga-Panabo office worker.
1: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Xanthon Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: The Secret of Health.
16: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Xanthon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Xanthon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Xanthon Plus Coffee Mix.
0: The Secret of Health.
16: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
0: The Secret of Health.
16: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
15: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
14: Kabalo ba kamo nga ang Xanthon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas. Busa ikaw, aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cellpole Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: Xanthon Plus Gold user, atong paminawon.
24: Okay ko, pasalamat sa Xanthon Plus Gold. Sir, tumanggod, sir. Hindi ko akong dinulan nga dugo. Dugo na ko, nabalaka ko, sir. Kay batin, mahulog na noon o cancer. Pagkadungog na ko sa Xanthon Plus Gold. Sa akong pagsulay, sir, nakahuro o blokas. Nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, normal na ba akong menstruation?
1: Xanthon Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Xanthon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
15: Xanthon Plus Coffee Mix.
25: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Xanthon Plus Coffee Mix, regular and the best. Sa kada higop niyo sa Xanthon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutana na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tigbuok pamilya ga Xanthon Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Xanthon Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
15: Xanthon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Xanthon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Xanthon Plus Coffee Mix.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.
2: Ako di ay si Jimmy Torres, 34 anyos, taga Bukidnon, sa kamekaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa ko ang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tos grabe ka katol, grabe ka hasol labi na sa linya sa ako ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala nga magsulay og Visionex Plus capsule ug ipalit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol ug pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Visionex Plus capsule tungod sa paspas ug hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako pag Visionex Plus capsule mo para masulayan ang kaepektibo sa produkto.
3: Visionex Plus. Ang Visionex Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Visionex Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan na magkasakit labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
4: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
6: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
7: Turbo Supplement for Men.
26: Oh, yes.
7: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
26: Mas lalakas ka pa.
27: Santon Plus Herbal Soap.
28: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
27: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na. Santon Plus Herbal Soap.

0: Kinsa may di sumawan anang grabe ka init? Nya mo kalit lang kabugnaw imong pagtagad.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Clarex, Ana.
4: Exciting!
2: Exciting!

0: in Davao City, XFM 89.1.
1: Oras ka tropa, alas 6:47 na sa buntag.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sairi ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
3: Good morning. Good morning. Good morning.
1: Kumusta mo sa mi amigos si amigas, welcome sa to mga parikoy mga parikay. Yan na po ta. Aginuta sa tuwa nga programa nga tulumon ng programa nga Bullseye.
3: Bullseye.
1: Welcome. Good na good ang morning nato mga parikoy mga darling. Kumusta mo diha mga sanoga mga sana? Kumusta mo sa to mga amigos ug mga amigas sa matag lugar ug probinsya sa tong rehiyon. Aga Davao del Norte, Davao del Sur, ug Davao Oriental ug gusto buga sa mabot yan to pagsibya. Usa ka paginaot nga kanunay kitang buligan sa grasya sa tuang labaw magagagahom ihaton nga safe and sound sa matag usa ka destinasyon pasod ug gawas sa tuang lokalidad. Kumusta mo mga sanog, mga sana sa tuang 182 sa tuang kamang kabaranggayan nga naga panikay-sikay karon mga nanay, mga tatay, karon mga tropa nga naningkamot in town nga makalabigar, maka aginod, maka pangita og dugang panginabuyan mga katropa labi na kay Pertigyong Lisora karon kung ikaw wala kay mga sideline karon mga parikoy mga parikay ha. Kanang sideline po nga tarong ha, ayon ang sideline nga magkuan ka kanang mga deal ka og mga illegal nga mga butang. Kay basin og kanang ma side bitan po ka sa mga awtoridad, tipi po ka.
3: Ayon
1: ma tipi eh, lain po ka na ma tipi. Madakpan ka, mapriso ka. Ayon na,
4: mapriso ka.
1: Mapriso ka lagi ka. Basta kay naghimo ka og salaod diri karon mga tropa, mapriso ka.
4: Mapriso ka.
1: Pinoa. Mga tropa, kumusta mo dina? Na, kumusta to mga sanog, mga sana diri sa tuapod nga kining lungsod ng Durian na to, lungsod ng Davao mga katropa. Martes karon, pizza 7 na ning bulan sa Hulyo tuig 2026 mga katropa. Kumusta mo dina? Parenta sa pag-like, pag-share, pag-follow sa to mga katropa nga Facebook page no, ang XFM Davao Katropa Digital. Unya mga katropa, napunta sa toapod ng mga nag-like, nag-share, nag-follow mga katropa. Siyempre, Martes na matagaroon, doon napunta mga katropa sa itong mga raffle entries. Ha? Kaya magkapangapi na punta mga katropa, diri ka nung nga panahon na. I-claim na inyo mga kape mga katropa. Unya tapos ang toapod ng mga nag-daog sa staycation overnight. Good for four heads, ha? Kung magpabugnaw ka mga katropa rito ni sa may Mariloga area. Ang atong programa o gatulawanan mga katropa, hatong ka ko siyempre sa Yes 12 Incorporated. Before we forget, ang atong kape mga katropa, ang Santon Gold Coffee Mix mga katropa, ang Santon Plus Gold atong capsule. Gamag ni sa 100% extract supplements, natural ingredients nga dunay mangustin, malunggay, ampalaya, garlic o spirulina. Ang Santon Plus Gold mapalit kini sa Shopee, Lazada o mga butika nationwide mga katropa. Moni ang muhili sa mga bukol-bukol. Giminga na mo ka ng kantaha, engineer. Wala ako kadung ka ng ang mga bukol-bukol. Na-na-na-na. For herbal capsule. Mora ba na nga among silingan mga tropa mo ingon na po nga nalapod ni dungga na po na ako ni ha? Ito na memorize na sa mga bata. Ito na yung ibalik siguro na ito ang kantang ang mga bukul-bukul nga ito pang kantahon si Roger Kabambangan. Okay, kumpiyansa ka Jun Bon Jovi mo rin mga katropa sa tuwa sa XFM. Unya na po tayo Jovit Baldivino Dre si Jun Marata no? Dagan kag madiskubrihan diri mga katropa niya. Ikaw lang, unsaman ka? Si Mac Monroe lang ko, Mac Monroe.
4: Pinawa!
1: Kita, kamusta dyan mga katropa? Good vibes muna tayo. Kaya init na ba ito mga isgutan na niyo tatuan mga katropa sa itong mga issue por issue lang. Trabaho lang, walang personalan.
3: Bullseye!
1: Pero, siyempre, kung kamo mga katropa mag-stication, samtang init yung ulo mga katropa, init po ng yung lawas, init tanan, magpabugnaw ta. Kung ikapoy na mo sa kainit o kasaban niya itong dakbayan sa Davao mga katropa, siyempre, dito ta sa New Year's Peak Mountain Resort sa Marilog District. Dito mabati nimo ang bugnaw o preskong hangin sa kabukiran. Uban kini mga katropa sa mga nindot kayong atalanahon nga makaparelax ka sa imong hunahuna o lawas mga katropa. Mas malingaw ka samtang nagatilaw ka o nagakaon ka sila nga delicious nga buffet meal nga doon ay view sa kabukiran. Perfect kini para sa barkada, pamilya o bisan solo travel. Planuhan na ang imong sunod nga day tour, New Year's Peak Mountain Resort, imong pahulayan ibabaw ni atong dakbayan. Ang New Year's Peak Mountain Resort, naimutang gini sa barangay dato sa Lumay, Marilog District na atong Tiyan sa Davao. O bisita ha ang FB page sa New Year's Peak Mountain Resort, alang gini sa dugang po ng mga impormasyon. Sa tuwa po mga katropa, ha? Mga lugar nga tuwa nga tagad o pagtagad sa mga baritang impormasyon, mga katropa, parenta sa pag-like, pag-share, pag-follow. Jing Pigarido, good morning. And Martin Navaris Mangiran, good morning. And Mary Grace Cruzada, good morning. Brian Vincent Biro, good morning katropa. Ang alan grabing ulan katropa, mabasa lang magbasa lang taaning mag-ulan, oy. Pero grabe, oy, na unsa naman ni atong gobyerno. Focus kayo sila sa inatake, ay take down si VP Sara. Maski na pading bag ay daghang pang bagay nga dapat madungog nga preparasyon. Ah, basta lagi i-check na ko sino ang type diri ba, no? Paspas siguro kag type ani karon na Brian Vincent Biro. Ako'y utang ninyo kaya ako ning gibasa. Dito mga katropa sa topo ng mga balita, impormasyon nga itong pag-asawahan tungod kay importante man ang mga balita. Kaya wat naman sayod mga katropa, og madamlag, ikaw ako na po nung may mong unod sa mga balita sa itong mga headlines ka ng mga orasa.
3: Headlines.
1: Lihok protesta bato kang VP Sara Duterte, gipahigayon kini mga katropa.
3: Headlines.
1: Og napulong naghangyo nga tugutan ang senador sa pagbuhat sa iyahang nga buloton isa o isip impeachment court.
3: Headlines.
1: Kapulisan, ginahanglan nga mutukod og maayong relasyon sa komunidad, magbaton siguro og maayong relasyon sa komunidad. Og di lang kutob sa pagresponde kung dunay mga insidente kini ang hagit mga katropa gikan sa Napulcom 11.
3: Headlines.
1: Ang proposed tourism ordinance sa gilantaw nga magapalig-on sa komunidad o ekonomiya ning atong nga dakbayan sa Davao.
3: Headlines.
1: Oy, ang mga nagarugby nga mga minor de edad na rescue kini mga tropa sa Davao City.
3: Headlines.
1: Unya ang testa Davao City nagpalig-on sa agri-tourism training program.
3: Headlines.
1: Kapalitan nga regional mag-uma gipusil patay sa iyang kalalis. Grabe naman ang. Kaya lagi mo pagiglalis karong panahon na mga tropa kay gamay rebikil ang mga tao karon homo kayo mo patay.
3: Headlines.
1: Mga sakyanan, ipamato sa lungsod sa Quezon o sa Capacero sa Bas, sa Maron. Igo siguro sa bato ni mga tropa. Grabe na, di ba? Abi na akong taga Bato, Santa Cruz lang ni ang mga mato.
3: Headlines.
1: Tawag ko na siya o kanang Bato, Santa Cruz kay mato mga tao.
3: Headlines.
1: Ipali na rin mamatuhay nga to sa bukid noon. Naunsa rin na. Dirita sa ito ang balitang national kagapang adlawan ni Aginod na ang impeachment trial sa unang salvo mga katropa. Nag-irguhanay ang duha ka mga banggit ng mga abogado sa matag panel sa prosecution at sa defense. Balitang international, mga namatay sa linog sa Venezuela, misaka na sa Dulan na 3,000. Okay, kagapon sa itong balita mga katropa, 2,995 na dungagan si Ruglima mo na nga 3,000 na. Russian strikes sa Kiev, nagkapatay kiniog 12 ka mga tao, grabe.
3: Headlines.
1: Crazy ka mga medalya nga bulawan nakuha sa Team Philippines sa Youth Archery Championships.
3: Headlines.
1: Oy, Julia Barito, ang akong crush mga katropa, o nagka-crush din ako. Og Lucas Lorenzo mga katropa, giling pag-usab nga doon na kini relasyon. Magunsa na lang si Gerald Anderson.
3: Headlines.
1: Itang LRG Giraffe, adunay kapasidad sa pag-ihap sumala sa mga eksperto. Okay? Ito man sila kasi daghang ang pagkaon. Dito man nila pilion.
3: Headlines.
1: Health alert, mayuma dili cancer. Apan posible kini makahatag og seryoso nga komplikasyon kung dili ninyo kini maatiman mga katropa. Mga katuwa, mga naglangkob sa tuwa mga headlines karong oras sa adlaw karon nga Martes sa Pinsachete ni Bulan sa Hulyo 2, Iga 2027 sa tuwa nga programang Bullseye!
2: Bullseye! Bullseye! Bullseye!
1: Ang mga balita karon mga tropa atong hatagan og pagtaga dugay ka importante lagi ang mga balita ug wa ta masayod og madamlag ikaw gako na pud mamemong unod sa mga balita. Ato ang balita mga tropa ato ang delegatan gikan sa to mga patrollers karon mga orasa. Dalawa si katropang Marvin Ibano dina engineer ato ang hatagan og pagtaga nagkaon pa si katropang Marvin ato ang pagtaga mga tropa kining ato apon mga delegatan gano nga issue o kani mga problema diha sa may Bukidnon area. Kay dunay 44 anyos gitigba sa iyang silingan sa lungsod sa Pangantukan. Nako people mga my friends ni ang report manukad ni Michael Ricabo sa XFM Bukidnon.
0: XFM report.
4: Nakaangkon og samad sa wala nga bukton ang usa ka lalaki human kini gitigbas pasado alas 9:20 sa buntag Hulyo 5, 2026 sa GK Village, Barangay Pangantukan, Pangantukan, Bukidnon. Ang biktima na ilang si alias Silso, 44 anyos, samtang ang suspek na ilang si alias Jason, 28 anyos. Sa imbestigasyon na sairan, samtang nagisturihan ang biktima kauban sa iyang igsoon og usa ka higala sa gawas sa panimalay sa ilang silingan. Dihang kalit nga nidol ang suspitsado nga gikatahong lango sa ilim nung makaubog og nagdala og sundang og sakalit lang gitigbas ni ini ang biktima nga naigo sayang wala nga bukton. Ni sulay pa og gukod ang suspect sa biktima apa napunggan kini sa igsoon og higala sa biktima og nailog ang sundang gikan sa suspect. Humanini ni kias ang suspitsado paingon sa Prokwatro Pangantukan tungod sa paspas nga pagresponde sa Pangantukan PNP kauban ang barangay captain og barangay peacekeeper action team kon BIPAT malapuso na dakpan ang suspect pinagi sa usa ka hot pursuit operation dito sa Prokwatro. Personal nga dumot o personal grudge ang gilantaw nga motibo sa maong krimen. Sa karon ana na sa luwas nga kahimtang ang biktima o gana na confine sa Bukidnon Provincial Hospital sa Maramag, Bukidnon samtang giandam na sa kapulisan ang tukmang kaso batok sa suspitsado. Mga katropa aron makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon. Tumar perme sa mga pod supplements ng gama sa Yes to Health Incorporated, labi na ang premium D3 Soup Gel Capsule. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Michael Carato Ricabo, XFM News.
0: XFM Report.
1: At doon na kita ay impunto alas 7 na sa buntaga mga katropa. Profiling para sa ayuda sa mga apektado ng OFW. Dito ni sa Jensan mga katropa ang gidagsa. Niya report manukada ni katropang Philip Oligario.
0: XFM Report.
5: Gidagsa sa publiko ang tourism hub sa Jensan kabahin sa profiling alang sa ayuda sa mga overseas Filipino workers kon OFW nga labing naapektuhan sa magnitude 7.8 nga linog. Kahibaluan nga gipang-apod-apod ang unang wave sa ayuda nini aging semana. Apan paspas nga mikatag sa social media ang impormasyon nga matud pa matag benepisyaryo ang makadawat og tig 20 mil ka pesos. Apan sa pagpaklaro ni Benchal Patayon, Executive Assistant sa City Mayor's Office, walay kamatuoran ang mga mikatag sa social media apan kolektahon lamang ang ilang mga detalye dayon pagabuhaton ang releasing sa matag barangay.
6: Ang kailangan lang po namin yung pangalan, number at barangay. Actually ongoing naman po ang profiling natin sa Peso Jensan, no? Ang problema lang po talaga naging aggressive yung mga tao ngayon dahil sa kumakalat na 20,000 assistance po ng OWA.
5: Dugang pangadili dayon motuo sa mga sayop nga impormasyon sa social media apan tukingon una ang kamatuoran ay hakini ipakatag. Mga katropa, sa tinuod lang yun kita sama sa kape nga paborito sa tanan, ang Santon Plus Coffee Mix nga dunay natural ingredients nga mangustin, moringa ug soya. Mag Santon Plus Coffee Mix na adlaw-adlaw. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Oligario.
0: XFM Report.
1: Alas 7:01 na mga katropa, katong nga gipusil diha sa may barangay Ubaldi Agdao mga katropa. Personal tong grudge nila og dunay away lamang sa managtiayon mga katropa og kini managkaipon. Unya selos kuno ang usa sa mga hinungdan. Unya na apoy mga bawsi nga mga gifile nga mga kaso siguro matud pa ang matag kini nga aggrieve party. niresulta kini mga katropa sa pagpamusil duha ang angol nito nga milabay ng adlaw. Ni update mga katropa kay duha ay isa sa duha ka mga napusilan ang nag-expire na mga katropa. Confirmation kinagikan mismo sa Davao City Police Office. Dugang detalye manok kini mga katropa nakatambay karon si katropang Marvin Ibanos sa report.
0: Live report. Live report.
1: Wait, Marks.
7: Gikumpirma sa Davao City Police Office kung DCPO nga patay na ang usa sa duha ka mga babaeng biktima sa pagpamusil sa Barangay Ubalde, Agdao, Davao City. Sumala ni DCPO spokesperson Police Major Maria Teresita Gaspan, ni milabayng adlaw dihag nakabsan siyang kinabuhi ang asawa ni ining maong suspect nga usa ni ining mga biktima nga giilang si alias Jem, 48 anyos, nga nakabsan matod pa kini siyang kinabuhi samtang naka-confine sa ospital tungod sab sa naangkong critical nga samad pinusilan sa iyahang nagkadayang bahin sa lawas. Kung asa pa din usab nga giilalom sa hugot nga medical observation ang laing kaubanan ni ining maong biktima nga si alias Jen, 36 anyos, kinsasab nakahiagom og samad pinusilan sa iyahang dughan og sa iyahang mismo gahawak. Sa pikas bahin una nang gibutyag ni Gaspan nga nagdeploy na sila og tracking team alang sa pagpangita og posibleng pagsikop sa maong suspetsado. Patung-patong usab nga kaso ang ipasang at batok ni ining maong suspect kung kini madakpan sama sa kasong parricide o frustrated murder kung kini mahingpit nang mapailalom sa kamot sa mga otoridad. Katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
0: Live report! Live report!
1: Ato rin kita'y 4 minutos na paglagutok sa ikala 7 sa buntag, mga katropa. Ato sa ninyo, delikatan mga katropa, kining ato apod ng mga news trends sa kanong mga oras. Ha? Balik rin sa ito sa Dakpen sa Davao, mga katropa, si Congressman Polong may pahayag kini bago nagsugod ang impeachment trial ni VP Inday. Sa pahayag ni Congressman Polong, gibutyag kini mga katropa, nga gagahapon mo kini ang pagmarka sa pagsugod mga katropa sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. Og sumala pa sa kasagaran sa ato mga Pilipinos, daghan sa ato mga katilimban nato ang mga Pilipinos mga katropa, naglaom kita nga niskutan mato pa nga proceedings will be conducted fairly, professionally and without unnecessary distractions. Doon na lang po mayo po nga panawagan diri si Congressman Polong mga katropa nga ato daw isalig dito sa impeachment court sa ato mga senator judges ang paggaray sa pagtimbang karon isip impeachment court mga katropa nga dili sila matawag nato ang mga politiko kung dili mga katropa mga senator judges na og based on evidences dapat dili ingon og emotional lang ta og dunay mga color og partisanship mga katropa muni panawagan sa ato apod nga Congressman sa 1st District natong Dakbayan sa Davao.
8: Bullseye!
1: Oye, mga katropa, grabe no. Ang 10th Infantry Division nakasapon kini og milyones nga plantasyon sa marijuana, mga katropa, dito ni sa Agusan na hitabo, ha? Nga under lang gyapon sa area of concern or responsibility sa mga sakop nato sa Philippine Army, labi na sa 10th Infantry Division. Kudos kay dunay 6 milyones nga balor sa marijuana, lalimang kana, mga katropa. Magplantasyon naman yun eh, ha? Gisunog mismo sa dito na pud sa UMA dito sa Lorito Agusan del Sur human nila kini nga gi-uproot mga katropa. So gipangsunog sa mga tropa sa 60th Infantry Mediator Battalion ubos kini sa 10th Infantry Aguila Division. Philippine Army ug ubang operating units ang nagkatirad og 6 milyones pesos nga mga tinanom nga marijuana sa sitio Bunlak Barangay Kasapa Uono dito ni sa Lorito Agusan del Sur niyatong Hulyo 4. Mikutlo lamang og pipila ka punuan ang forensic personnel alang sa laboratory examination. Sumala sa tent ID anaa sa 12,000 square meter. Grabe, 12,000 square meter mga tropa. Ang gilap doon sa plantasyon nini nga doon ay 23,431 fully grown marijuana plants Nga naman yung pertindaghan naman. Guys, sa ni Tent ID Commander Major General Alvin Luzon, amang nalambigit sa walang puso nga operasyon, o gasubling ipamatudaan nga nagpabiling komitado ang law enforcement agencies sa kampanya batok iligal nga droga o mapanubag sa balaod ang mga sadaan. Sabagay, wak maman dirigi, butyag mga katropa, ugin sa iya, suspect, pero sa pagsunog anang marijuana din ha, wak siguro yung nang-addict din ha mga katropa, sige sinimhot. Dapat nagmas mo, wala gin nagmas niya itong mga sakop sa Philippine Army sa diyan nagsunog marijuana.
8: Pinawa!
1: Kapikas bahin mga katropa, istorya na balisibo mga katropa. Si Raptor Marcolita Agoy, gihatagan niya, inon, gidakop ni kagahapon mga katropa, human gawas ang warrant of arrest. Gihatagan kinikpabor ni sa DILG Secretary sa itong otoridad nga nagdakop mga katropa. Una, kinigibit-bit sa otoridad. Gipaboran kini nga maka istorya una magapamahayag ato sa media after siya nga gidakop mga katropa sa kaso nga plunder. Ato paminawan ba ang pamahayag niya sa media? Kumusta man kadina senator, o sama imo hang ni surrender ka o ni surrender ka? Sige daw.
9: Sen, ni surrender sa arrested po.
10: Cinco baba, cinco pagpunta ko rito, inaasahan ko na lahat ng mga prosesong gagawin natin. Kagaya ng sinabi ko sa inyo, ako ay hindi magtatago, haharapin ko ang batas, ang asunto, sangayon sa pagkakain ko sa mga batas natin. Kaya kailangan pong tumaan ang proseso. Kasama na po yung pagpunta ko rito, yung hangarin ko na kumiserve po nila yung warrant of arrest.
1: Sa mga mensahe, anong nararamdaman ninyo? Ghost Flood Control Project. Eh tayo pa yung una na nakukulong ngayon. Yan naman talaga ang uso sa ngayon eh.
8: Pinawa!
1: Ang uso sa ngayon, mapriso ka.
11: Mapriso ka!
8: Pinawa!
1: Pinawa mga katropa ha. Ato aning atangan. Ug unsa kay dagan ni karo mga katropa sa kaso. Ito na pampanti raman si Marcolita nga mapriso siya. Mga katropa, kay kasagaran magod diri sa Pilipinas. Kung mapriso ka, mahimo kang presidente!
8: Pinawa!
1: Hindi may himong presidente si Sara kaya huwag man niya aging prisuhan. Ay, huwag diyan. Presidente mo lagi si Bongbong Marcos. Oh, si Bongbong Marcos, niyagi mo niya siya o prisuhan. Oh, niyagi ba? Bisita lang niya bago sa BGMP, niyagi sa prisuhan. Ito mga tropa, mabalik ta taod-taod. Malaman sa pipila ka mga reminder sa itong master control. Taod-taod mga tropa, ha? Kaya abogado sa duha ka panel, nagsugod na gapaila-ila sa katakos nila at tulkin sa pag-abli sa impeachment trial ni VP Sara. Atong siron kini mga statement ni Luis Tro, mga tropa, niya taod-taod sa itong pagbalik, ha? O gaingoman sa defense panel, nga si attorney Season, mga katropa. Atong oras, alas 7, Jess na.
12: XFM.
13: Kaklarik sana.
14: Exciting!
15: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
16: Kahibaw ka ba nga sa imong road trip na ay mga helpful tips sa pagtipid sa gasolina ug mahimong environmentally friendly ang imong biyahe? Una, planuhi ang imong biyahe. Planuhag ayaw ang imong rota aron ma-less ang distansya nga imong agiun ug paglikay sa dako nga trapiko kun mahimo. Ang planadong ruta makatabang pagtipid sa imong oras ug gasolina. Ikaduha, i-reduce ang mga bug-at ug dili kinahanglang mga butang sa biyahe. Ang extra weight makadungag sa fuel consumption. Maupag-pack lang sa mga essentials para sa inyong trip. Ikatulo, vehicle maintenance. Siguraduhin nga properly maintained ang imong sakyanan ay ha mo biyahe. I-check ang tire pressure regularly. Ang tires na kulang sa hangin ang makadungag sa imong fuel consumption. Siguraduhin nga well-tuned ang imong sakyanan ug i-follow ang recommended maintenance schedule ni ini. Together, let's make a difference.
17: Join Oras Natin sa Efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
15: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
12: XFM.
14: XFM.
13: Kaklarik sana.
14: Exciting.
13: Pusat.
1: Exciting mo lang mga katropa. Parenta sa to apod nga paglawig sa mga balita, impormasyon sa to ang mga sagat na impormasyon. Kagapong at lawan nagka-monitor siguro mo. Nag-monitor ba mo? Or nang-hearing lang mo? Mas gwapo dyan na mag-monitor ta mga katropa kaysa mang-hearing lang. Kay kung mang-hearing lang, murawag nakichismis lang ta. O niya, kabalor ba ta mga katropa nga kung chismis ang atong isgutan, kapinkulang yun na ang kuan. Kapinkulang ang mahitabo din na nga mga impormasyon nga ito ang plus minus ba? Ako apang kaila plus minus nga naman ni katropang Alan nga niingon mo daw itong prosecution nga daog na daw sila. Sabi ko no, isa pa lang gani kaadlaw mga katropa, daog na niya o, oh, nag-erguhanay ang duha ka mga banggiitan. Duha ka mga banggiitan at mga abogado gikan sa prosecution panel o gingon man sa kining defense panel mga katropa. Si Luistro, atong paminaw na si Luistro be, unsa niya mga katropang makata nga pamahayag siya ang first salvo statement bago ang pagpresentahay mga katropa o mga ebidensya o pagpresenta po sa mga witnesses. Ngayon lang ipangsabi na karong mga panahon na. Sige na be, Madam Luistro, take it.
8: May saysay pa ba ang pananagutan sa ating bansa? Sapagkat ang kasong ito ay higit at lampas sa sino mang opisyal. Higit at lampas sa anumang partido.

0: and the Senate the duty to judge, not to punish political opponents, not to settle political scores, but to protect the Republic itself. That is why the Constitution declares public office is a public trust. Ang kapangyarihan ay hindi pag-aari ng sino mang opisyal. Hiram lamang ito sa taong bayan. At ito ang dahilan kung bakit naririto tayo ngayon. Your Honors, the prosecution will present exactly what the Constitution requires. Evidence. Hindi chismis. Hindi haka-haka. Hindi propaganda. At lalong hindi sokmed narrative. Evidence. Official records. Financial documents. Government reports. Video recording. Statements under oath. Independent findings of institutions created by law. Mga dokumento na hindi bumoboto. Mga records na walang partido. Mga katotohanan na walang kulay pampolitika.
1: Ayan. So, napakagaling at saka gustong-gusto ko yung mga statement na binitawan ni Madam Luestro. Eh, lahat ay totoo naman yun eh. Mamaya na tayo magtanong kung kanino pa tumbok yun, ha? Ito naman ang ating defense panel, Attorney Season. Pakinggan po natin.
2: Ang ebidensya o alegasyon na napapatunayan ng prosekusyon sa simpleng dahilan na ang bawat ebidensya ay kailangang dumaan muna sa paglilitis at pagsusuri ng korteng may tanging kapangyarihan sa ilalim ng ating saligang batas. Higit sa lahat, ang anumang paglilitis ay kailangang naayon sa itinatakda ng ating batas at konstitusyon at hindi lamang sa kagustuhan ng iilang may hawak ng kapangyarihan. One might ask, why is it important that we must not forget these basic principles? The ruling of the Supreme Court tells us why. The Bill of Rights applies to the entire impeachment process because inasmuch as our court recognizes that impeachment is a political process, it reminds us that it is not a purely political process but a legal and constitutional mechanism. Thus, if we are to uphold the rule of law, serve justice, and invoke the accountability mechanism, then this court and we as a people must guarantee that all efforts to hold our leaders accountable must be done right. This we must not forget.
1: So, Moni, mga katropa, mga excerpt lang sa ilang mga opening salvo statement kagapon nila ni Luestro o ni Attorney Season, mga katropa. Kaling lang, katong pag-storya ni Luestro, lahi may napansin sa uban. Lahi may magkakita nila, mga katropa, ang katumang tiny babos. Kaya po mo pagana, mga katropa, you know, nindot na ba katong pagka-memorize ni Luestro? Kita na ako, mga katropa, nga talagang napaka-makata naman ang kanyang mga sinasabi at totoo naman talaga eh. Eh, wala tayong dapat na power tripping dito, ha? Dapat mangunguna yung ebidensya! Hindi pamulitika kung hindi ebidensya! Eh, bantay bitaw na uga ang yung ebidensya rin na karon kuhaon nitong panel ha sa defense. Kinarabay mga statement mga katropa nga tuang nasagap karon mga katropa nagingon nga oy kamong mga naminaw karon mga katropa na kamonitor magyud mo kagahapon I'm sure. Okay, na sa social media mga katropa. Napansin ba ninyo nga daghan karon ang nagapangutana og unsa kay nahimo o nahitabo kagahapon nga niingon man si Senator Chis Escudero nga 2/3 votes yun dapat

0: Tukon Vic. Pero kagahapon mga katropa, ako ang napansin dito, lahi eh. Ang katapad ni Chis Escudero. Kinsa man ang katapad ni Chis Escudero mga katropa, si Kuan, si Senate President Win Gatchalian. Ambot haog, pwede ba magbuhat og laing bangko kang Win Gatchalian? Kay nagtapad man sila sa Senator Judge, ang Senate President o ang Senator Judge, nagtapad lang sila. Dapat si Win Gatchalian mga katropa, kung namatod pa, elevated ang iyang bangko kaysa sa Senator Judge, siya man ang Senate President. Or sa impeachment court mga katropa, only the Senator Judge o Presiding Judge mga katropa, ano na not Senator Judge, I mean, ang Presiding Judge Officer lamang ang makita. Dili na tong Senate President. Sa pamayang buhat nun dito mga tropa nga dili naman siya ang presiding officer or presiding judge. Kaya magtapad pa man na si Senate President nga wa naman siya dihay labot mga katropa kay impeachment court naman eh o ni kanaog naman siya diya siya nga position as Senate President. Wala ka na nga medyo na question of constitutionality versus rules. Mao ni ato ang istorya niya tatawal mga tropa ha kay natay mahinabi ani nga abogado si Attorney Raymond Batu ato ni mahinabi mga tropa og atong ginakulitog dai tuod no una ko ni na teksan kagahapon si Raul Bilino ang ato ang political science political analyst mga katropa. So ato aning mapangutana onya no kay makikwanta kay sila may haud kay ni mga katropa mo analyze sa dagan labi na kung inani nga klase nga mga hisgutanan mga katropa. Di man ta magbabalaod, di man punta abogado, di punta announcer gyud no? Oga leader, purok leader punta.
1: Pinoa.
0: Kani ta purok leader kay kulang pa no. Una nga makisaw-saw ta sila mga katropa nga panghunahuna no kay gumikan nga kagahapon manggo dunay mga question si Attorney Senator Judge Cayetano no attorney man ni si Cayetano katukayo na to mga tropa and he keep on saying ang kining rules versus constitutionality kano sa man gihimo ni niingon si Win Gatchalian mga tropa nga katong June 3 do na sila gipahigayon mga katropa nga tawag aning session di ba special session. Unya dito giaprobahan man mga katropa nga magpili sila og senator nga mahimo nga presiding judge gawas kaniya nga si gawas sa Senate President. Wa man dili debate mga katropa kay giaprobahan man ang rason sa kay ni Win giaprobahan man sa body sa majority. Nya natong panahon na wala may mga minority sila raman. Sayop na niya kulang namingon ba nga sayop na niyo nga nula mo misipo tanaw nakaduso ni Nomi karon og kana ganing importante kayo nga balaod sa Pilipinas ang kining himuon nato nga national orchids ang waling-waling.
1: Pinawa.
0: So, moto mga tropa ang question din na. Well, ningo po si Marcos Aimi nga kung nag-umpisa tayo ng tama ay ang sahulin nito ay magiging tama din. Kung nag-umpisa tayo ng mali ay ang sahulin nito ay magiging mali din. Dapat, perfect, no? Perfect, perfect!
2: Bullseye!
0: Ito nga pagbalik mga katropa. Ito nga taga ng pagtagad kini Senator Judge Presiding Officer Chis Escudero giklaro ang 2/3 votes maoy gikinahanglan mga katropa alang kini sa pag-impeach. Ala kaniya. Kunya makahinabi po ta mga katropa og abogado sa tuapon nga pagbalik. Man lamang sa mga pipila ka mga reminders sa tong Master Control, continue to like, to share, to follow mga katropa kay makisaw-saw ta, makichika ta, makichismis ta. Ay, di ta magpabitin mga katropa sa kasikas karon, no? Absuelto or convictado? Di ba, Carlo, si James Torifranca, may buntang mo diha? And Ronnie Piho, and also kang Randy Santisas, Brian Vincent Piro, o sa mga nagamunito na to karon, Mary Grace Cusada, good morning na to. Tara mga katropa.
2: Good morning!
0: Mabalik ta mga katropa, human lamang sa mga reminders itong Master Control. Alas 7.23.
3: Ikaw palang gani isa, lipay nako. Samot naglima mo.
1: Baclarex, sana!
2: Exciting!
3: New Year Speak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year Speak Mountain Resort. New Year Speak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin, at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Datos sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
4: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
5: M2C Graphics, Davao.
6: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation, ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi window machine. Gerald Creation, suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muay usab ang Gerald Creation sa daot nga piso Wi-Fi window machine. Labaw sa tanan, naabot sila piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
7: Aspire to be naturally beautiful. Visit Dihas Skin Clinic. Committed to delivering flawless and young-looking skin. Dihas Skin Clinic. Equipped with state-of-the-art safe technologies. Our solutions span from skin whitening, pigmentation, melasma, sun-damaged skin, acne and acne scars. Dihas Skin Clinic. Located at Mabini and Mariner Street, Doña Vicenta Subdivision, Davao City. Near Nanay Bebing Restaurant. Call 295-7184. Dihas Skin Clinic. Hashtag Beauty Radiance.
8: XFM.
9: Kaklarik sana.
10: Exciting!
11: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
12: Romeo Duran, sa akong ribs bitaw, naay mga bugon duha ka buong murag dako og koko sa tao. Sakit kayo. Tapos na piku atong Santon Plus Herbal Capsule. Mo na to, wala na yo ko na ninay na siya mat mag ninay na siya nagkawala siya nagkawala hadto nawala na gyud. Mo gyud ni pinakanid de bis niya kay nawala magod. Basta ka ko sa lagu ko mo testimony ninyo ana nga nindot gyud.
11: Kamusad mag Santon Plus Herbal Capsule na.
13: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
14: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang isa pa kaanak. Grabe kayo ka sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni sa lawas. Kawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Nakito ka adlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Maayo kayon siya sa ato ah.
13: Premium D3 Coffee Mix.
15: Premium D3 Coffee Mix.
13: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
16: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naa pay anti-inflammatory properties ug mo-promote sa healthy cells ug naa pa gyud relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wana gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug mga tabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
8: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag-Santone Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santone Gold Coffee Mix.
2: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
3: Sukad nga nigamit ko sa Crop Gold, midakuha akong abot sa uma.
4: Unsa din ang Crop Gold ba?
3: Ay, ang Crop Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan, dugang pabay. Ang Crop Gold gamiton pang seed treatment sa humay og mais. Ihalo sa binhi sa dili pa nimo isabwag or ipuga. Kay ang Crop Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas og himsog ang turok.
4: Ang Crop Gold mapalit sa talang Suking Agri Supply. Crop Gold na ta.
5: Ingon ang pingan, nganong kalit mang gibyaan?
6: Paklarek sana.
7: Exciting! Pusat!
8: Alright, balik tayo mga katropa. Duna kita 32 minutos na palabay si Kala 7 sa buntag. Ang pingan bitaw, niyang gabiaan bitaw.
9: Bitaw!
8: Ito ang mga inampingan ang nakapahamis, no? O ba, biyaan-biyaan lang dahi, ha?
10: Pusa!
8: Mga katropa, may buntag ito. Di mo pa si Ronnie Piho. Good morning naman dyan. Nai-reaction dyan si Carlo Jose James sa Trifranca. Ingon siya, si Win kay waling-waling siya for yesterday sa hearing. Ginalina Arcillo Amaro, good morning po, watching live from San Francisco, Agusan del Sur. Mga katropa, kagapong adlawa ang nahintabo nga si Senator Judge nahimong presiding officer naman yun, si Senator Judge Chis Escudero. After all the debates, brief debates mga katropa, hindi magkalangan lang to. Okay man po si Chis, ako okay man ko ka Chis Escudero mga katropa, pero lagi question of constitutionality mangutok ang kuan, kabising masayop ta in the future ba? Ni Cayetano, no? But before ta maga pangutana og sentimento sa to apod nga banggitan ng mga abogado dire sa to sa Dakpan Sarabo mga katropa, may interview na to Dodge Attorney Raymond Batu. At sa paminahon kagahapon, no? Ang affirmation ni Senator Chis Escudero kung pila ba gyud ang required element of votes to convict. Ayo kay nani siya mga pagpaklaro mga katropa before kini nag-aginod ang trial. Paminato si Senator Chis Escudero.
11: Constitution provides that no person shall be convicted without the concurrence of two-thirds of all the members of the Senate. With 24 members of the Senate, a literal interpretation of this means that conviction requires the affirmative vote of at least 16 senator judges. This literal interpretation finds direct support in the 2000 case of Bayan versus Zamora, which concerned the Senate's compliance with the two-thirds vote required to concur in a treaty. Despite having only 23 incumbent senators at that time, then Senator Gloria Macapagal Arroyo was elected as vice president, therefore there were only 23 senators. The court held, the charter provides that the Senate shall be composed of 24 senators. Without a tinge of doubt, two-thirds of the figure or not less than 16 members is an unquestionable compliance with the requisite number of votes mentioned in Section 21 of Article 7. It behooves, therefore, all of us to observe the same fidelity with the Constitution in this trial, which affects not only the mere ratification of a treaty, but more so affects the substantial rights of the respondent, as well as the sovereign will of the people as expressed in the overwhelming mandate given to her. This is...
8: Yeah. Sumuto ang excerpt, mga katropa, sa kining pamahayag ni Senator Judge Presiding Officer, mga katropa, si Iskudiro, no? In lieu with this, mga katropa, gikan sa pagsugo, doon ay mga debate about sa ruling, about sa constitutionality to pursue kung pwede ba nga ang Senate President mukanaog as Senate President o niya magboto o kinsa ang mahimo nga presiding judge sa constitution, mga katropa, under sa constitution. So mala pa sa gifight ni Senator Cayetano kagapon, in question lang ito, mga katropa, para yun nga maplastal sila nga only the Senate President ang himo, mga katropa, og pag-preside as presiding judge officer. And the first time din nahitabo, mga katropa, but because of the amendment of the rules, mga katropa, so pwede ba di kini amindahan ang constitution pinagi sa ruling? So ito ang pag-aginod ani, mga katropa, niya sa itong linya si Attorney Raymond Batu, mga katropa, ang co-convener usab kini sa Saraol Parallel Group, mga katropa. Ito ang itimbayaw na. Good morning. O salamat sa imong pag-atiman o pag-aginod diri sa ito ang programa. Welcome sa ito ang programang Bulsay, Attorney Raymond Batu, sir.
9: Mayong buntag. Good morning sa tanan o sa tanang nagpaminaw o nagatadaw sa Bulsay o sa mga alan.
8: Ayun, mayong buntag. Yes, good morning also. Sir, naka sa Davao City or naka sa Manila karon?
9: Right now, I'm in Davao City. I'm monitoring the progress sa
8: Okay.
9: Impeachment.
8: Busy ang mga grupo ito. May labing semana, no? Katong about sa rally. Murag ang grupo dito sa Saraol. Tuaman po dito sa nag-uban sa rally dito sa EDSA.
9: Yes. Ginapadayag na itong ato ang suporta sa KBP Sara o sa tanan iyang mga kaalyado.
8: Mm-hmm. But dirita sa ito apod nga observation kagahapong adlawan, no? Nakoy mga questions dito sa pamahayag pod, no? Both the side kay Battle of the Abogados magto nya karon na mention na asa silang eskwelahan, and then ang uban dito proud to be Europeans, and ang uban proud nga taga Athenians unya. Tapos na po isa dito nga ningon, ako taga UP pug ko, University of Prison. So in lieu with the kining question nga gi-brought out ni Senator Judge Cayetano kagahapon, doon sa may kalabutan sa ruling, no? Question of constitutionality, kay first time nahitabo manggod nga ang presiding judge supposedly pag impeachment impeachment trial ang Senate President. But first time in the history nga mukanaog ang Senate President unya mag-choose sila og presiding judge. Unsay take nimo ani karon sa constitutionality, attorney?
9: Well, actually manggod, ang iyang gina-advance manggod sa kampo nila Gatellian is that silent ang constitution. Kaya ang pag-aingon daw sa constitution, when the president's on trial, it is the chief justice, no, ang mag-preside. Now, they presented, sila Cayetano presented yung records dito sa hearing sa mga framers of the constitution, si Monsod o si Davide, the exchange of talks ba. Nag-move si Davide, na Chief Justice Davide, na in all other cases the president, the Senate President should preside, no? And then nimon mo to si Monsod na by implication mauna na ang pasabot, no? Kasi gumikan kay ang president is amo preside the Chief Justice, so therefore implication the Senate President ng tanan. Kaya nga naman ang Senate impeachment court manggod, no, ang naga-conduct, no? So ibig sabihin, kung presidente lang naalang i-state dito na Chief Justice pero dili ka vote, pero this time since wala ka siya gi-appeal, it assumes and it implies that the Senate President na mag-preside sa in all other cases, no? Motong gi-present nila tong intent, no, sa premise of the Constitution. Oh. Yaka naman kung Supreme Court, no, in all cases kapag may medyo nailibog sa interpretation sa balaod, mag-ingon manggod na, ang ginatanaw manggod sa Supreme Court ang intent sa premise of the Constitution. That's why motong gi-emphasize sa Cayetano siblings, no? Oh. Now, aside from that, naamagoy rulemaking power ang ang Senate sa with respect to the impeachment. So they made this rule, no? Pero in klaro po sa rules nila na in all other cases, the Senate President shall preside, no? So asa ba nag-emanate ng authority nila? Authority na nag-emanate na sa Constitution. So dito din, conspicuously framed tong akatong rules sa Senate, no? Senate impeachment rules. Ang problema is that on June 3, na questionable ang quorum nila na 12, tapos ipugos nila na 12, nagbuhat sila og amendment. Nag-iingon dito, unless the other senators will choose who will preside. Now, ang problema mag-udato, ingon po ni Cayetano, assuming na naamoy quorum ato, procedurally defective gapon. Kaya wala mo yung one-day notice rule. Balaod dato, before mo makapasok resolution, tagaan mo one-day notice. Oo. So kung procedurally defective na siya, everything will be defective from the beginning. Panto dito sa tumoy, magsugod ta o tama. Moro man ang gina-emphasize nila.
10: Correct,
9: para di na ma-question atong proceedings.
10: Masig mag-back to you ba, no? Mag-backfire.
9: Mag-back to you, yes. That's correct. Ano ang term? Mag-back to you, no? Now, in my personal opinion naman lang, kasi okay ba na sa kuha kung properly done ang pagbuhat pa, no? And second, as we see, si Senator Chiscudero, hamloy man ang paglagan.
10: Yes,
9: no? Although na
10: ay
9: mga naigamay mga nakita na po dito na dili tama, no? Pero gamay lang, minute lang kayo. No? For example, itong pinag-awayan nila itong subpoena, na well, ipinis sa prosecution witness kasi di na magugakin ng landog subpoena.
10: Yan.
9: Yung mga ng witness, dili nga na ba man yung isupina, yung mga witness, yung mga ng witness.
10: Prosecutor's witness, kinahanglan pa ba isupina?
9: Dili na, kasi yung mga ng witness niya, gilisman mo na sa pre-trial.
10: Mm-hmm.
9: Ibig sabihin, you bring your own witness. No? Unless if it is ad testificandum o at the same time, kanang adverse or hostile witness. No?
10: Pero gitagad to sa nanatadyan, ano? Nahimo na si Escudero, nga nahimo na siyang presiding officer. Pero kanto lang siguro ito, nakita ni mo, medyo gamay no, nga gamay nga sa'yo. Gumikan kay, gitagad man po to ni Escudero.
9: Yes. Siguro, I think he was trying to play safe on both sides para dili na maingog unfairness. No? If you've been noticed talaga sa pag-preside ni Escudero, na-adjud sa seems off na gina-please niya ang both sides para dili gani mo reklamo o bias.
10: With your respect to him.
9: Yes. Gina-question ko din yung paglingko dito. Niya, dapat dito siya tapad na
10: kana ako ipamutala si mo actor ni ba kasi may mo reaction na nga first time ever sa history na to nga nagtapad si ang uban mong good na engage comment ba no with your respect kay Senator Judge Win no and sa man to stenographer
9: lagi yeah ani mo good na lang no and that's a problem in my opinion naman po murag dili siya ka let go sa iyang power ba or ang ganyang pagka
10: Senate
9: impeachment presiding officer. No, dili. Kasi when they constitute as a Senate impeachment court, kanay siya, dili siya Senate president. Senate presiding officer siya dapat. Now, ipalihin man ninyo kay Escudero, dapat naog ka din ha. Dili man kinanglan ang Senate president
10: yan,
9: sa
10: tama.
9: Proceedings. So dapat ato, dili siya kahatag siya, siguro di siya kabuhi sa iyang power ba na nandito pagyapon siya malingkod, no? Or what did you say, kabalo?
10: Masig matuloy-tuloy ba?
9: Yes.
10: Dito,
9: imagine, hindi ko ba yung nag-post na, di si amigo na ako, my God, no, imagine for 7 months na asa diya maglingkod-lingkod.
10: Monay. ang uban po nag-comment at Norney nga, pwede siguro maghimos laglaing bangko.
9: Pwede man. No? Layo siguro.
10: Pero layo man po kung ang Senate President nasa taas niya obo si Senator Judge, Presiding Judge.
9: Ingat na. Wala naman po siya yung role din.
10: Wala na yung role.
9: Wala yung role ang Senate President.
10: Impeachment court naman na.
9: Yes, that's correct.
10: Nag-give way naman siya. Nga to kan cheese.
9: Yes, exactly.
10: So mukanaaw din siya dapat dito kay Senator Judge na lang siya.
9: Yes, that's correct. Tama nang imo ha. Senator Judge na lang siya. Baba na siya, kataog na siya.
10: Nanay duality no, nalibog yun siya.
9: Dagi.
10: Nalibog siya ang kasarian.
9: Yes, tama kasi the people are, you know, kabalo ka na, abtik niya kayo mga tao, mga ansyaw.
10: Ah, grabe, ay, grabe kayo. Mas bright pa sa abogado lagi.
9: Nag-bright pa, yan, laway issue pa.
10: Katong sa kuan, nabot ko yung napansin dito, katong wala niya gitagad tong kining kwa ni Cayetano, no? Katong iyahang nag-point niya as out of order na si katong point of order ba katong ningon si Cayetano nga I have to explain my ganing position, no? Nagbuto na sila, yes. Ana pa siya gipa explain, so tapos na, so mura bag invalido na lang to yung explanation.
9: Yes, actually gibuhat to kasi sa tuwing nga ito nabutang manggod para manggod to sa Senate plenary as a Senate, no? Kaya ang sa rules manggod, hindi manggod kinuha ni-explain ang imong vote kasi sa impeachment proceedings, korte na naman na. But the moment mag-vote ana siya, actually ganito, pag mag-vote ato, wala na explanation na dapat. No?
10: Ayan,
9: kasi it's an impeachment court. No? But nevertheless, I think handog pa manggod to si Alan Peter Cayetano ato kasi gusto niya bigyan ba. Pero pag storya ni Chief Escudero na 16 ang threshold, nahilong ganaan, murag okay.
10: Murag, mayo po ito, no? Na giunag yun,
9: yes,
10: ni pagpaklaro ni Escudero, ngayon ani yun ha, ang ato ha, two-third votes, and ang two-third votes, dili giingon sa mga remainder, kundi dili sa total, yes, number of members.
9: Yes, dito na siya. So 24 at 2/3 of it is 16.
10: So, ayun, tawagin ko tro si Batu. Kaya nabilong napunta sa 15-15 yan eh. Nagkapansin na to, murag nahilom sila. Okay ni. Langan lang pa muribat po itong mga senator, just mga katropa, no? Anyway, attorney, naputol ta, no? Kaya nabilong ta ng 15-15, mga ba? So, dito lang, no? At least, nahimong nakalma sila sa dihang una tong ipamahayag ni Escudero before nagsugod yun ang katungo, yes, kamino sa both side, no?
9: Yes.
10: Okay.
9: Yes.
10: Yes, okay.
9: Go ahead.
10: Okay, pwede, attorney.
9: Yes. So, in that, at least, nag-proceed na smoothly after that, no? So, sa kuha mag-personal opinion lang, gusto ko dyan na ako, lawyer dyan ang mag-preside, honestly speaking, kasi,
10: kada
9: mang taong si Win Gatsalian, muling ko dito, madugay ito ba? Magkamamot siya ito sa mga unsa dito, di man siya abogado, no?
10: Correct.
9: It is not logical din, the lawyer did amuling good, no? And Chief Escudero was the right choice.
10: Pagtuman aning Robert's Rule of, Robert's Rule of Order?
9: Robert's Rule, dito na siya sa Senate as a plenary, as a whole. Pero with respect sa impeachment court, hindi na magamit ang Robert's
10: Rule. Hindi siya applicable.
9: Yes, hindi siya applicable. Kay korte naman na sila.
10: Anyway, dito ta sa duha ka mga babae, Battle of Women, ya?
9: Yes.
10: Si Luis Po o si Guan, si Attorney Season, ano?
9: Yes.
10: Sa opening remarks ni Season, ni Luis Tro, nga niingon si Season dito nga i-ask niya kung ready na ba ang prosecution to present their witness, kasi ready na ang defense. So, naman ko yung nag-react dito, attorney, ha? Nga nung mangutana kuno si Season, nga wala pa man doy, gipagawas nga sa pina. I remember, gisulti ni mo kaganina nga, noon ito to sa pina, di ba?
9: Yes. Actually, ito to siya, di na kinangla, no? Because ang notice mang good, trial date mang good gahapon, na itabo trial date, kaya dili lang to puro motions.
10: Correct.
9: It's a trial date. So, naklaro man po to, Your Honor, they would be like to know if the prosecution is ready because, it's ready to present the witness because we are ready, the defense is ready. Normal na siya sa mua. Pangutana dyan niya na kung kids ang witness niya, present ready ba mo, kaya kami ready may. Para manggo dili masayang ang oras manggo. I think they were thinking. Sabi niya, paano kung wala pang subpoena, hindi nga kailangan subpoena because you have your own witness listed in the pre-trial and you have to bring your witness.
10: Okay. So, ang expectation mo kagahapon, no? Mag-present na sila mga witnesses.
9: Yes, I think that was the expectation ako kasi kung sa mga good, takabutang mga good sa notice, also good na ang trial. No?
10: Correct.
9: Ihatid man ang trial date starting tomorrow, ato today, aghapon. So, I think they expect lang po sa defense. Ready sila, overwhelming and defense sila. No? So, overwhelming, ready sila to answer the, to question the prosecution's evidence. So,
10: Naan ko yung nasabtan kagahapon, attorney, from the prosecution side o panel, no? Niingon siya dito na marabag dito nito sa press conference, no? Dapat ang kininga panel mag-ready na to show their ano, counter-evidence. Pwede ba na?
9: Actually, nakasubmit naman si Og Answer, no? And nakasubmit na sila Og List of Witnesses, Og List of Documentary, or object evidence ang both parties. So, ibig sabihin, ready na sila on that point. Muna na ang giya karon ang pre-trial order. Muna na ang sundon. Muna na mga distansi na ebidensya. Muna distansi na mga witnesses. So, they are ready. Now, with respect sa ilang evidence, ang testimony o documents na muna mo speak para as evidence by both parties, no? So, dili na, ang ilamang kong gusto, if you will notice, gapon, basahon ng articles of impeachment, pagkatapos itapad ang answer, impeachment articles, answer articles, impeachment naman, kaya gusto mag-good nila sa akong tanaw, gusto nila piturahan na murag sa mga tao ba na ang ilahang articles, kayo niya, ang answer mag-good sa, ang answer mag-good sa defense technical, na dili siya makaprove and everything, So, ibig sabihin, it's tantamount na ipakita sa tao, tingnan mo, mahina ang kanilang answer, sa amin, malakas, no? Hindi nila sinagot lang mabuti, kay gitechnical nila and everything. Nakalimot magod sila na ang burden of proof magod na sa ilaha.
10: Correct.
9: Hindi nila kinanglan na ipugos na hinay ang dipinsa ni BP Sara. But, you know, that is the optics, no? Para iskarte na nila, para may pabalaan ba, kaya malulitaw ka aning, how ba na sila ka nang sa mag-optic sa media, sa mga public, no?
10: Maudyod.
9: May na lang, wala na da yun. Uligad kay, malugay yun to samot, no? And beside, there was no arraignment to speak about. Kaya mura gusto niya ipa-arraign ba na in each on sa account ba na not guilty or guilty, ana ba? In fact, naingon pag siya na, kasi upat mong good ni your honors, basi di isa diri, dili na say guilty or nasa not guilty, mura basi hindi na pa rin ang tubag. Ano kung pwede bali na dili pa rin ang tubag? Nag-tubag mo nag-answer na dili na tinuod. So, ibig sabihin, it is considered as not guilty.
10: Ayun.
9: Automatic na siya. Correct. Oo.
10: Sa side po na ito nila ko, ano? Unsay mo ang opinion atong first salvo statement ni Luestro? Okay, namang ko nag-uban, una ka mag-comment, attorney, ha? Namang ko ginabasa dito po sa mga comment, no, nga. Ang tanan niya mapahayag, mura mag nagtudlo si hatanan.
9: Actually, ang ani magong naitabo, no, gipatamaan jud, gisumpayan pa jud ni Attorney Season by saying na you're also an accountable officer, di ba?
10: Not only
9: the vice president, pati kayo sa prosecution, just lighting ko ito patama. That's true, no? Kasi mahirap, delikado yung statement niya because it was on record and captured in camera. Baka in the future gamitin yan sa kanya. Akala ko public office, public trust, ikaw karon na ibisigahan ka na mo, maingan na ba? But ang iyang opening statement lang, I did not find it very murag balagtasan ba na ang dating ba niya. Dili siya opening statement pang good, you have to say why your evidence is strong. Hindi ka mo appeal og mga tao na basig suko pa noon to na ang mga empleyado, wala nang ano, mawalan trabaho, yung mga
10: yun yung appeal. Focus dapat sa imuhang articles of impeachment. Dapat, no?
9: Focus ka din na why we are strong because of this and we have this. And we will prove to you, honors, that this person is liable and therefore should be convicted and removed from office. We did not need. Alam ta ba? Plaster ba? Parang ganyan makita na to sa mga pelikula sa US ba?
10: Ang iyahamang kung nakata siya niya, and ang iyang purpose is for the people to think, no? Nga kini dapat inyong bantayan, no? Nga basi nga ay mga twisting ani in the future, no? Nga bantayan na to. Murag nana ba mo to nga nakareact si Attorney Season ata? Nga dili lang kay sa isa lang ni katao, sa isa lang ka lugar. Appeal pod mo.
9: Alam mo nakita ko, tama ka. Ako nakita dito ba kini si Jerbil, wala din niya na feel ang masa, wala din niya na feel ang damdamin sa mga tao. Either wala niya na feel o gituyo niya or di na siya kabalo pag analyze, no? Kasi kung gi-feel niya ang mga tao, dili to ang gusto sa mga tao.
10: Kaya
9: ang mga statement na gusto na siya sa mga makabayan.
10: Ah, kama.
9: Pero, pang makabayan na siya. Pero kung tinawag niyo ka sa tao, mo explain niyo ko, it is our duty to inform you na merong pinail.
10: Oh.
9: And there is our duty to prosecute. And we are going to prove. These are the articles of impeachment. And these are our evidence.
10: Oh.
9: And I will show you how strong our evidence to prove. Anay tabo magun naging personal ang kanyang attack kay BP,
10: yan,
9: no?
10: Correct, correct.
9: Parang talagang it's below the belt na nakita mo yung galit niya. Siguro dahil hindi niya nabayaran yung utang niya. Pero sige lang.
10: Naihalo akong nakikalito eh. Sa duha, no, makita nimo kang season, very ano siya, ang readiness of the defense panel, murag atat-atat sila, no? Naanag yun, ha?
9: Na ako lang comment kay Attorney Season, in fairness po, no? Basta ino na lang, na-termin na lang kung mag-sulti dito. Ako, dapat lang pag-Tagalog po niya.
10: Ay,
9: lalong mo po kayo sa pag-e-in-English niya. Ako, kami mga lawyers, we understand that. Surgical ang yung dating, no? Attacking each and every evidence to prove na may gaslighting. Pero, dapat more ang Tagalog because why? The people are also, the people would like to understand it also, no?
10: Correct, correct.
9: But nevertheless, in general, kung imuang i-compare ang doa, mas better ang kay Attorney Season.
10: Ayun, oo. Wala-wala sila ni Attorney Duke, no? Okay, si Attorney Duke, no, iya yung gipansin nga nakaduhan na kahanan, mura mag nisumbong na, kaduhan na ni nakasala, tay.
9: Yes.
10: Okay, wala niya gi-address ka, tay. Diretso ni pangutana sa kuha.
9: Yes. Alam mo, Lan, nakita ko doon, Dan, ba? I think a frustration siya lumabas, no? You know, as a lawyer, man, good, no, I've been practicing for 27 years sa litigation.
10: Mm-mm.
9: You do not have to show your emotions, man, good. You have to keep your emotions in mind. Because when the emotions high, the reasons are very low. Mao itong naitabo siya, ha? Ang iyang kapungot o kasuko na siya niya. Mao na nawa na siya mabuhat at iyo na lang niya ang pikas. Mag-awayo na lang niya. Nga naman ka, pangutana, are you arrogating upon yourself the powers of the impeachment court? Hindi man ang mao. If you think na ang question manggod ni Season is directed to the presiding officer, hindi man to directed sa iya. Warag kwasi sa kadungog o kasabot or moto when the emotions are high.
10: Na quote and quote, dire, akong nakita na ko dire ang statement ni Kwan, ni Season, ha? Pag human yun nag- presenta dito sa iyahang speech na ni Luestro. Ningon siya, may I ask if the prosecution is ready to present its first witness today? Because the defense is ready today, Your Honor. So, wala man siya ningon og presiding judge.
9: Yes.
10: Pero, pag-iunyag, may I ask if the prosecution, so wala man ni nag-ask direkta nga to sa prosecution.
9: O niya, yes. Actually, ana jud among ginabuhat lan. Maski ako ingana po ko, may I know if the prosecution is ready, Your Honor, because we could prepare also today. And ana man ni sa court, no? Maybe know, Your Honor, if the prosecution has done this and done that. Ana man na. And then, hindi na kinanglan ko datun ang tubag sa presiding officer. Oh, what is your comment? Okay, madugay man, utubag na po diretso ang defense. Ah, Your Honor, we are not ready today. We are going to present our witness tomorrow. Ana na siya dapat, no? So, nagkaroon na exchanges, pero all directed talaga yun sa as a presiding officer.
10: So, nasupalpal to si Kwan, basic si
9: Diokno. Basic lang, eh? Ay, doon na ako napansin, either ang emotions is very high or what did siya practice ba? Kulbaan ganit kung tanaw ba? Oh, dito, honestly speaking, you do not fight, no? You do not do that to your co-counsel, to either.
10: Ayun, naputol na. Anyway, ikaduhang 15 minutos. Kailangan ito ning timbawaso, no? Pag-quantia attorney. In general, unsa kay ang observation ato sa first impeachment appearance dito, no? Sa trial, okay? So, ana na lang siguro. So, when emotions are high, so, ang ilang mga ideas are low, no? Muna yung mga ingon ta mga tropa nga medyo nadala ra gyud sa emotion to si Duke, no, nagsumbong na siyang tatay. Tuan inon siya, ingon si Season, the record would show that if we can run the transcript back, my question was addressed to the presiding officer. So, dili man never mentioning the name of the presiding officer or the senator judge, but when with the time nga ingon siya, may I ask if the prosecution, so wala niya direkta nga to sa prosecutor, kundi dili i-address siya nga to sa presiding judge. Okay? Nana si Attorney Bato? Okay. Attorney Bato, medyo putol-putol ta ni karon, no? In general na lang, Attorney Bato, salamat kasi imuhang mga observations, no? Unsa kay imuhang observation in general sa first salvo sa impeachment trial, and unsa po expectation na to niya?
9: Well, ang nindot niya, no? Despite the fact na naatay katong 16 na na-declare na mauto siya ang basihan or two-thirds of 24, dili magpakampante ang tanan, because ang akong point is that the defense should do its part by destroying the evidence of the prosecution. And of course, by presenting their own side of evidence, because what we want here, na kiniganing ipakita sa tibuok kalibutan o sa Pilipinas o sa mga Pilipino people, na wala dyan ni kasara si Inday Zara. Maulang ilaha is for political persecution, kay pampatanggal. Yeah. Tama to si Siso, no? Intention talaga nila dito is just tanggalin because it's politically motivated.
10: Correct.
9: No? Mm-hmm. And for other personal reasons. So, I think, unya, like, medyo technical ang aspect unya. Dan, kay Murag, it's more on presenting lang yung mga technical aspect of the video. Kaya na paano nakuha sa cybercrime man niya. And besides, kining mga tawanan, hindi ka na sila ka-testify. Unsay na sa mind ni BP Inday, no? So, dili kayo unsa siya ka ng, okay, dili siya ka ng personal knowledge ba? Uh-huh. Or like direct personal knowledge. Pero sige lang, tanaw na to, how will they present this much complicated video, and especially doon sa splicing, no? Kasi splice man guna, wala man good gi-present tanan.
10: Completo.
9: So, ubaw na ang objectionable din na ron. Nga nung wala niyong i-present tanan.
10: So, anyway, last na lang ako ang concern, no? Unsay mo ang tama na ba ang desisyon sa Senate o sa impeachment court nga katong black box, ibalik na to sa BIR?
9: Well, that is a very good move, no? Points na put in favor of the defense. Actually, there are three points dito na napabor ang defense. Number one, tong 16, tapos kining box na iuli dito sa
10: BIR,
9: which is correct.
10: Gibon-baon man sa, kasi, gibon-baon sa mga congressman ba?
9: No, halagi. Alam mo, immediately tomorrow you return it, at the same time, it should not be tampered upon kasi baka binuksan. Because they were just carrying it, no? Hindi man nila yun siya sinabmit sa impeachment court, hindi nila iniwan, no? So, iuli nila sa BIR, and if the BIR will find that this has been transferred, tampered, then therefore, mag-report dapat ang BIR. Now,
10: ayan,
9: anybody could ask for a subpoena for that. Money, ipagbigyan ni Unsa, supposedly, di naguto dapat, kaya wala man to na mark, wala man to na appeal, no? So, but nevertheless, ingon ang presiding officer na, sige, you have the right to subpoena it if you need it. Pero we do not know what's inside the box. We really do not know what's inside the box, no? It may be damaging to the prosecution, or it may be favorable to the defense, or damaging to the defense. So,
10: correct.
9: But pasabot, ang contents ato, kung wala ginala giabrihan, no? Kasi kung giabrihan nila to, gitanon lang, wag na ito. E di nila ipasupina, yun ang mga questions yan ngayon, no?
10: Ayan.
9: Kasi yung sa to, ticking time bomb to, wala takabaloon sa unod ato. Bakit kung pakita mo doon,